0: Umaga.
1: Sa ngayon po, ito, nandito po kami sa flag ceremony namin. May mga busy lang po tayo sa mga tao natin pagkatapos ng flag ceremony. Then, yung vulkan naman, parang wala pong nangyari lang. Taimik na naman si vulkan, pero yung lakas na iniwan niya nung magkaroon ng uson, talagang ramdam ng mga tao.
0: Mm-hmm. So, meaning to say, Mayor Baldo, medyo quiet na ngayon si vulkan, si Magayon.
1: Opo, taimik. Chef, pwede muna, kakatong muna, magsasalita ako.
0: Okay, kaya sige po, babalikan po namin kayo. Opo, babalikan po namin.
1: Mga 10 minutes lang po. Opo.
0: Opo. Salamat po. Okay, Nachem po, nasa flag raising ceremony si Mayor Baldo. Mayor ng Kamalig Albay. Babalikan natin siya, no? Kamusta kayo dyan, yung ating mga kababayang dyan sa Albay? At bukod dito sa pagtutok natin, of course, sa kalalagayan ng ating mga kababayan, sanhin ng itong pinang-latest na aktibidad ng Bulkang Mayon, tututukan din po natin kasi ngayong linggong ito, Asian Leader Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City. Yan, Asian Leader Summit na po ngayong linggong ito. I think magsisimula ng May 7. Ngayong linggong ito, simula na po yan. At actually, last week pa, nagdadatingan na po yung mga delegations. Mga delegations ng 10 heads of state na miyembro ng ASEAN. Of course, kasama na yung security detail at iba pang mga kailangan ng mga staff. Ano po? Ibang mga foreigners na dumarating na rin po dito sa province of Cebu. At mahigpit po ang seguridad na ipapatupad dyan, ano, sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit involving, ng nakausap natin na PIO, Provincial Information Officer na si Ms. Oreng, nasa mahigit 10,000 PNP personnel ang nakatakdang ma-secure ang security dyan po sa pagsasagawa ng ASEAN Leaders Summit. Pakasama dyan yung AFP at iba pang mga security agencies na kinakailangan masiguro kaligtasan ng isang ASEAN Leaders Summit this week. At ngayon ding araw na to, Martes, impeachment. Dito malalaman natin sa House of Representatives kung ipo-forward na ba, isasampa na ba sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan ng 1/3 votes ng plenary sa House of Representatives para ito yung maiakyat sa Senate of the Philippines. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa Department of Social Welfare and Development, Bicol Region, para po sa mga tulong, assistance na ibigay ng ating DSWD Bicol Region sa mga naapektuhan nito pong pinakahuling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Director Norman Laureo ng DSWD Bicol Region. Director Laureo, maganda umaga po. Sila isang pang punto sa programang Bangon Bayang Mahal.
2: Yes po, good morning. Magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig at good morning, Pilipinas.
0: Good morning po. At Director Laureo, kamusta po ang kalalagayan ngayon ng at least Bicol Region, lalo na sa inyong mga nasasakupan, humupa na po ba ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon?
2: So far, medyo nag-dissipate na po yung ating mga ibinugang abo, yung ashfall, dahil nga po sa kahapon ay medyo bumuhos po yung ulan po natin dito sa Albay at iba pang parte o iba pang bahagi ng ating Bicol Region. But at the same time ay naka-alerto rin po pa rin kami, dahil yun po yung anunsyo po sa amin ng ating PBOX na standby kung ano pa ang posibleng mangyari dito nga sa Mayon Volcano, na kung saan ay hanggang sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin po yung Mayon. Yes po, sir.
0: Okay. So, sa ngayon po, ilan pong mga evacuation centers ang nakatayo at nag-ooperate? Kasi yung matinding mga tinamaan, for example, sa Ginubatan at saka sa Kamalig. Ano po, Director?
2: Tama po yan, sir. Bago pa man po nagkaroon ng sabi ka, malakas po, medyo malakas na pagbugan ng asphalt, ano, nung nakaraang araw, mayroon na po tayong 1,105 sa mga evacuation centers po natin dito po sa Albay. Particularmente doon po sa Malilipot, sa Tabaco, sa Kamalig. At matapos nga po itong pagbaba ng PDC at Uson, ay nakapagdagdag po tayo ng additional 393 families mula po ito sa limang barangay po sa bayan ng Kamalig. Dito naman po sa Ginobatan, although marami po talaga yung naapektuhan, kung makikita po ninyo sa mga balita po sa ating telebisyon, talagang nabalot po ng asphalt yung mga pamamahay dito po sa Ginobatan. Ito po yung masasabi natin, o ito po yung itinuturing na talagang grabe po yung tama ng pagbugaw nga po nitong Uson. Pero so far po ay wala pa man po tayong naitalang mga evacuees po dito sa bayan ng Ginobatan. Pero ang apektado po dito ay humigit kumulang po mga 30,000 na mga pamilya, mga residente dito po sa Ginobatan. But at the same time, dahil apektado po sila, ilang araw po na mag-iis na lang kanilang mga pamamahay, at ang iba naman ay mga magsasaka po natin, eh, hindi po talaga sila makakapaghanap buhay. Kaya naman po kahapon mismo, ay sa utos po ng ating butuing secretary na si Rex Gatchalian, dahil mahigpit pong minumonitor po niya yung mga ginagawa po nating response operation dito po sa Bicol Region, dito po particularmente sa Albay. So nakapag-release po tayo ng 16,000 family food packs. Inisya lamang po yan sa bayan ng Ginobatan. Sa Kamalig naman po ay nakapag-release po tayo ng 8,000 plus na family food packs para naman po doon sa mga apektadong pamilya. At hindi ko po nabanggit kanina sa bayan ng Kamalig, mayroon po tayong almost 9,000 po na pamilya ang naapektuhan din ng pagbuga po nitong makapal na asphalt. Ngayon, ganun din po sa RTEFs po natin, yung ready to eat food. Kung inyo pong matatandaan, lumabas po yung mga larawan ng ating mga kasamahan, tayo po mismo, na 5 o'clock po nagkaroon ng pag-alboroto yung mayo nung nakarang araw. Kinagabihan po, pagdating ng mga pamilya, mga apektadong pamilya dito po sa mga evacuation center, lalong-lalo na po sa Kamalig, ay agad-agad po na nagbigay po tayo ng paunang ready to eat food. Dahil po walang talagang, sabi pa nga, madali ang po na pina-evacuate natin yung mga nasa 7 kilometer. Although ito po yung extended 7 kilometer na yun na nag-evacuate yung 393 na mga pamilya. Kaya lang po dahil nga sa grabe na pagbuga ng asphalt, yung grabe na uson, talagang kailangan mo talaga silang ilikas. So agad-agad po na nagbigay tayo ng mga ready to eat food sa mga apektadong pamilya. At ngayon po, ngayong araw ay magdidistribute pa po ng family food packs doon sa iba pang mga apektadong pamilya dito po sa bayan ng Kamalig at Ginobatan.
0: Liwanagin ko lang po, Director Laurio, no? Yung 30,000 na sinasabi po natin apektado, pamilya po yan, 30,000 families.
2: Opo, pamilya po yan, 30,000 families. Wow. Po yan na apektadong pamilya dito po sa Ginobatan.
0: Sa Ginobatan pa lang po yun. Sa Ginobatan pa lang. Po
2: so, klaruhin po natin, pag sinabi mo po kasi apektado, ibig sabihin, yung iba pong mga pamamahay nila ay talagang tinamaan po ng nitong pagbaba ng asphalt. Kahapon, kung makikita po ninyo, talagang habang nililinis po ng ating mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, particular na yung ating mga taga-BFP na bit-bit yung mga hose mula sa kanilang fire truck, talagang puting-puti yung mga pamamahay. Nakasarap pa yung ibang mga pamamahay ng ating mga kababayan sa Ginobatan. Kaya naman, sa utos po ng ating Secretary Rex Gatchalian, agad-agad po tayo na nagbigay ng family food packs. Kasi po nga, hindi po yan makakapagtrabaho ng ilang araw habang maglilinis po sila. At siyempre, habang bumubuga pa po yung uson o yung asphalt mula sa Mayon, talaga madidisrupt po yung kanilang paghahanap buhay. Tayo naman po dito sa DSWD, may naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. Buti na lamang po, eh dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad okay. po na nakakapag-dispatch tayo.
0: Yung pong mga pangangailangan na binibigay po ninyo, kasama ba yung malinis na tubig? Dahil isa sa mga problema ngayon is source ng malinis na tubig, Director Laurio.
2: Tama po yan. In fact, mayroon po tayong water filtration truck. Ito po water filtration truck, mula po ito sa DSWD Central Office. Naka-standby na po ito. Bago pa lang po nag-alboroto ng medyo grabe itong Mayon Volcano noong nakarang araw, naka-standby na po ito sa ating 10 city. May 10 city po tayo doon sa Malilipot. 390 plus na mga pamilya po ang pansamantalang nakatanlong doon po sa 10 city natin. Sila po yung mga nakatira sa 6 kilometer permanent danger zone. So simula pa po noong January 9, noong nag-alert level 3 yung Mayon Volcano, sila po ay nilikas na po natin doon sa 10 city. So andun po naka-standby yung ating water filtration truck. And kahapon ay minobilize na po ito natin para kahit pa paano makatulong po sa pag-supply ng tubig dito po sa mga residenteng naapektuhan sa Kamalig at sa Ginobatan, sir.
0: Alright, Director Laurio, please hold the line. Nasa kabilang linya po natin si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po, nasa linya po siya. Mayor Baldo, maganda umaga po muli.
3: Magandang umaga po si Raiden. Kay Narigo, nandiyan po si Kuya Director R.D. Laurio.
0: Opo,
3: magandang
0: opo.
3: Umaga po, R.D.
0: Alright. Okay, Mayor Baldo, so sabi niyo po kanina before the ikang tong flag raising ceremony ninyo, medyo nagbalik na sa normal ang sitwasyon, hindi na masyado nag-aalboroto itong si Magayon?
3: Opo, medyo kalmado na po si Bulkang Mayon. Pero sabi ko nga po, yung bakas na iniwan niya, nandun pa rin. Kaya kailangan po talaga namin may mga gagawin pa rin akbang para po may balik yung anak po ay ng mga tao po natin.
0: Alright, Mayor Baldo, so sa kasalukuyan po, ilan pong mga constituente ninyo sa Kamalig Albay ang apektado?
3: Yung apektado po nung landfall, nasa 8,000 plus families po to, na yun po ang iningi po namin din po sa DSWD na mabigyan po natin ang pupa. Pero okay naman po kay RD na mabigyan po to lahat.
0: Okay, so sa ngayon po, kamusta yung mga pangunahing lansangan, kalsada? Dahil na-feature po sa mga balita simula pa nitong weekend, yung matinding bagsak ng asphalt, yung kapal. Ano ho, at halos talagang tumakip na sa mga kalsada.
3: Hello po, napuputol-putol po.
0: Okay, yan po, Mayor Baldo, naririnig niyo na po ako?
3: Hello?
0: Mayor? Okay. Medyo baka...
3: Hello po.
0: Hello, Mayor?
3: Medyo okay na.
0: Ayan, okay. Kamusta po yung mga pangunahing lansangan natin, Mayor Baldo? Nadadaanan na po ba ito? Kasi last weekend talagang matindi yung bagsak ng asphalt. Maraming mga kalsada na takpan ng ikanga abo. At pag ito ay napabayan, talagang titigas ito. Pero kamusta po ang coordination ninyo with the DPWH din, Mayor Baldo?
3: Okay naman po yung clearing operation namin po doon sa mga kalsada namin. Natapos na din po namin yung National Highway. Sa tulong po ng Bureau of Fire and ng DPWH, then ng PNP po, medyo na-clear na po ito. Doon na po kami, papasok doon po sa mga barangay kasi nandun po yung mas makapal na tambak na abo na kailangan po malinis.
0: Mm-hmm. So sa ngayon po, ano po ang mga hakbang ngayon ng inyong pamunuan bilang mayor ng Albay, ng Kamalig, para po dito sa ating mga kababayan na apektuhan ng asphalt na ito?
3: Sa ngayon po, mamimigay po kami ng food pack na binigay po ng DSWD doon po sa naapektuhan ng asphalt. Then, pero yung talagang makapal na abo na tinamaan na barangay, yun po ang inihingi po namin sa DSWD na mabigyan po ulit ito para magamit nila doon po sa paglilinis ng mga kanilang mga bahay-bahay. Kasi talagang apektado, wala na po mga gulay-gulay na pwede nilang lutuin doon po sa mga bahay nila kasi talagang tinamaan po ng abo.
0: Okay. Alright. Siguro balikan ko lang si Director Laurio. Director Laurio, narinig niyo po ba yung nabanggit ni Mayor Baldo?
2: Tama po yun. Tayo naman po dito sa DSWD. Halos na sa 301,000 ngayon yung isang i-notify po natin sa ating regional, provincial at mga municipal warehouse po natin sa buong Kabikulan. So ibig sabihin, hindi lamang po mayroon ang ating pinaghahandaan. Kung inyo pong makikita, papasok na po yung buwan ng Hunyo. So papasok na naman po yung mga malalakas na bagyo na kung saan ito pong Bicol region ay talagang kinukonsidera po nating typhoon path po ito. So ibig sabihin, aside from the 300,000 po, ay may mga parating pa po tayong augmentation. Yung po yung minomonitor at talagang mahigpit na kautusan ng ating buting secretary na si Rex Cachellan. Dahil alam naman po natin, mismo ang ating Pangulong, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang nagmo-monitor dito po sa mga kaganapan sa pag-aalboruto po ng mainit. So si Mayor Baldi naman po ay palagi po kaming nagko-coordinate, nag-uusap po kami kung ano pong kailangan ng kanyang mga kababayan po natin, kapwa Bicolano sa Kamali, ay binibigay po natin yan na hasar.
0: Alright, with that, Director Laureo, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po. Alright, balikan ko lang. Balikan ko lang si Mayor Baldo. Mayor, bukod kasi sa mga evacuation centers at sa ginagawa po nyo mga hakbang bilang ama ng bayan ng Kamalig, siyempre bukod dito sa mga agricultural at saka sa inyong mga konstituwente, kapansin-pansin din yung mga ulat na may mga naapektuhan ding mga alagang hayop, livestock, nangangamatay din. Meron din po ba kayong provision para dito? Dahil malaking bagay din yung mga livestock na ito para sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Kamalig.
3: Actually, kinausap po na agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamit din po nila ito sa kanilang farming. Then, nagagamit din dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang para namin para mabigyan ng tulong din.
0: Mm-hmm. Oy, teka, naputol yata yung linya ni Mayor Baldo. Poy, kausap lang natin kanina, naputol lang ang linya kay Mayor Caloy Baldo. Kanina kausap din natin si Director Laureo, SWD Bicol Region. Yan naman, dumako tayo sa aspeto ng kalusugan ng ating mga kababayan na apektado ng matinding pag-alboroto na yan ng Bulkang Mayon. Kanina po natin ang komunikasyon ng OIC o Officer in Charge ng Regional Director ng DOH Bicol Region. Ang iba kundi si Dr. Rosa Maria Rempilio. Director Rose, magandang umaga po at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
4: Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyo mga tagapakinig sa programa ninyo.
0: Maraming salamat po, Director Rose. Ma'am, napatawag po kami para kamustahin ang mga hakbang ng Department of Health Bicol Region para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan na talagang apektado nitong mga ash fall na nangyari ngayon dahil sa pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon. Ayun pong mga face mask at gamot at anumang mga sakit na maaring madulot nitong matinding ash fall na ito, Director Rose.
4: Opo. Ito pong nakaraang ash fall event niya, medyo malakas po talaga siya kasi medyo malapit na po yung abo sa ating mga kabahayan. Kaya kung mapapansin po, medyo kumapal po talaga yung abo na nasa communities natin. So this weekend po, nagkaroon tayo ng pamamahagi ng mga gamot at face mask sa ating mga kababayan sa Albay, especially sa dito po sa naapektuhan sa southern portion ng Mayon, yung mga bayan ng Kamalig, Ginobatan, yung medyo mas matindi yung apekto po ng abo. Nag-release din po tayo ng mga advisories kung paano pangangalagaan ng sarili habang mayroong active na ash fall. Kasi po, itong abo, malaki po ang epekto sa kalusugan. Pwedeng maapektuhan ang ating mata, ang ating pagkain, ang ating paghinga. Yun yung general safety po. Pag ganito pong may ash fall, nagkakaroon po tayo ng malabo o zero visibility sa daan. So, madaki din po yung possibility magkaroon ng aksidente. Alawa, pag may active ash fall po, yung mga napupunta po sa kanilang mga bubong, bumibigat po yung ating mga bubong, the possibility na bumagsak, pinag

0: Dr. Rose, ano ang status ng ating mga government hospital? Anong alert status ng mga DOH hospitals natin ngayon?
1: Ang DOH hospitals natin po, since January, hindi naman po kami nagbaba ng code white. Nasa code white po talaga tayo.
0: Okay.
1: In anticipation for any eventualities. And itinataas po natin ito pag meron potential na mass casualty. So far po, wala naman tayong nakikitang rason pa para magtaas ng code alert.
0: Mm-hmm. Okay. Sige. Dr. Rose, nasa binabalik lang namin sa linya si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po? Huwag niyo pong bababa yung telepono. Ano po? Mayor Baldo, thank you po sa pagpa-reconnect sa amin sa ating programa. Mayor Baldo? Mayor Baldo?
2: Hello, good morning.
0: Ayan, good morning po. Ayan. Okay, Mayor, kamusta po ang kalusugan ng ating mga kababayan sa Kamalig? Meron na po ba tayong mga reported na mga dumaranas na mga sakit o pulmonary diseases sa hipo ng Ashpol?
2: Kasi ang kapo na talaga dito, yung mga ubo ng mga at saka yung mga senior citizen na medyo talagang naapektuhan nung Ashpol and nakalangap ng mga abo. Kaya medyo yun ang nagiging ko lang naman po ang initial na problema.
0: And of course, yung pong malinis na tubig, Mayor, may sapat po bang malinis na tubig na maiinom yung ating mga kababayan o kinakailangan pa natin itong tulong ng DSWD?
2: Hello sir, medyo mahina po signal, di ko masyado po maintindihan.
0: Okay, sige po. Alright. Sige Mayor, ganito na lamang po. So sa puntong ito, ano po bang mga mensahe na pwede nyong ipadala o iparating sa ating mga kababayan o anumang mensahe na gusto nyong iparating sa Department of Health? Kasi kasama po natin ang Department of Health sa kabilang linya naman, Mayor Baldo.
2: Ang pinakakailangan po siguro namin ay yung face mask at saka yung mga gamot doon sa mga ubo ng bata at yung doon po sa mga senior citizen na rin. Kasi sila ang masyadong vulnerable na kailangan. Siguro baka mabigyan kami ng gamot, yung po ang pinaka-initial na kailangan namin. Kasi yung mga nebulizer, nagdagdag na din po kami. Kasi kailangan din po yun. Kasi yung mga ina-asma, kailangan talaga mausok para po yung kanila makahinga ng malubag po.
0: Okay. With that, maraming salamat po, Mayor Baldo. Dalangin po namin ang maaagarang pagbangon ng Kamalig Albay.
2: Salamat din po.
0: Maraming salamat po. Alright, Director Rose, good morning po muli. Ano po, narinig niyo po yung...
1: Good morning po ulit.
0: Opo, narinig niyo po yung nabanggit ni Mayor Baldo ng Kamalig. So, face mask, talagang kailangan, ano po, at yung mga additional na mga gamot. So, sa ngayon po, kamusta po?
1: Magbababa na lang po tayo. Oh, sir. Yesterday po, nagbigay na tayo ng initial sa Kamalig.
0: Mm-hmm.
1: Pero this week po, magbababa po tayo ulit.
0: Mm-hmm.
1: In the same manner na ganun naman po yung nangyayari since January. Every month, nagre-replenish tayo. But this time, since mas malakas po yung ashfall, mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan. Kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po, na tumutulong po sa ating mga local health workers para sa pangangalaga ng kalusugan. Lang logistics po, ina-augment po natin yan. At i-augment ko specifically for Kamalig dahil nag-appeal na ulit si Mayor.
0: Mm-hmm.
1: Pero baka hindi na po siya na-inform kahapon na nag-deliver kami.
0: Ayan, okay. Well, so nabanggit po nyo kanina, code white pa rin tayo?
1: Code white, opo.
0: When we say code white, what do we mean by code white ba, Director Rose?
1: Ito po yung naka-alert ang ating mga hospitals and ating health facilities for any eventualities.
0: Mm-hmm.
1: Para handa lang po sila. Ang ating mga resources on standby for possible distribution. Pero nagdi-distribute naman na po tayo, kaya lang hindi siya malakihan pa.
0: Mm-hmm. And based, of course, sa pagmo-monitor po rin nyo sa mga DOH hospitals natin dyan sa Bicol Region, nakapagtalaba tayo ng pagtaas ng mga na-admit o pumupunta sa emergency rooms sanhi ng mga pulmonary problems.
1: Wala pa naman.
0: Okay. Wala pa.
1: It's just that nung dito sa dalawang ito po sa Ginabatan and Kamalig, meron tayong mga ilang nilang nakita na inatake ng asthma.

0: Kasi ito po talaga yung naapektuhan agad ng ash fall. Yung may mga respiratory conditions ng dati.
1: Ito pala, Director Rose, merong isang vlogger. Ito, ewan ko lang kung napanood nyo ito, pero may isang vlogger na pinapahid pa niya sa katawan niya. Yung ash fall. Parang pulbos.
0: Hindi pwede yun.
1: Ano ba yun? Ano bang pwedeng maging problema niya dyan? Ginawa niya parang ano yan? Parang snow? Yung ash fall?
0: Parang ginawa niya kung snow. Yun sir, aside from skin rashes, kasi iritan po kasi ang abo. Mm-hmm. Pwede siya magdala ng reaction dun sa abo. Mm-hmm. Mamumula yung skin, mangangate. Aside from mai-inhale niya. So kung meron siyang existing lung condition po, ma-aggravate yun. At kung pumasok pa yung abo sa mata niya, mas malaking problema po kasi irritant yun.
1: Oo. Ewan ko bakit.
0: Pwede siyang
1: ginawa niya.
0: Hindi ko rin po alam po anong ginawa niya. Baka po gusto lang niyang maging sikat.
1: Ay, sige. Eh baka makita niyo ho sa mga DOH hospital diyan sa Bicol region yung vlogger na 'yan.
0: Ayan niyo sa ipapababantayan
1: ko. Paalam niyo sa. Maraming salamat Dr. Rose, Director Rose. Baka may paalala pa ho kayo. Go ahead po, paalala sa ating mga kababayan na huwag gayahin itong ginawa ng itong ating isang vlogger na ito. Pero go ahead po, Director Rose.
0: Maraming salamat po Sir Ray. At sa mga tagapakinig po na taga Bicol or taga Albay na apektado ng pagputok ng bulkan, kung maaari man sana po, kung wala din lang pong importanteng gagawin sa labas, stay indoors po, mas makabubuting hindi kayo ma-expose sa ash fall. Kung kailangan din pong lumabas, magsuot po ng protective equipment, mag-goggles or eyeglasses at yung face mask. Yung face mask po, kung hindi available ang N95, you can use po basang panyo or face towel at takip sa bibig at sa ilong. At makabubuti din po na naka long sleeves, cotton material para mapresko, para po hindi ma-irritate ang inyong skin ng ash fall.
1: Mm-hmm.
0: Magbaon po ng tubig dahil aside from the abo, mainit din po ang panahon para hindi ma-dehydrate.
1: Okay. Alright. Well, thank you very much po, Director Rose. Ha? Pakitimbrihan nyo na lang kami kung makita nyo yung vlogger na yan sa isa sa mga DOH hospital natin sa Bicol region.
0: Will do po, sir. Maraming salamat po.
1: Okay, thank you very much. Si Dr. Rosa Maria Rempilio, ang ating officer in charge ng regional director at DOH Bicol. Nagatid sa ating oras, 31 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alright, yan po yung sunod-sunod nating magkakawing ng mga panayam mula po sa DSWD, mula sa local government ng Kamalig Albay, and of course sa Department of Health Bicol Region. Samantala sa putong ito, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. DPWH, mabilis na tumugon sa atas ng Pangulo na bawasan ang perwisyong dulot ng pagsabok ng Bulkang Mayon sa mga motorista. Detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Personal na inspeksyon ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng clearing operations ng DPWH sa Kamalig Yunabatan Road sa Marlica Highway sa Albay. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang maayos sa pagdaloy ng trapiko o ng mga sakyan matapos mapalot ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon ang nasabing kalsada. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Patuloy rin ang deployment, equipment at manpower ng DPWH sa iba't ibang kalsada sa Albay upang mapabilis ang clearing operations at maibalik ang normal na biyahe ng mga motorista. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala sa iba pang kaganapan, Manila Solon, itinutulak ang ilang mga kasamahan sa Kamara na bubuo sa prosecution team sakaling umusad sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Lani Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang pagsama kina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima sa lilikhaing impeachment prosecution team ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon ngayong Mayo. Giit ni Valeriano, critical ang komposisyon ng panel at dapat itong binubuo ng mga veteranong mambabatas mula majority at minority para palakasin ang kredibilidad at husay nito. Ayon sa kanya, malaking bentahe ang karanasan ni Jocno at De Lima sa larangan ng batas at pag-uusig. Iginit din niya na ang presensya ng minority lawmakers ay magpapataas ng integridad at pagiging independent ng koponan. Bukod dito, inirekomenda rin niya sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua na anya'y may matibay na legal na kakayahan at malalim na kaalaman sa mga isyong iniimbisigahan, partikular sa confidential funds. Nakatakdang pagbotohan ng Kamara ang magiging miyembro ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang mayorya ang magpapasya sa pinal na lineup. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, ika-apat na civilian mission ng atin ito, Coalition sa West Philippine Sea, portado ng Armed Forces of the Philippines. Si J. Mark Dagala sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinuli ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatanim ng watawat sa Sunday kay na bahagi ng ika-apat na civilian mission ng grupong atin ito, Coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AAP spokesperson for the West Philippine Sea Navy Reservist at retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi lamang anya ito isang simbolikong hakbang kundi pagpapahayag ng karapatan ng bansa sa natural teritoryo. Mahalagaan niya ang ganitong inisiyatiba upang mapalakas ang boses ng mga mangingisda at lokal na komunidad na umaasa sa karagatan bilang kanilang kabuhayan. Kasabay ng pagdating ng grupo sa Pag-asa Island itong Sabado, nagsagawa ng jet ski caravan ang iba't ibang personalidad at nag-aloy ng konserto para ipagdiwang ang matagumpay na misyon ng mga Pilipino doon. Isinakatuparan ng grupo ang ipinangakong pag-jet ski noon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano natupad sa kanyang 6 na taong administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampang! Ray Sampang! Bangon! Bayang Mahal! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM!
6: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin, at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 37 na minuto, 30 segundo makalipas ang alas 8 ng umaga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ng pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Para malaman ang sitwasyon doon, kasama natin ang ating senior correspondent Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: Parang Greg, magandang umaga. Itong gagawing pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3 ay nasa 7.88 kilometers to, paring Ray, na nagpapalawig o magpapalawig ng expressway hanggang sa Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. At inaasahang lalo nitong mababawasan yung traffic at mapapikli yung biyahe sa pagitan ng Binyan, Laguna at General Trias, Cavite mula isang oras at magiging 26 minutes na lamang. At ito'y magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ito, Baring Ray, dinisenyo inyo para makapag-accommodate na karagdagang 6,000 motorways araw-araw. Nagbibigay ng ang subsection 3 ng mas mabilis na alternatibong ruta para doon sa mga commuters at saka doon sa mga kababayan nating nagnenegosyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa matinding traffic sa mga lokal na kalsada sa lumalawak na industrial at residential corridors dito sa lalawigan ng Cavite, Paring Ray. Alas 9, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Paring Ray, para dito sa pagbubukas itong kalaksak sa subsection 3. At antabayan na natin kung magbibigay ng statement si Pangulong Marcos bukol dito. Nag-ulan mula dito, Paring Ray.
1: Isang tanong lang, so magiging operational na yan, kailan magiging operational yan, Alvin?
15: Mukhang ngayong araw na ito. Ito na yung araw ng pagbubukas.
1: Okay.
15: At inaasahan natin na baka mamaya, kasi sa mga nakaraang pagbubukas ng mga expressway na pinangungunahan ni Pangulong Marcos, usually libre ng isang buwan eh.
1: Yun, ang susunod kong tanong sana, kung libre ba yan, libre.
15: Kasi yung huli na kinover natin sa kanya doon sa Metagig, Paring Ray, bago yung Holy Week, ay umabot pa ng mahigit isang buwan yung libre ng toll fee. At bungas yata doon sa may Tagig, ha? Doon sa may Tagig C5 interchange, ay mukhang bukas may bayad na.
1: Pero ngayon, yan sa kinaroroonan mo ngayon, pag nag-operate sila, libre muna. Libre muna dapat. Sige.
15: Antabayan na natin. Sige.
1: Okay.
15: Malamang.
1: Sige. Thank you very much, Alvin.
15: Sige, Pare Gray. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, kasama si Ryan Abuan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ray Sampang, Ray Sampang, Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Bangon Bayang Mahal. This week, itong linggong pong ito, particular May 7 hanggang May 8, ito na po yung isasagawa na po yung ika-48, 48th ASEAN Summit. Lapu-Lapu City sa Cebu, sa probinsya ng Cebu. So, alat, marami na pong nangyari leading to this week, to this event na 48th ASEAN Summit, particular sa leader summit ito eh. Marami na pong mga meetings ang naisagawa bago po sumapit itong itong linggong ito. Ano po? For example, nagkaroon na rin po ng ASEAN Business Ministers Meeting nakalipas na linggo. Karoon na rin ng ASEAN Tourism Summit nung nakalipas na Enero, if I'm not mistaken. Ano ho? napakarami na pong mga kaganapan leading to this week. Marami pa tayong dapat asahan dito. At makakasama po natin para malaman natin ang detalye tungkol dito. ASEAN 2026, which the Philippines chair for this year. So, ang chairman po ng ASEAN Business Advisory Council na tinurn over mismo ni Pangulong Marcos sa kanya ang chairmanship nito, walang iba kundi si Chairman Joey Concepcion. Chairman Joey, magandang umaga po at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
16: Magandang umaga rin.
1: Thank you po, Chairman Concepcion, sa pagpapaulak. So Joey, after months of preparations, gaganapin na yung ASEAN 48 Leaders Summit and Related Summit on May 6 to 8 sa Lapu-Lapu City with top delegations expected to arrive bukas. Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po bang significance ito sa ating bansa? Bakit kailangan natin itong abangan o antabayanan?
16: Well, malaking bagay ito para sa Pilipinas kasi tayo ngayon ang host ng ASEAN, no? And bago tayo, yung Malaysia ang nag-turn over sa atin last year, no? Now, ang susunod sa amin sa Pilipinas ay yung Singapore. That will be next year, no? Mm-hmm. So, may itong sistema ng pagpapas ng torch mula from an ASEAN country to another ASEAN country has been done even way back in the 1960s, 65, when my father was the ASEAN chair as well, no? Mm-hmm. So, malaking bagay to kasi kailangan natin na bigyan natin ng kumpiyansa yung mga entrepreneurs natin dito sa Pilipinas, yung mga malaking negosyante pupunta dito sa bansa natin para to discuss anong posibleng mangyayari dito. Kasi yung ASEAN, 10-11 countries yan. So, kailangan tulong-tulong tayo. Yung European nation, ang laki ng grupo nila. Mm-hmm. So, yung ASEAN, in competing, katulad sa negosyo, you need scale eh. So, if the Philippines alone is competing against the rest of the world, mahirapan tayo. But as 10-11 countries in ASEAN come together, it's more of a power, mm-hmm. a powerhouse, no? Mm-hmm. That you can really grow faster. And that's why these ASEAN countries regularly meet every once in a year, katulad itong ASEAN summit natin.
1: Alright. Chairman Concepcion, siguro ang isa pang katanungan dyan is how can this ASEAN leader summit o yung pagsasagawa ng mga ASEAN meetings itong mga nakalipas na buwan leading to this event, how can this help the Philippines? Lalo pa ngayon yung nangyayari ngayon sa Middle East. Kasi lumalabas ngayon parang nawawala na yung free trade, yung liberalization ng trade, parang nagiging protectionism na yung ibang bansa. How can this help ASEAN as a whole, particularly the Philippines?
16: Well, katulad ng Europe, no, European nations, no, lahat sila, nakagrupo rin sila. No? Tayo dito sa Asia, medyo we are all close to each other, Malaysia, you know, Myanmar, Vietnam, Thailand, Philippines, etc. No? So itong mga grupo ng ASEAN countries really have to solidify and come together, no? Because if you do that, you create scale. Katulad ng just Estados Unidos, if they have 51 states, that's huge, no? Tayo dito, Metro Manila, and Philippines, it's very hard to compete, no? Mm-hmm. If you don't have scale. And that's why during my father's time, they founded the ASEAN, no? And that's how it started.
1: Yes.
16: So, countries like Vietnam, Myanmar, Laos, they're also struggling, except for Thailand, who's very strong in tourism, Singapore, Malaysia. Now, the Philippines is on its way, no? We're doing very well. While there are a lot of people who criticize this administration that we're not going anywhere, I believe so that the private sector, you know, mga negosyante natin dito, mm-hmm. mga entrepreneurs, talagang we are growing our business. The economy is growing. Mm-hmm. What we need to do is to create more jobs for our people.
1: All right. Okay. So, masasabi rin po ba natin na Chairman Concepcion, itong ASEAN summit na ito would also help yung ating mga small and medium enterprises? And if so, how can this help them, itong mga MSMEs natin?
16: So ang gagawin namin sa the ASEAN Business Investment Summit will be in the month of late October, November. Now, we cannot bring all of our small entrepreneurs, mga micro small entrepreneurs dito sa mga where the event will be kasi hindi kasha. So ang gagawin namin, lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens, no? And then we will launch, and we already have launched, yung trabaho at negosyo natin.
1: Mm-hmm.
16: This coming week, it's going to be in Cebu. Itong pinakamalaking event na ginagawa namin ngayon sa lahat ng mga malls. Kasi nandyan, pumupunta dyan ang mga, many people, mga women entrepreneurs. And so we will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho Negosyo. So Trabaho Negosyo is a program of Go Negosyo in partnership with ASEAN to how do we generate more jobs for our people. Yun ang solution natin, mm-hmm, dito. Mm-hmm. Trabaho at negosyo. A family has to have at least a job, mm-hmm, which is trabaho, or a business. If you don't have that, then you will not move up in life. Kaya itong programa na Trabaho Negosyo, talagang swakto sa mangyayari ngayon dito sa ASEAN.
1: Alright, speaking of that, Chairman Concepcion, job creation, tulad na nabanggit nyo, isa sa talagang pangunahing sagot. Ano po? And of course, to do that, you have to have foreign direct investments, di po ba, Chairman Concepcion?
16: Tama, yes.
1: Alright.
16: Yes.
1: Now, pag sinabi natin foreign direct investment, may mga issues kasi sa mga ibang mga investors, both local and foreign, may mga issue na pinupukol sa Pilipinas. For example, high cost of electricity. Sinasabi nila, Pilipinas din daw, isa sa may pinakamataas na labor cost. Ma-address ba yan dito sa ASEAN, Chairman Concepcion?
16: Well, definitely it will be addressed. Each company has their own advantage, no? At I have to say that the private sector is really the engine of growth. Pero what's important here is yung tumutulong rin kami sa mga maliit na negosyante. Yun ang importante. Now, how will they relate to the ASEAN? Very difficult kasi technically the ASEAN is really a meeting of really big business, no? But yung intention namin, yung thing natin ngayon, is the same as the previous years. How do we achieve prosperity for all, no? Yun pa rin ang pinaka-importante because the economy will not grow if many people remain at the poverty level.
1: Mm-hmm.
16: We have to upskill them. We have to give them jobs or start a business. There's no other way. I mean, many of them sa programa ng Go Negosyo, talagang over the past so many years, we have been focusing on this. And ASEAN is one place that we can shout out, okay, how do we collaborate with the other ASEAN countries so that we can make it more inclusive, no?
1: Mm-hmm.
16: Yun ang importante. The solution really here, I mean, what the outcome of this ASEAN should be is that will we generate more jobs, mm-hmm, after this?
1: Mm-hmm.
16: Will we be able to bring more foreign investors after this event that will take place soon? And my answer there is yes. Because we are now the host,
1: yes,
16: and it will be another 10 years before we become again the host.
1: Mm-hmm.
16: So it's very important that this ASEAN should become a success in, yeah, when we execute in Manila.
1: Sabi nga nila na po, Chairman Concepcion, na ang tema yata, ang tema ng 2026 ASEAN ngayon is navigating our future together. Ano? Chairman Concepcion. So, isa yun dun sa mga key factors sa tinitingnan, digital economy and AI, meron pang supply chain and connectivity, and of course, yung pong food security, sustainable and capital markets, and of course, sa mga MSMEs natin. Alright. So, with that, Chairman Concepcion, you have the floor kung ano po yung mga hindi namin na itanong na nais po ninyong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Chairman Concepcion.
16: Well, malaking bagay ito na itong ASEAN hosting natin will happen in the Philippines. The last time was many years ago, no? And I think what we have to do, ang focus natin, yung ang mga tao natin sa below the pyramid. You know, I know that big business is doing well, but not unless we have those at the bottom of the pyramid, the Philippine economy will not grow as we want, no? Kaya itong mga malaking negosyante natin, we are helping in whatever way we can. The ASEAN will hosting will not solve our problem. It's not going to solve our problem, but it will allow dialogue among ASEAN countries. And as the host of the ASEAN this year, we will be able to relate, since we are the chair, we can direct the agenda towards creating prosperity for all, not only in ASEAN, in each country. No, katulad ng Singapore, Thailand, Malaysia, all of these countries are doing very well. There is no reason why the Philippines cannot do equally as well or even better. And kaya itong mga big brother natin sa negosyo, sa mga negosyo natin, katulad namin, RFM Corporation, marami dyan, malaking corporation, we are now asking them to support our micro, small, and especially the micro and small, to help them scale up. Ang dami nila. They are running into the millions, no? Itong mga micro, small enterprises. So, it's a whole of one nation to really support, upskill our people. If they have a job, walang problema. But if they don't have a job and want to start a small business, that's what we're trying to do, help them scale up.
1: With that, Chairman Concepcion, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa. Thank you very much po.
16: Salamat.
1: Ang ating pong Chairman ng ASEAN Business Advisory Council, Chairman Joey Concepcion. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang edisyon na programang Bangon, Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ngalan po ng ating maagang bumangon team sa engineering side, si Van Malilin, Jobel Lustre, Arnel Villamor. Ako sa production side ng ating producer Al Corpus, executive producer Jam Season. Ako naman po yung lingkod Ray Sampang mula sa Radyo Pilipinas World Service. Tabayan na ng mga balita ay atin po sa inyo ni Misep Bosongan mula naman sa PBS News Division. Ito ang programang Bangon, Bayang Mahal.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Philippine Standard Time, 8:56. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ang pagbubukas ng Cavite-Laguna Expressway Project Subsection 3. Tulong pinansyal sa mga barangay, pangungunahan din ng Pangulo sa General Trias, Cavite. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
19: Dalawang public engagement ang naka-schedule ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magsisimula ang aktibidad ng punong ekutibo ngayong alas 9 ng umaga at ito'y kaugnay na ang gagawin itong pangunguna sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3. Sa klaw ng humigit kumulang 5.9 na kilometrong bubuksang expressway mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang sa Santa Rosa Tagaytay Interchange na inasang magpapabilis ng biyahe mula Cavite, papuntang Laguna at vice versa. Mula dito ay dediretso naman ang Pangulo sa General Trias, Cavite upang personal na maghatid ng Financial Assistance on a Local Government Support Fund o LGSF. Sa ilalim na din ito ng itinataguyod ng Marcos Administration na bawat barangay makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Committee report at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nakatakdang aprubahan ng House Committee on Justice ngayong araw. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pagtitibayin ngayong Lunes ng House Committee on Justice ang ulat na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte kasama ang resolusyon at articles of impeachment bago ito iakyat sa plenaryo. Ayon kay Justice Chair at Batangas Representative Jervie Luistro, kukumpletuhin na ng komite ang mandato nito matapos ang nagkakaisang 53-0 na boto na pumabor sa mga reklamo. Dagdag ni Luistro, nakabase ang kaso sa mga ebidensya kaugnay ng umunoy maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Diin ang panel chair, hindi ito politika, bagos ebidensya at pananagutan ang usapan. Kapag inaprubahan ng hindi bababa sa iksakatlo o 106 members ng Kamara, dederecho ang articles of impeachment sa Senado na tatayong impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Tangkang tunnel robbery sa isang pawn

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Mabilis ang trivia.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Cristalino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Isa ka bang pet owner? Narito ang benepisyong pangkalusugan ng pag-aalaga ng hayop. Ang pakikisalamuha o paglalaro sa mga alagang hayop tulad ng aso at pusa ay nakakatulong upang bumaba ang presyon ng dugo, lalo na kapag ikaw ay nakakaramdam ng stress. Kadalasan, masaktibo rin ang mga may alagang aso dahil sa paglalakad araw-araw na nakatutulong sa mas malusog na puso at katawan. Ang paghaplos o paglalaro sa alaga ay nagpapalabas ng feel-good hormone na oxytocin na siyang nakatutulong upang mapawi ang tensyon at stress. Ang mga alagang hayop ay nakatutulong din upang makabuo ng koneksyon sa ibang tao, tulad ng mga nakikilala habang naglalakad sa mga parke kasama ang alagang aso, na itinuturing ng mga pet lover na man's best friend.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: This is a public service announcement.
3: Fog. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may fog? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng fog.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
7: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
6: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
7: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
6: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
7: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
8: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
9: Miss Philippines!
7: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
6: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
7: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura.
6: It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool.
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanila mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Isa ka bang early bird? Narito ang magagandang benepisyo ng maagang paggising sa umaga. Nagdudulot ito ng mas magandang kalusugan dahil nakakapaglaan ka ng dagdag na oras para makapag-ehersisyo. Mas gumaganda ang konsentrasyon at tumataas ang productivity dahil nabibigyan ng sapat na oras ang ating utak para ito ay maging aktibo. Nagdudulot din ito ng malusog na balat dahil sa mas magandang kalidad ng tulog. At higit sa lahat, ay nakatutulong ito para ma-regulate ang ating mood at stress levels.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila. Kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, ika-apat na po tayo sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Global na Tayo. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Sa ating pong Master Control, Susan Aison sa Wirecast, si Justin, and of course ang ating Executive Producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service sa YouTube channel. Radyo Pilipinas World Service sa ating mga sa inyong mga YouTube browser. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters. Hatid naman yan ng Voice of America. Kamusta na po kayo, lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa Albay, sa may Kamalig at sa may Ginobatan Albay, sa ating mga overseas Filipino workers na nakatutok at nagsumusubaybay sa ating ngayon, lalo na yung mga OFWs natin na taga Bicol Region. Ano po, alam kong medyo nag-aalala kayo dahil doon sa mga kamag-anakan ninyo, mga mahal nyo sa buhay dito sa may bahagi ng Bicol Region, particular dito sa mga bayan na ikang malapit dito sa Bulkang Mayon. Ano po? At dahil po dyan, tayo po itututok sa mga ikang kaganapan at yung mga update na makukuha po natin mula po dyan sa Bicol Region, sapagkat makakasama po natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region para malaman natin ang aktual sitwasyon ngayon dyan po sa nasabing region na yan. Sapagkat nung weekend, nagkagulatan po nang biglang bumigay yung isang portion ng Bulkang Mayon. Nagkaroon ng pyroplastic floor, yung biglang dumilim yung lugar sapagkat nagkaroon ng katakot-takot ng mga ashfall. At alamin natin ngayon kung ano na ang sitwasyon ng bulkan, ano na ang sitwasyon sa Bicol Region, lalo na sa Ginobatan at sa Kamalig Albay. Nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region, ang ating spokesperson Gremil Alexis Nas. Magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
7: Hello sir, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon.
6: Salamat po Sir Nas sa pagpapaulak po ninyo sa ating programa. So, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Mayon Volcano at anong level pa rin na umiiral? Nasa alert level 3 pa rin po ba ang Bulkang Mayon, Ginoong Nas?
7: Sa kasalukuyan po, nasa alert level 3 pa rin po si Mayon, and nasa dati siyang phase nung before nung May 2, kung ano yung status po niya before nung May 2 ay bumalik na po siya doon. And sa ngayon po, meron pa rin po tayong mga reported na mga activities na clearing operations dyan po sa Ginobatan and other nearby areas, especially sa upland barangays.
6: So just to ikanga, para lang po maintindihan lalo na ng ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay po sa atin ngayon. Ano po ba ang nangyari nitong weekend at ikanga nagkagulantangan biglang dumilim yung buong paligid dyan sa area ng Bulkang Mayon, Mr. Nas?
7: Noong around 4:28 p.m. po noong Sabado, sabi po ng FIBOX ay nagkaroon po ng lava dome collapse. So technically wala pong eruption na nangyari. Nag-collapse po yung lava dome dyan po sa Mayon. And ito po ay dumausdos papunta po dito sa Miisi Galing. Dyan po yan sa Dataga Albay. And nung pag-collapse po ng dome ay may mga existing din po kasi doon na mga deposits sa part na yun ng galing. Tinulak siya pababa hanggang makarating sa almost 5 km radius beyond the crater, yung mga tinulak nitong deposits. And yun po yung nag-cause kung bakit parang nagkaroon po tayo ng mga ash clouds.
6: Yes.
7: Kasi yung pagtulak niya pababa ay tumaas yung mga ash papunta sa air, and tinulak ng malakas na hangin papunta dito sa may side po ng Ginobatan and nearby areas.
6: So bumigay yung portion ng Bulkang Mayon.
7: Kaya ito, hindi naman technically sir bumigay talaga yung portion. Yung lava dome kay sir, yun yung parang doon sa crater.
6: Alright,
7: doon kasi
6: okay.
7: Minsan sir naiipon kapag snowing tumataas yung magma. Doon parang naiipon siya. Yung parang itsura sir, 'di ba, kapag yung mga glue natin, yung mga glue na kulay puti, 'di ba may natitira sir kahit papaano sa taas, 'di ba? Yung tumigas na part ng glue, parang ganun sir. Siya, nag-collapse siya papunta sa side ng galing.
6: Alright. So sa ngayon nasa alert level 3 pa rin siya. Nasa anong 7 km or 8 km danger zone, Mr. Nas?
7: Sa ngayon sir, 6 km permanent danger zone. Wala pa naman sir abiso kung magkakaroon ng locally ng extended danger zones, pero itong 6 km permanent danger zone nakasarado po talaga yan sir, kasama natin ang PNP at armed forces para ma-ensure na wala pong makakapasok.
6: Alright. Ilan na po ang nailikas at nasa mga evacuation centers simula po nitong pag-collapse nitong lava dome na ito nitong weekend? Ilan na po ang nasa mga evacuation centers natin na naitayo at ilan na po yung naka-house doon at inaaruga?
7: Nung nito sir, meron tayong additional na humigit kumulang na 200 na family sir na nadagdag. Kasi before sir nitong May 2, meron tayong mga existing na evacuees na 1,100 families sa iba't ibang parts ng Albay. Ito po kasi yung malapit dun sa 6 kilometer permanent danger zone. Mm-hmm. Pero dahil po dun sa nangyaring PDC or yung pyroclastic density currents nung May 2, nagkaroon ng dagdag na approximately 200 to 250 families dyan po sa part ng Kamalig and Dinobatan.
6: Mm-hmm. So ngayon po, Mr. Nas, so ano po ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga evacuees dyan, lalo na yung mga galing sa Dinobatan at saka dun sa Kamalig? Yung pag-supply ng mga pangunahing pangangailangan like ng mga family food packs at higit sa lahat yung malinis na inuming tubig, ano, Mr. Nas?
7: Dito naman po sa mga evacuation centers po natin, specifically yung sa evacuees, patuloy din naman po sir yung pagbigay ng tulong ng ating SWD ever since January 2026. Mm-hmm. Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps. Dito naman po sa general public, specifically sa parts ng Ginobatan, ay nagbibigay na po kami ngayon ng mga additional drinking waters since naapektuhan din itong ashfall yung source ng tubig po nila. And ang alam ko po kanina ay dumating na po yung team mula sa Sorsogon na nag-augment din for water filtration. Mm-hmm. Pero may mga teams din naman po si Albay na nandun na po ngayon sa Ginobatan for water filtration. Pero itong dagdag galing sa Sorsogon ay makakatulong po para mas marami po tayo maproduce na safe water.
6: Mm-hmm. So sa ngayon po, ang patuloy ang clearing operation sa mga pangunahing lansangan dahil since last weekend, talagang kitang-kita sa mga news reports both sa traditional at sa social media yung kapal ng ashfall na bumalot sa ating mga pangunahing lansangan. So lahat po ng mga pangunahing lansangan to and from Albay, yan sa Bicol region, is passable na po ba lahat?
7: Ang national roads po natin, sir, simula po nung May 2 na gabi ay agad-agad po nating na-clear yung national roads. Pero itong sa mga parts ng local roads po natin, may mga traces pa po dyan ng ashfall. And ito po yung tinututukan din po natin na hopefully ma-clear natin within the day.
6: Mm-hmm.
7: Pero tuloy-tuloy pa rin po, including yung DPWH and BFP and other agencies po. Para yung ibang parts ng national roads, kasi kahit cleared po siya, may mga traces pa rin po sa gilid ng daan. Mm-hmm. Yun po kasi yung gusto natin ma-clear.
6: Mm-hmm. Okay. And of course, ito namang health kalusugan ng ating mga evacuees, maging ng the general public. Na ika nga talagang apektado ng ashfall. Kamusta naman po ang coordination ng OCD sa regional DOH natin or mismong sa DOH Central?
7: Sa ngayon po sir, wala naman pong naiuulat pa sa amin na major respiratory illnesses brought by the recent ashfall from Mayon. Pero sabi naman po sa amin ng DOH CHD Bicol ay sapat naman po ang ating mga gamot para po in case na magkaroon ng, na hindi naman natin hinihingi po na outbreak respiratory illness related to a volcanic activity. Sapat naman po ito and nag-meeting din po kami na imo-monitor din naman po ng DOH and other agencies na hindi tumaas yung prices lalo na for respiratory illnesses related to volcano activities.
6: And that includes of course, Mr. Nas, yung pamimigay ng face mask, ano po?
7: Ah, yes po sir, definitely. Si DOH together with other agencies namigay na po tayo ng N95 face mask. Kami po nung Sabado during the ashfall, nag-ikot po agad gamit to provide N95 face mask. Nagbigay din po ang si DOH kahit surgical face mask kasi pangdagdag po ng tulong sa mga LGUs and also yung mga maliliit na towels or mga beam po na pwedeng gamitin din ng mga residents in case na magkulang sa N95 face mask.
6: Alright. Ito pong mga bayan o towns na direkta na apektuhan tulad ng nga, sa Ginobatan, sa Kamalig at marahil meron pang iba, Nakikipag-ugnayan po ba sila sa OCD ngayon at probably thinking na baka kinakailangan nilang mag-declare ng state of calamity? Meron po bang mga ganong suggestions ngayon or pagkilos to declare that state of calamity? O wala pa naman po at this point in time?
7: Sa coordination naman, sir, nagko-coordinate din po sila sa Provincial DRM Office kasi dapat si mga munisipyo at syudad mag-coordinate sa province bago po dumating sa amin sa regional level. Pero para ma-fast track po kasi yung communication, paminsan, sabay-sabay na po yan, coordinating with the province and OCD5 sa regional level at the same time.
6: Mm-hmm, mm-hmm.
7: And the state of calamity, sir, depende pa rin po ito, sir, sa local level po natin since isang guyan talaga, sir, ang nagpapasa at nagre-recommend for a state of calamity.
6: Ayun, okay. And ito pala, Mr. Nas, ewan ko lang kung nakarating na sa inyo at napanood nyo. Merong isang vlogger na hindi ko malaman, yung ash pole, pinahid niya sa buong katawan niya. Ano? Ginawa niyang parang pulbos. Vlogger ito. Of course, pag mga ganito, pag nakikita ito ng mga bata at probably ng iba pa, eh baka gayahin. Nakarating na ba sa inyo ito? What were you informed about this, vlogger?
7: Nakita din naman po namin, sir, itong video. And gusto lang po namin i-reiterate po sa general public na kapag meron pong ashfall, ang pinaka-safe po talagang gawin ay we must stay indoors po, no? Kasi ito kasing mga particles ng ashfall, pag pumasok po kasi yan sa lungs natin, pwedeng mag-cause po yan ng damage sa ating respiratory system. And much better din po na sabayan din natin ng pag-cover ng ilong at bibig po natin. Kaya yung ginawa po ng DOH na nagpasabay ng mga bimpo, kasi pwede po nating basain ng bahagya yung bimpo para makatulong. So, yun po ang recommendation po natin na we must stay indoors po.
6: Pero dapat, definitely, hindi dapat gayahin dito. Ang worry namin dito, baka gayahin ng mga kabataan ito. Itong ginawang ito ng vlogger na ito. Na pinahid niya sa katawan niya. Kung katawan niya itong ash pole, siguro pampataas ng views niya. But anyway, that is not a good thing to do, lalo na kung napapanood ng mga bata, baka gayahin. Anyway, so sa ngayon po ang OCD ba nakikipag-ugnayan sa people, kung sakaling magsimula ulit mag-alboroto itong si Magayon, Mr. Nas.
7: Mm-hmm. Hello, sir.
6: Hello, Mr. Nas. Okay. May patuloy pa rin po ba ang ugnayan ninyo with P-Box regarding po dito sa any eventuality na baka magkaroon ulit ng aktibidad ang bulkang Mayon?
7: Yes po, sir. Definitely. 24/7 din po ang coordination po natin sa P-Box. At lalo na yung kasama po natin dito sa Mayon Observatory ng P-Box. Patuloy po ang mga ugnayan po namin. And nung pag-meeting naman po kahapon ay kahit papano, bumaba na po yung activities talaga ni Mayon.
6: Mm-hmm. Alright. Well, with that, Mr. Nas, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. At unless meron pa ho kayong mga mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga publiko, lalo na doon sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa ngayon, may mga kamag-anakan dito sa Bicol Region na nag-aalala po sa kalalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Go ahead po, Mr. Nas.
7: Sa lahat po, lalo na po yung mga OFW listeners and viewers po natin, ay patuloy po ang ginagawang activities po ng ating national and local government para maklear po lahat ng places ng ashfall para maging safe po sa general public. And ang ating naman pong mga communication lines ay hindi naman po masyadong naapektuhan nitong ashfall, kaya patuloy po na pwede po kayong makipag-communicate po sa kanila, lalo na po dito sa may side ng Albay. And sa mga susunod na araw ay magbibigay din naman po kami ng mga additional information sa aming Facebook pages ng OCD at ng other partner agencies para sa mga ginagawa po nating activities para matulungan ang affected population po.
6: Maraming salamat po, Mr. Gremil Alexis Nas, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. Thank you very much, sir, and stay safe po.
7: Thank you very much din po.
6: Alright, yan po ang ating panayam with OCD Bicol Region. Patungkol pa rin sa kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bicol Region, sa Albay, particular dyan sa mga bayan na direktang malapit o direktang naapektuhan ng ika nga pagbigay ng tinatawag na dome ano po diyan sa Bulkang Mayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
6: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang. At kanina kausap natin si Ginoong Greville Alexis Nas. Siya po ang spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. At ngayon, makakapiling naman po natin. Of course, talaga naman suking-suki na po natin at lab na lab natin itong susunod nating makakapanayam. Of course, mula po sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, ang ating pong Vice President. Walang iba kundi ang ating PCIC Vice President. Walang iba kundi si Ms. Melba Manalo, Vice President for Corporate Business Affairs ng PCIC. Vice President Melba, good morning po ulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
9: Good morning, kasamang Ray, at magandang umaga pong muli sa ating ding mga tagapaginig ng ating himpilan.
6: Alright, narito na naman tayo, Vice President Melba, VP Melba, para sa ika nga kagyat na tugon ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga naapektuhan nitong pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon. Bumigay yung portion ng dome noon at nitong weekend talagang biglang nagdilim yung kapaligiran doon dahil sa matinding ashfall na kaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan, particular sa agrikultura. Marami na pong mga naapektuhang mga pananim, pati mga livestock. May mga reported na namatay na dahil po dyan sa ashfall na yan. Paano po ang gagawing tulong ngayon ng PCIC para sa ating mga magsasaka?
9: Tutulungan po natin ang ating mga naapektuhang mga kababayan dyan sa malapit sa Bulkang Mayon na nakakasiguro po sa PCIC. Mamaya po kakausapin natin kasi hindi pa wala pa kasalukuyan pa pong umaikot ang ating regional staff, regional manager at ang kanyang mga staff dito sa kapaligiran ng Bulkan upang malaman kung sino-sino at kung saan pwedeng matulungan natin ang mga nakakasiguro po sa ating mga sa PCIC, yung mga may livestock insurance, even po yung kanilang mga buhay, mga pananim, lalo na po yung kanilang high value crop natin, sila po ay ating tutulungan sa pagmamagitan ng pag-indemnify o pagbabayad or payout ng kanilang mga nasira, na damage na mga pananim, mga livestock and even fisheries kung meron po at mga bangka na malapit doon at sila po ay ating babayaran.
6: Alright. So sa ngayon po, meron na tayong taga PCIC na umiikot kayo dyan sa Bicol Region to assess the damage.
9: Meron na po. Meron na po tayong mga taga roon na umiikot ngayon kasalukuyang tinitingnan kung paano natin matutulungan itong mga naapektuhan ng bulkan.
6: Sa datos po ba ng PCIC, BP Melba, ilan po ang nakapasok sa sa database ng PCIC to be qualified para mabigyan ng indemnity?
9: At sa ngayon po ay kasalukuyan pa nating pinapatingnan kung kanina po pinapatingnan pa natin sa ating head office kung ilan ang kasalukuyang naapektuhan nito at kasalukuyan po natin pinapakuha sa kanila ang eksaktong datos natin. Alright.
6: Para po sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin at nanonood, gaano ba kalaki ang pwedeng asahan na tulong mula sa PCIC nang mapapatunayan natin at makikita naman natin na talaga naapektuhan ng matinding ashfall?
9: Kung ito po ay rice, sa mga rice natin, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natapunan. Sa buhay po naman natin ng mga hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa high value crops natin. Palagay ko yun po ang marami natin, high value crops, dahil hindi naman panahon ng taniman ng palay ngayon. Pero sa high value crops po natin, magkakaiba po ito ng halaga. Subalit kung ito'y total loss, kung magkano po yung kanilang nakasiguro, yun po ang babayarang buo ng PCIC.
6: Alright. BP Melba, kasi sa mga reports nitong weekend, maging hanggang ngayon, kaninang umaga, hindi lang mga crops ang napinsala, marami ring mga livestock ang nasawi. Sakop ba ng PCIC yan?
9: Opo. Sakop po namin ang livestock insurance.
6: Okay, paano mabibigyan ng indemnity ang isang pagdating sa ganyan?
9: Po, sa ngayon po, dahil mayroong tayong mga umiikot na tao diyan, pwede nilang kahit na sa text message lang mag-report sila na ito ay na-damage. At alam naman po natin kung mga natabunan yan, ando naman po ang certification ng mga MDRRMO natin na yung mga yan ay natabunan. So wala na tayong picture na bibigay sa kanila. At kung may picture naman po, kahit na cellphone lang, picturean nila, isend nila po sa PCIC at yun ang proof na ito talaga ay namatay, then babayaran po ito ng aming tanggapan.
6: Ayun, so kailangan, halimbawa ako yung magsasakat na matay, halimbawa tatlo kong baka at dalawang kalabaw, pipicturean ko lang po yun, BP Melba. Ipapadala ko sa PCIC.
9: Opo.
6: Saan mismo, sa website ng PCIC? Saan po mismo ipapadala sa PCIC?
9: Sa ano po, region, meron po tayong Region 5, meron tayong Provincial Extension Offices din ng Region 5. Pwede po nilang ipadala dyan. Tingnan lang po nila sa kung saan po sila nagpasiguro, doon po yung website natin. Opo, meron po tayo an event messenger, yung Facebook page account ng Region 5, ipadala po nila doon.
6: Okay, pwede naman sila sigurong, kung kakayanin, pwede naman po pumunta BP Melba mismo doon sa regional office at
9: yes,
6: ipakita.
9: Wala po, ipakita. Kung ano po yung pinakamainam na at pinakamabilis na paraan para ma-report nila sa amin, gawin po nila at tayo naman ay nakahandang tumulong sa kanila.
6: Pag ganyan mga livestock, BP Melba, sakop din ng PCIC, magkano nakukuha ng isang magsasaka dyan?
9: Depende po kung anong klaseng livestock. Halimbawa, sa baboy hanggang 6 hanggang 10,000. Sa mga baka, I think it's 15 to 15,000. Mga baka at mga kalabaw na hanggang 10,000 po ang nakukuha nila dyan. Ganun po yung ano natin.
6: Ang lawak. Ang lawak na sakop ng PCIC. Kasi ang akala, baka akala nung iba kasi Philippine Crop Insurance, akala nila mga crops lang, pananim, 'di ba? Yung mga ordinaryong pananim tsaka yung high value crops, pero pati pala livestock kasama. And of course, yung aquaculture kasama din sa pwedeng mabigyan ng indemnity.
9: Opo, even yung ang tawag namin doon, non-crop agricultural asset. Ito po yung mga halimbawa na wala o nasira yung ating mga shallow tube well. Yung ganun po, halimbawa bodega.
6: Oy.
9: Na warehouse.
6: Talaga?
9: Na natabunan. Pwede po yan sa amin. Maisiguro agricultural warehouse. Even hand tractors, ganun po. Combine harvester, mga bangka, yan po ay pwede sa atin.
6: Pero,
9: libre po.
6: Pero kailangan registered sila sa RSB.
9: Yeah, diba? Yan lang po ang ating sa tagal po ng palagi niyo akong
6: yes
9: kasama dito, palagi ko pong ine-emphasize na sila ay magpatala sa RSPSA upang sa ganon, hindi lang po sa PCIC, maski po sa Department of Agriculture, dito po sa mga nakalista po sa RSPSA, doon nila unang ibinibigay ang mga benepisyo na ibinibigay po ng ating gobyerno.
6: So dapat naka-register sila sa RSBSA, pero kung halimbawa hindi pa ho sila registered, pwede pa ho ba silang humabol sa RSBSA?
9: Continuous po yan ang naatasan po kahensya para mag-update ng ating agriculture and fishery na yan. Yun pong ating Department of Agriculture.
6: Ayun. Okay. So Ang daming pinagtutuon ng pansin ng PCIC ngayon kasi bukod dito sa nangyari ngayon sa Mayon, siyempre yung tagtuyot, BP Melba, yung El Niño, tinututukan din nyo yan at saka yung mga nakalipas na mga kalamidad. Meron pa bang sapat na pondo ang PCIC para tugunan lahat ito sapagkat lalo na ngayon, di ba, itong El Niño, inaasahan May, August hanggang next year. So, do we have enough funds to indemnify itong mga magsasaka natin, fisher folk, sakasakalig maapektuhan sila ng matinding El Niño rin?
9: Meron po. Meron kaming sapat na pondo upang ang mga nakasiguro sa amin, katulad po ngayon, part of Region 2. Ang Region 2 po ay nakakaranas na sa ating mga nakatanim na mais, nakaranas na po ng drought. Meron po kaming sapat na pondo.
6: Okay, so nadagdagan ba ang pondo natin? Magkano ba ang outstanding funds ng PCIC ngayon, BP Melba?
9: Ang isa po sa binigyan tayo ay 6.5 billion po ang halaga na inano ng gobyerno sa atin, inialat ng ating national government, at mukhang bibigyan din po kami ng 1 billion ng Department of Agriculture sa kanyang pondo. Uy. Para po matulungan natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
6: That's good news ha, BP Melba. So meron tayong 6.6 mahigit sa 6
9: Hello?
6: Billion. Maganda 'yon na BP Melba, magandang balita 'yan ha. Meron tayong
9: Hello
6: 6
9: po.
6: Hello BP Melba, narinig niyo po ako?
9: Opo, ayan. Opo.
6: So meron tayong 6 billion na pondo, tama po ba 'yan?
9: 6.5 po. 6.5
6: billion. Plus, may inaasahan pa tayong karagdagang 1 billion na manggagaling sa Department of Agriculture.
9: Ito po ay by next year.
6: By next year.
9: Kasi ang drought hanggang next year.
6: Yes. Oo.
9: So, yun po. Sa by next year, yung 1 billion, karagdagan po yun, kung sakasakali na parang ipinramis ng Department of Agriculture. But as of this year, we have 6.5 billion.
6: And for that amount, medyo kayang-kaya naman i-cover yan. Okay, kayang-kaya.
9: Kaya po natin.
6: Alright. With that, BP Melba, maraming salamat po natin. Unless may mga iba pa kayong mahalagang mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa naapektuhan ng ashfall ng bulkang Mayon at itong nararanasan nating tagtuyot. Dito nga po sa ating masa, bunsod na rin ng El Niño. Particular, nasabi po ni BP Melba na sa region 2 nakakaranas naman ng tagtuyot. So, ano pa pong mga mensahe gusto niyo iparating sa ating mga kababayan, BP Melba, na sa inyo pong pagkakataon? Go ahead po.
9: Okay po. Yung pong mga kababayan natin na nakita natin po ang nangyayari ngayon sa Region 5, sa ating mga kababayan doon, ganun din sa Region 2, at alam natin na meron tayong impending na drought, hinihikayat ko po kayo na magpasiguro sa PCIC kung kayo po ay nakalista na sa RSBSA. Kung hindi naman po, ang akin pong hiling ay makipag-ugnayan tayo sa pinakamalapit na DALJU upang kayo po ay magpatala. Huwag po kayong mag-alala, kami, ang nais po namin talaga ay matulungan kayo. Yan naman po ang dahilan kung bakit may PCIC. Ito po ay inyong kasangga sa panahon ng ganitong mga kalamidad. Yun lamang po at maraming salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
6: Maraming salamat din po, BP Melba. Sana po huwag kayong magsasawa sa amin sa mga request naming panayam tulad nito. Thank you very much, BP Melba.
9: Thank you very much, Lynn po. It's my pleasure.
6: Ang ating pong Vice President for Corporate Business Affairs Group ng Philippine Crop Insurance Corporation, Vice President Melba Manalo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako po yung lingkod Ray Sampang. Ingat po tayong lahat at nandito ang Global na Tayo at ang programang ito ay hatid sa inyo ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines.
10: Kaloob ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall, mabubuksan ngayong araw ayon sa punong ehekutibo.
11: Headlines. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan kumikilos na para tulungan ang mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon batay sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr.
12: Headlines.
10: Pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ipinagpapatuloy ngayon ang House Committee on Justice.
12: Headlines.
11: Panibagong rollback sa liquefied petroleum gas o LPG kasado na bukas.
12: Headlines.
10: Ulat ng Asian Development Bank, patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa epekto ng Middle East crisis ayon sa Malacanang.
12: Headlines.
11: Mga rekomendasyon para solusyonan ang epekto ng digmaan sa gitnang silangan, inilatag ng economic leaders ng ASEAN.
12: Headlines.
10: At Pag-asa nagbabala sa 13 lugar na posibleng dumanas ng mapanganib na heat index ngayong Lunes. Samantala, intertropical convergence zone na naispatan ng Pag-asa, posibleng maging low pressure area.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
14: Sa buong bansa.
13: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, May 4, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live po tayo sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, 7:38 AM at napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Sa detalye ng ating mga balita, suporta sa pangangailangan ng Albay sa gitna ng ibinubugang ashfall ng Bulkang Mayon na ipagkakaloob ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalsadang nagsara dahil sa ashfall, mabubuksan ngayong araw ayon sa Chief Executive. Magbabalita si Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinangyad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naipagkakaloob ang kailangang suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna ng ibinugang ashfall ng Mayon Volcano. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakararating ang suporta para sa kanilang mamamayan. Tinayak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkakaloob sa mga apektadong residente ang kailangang medical attention na yung prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns. Dagdag ng punong ekotibo na kabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubukas ng mga kalsadang naisara dahil sa mga ibinugang ashfall ng Bulkang Mayon. Pero ayon sa Pangulo, kaya nang mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibinugang abo ng Bulkang Mayon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far ay meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Huwag lang magbuga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabuksan na natin ang mga thoroughfares pasok-labas doon sa area.
15: Mula sa lalawigan ng Cavite, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Philippine National Police o PNP tumutulong na para sa mabilis na clearing operations sa mga lugar na apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Si J. Mark Dagala sa ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umikilos na ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operations sa mga lugar na pinaka-apektado ng ashfall dulot ng pagputok ng Bulkang Mayon. Ito ay ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Layo din itong matiyak na ang mga sasakyan pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na apektado ng ashfall. Partikular na iniutos sa PNP Chief ang agar ang pagpapadala ng mga pulis at kagamitan sa mga bayan ng Camalig, Dinobatan at Ligao City para tutukan ang paglilinis ng makapalabo na maaaring makasagaba sa humanitarian efforts. Inatasan din inatate sa mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na panatilihin ang presensya sa mga kalsadang nabalutan ng abo kung saan halos zero ang visibility rito. Gumamit na rin ang mga pulis ang ilaw ng patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga mapanganib na lugar. Bukod dyan ay kinumpirma rin ni Narcate sa mayroong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil sa upgrade na ito, mas epektibong makapag-ooperate ang mga team sa mga lugar na mahirap marating kung saan ang naipong abo ay nakaharang sa mga karaniwang daanan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
14: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ASPOL. Actually, it's not only about the ASPOL, but months before this ASPOL, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
17: Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mula sa kapo kami para sa Magong Pilipinas, yung Magdagal na Radyo Pilipinas, Radyo Pumit.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Aktibong kumikilos ang mga ahensya ng gobyerno para tulungan ang mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa ngayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na buong pwersang pagkilos ng pamahalaan para tiyakin ang kalusugan, kaligtasan at akses ng mga biktima sa mahalagang serbisyo ng gobyerno. Kaugnay po niyan, agad sinimulan ng Department of Public Works and Highways ang clearing operations para tiyaking ligtas na madadaanan ang mga pangunahing kalsada. Namahagi na rin ng N95 masks ang Department of Health at itinaga ang mga mobile clinic at water station para tugunan ang mga respiratory illness na dulot ng ashfall. Sa pamamagitan ng Department of the Interior and Local Government, ipinadala ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para sa water spraying at ash clearing operations. Nanguna naman ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council sa evacuation efforts habang mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang high-risk zones na sa palibot ng bulkan. Naka-preposition din ang libo-libong family food packs at iba pang relief supplies mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga bakwit sa Bicol Region.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Higit 300,000 food items at basic needs ang nakaposisyon ngayon para sa mga residente ng Bicol Region sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DSWD Advisory, 301,311 family food packs ang nakapreposisyon para sa mga residente ng Albay na apektado ng makapal na ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kabuang 27,322 na ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items ang handa na ring ilabas ng ahensya. Bukod sa essential items, sinabi ng DSWD na nakapagpalabas na rin ang kanilang Bicol Field Office na higit 11 milyong piso para sa emergency cash transfer. Higit 28 milyong piso naman anila ang naipalabas ng kagawaran para sa cash for work.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Namamahagi ngayon ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawikan ng Sorsogon sa Ginobatan, Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o Watsan.
18: Dala po kami ngayon 5,000 food packs and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Kinubatan kung saan mga barangay ito ibababa. Kung ano po mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan.
10: Si Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Mahigit 71,000 family food packs na ipamahagi na sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Marian Bastasa sa ulat.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Tuloy-tuloy ang distribusyon ng family food packs sa Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Bicol Region na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa pinakahuling talang DSWD, aabot na sa 71,000 family food packs ang naipaabot sa mga residente, partikular sa mga pansamantalang lumikas dahil sa aktibidad ng bulkan. Bukod dito ay nasa 1,400 ready-to-eat food boxes na rin at 7,600 non-food items ang naipamahagi ng ahensya. Una nang sinabi ng DSWD na nakahanda ito sakaling kailangan pa ng augmentation sa pagkain at ipapang supply ng basic needs para sa mga pamilya apektado ng makapal na abo mula sa bulkan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mel Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Sa kaugnay pa rin balita, kumikilos na ang Kamalig-Albay para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Namatay kasi ang isaang ilang alagang kalabaw at nalanta ang mga pananim matapos ma-expose sabo na inilabas ng bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Kamalig-Albay Mayor Caloy Baldo na may ugnayan na sila sa Department of Agriculture para matulungan ang kanilang mga magsasaka.
20: Kinausap po na para agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamitin po nila ito sa kanilang farming. Then dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang para namin para mabigyan ng tulong din.
10: Si Kamalig-Albay Mayor Caloy Baldo.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Nangangailangan ang mga apektadong residente malapit sa Bulkang Mayon ng potable water, face mask, kabilang ang N95, gamot para sa respiratory illness at karagdagang manpower. Ito ang nabatid sa isinagawang pulong ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay Office of Civil Defense Bicol Officer in Charge Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang agarang pangangailangan ng mga apektadong local government units o LGUs para maayos na matugunan, kabilang ang Kamali, Ginobatan at Ligaw City sa araw-araw na nangangailangan ng face mask. Hiniling din ng Kamalig ang hygiene kit sabang 15,000 liters ng potable water kada araw ang kailangan ng Ginobatan para sa 1,325 na apektadong pamilya.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng Ginobatan makaraang mag-zero visibility doon bunsod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas na sanib puwersa ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng pangangailangan ng mga apektadong residente. Nagpapatuloy naman ang clearing operations makaraang pumalo sa 4 inches ang kapal ng abo na tumabon sa bayan ng Ginobatan.
21: Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Natulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginobatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita niya po ng kailangan, saka yung OCD, original. Nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources.
10: Ang tinig ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Nananatiling sapat ang stockpile ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para tulungan ang mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD Bicol Region Director Normal Laurio na bukod sa halos 301,000 ang stockpile sa regional, provincial at municipal warehouse sa buong Bicol at may paparating pang augmentation. Una nang nakapagpalabas ang DSWD Bicol ng inisyal na 16,000 family food packs para sa 30,000 families sa Ginobatan, habang 8,000 family food packs naman para sa halos 9,000 apektadong pamilya sa Kamalig.
22: May naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. E buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad po na nakakapag-dispatch tayo.
11: Si DSWD Bicol, Bicol Region Director Normal Laurio.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Samantala, nananatiling nasa maayos na kondisyon ang lahat ng naka-imbak na supply ng bigas at palay ng National Food Authority o NFA sa Albay sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa NFA Albay, hindi apektado ang operasyon ng kanilang mga bodega, partikular ang mga pasilidad sa 3rd District ng Albay, kabilang ang mga bodega sa Libon at Ligaw City. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng NFA Albay sa mga lokal na pamahalaan kasabay ng pinaigting na precautionary measures. Mahigpit ding nakabantay ang ahensya para matiyak na walang aberya sa serbisyo sa mga magsasaka at residente.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Pinayuhan ng FEVOC sa mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi inaalis ang posibilidad na maulit ang lava flow sa dilis-dis nito sa nangyari o nangyari nito nga Sabado. Sa programang Ronda Pilipina, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na kailangan maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa alert level 4 ang bulkan.
1: Natili tayong kalmado, but we have to stay alert. Maaari pang magkaroon ng ashfall, rockfall, lava effusion, and PDC. So huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Naging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
11: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Department of Tourism pinaalalahanan ng publiko na iwasan ang ilang tourism activities malapit sa Bulkang Mayon sa gitna ng pag-aalboroto nito. Ang report mula kay AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas Report.
2: Diyan, kasunod ng muling pag-alboroto ng Bulkan Mayon sa Bicol Region, pinapayuhan ang lahat ng mga turista na maging alerto at planuhin ang kanilang mga biyahe. Sabi so nga diyan ng Department of Tourism, hinimok nga ang mga turista na pansamantalang iwasan ang paligid ng Bulkan Mayon kung hindi naman importante ang pakay. Kumpirmahin ang bookings at schedule ng mga hotel at iba pa mga booking bago bumiyahe at sumunod sa itinatutupad na regulation of safety protocol. Sa monitoring kasi dyan ng Department of Tourism, apektado ng ashfall ang mga komunidad maging mga tourism sites sa Ginubatan, Kamaling, Daraga, Ligao City, sa Albay. Patuloy naman dyan ang pagkikipag-ugnay ng DOT sa mga lokal na pamahalaan at otoridad sa Bicol Region para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga turista. Diyan, muna pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Senador Cheese Escudero, nanawagan sa mga residente ng Albay na sumunod sa safety advisory sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Nympha Asuncion sa detalye.
13: Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si Senador Cheese Escudero sa mga residente ng Albay na mahigpit na sundin ang mga abiso ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na nagdulot ng ashfall at pyroclastic density currents sa ilang lugar sa lalawigan. Pinahayag ni Escudero ang pakikiisa niya sa mga mamamayan ng Albay at nakahanda ring magbigay ng tulong sa mga lokal na pamahalaang maaapektuhan ng pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Nakapagdala ng ashfall sa ilang bahagi ng Legazpi City at mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Daraga. Pinayuhan naman ng mga lokal na otoridad ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, isara ang mga bintana at pintuan at gumamit ng face mask o basang tela bilang proteksyon laban sa ashfall. Pinag-iingat din ang publiko at sinabihang umiwas sa mga ilog at gully na maaaring daluyan ng volcanic materials. Hinimok din ni Escudero ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makinig lang sa mga official na updates mula sa FIVOX at mga lokal na pamahalaan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa Bulkang Mayon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Matamang nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuka ng abo ng Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge Dr. Rosa Maria Rempilio, na-monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente na agad namang binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman aniya ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol.
23: Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers.
10: Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge Dr. Rosa Maria Rempilio.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin Pilipinas, alas 11:24 ng umaga. Ang tabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Ito ang press.

0: Kinap ang program ng Marcos Administration sa Cavite. Pinanggunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi ng 200,000 pesos na financial assistance ngayong araw. Mula sa kabuuan pondo na ito, 100,000 pesos dito ay ilalaan para sa 165 scholars ng 5 barangay. Habang ang natitirang 100,000 pesos naman, pondo para sa pagpapatuloy ng rice distribution. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago. Ayon sa mga beneficiaryo, malaking tulong ang programa para sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, lalo na ngayong humaharap sa krisis ang Pilipinas bungsod ng sigalot sa gitnang silangan. Pakinggan natin ang magkasunod na tinig ni Nanay Maria Luisa Mirano at Annalisa Haula, kapwa residente ng General Trias Cavite.
1: Sa akin, sa amin lahat, malaking tulong ngayon, lalo sa hindi makabili ng mga pangangailangan katulad sa bigas. Siyempre, humihirap na sobra talagang gitna. Malaking pakinabang, malaking tulong na ibinigay ni Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong talaga ito sa mga mahihirap at katulad namin.
2: Unang-una po, dahil sa panahon ng krisis ngayon, malaking bagay po yung programa ni Pangulong Marcos ngayon sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taga rito.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa puntong ito, alamin natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay sa impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya si Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Binigyan din ni House Justice Committee Chair Jervin Luis Ro na maituturing na isang mahalagang accomplishment ang isinagawang Marathon hearing ng Komite Kaugnay ng Pagtalakay at pagtukoy ng basihan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Luis Ro na dumaan ng komite sa isang mahirap at masusing proseso at walang shortcut. Anya, maraming ebidensya at testimonya ang kailang sinuri at binusisi upang matukoy kung merong probable cause ang mga reklamo. Sa kabila umano ng hindi pagdalo ng Vice President, gayon din ang mga batikos at paghahain ng kaso mula sa kampo nito, iginiit ni Luis Ro na nanatiling nakatuon ang komite sa kanilang mandato at hindi nalihis ang tamang direksyon alinsunod sa konstitusyon. Ngayong araw, nakataksang aprobahan ng House Justice Committee ang Consolidated Report, Resolution at Articles of Impeachment sa kanilang iaakyat sa plenaryo. Narito pa kaya ni Committee Chair Jervin Luis Ro.
6: Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules.
5: Yan ang update mula dito sa Kamara. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Hinihingi ni Senate President Tito Soto ang suporta ng mga empleyado ng Senado sa posibleng dagdag responsibilidad sa mga susunod na araw sa harapan rin ito ng posibleng pagdaraos ng impeachment trial ng mataas na kapulungan na tatayong hukom sa paglilitis. Sinabi ni Soto na naharap din sa pagsubok ang Senado dahil posible silang magkaroon ng dagdag na trabaho sakaling magkaroon ng impeachment hearing na mandato ng saligang batas. Umaasa rin aniya siya sa suporta ng lahat sa paghahanda sa dagdag na tungkulin upang manatiling epektibo at maasahang institusyon ang Senado.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Irerekomenda ni Senate President Tito Soto sa Ethics Committee na hingan ng komento si Senador Bato de la Rosa sa reklamong kanyang kinakaharap sa komite. Ayon kay Soto, ang tanging magagawa lamang niya ay magrekomenda dahil hindi naman siya ang chair ng komite kundi si Senador JV Ejercito. Kagayaan niya ito ng inilalabas nilang show cause order sa mga ipinatatawag pero hindi dumadalo sa mga pagdinig ng Senado. Kailangan anyang ipaniliwanag ni De La Rosa na kung bakit hindi dapat pumabor ang Senado sa reklamo laban sa kanya. Nilinaw naman ni Soto na wala pang desisyon sa hinihinging pagsuspinde sa sweldo at allowances ni De La Rosa at hanggang ngayon ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya ang senador.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nagbabala ang pag-asa na 13 lugar sa bansa ang inaasahang daranas ng mapanganib na antas ng heat index ngayong araw ng Lunes. Batay sa heat index forecast ng pag-asa, maglalaro sa 42.

0: hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, MMSU sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegaro City, Cagayan, San Ildefonso, Bulacan, Tau, Kamaling, Tarlac, San Jose, Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Maasin, Southern Leyte, Davao City at Davao del Sur. Samantala, 61 lugar kabilang ang Metro Manila ang inaasahang daranas ng extreme caution na heat index sa araw na ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kinumpirma ni LPG Marketers Association at Regasco President Arnel T na kasado na bukas ang 5th rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay T, 2 piso ang inaasahang rollback sa LPG bunsod ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy na ang nagdidikta ng presyo ng oil price products sa ilalim ng National State of Energy Emergency, nililaw ni T na wala pang sariling computation ang kagawaran dahil hinihintay ang pagdating ng biniling LPG sa May 27.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglatag ang economic leaders ng Timog Silangang ASEAN ng mga rekomendasyon para masolusyunan ang epekto sa rehiyon ng digmaan sa Gitnang Silangan. Sa pulong ng ASEAN Economic Community Council, tinalakay ang pagtaas ng gasto sa enerhiya at transportasyon, partikular ang pagmamahal ng fertilizer at banta ng pagkaantala ng supply chain ng mga abono na posibleng magpababa sa produksyon at supply ng pagkain. Iginiit ng konseho ang implementasyon ng mga napapanahon at eksklusibong polisiya, kabilang ang pagtutulungan ng rehiyon upang matiyak ang access sa supply at impormasyon. Isinusulong ng mga opisyal ang kooperasyon ng mga bansa sa ASEAN at pagbuo ng mga mekanismo para masolusyunan ang mga hamon sa supply ng tubig, sustainable na pagsasaka at climate change. Ito'y upang matamo ang seguridad sa pagkain, mapatatag ang supply chain at masuportahan ang mahihirap na pamayanan sa rehiyon. Mahalaga rin anila na manatiling ligtas at bukas ang mga karagatan para sa malayang paglalayag ng mga barko at paglipad ng mga eroplano batay sa international law.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 21 transport network companies pinatatawag ng LTFRB kaugnay sa paglobo ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Sa ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinakaharap sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang hindi bababa sa 21 transport network companies kaugnay sa investigasyon sa umulipaglobo ng fuel subsidy beneficiaries sa ride-hailing sector. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, inisuhan ng Shokus Order ang TNCs para pagpaliwanagin sa nakitang discrepancy sa bilang ng mga TNBS beneficiary na isumunong matukoy ng ahensya kung may illegal na onboarding ng mga MC taxi rider na hindi otorisado o walang pahintulot sa ahensya. Nag-ugat ito matapos ang isinagawang verifikasyon kung saan nadiskubre ang malaking pagkakaiba sa talaan ng mga tumatanggap ng fuel subsidy sa sektor ng ride-hailing. Sa inyong Shokos Order, inaatasan ng mga TNC na magsumite ng kailangan paliwanag kung bakit hindi dapat nasuspendihin o bawiin ang kanilang prangkisa. Inatasan din ang mga kumpanya na isumite ang listahan ng kailangang mga driver na isinumite ng PSWD kabila ang plate number ng mga sasakyang kanilang ginagamit. Nakatakda naman ang pagdinig sa May 14 kung saan inaatasan ng mga pinuno o kinatawan ng TNC na humarap. Tiniyak naman ni Chairman Mendoza na bibilisan ang investigasyon at papatawan ng karampatang parusa ang mga mapapatunayang may pananagutan. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kakapasok lamang na balita, inaprubahan ng House Justice Committee ang committee report sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa inaprubahan ang resolution at articles of impeachment as amended sa pamamagitan ng unanimous vote of 55 justice members ang nagmanifest ng kanilang boto, pinagtibay po ng komite ang committee report.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ng Malacanang na ang pinakahuling ulat ng Asian Development Bank o ADB ay nagpapakita ng mabilis at malawakang pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng Middle East crisis. Talawas ito sa puna ng ilan sa umano'y mabagal na pagkilos ng pamahalaan. Una nang iniulat ng ADB na isa ang Pilipinas sa pinakaaktibong bansa sa Asia-Pacific pagdating sa pagtugon sa pagtaas ng global fuel prices. Gate ng ADB, inadapt ng Pilipinas ang isa sa pinakamalawak na hanay ng policy action sa rehiyon para maprotektahan ang mga consumer at ipagpatuloy ang paglago ng ekonomiya. Bagamat ang krisis ay dulot ng external factors, sinabi ng Malacanang na ang tugon ng pamahalaan ay nakabatay sa prinsipyong hindi dapat gawing household disasters, ang global shocks. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Marcos, inilatag ang ilang contingency measures para tugunan ang tumataas na presyo ng langis, kabilang ang targeted subsidies, tulong sa transport workers, suporta sa vulnerable households, price monitoring, fuel supply safeguards at mas mabilis na renewable energy initiatives.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion na makikinabang sa ASEAN Summit ang maliliit na negosyante sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Concepcion na makikipagtulungan sila sa mga mall para maipaabot pa rin sa mga negosyante ang mensahe sa idaraos na ASEAN Business Investment Summit. Isa sa gawa ang naturang aktibidad sa Oktubre at Nobyembre sa Cebu.
4: Lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens. We will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho and Negosyo.
0: Yan ang pahayag ni ASEAN Business Advisory Council Chair Joey Concepcion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Farm to Buyer Program ng Lokal na Pamahalaan ng Maynila, target makapagbigay ng mura at sariwang bilihin sa mga residente ng lungsod. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Binuksan ng Pamahalaan ng Lungsod ng Maynila ang direktang ugnayang pangkalakalan sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa supply ng produktong agrikultural patungo sa mga hotel, restaurant at cafe sa lungsod. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pagtanggap sa delegasyon ng Ilocos Norte sa sinagawang product showcase sa Manila City Hall, kabilang sa mga dumalong institutional buyers ang mga kinatawan mula Diamond Hotel, Bayview Park Hotel, Aviary Cafe at Grand Cafe 1919. Ayon kay Dumagoso, layunin ng direktang farm-to-buyer arrangement na mabigyan ang lungsod ng dekalidad at sariwang produkto sa mas mababang presyo kumpara sa tradisyonal na supply chain. Ipinunto rin ng alkalde na makatutulong ito sa pagpapalago ng negosyo, paglikha ng trabaho at pagtaas ng kita ng lungsod mula sa buwis. Samantala, tiniyak naman ni Ilocos Norte Vice Governor Matthew Marcos Manotok ang kalidad ng mga produktong agrikultural mula sa kanilang lalawigan at personal na pananagutan sa anumang reklamo. Nauna nang ipinatupad ang kaparehong sistema sa Nueva Ecija at inaasahang susundan pa ito ng iba pang lalawigan sa mga susunod na linggo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng maging low pressure area o LPA ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na naispata ng PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, ang ITCZ ang linya kung saan nagtatago ang mga hangin mula sa hilaga at o nagtatagpo ang mga hangin mula sa hilaga at katimugang hemispheres. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio na wala pang direktang epekto ang ITCZ sa alinmang panig ng bansa. Pero posibleng dumanas-anila ang Metro Manila ng temperatura na mula 24 hanggang 35 antas ng sentigrado. Samantala, posible ring makaranas ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Palawan ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, top seed Pistons sa kompleto ang comeback para sa mula sa 3-1 deficit upang patalsikin ang Orlando Magic sa Game 7 ng kanilang Eastern Conference First Round Playoff Series. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
6: Pasok na sa Eastern Conference Semifinals ang top seed Detroit Pistons matapos patumbahin ang Orlando Magic 116-94 sa Game 7 ng kanilang First Round Playoff Series kanina. Nagposes si Cade Cunningham ng 32 points at 12 assists habang nag-ambag ng 30 points at 9 rebounds si Tobias Harris para sa Pistons na inangkin ang huling tatlong laro ng serye upang muling makabante sa playoffs mula noong 2008. Nagtala ng 16 points si Dennis Jenkins Habang 15 points at 15 rebounds ang inambag ni Jalen Duren sa panalo. Ang Detroit ang panglabinlimang team sa kasaysayan ng NBA na nakabangon mula sa 3-1 deficit. Pinamunuan ni Paolo Banchero ang Magic sa kanyang game-high 38 points. Ito ang ikalawang beses na natalo ang Orlando sa Detroit pagkatapos humawak ng 3-1 lead sa serye. Ang unang beses ay naganap noong 2003. Makakaharap ng Detroit sa Eastern Conference Semifinals ang mananalo sa laban ng Cleveland Cavaliers at Toronto Raptors. Mula Sports Radio 918, Rhea Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:41 oras po natin abangan ang mga karagdagang balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pagbabalik natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa Luzon, Friendship Game at Static Display isinagawa sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 4126. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong itinurn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng decente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, tatlong comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Punta naman tayo sa Southern Tagalog, 40 million peso na halaga ng cold onion storage ipinagkaloob sa kooperatiba ng mga magasaka sa Oriental Mindoro. Sa detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinagkaloob ng DAM Maropa ang 40 million pesos halaga ng onion cold storage sa mga magsaka na kasapi ng Bulilacao Development Cooperative sa Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ehensya, ang pasilidad na pinondohan sa ilalim ng High Value Crops Development Program ay may kapasidad na mag-imbak ng hanggang 20,000 bags of 540 metric tons ng sibuyas. Anila, sa tulong nito, mababawasan ang pagkabulok ng mga inimbak na sibuyas at magkakaroon ng mga magsaka na mas magandang pagkakataong maibenta ang kanilang ani sa mas paborableng presyo. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng pamanaan sa sektor ng pagsisibuyas sa lalawigan, gayon din ang mas malawak na layunin na palakasin ang agricultural logistics at food security sa pamamagitan ng modernong post-harvest facility para sa mga kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:45 ang ating oras. 5,000 food packs ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa mga apektadong residente ng Ginobatan, Albay. Live report mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagdadaan ng tabela ng tulong ang pamahalaan ng lalawigan ng Sosogon sa lalawigan ng Albay na naapektuhan ng ash fall dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa bayan ng Ginubatan upang matugunan ang agarang pangangailangan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, bunga ito ng pagtutulungan ng mga kawali ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda para masigurong mabilis at maayos sa distribusyon. Nagpadala rin ng Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay upang makapagbigay ng malinis na inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal din nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar. Nagpasalamat naman si Ginubatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon na ani ay malaking tulong sa pagdugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Punta naman tayo ng Radyo Pilipinas, Palawan. May dalang balita si Lizelle Pilapil. Mga residente, sibilyan at mga opisyal magkakasamang idinaos ay ika-apat na pista ng karagatan sa kanluran sa Isla ng Pag-asa sa Kalayaan, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagdahos ng parada ang mga opisyales at mga residente ng bayan ng Kalayaan, Palawan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-apat na pista ng karagatan sa kanluran ng West Philippine Sea Festival nitong ika-3 ng Marso. Nakisa rin dito si Western Command Commander Vice Admiral Alan Javier, mga kawani ng Philippine Coast Guard at iba pang unipermadong kawani. Aktibong nakisa rin dito ang mga Atenito Coalition na namahagi ng school supplies, bigas at krudo para sa mga mangingisda sa lugar. Kasabay rin na ika-apat na taong pagdiriwang ng pista ng karagatan sa kanluran ay sinagawa rin ng grupo ang isang jet ski flag ride at itinirik ang bandila ng Pilipinas sa Isla ng Pag-asa. Samantala, nagdaos din ang medical mission ng ilang mga volunteer doctors na nagkaloob ng libreng gamot at mga bitamina para sa mga lokal na residente. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao. Sunod nating ihatid dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:49 po ang ating oras. Balita sa Visayas, karagatan ng Tacloban City magiging sentro ng Philippine-US Balikatan Exercises. Philippine Coast Guard nagpalabas ng alerto. Mula Radyo Pilipinas Boronga, naritong ulat ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Isang navigational warning ang ipinalabas ng Philippine Coast Guard District Eastern Visayas para sa gaganaping Philippines United States Balikatan Exercise 2026 sa Tacloban City. Sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Jonathan Marfil, inabisuhan ang lahat ng mandaragat at maritime stakeholders ukol sa aktibidad ng BK-41-26 na gaganapin sa vicinity waters ng San Pedro Bay simula ngayong ika-5 hanggang ika-7 ng Mayo. Itinakda ang 4 na pangunahing coordinates na magsisilbing hangganan sa exercise area. Dahil dito, pinapairal ang extreme caution para sa lahat ng masasakyang pandagat na dadaan sa nasabing lokasyon na malapit dito. Hinimok ng Coast Guard ang mga operator ng barko at mga mangingisda na panatilihin ang pagmatyag at sumunod sa mga safety measures upang maiwasan ang anumang untoward incident. Layo ng abiso na matiyak ang seguridad habang isinasagawa ang mahalagang pagsasanay militar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu Governor umapila ng pagtulungan upang maging maayos at matagumpay ang pagkasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong Linggo. Sa report mula kay Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, report.
3: Umapilan sa Cebu Governor Pamela Ricotro sa mga Cebuano na magtulungan upang matagumpay na maidaos sa Cebu ang 48th ASEAN Leaders Summit ngayong May 7 at May 8. Ayon kay Ricotro, ang kanyang apila ay hindi lang bilang gobernadora ng host province ng Cebu, kundi bilang pangulo ng Cebu Coordinating Council upang huwag masayang ang aniya isang golden opportunity upang maipakita ang galing at ganda ng Pilipinas. Kaugnay nito, nagbigay ng ilang mungkahi ang gobernadora na makakatulong sa matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa Cebu. Kabilang na dito ang maayos na pakikitungo sa mga delegado, visiting media at mga kasamang bisita. Malaking tulong din aniya ang pagsigurong malinis ang kapaligiran at ang tamang pagtapon ng basura. Kasabay ng hosting ng ASEAN ay ang ipatutupad na traffic at security measures, kung kaya hinimok ni Ricotro ang lahat na makipagtulungan at tumalima sa abiso at pulisiya. Ang konting sakripisyo aniya ay magdudulot ng pangmatagalang epekto sa ating turismo, ekonomiya at imahe ng Cebu at Pilipinas upang mas mapalago ang ating bansa. Gaganapin ang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dako naman tayo sa Mindanao, Bayanihan, para sa maayos na water system sa isang liblib na barangay sa Holo, isinagawa ng UNDP, AFP at PNP. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Holo para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Tagumpay na naisagawa nitong Sabado ang pipe laying sa barangay Panglayahan, Patikul Sulu. Isang bayanihan ang naganap upang maging maayos at guminhawa ang supply ng tubig sa naturang barangay. Bahagi ito ng programa na matulungan at mapaunlad ang lagay ng kabuhayan ng mga balik barangay community sa Patikul. Tinugunan ng UNDP ang pangunahing pangangailangan ng 10 barangay sa Patikul at sa barangay Panglayahan, tinukoy ni Basir Yusuf, punong barangay, ang problema sa kailang water supply. Matapos ang ilang buwang pag-usuri at pag-aantay na bigyan ng halos 2 kilometrong hose ang barangay mula UNDP at nakatanggap din ng karagdagang water hose mula sa PNP. Labis ang pasasalamat ni Yusuf sa UNDP at iba pang katuwang na sektor na sa wakas ay natugunan ang matagal na nilang pangangailangan at matiyak na ginhawa na sa tubig ang kanyang barangay. Naging posible din ito sa inisyatibo ni UNDP Coordinator Jainab Abdul Majid, Community Affairs Officer Jolkiram Arastam, PNP, AFP at buong komunidad ng Panglayahan. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Butuan na may dalang balita si May Jess. Itinayo ang multipurpose building para sa isang paaralan sa Butuan City na i-turn over na ng DPWH Butuan District Engineering Office.
1: Radyo Pilipinas, report.
22: Magsisilbing malaking tulong para sa mga guro at mag-aaral ang bagong tayong multi-purpose building sa JT Domingo Central Elementary School sa Butuan City na inihandog ng Department of Public Works and Highways Butuan City District Engineering Office. Formal itong itinurn over ng DPWH-BCDEO kamakailan lamang sa layuning makatulong ito para sa development ng mga mag-aaral at magkaroon sila ng decente at ligtas na lugar para sa physical activities at social engagement. Dinisenyo ang multi-purpose building na may modernong multifunctional features gaya ng stage, basketball court, bleachers, back storage, 3 comfort rooms at mayroon ding gate para sa dagdag na safety measures. Nag-donate din ang tanggapan ng 400 monoblock chairs, baffle speakers, 20 office table, office chairs, inkjet printers, 2 industrial fan at 3 wall fan para may maayos na ventilasyon sa sports event. Inaasahan na sa darating na pasukan, magiging mahalagang bahagi ito ng paaralan bilang recreation center para mas mapalago pa ang kaalaman at kakayahan ng mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, mga miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites sa lungsod ng Tandag, sumailalim sa Basic Water Safety and Survival Training. Magbabalita si Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas, Tandag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nasa 30 miyembro ng Motherly Association for Labor Initiatives Towards Environmental Sustainability o Marites dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur, ang opisyal na nakapagtapos sa Basic Water Safety and Survival Training. Sa nasabing pagsasanay, ipinakita mga hands-on demonstration at simulation exercises na isinagawa sa baybayin ng lungsod. Nagsilbi itong praktikal na aplikasyon sa mga kalamang natutuhan sa dalawang araw na pagsasanay. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa paipagtulungan ng Philippine Coast Guard Substation Tandag na nagsilbi bilang mga resource person. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, May 4, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
5: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
23: sa iisang himpilan.
5: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
5: serbisyo publiko.
23: Radyo Mag 1278.
5: Sports Radio 918.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
5: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Pinas ngayon. Sa ating kumbalita, agad na pinakilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa pahayag ng Pangulo sa pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3, tiniyak ng Presidente na nakahanda ang lahat ng kinauukulang ahensya para suportahan ang mga apektado. Kabilang dito ang clearing operations ng DPWH sa mga kalsadang natabunan ng abo at ang pamamahagi ng Department of Health ng mga face mask at iba pang serbisyo medikal. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., partikular niyang pinatututukan ang kalusugan ng mga residente at paglilikas ng mga nasa delikadong lugar. Isinasaayos na rin ang pagbubukas ng lahat ng isinarang kalsada. Samantala, inanunsyo ng Pangulo na libre ang toll fee sa Calax Subsection 3 sa loob ng isang buwan na epektibo mamayang hating gabi. At bago naman po tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Hinggil yan sa kasalukuyang assistance ng DSWD sa mga apektado nating mga kababayan mula to sa pagputok ng Bulkang Mayon noong Sabado. ASEC, sa kasalukuyan po, ano po ang mga naipamahagi na nating tulong sa ating mga kababayan sa Albany?
7: Well, Joshua, unang-una, happy birthday sa'yo.
6: Salamat.
7: And nais lamang po nating banggitin sa ating pong mga kababayan na patuloy po ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan na apektuhan ng unrest nito nga pong si Bulkang Mayon. Sa katunayan nga po, meron pong mahigit 52,000 na mga pamilya o may katumbas yan na 199,000 mahigit na mga katao ang apektado ng pag-aalboruto ni Mayon Volcano. At sa kasalukuyan, meron tayong 1,444 na mga pamilya or 5,459 individuals po iyan na pansamantala nanunuluyan sa mga evacuation centers. Meron namang pong 26 families or 85 individuals po iyan na pansamantala rin nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare Development ay tinitiyak na merong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items ang ating pong mga internally displaced persons, lalo na yung mga nasa evacuation centers. Sapagkat ang instruction nga po ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin na walang pamilyang magugutom sa gitna ng kalamidad at sapat yung ating pong mga resources na ipinapahatid sa mga naapektuhan. At gaya nga po ng napag-usapan natin, kaninang umaga, nasa mahigit 71,000 na po na family food packs ang na-distribute ng DSWD as part of our augmentation support to the local government units. Mahigit 1,400 na ready-to-eat food boxes na rin ang ating pong naipamahagi and mahigit 7,600 na mga non-food items yung na-distribute na to the internally displaced persons. Yan ay simula nung tayo ay nag-umpisang magbigay ng tulong nung unang pumutok itong si Bulkang Mayon. And aside from the food and non-food items that we've distributed, Joshua, ang ating ding pong kagawaran ay namahagi rin ng ibang interventions kagaya ng cash for work, especially for farmers who were displaced o naapektuhan yung kanilang hanap buhay. And gayon din po yung emergency cash transfer para nga suportahan din yung mga ibang pangangailangan ng ating pong mga kababayan. And as of this morning, ang total cost of humanitarian assistance provided by the DSWD ay umabot na po ng mahigit 117 million pesos. At okay, nagpapatuloy pa po tayo na nag-o-augment nga sa resources ng mga local government units. I'd like to take this opportunity to mention also that handa ang Department of Social Welfare Development na tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa katunayan, may get 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. At yan ay maaari nating gamitin para tulungan ang mga kababayan natin na apektuhan. Hindi lamang po ng pagputok ng Mayon Volcano, but ng iba pang mga kalamidad na maaari nating kaharapin.
6: Well, yes, tama ka dyan, Asik. Yan ang isa sa mga pinakamahalagang malaman natin mga kababayan, yung pagiging handa ng kagawaran. Now, kanina po na kapanayan po natin si Alcalde ng Ginubatan at nabanggit po niya na, well, majority or perhaps wala po silang mga inilikas na mga residente. Mm-hmm. Now, with this being said, are we still gonna reach out to them to give relief goods para po bigyan sila ng ayuda kahit nasa tahanan lang sila at wala sila sa mga evacuation
7: center? Well, yes, that's correct, Joshua. Kapag may mga affected families din, mm-hmm, no, kahit hindi sila lumikas, mm-hmm, nagpapahatid pa rin po tayo ng tulong sa kanila. Hindi lamang po mula sa DSWD, but from other government agencies as well, because we operate as one cluster under the NDMC pillar, no? In fact, nung linggo nga po, nagpulong ang response cluster at tinignan natin yung mga iba pang mga pangangailangan kagaya ng sa tubig, mm-hmm, at yung mga face mask. And the other member agencies have committed to provide these things doon naman po sa mga kababayan natin dyan sa Bicol Region.
6: Okay. Now, sa ngayon po, ano-ano po mga lugar ang tinututukan nyo ngayon para bigyan po ng tulong dahil nga po dito sa pinsalang idunulot ng ashfall mula sa Mayon?
7: Well, of course, nandyan yung Kamalig, Daraga, Malilipot, Ligao City, Tabaco City. Yan yung mga areas na nakapagpahatid na nga po tayo ng cash for work, especially for farmers na naapektuhan nga po yung kanilang hanap buhay. At dito rin po karamihan yung mga evacuation centers. But of course, tinitingnan din natin yung ibang lugar pa sapagkat alam naman natin na itong ashfall ay nakaapekto hindi lamang po sa mga lugar na ito, umabot rin ito sa ibang bayan. Kaya sabi ko nga, doon sa pagpupulong natin sa response cluster noong pong linggo, tinignan natin yung iba pang mga pangangailangan, which we've identified yung nga pong steady supply of water, mm-hmm, and of course yung pong face mask.
6: Okay. Now, Asik, well, we understand na yung mga nanatili sa kanilang bahay, yung mga kasamang bata, at yun din yung mga nasa evacuation center. Mm-hmm. Now, with this being said, are we also providing psychosocial support since hindi rin sila sanay? Although sanay na yung mga matatanda na makaranas ng ashfall, syempre yung mga bata pagka umaalis, lumilikas.
7: Yes, mahalaga yung intervention na yan, no? Yung psychosocial interventions, kabilang na dyan yung incident stress debriefing. Mm-hmm. Dahil alam naman natin na to the vulnerable sectors, very traumatic yung ganitong experience, ano, na mayat-muya ay nag-aalboroto yung bulkan. And then nakaka-apekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar. Because this could also cause anxiety and stress to most of them. And gayon din po, tinitingnan din natin, because we were in Malilipot last week with Secretary Rex Cuchillan, na tinitingnan din natin yung sitwasyon ng ating mga internally displaced persons. Nakita nga natin dyan, dahil mainit ang panahon, sabi natin na dapat binabantayan ng ating pong mga camp managers, yung mga elderly, dapat nagkakaroon ng regular health surveillance, health monitoring, because they're highly vulnerable to health-related illnesses at maaring magkaroon ng heat exhaustion sa matagal nilang pananatili sa mga evacuation centers, lalo na nga po at elevated ang heat temperatures. So yan yung ilan sa mga pinag-usapan natin with other member agencies para again, mabigyan ng magkaroon tayo ng mga cooling stations, magkaroon tayo ng sapat na mainom na tubig, and nababantayan nga yung ating mga vulnerable sectors.
6: Okay. Lalo na ngayon na mainit nga ang panahon, eh pagkatapos nga doon nalang i-flashing yung mga abo, eh natutuyo agad at nagiging alikabok ulit. Now, ito naman po, wag naman po sana mangyari. Ano? Pero ano po kayang contingency plan ng DSWD sa sakali man na lumala ang sitwasyon at tumaas sa alert level 4, na wag naman sana, itong kalagayan ng bulkang mayon?
7: Well, the DSWD, as lead in camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons, and also as lead in the food and non-food item provision, nakaanda po tayo na mag-augment sa resources ng mga local government units. Sa katunayan, sabi ko nga, mahigit 4.6 million family food packs ang nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayun din po, meron tayong mahigit 1.6 billion na standby funds na maaari nating gamitin para sa iba't ibang assistance na maaari nating ipahatid ano, sa ating mga kababayan na kailangan pang ilikas aside from those na nasa mga evacuation centers na. And gayon din po, nakahanda rin ang ating mga quick response team members na tumulong, ma-deploy sa mga iba't ibang mga bayan dyan po sa Bicol Region para ma-augment yung current workforce, lalo na from the from the provincial and local governments para mag-assist sa mga IDPs natin.
6: Okay. At panghuli po, Sek, kumusta po ang inyong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para mas maximize itong ating resources at maiwasan na walang duplication na kukulangan sa pamamahagi ng tulong?
7: Well, yes. Actually, sabi ko nga dun sa pagpupulong namin nung Sunday, ang aming pong regional director sa Bicol Region ay in close coordination with the OCD of Region 5 and gayon din po sa PDRMO. At sila po ay tinitiyak ano, na maayos yung koordinasyon para yung pong pangangailangan ay nai-re-report ng maayos din sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At nang sa gayon, targeted din yung ating pong mga interventions. At gaya nga ng nabanggit mo, Joshua, maiwasan yung duplication na i-improve o na-strengthen yung pag-complement ng iba't ibang mga programa at servisyo ng ating pong pamahalaan.
6: Alright. On that note, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng Bulkang Mayon at iba pang updates hinggil dito kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
8: Yes, sir. Magandang tanghali din po sa inyo.
6: Sir, ano po ang pinakahuling update natin ng FIVOX sa naging aktibidad ng Mayon Volcano nitong Sabado? At ano na po ang kasalukuyang kondisyon ng bulkan sa ngayon?
8: Okay, so noong Sabado, nagkaroon ng sustained collapse generated pyroclastic density events mula 4:28 hanggang 8:40 p.m. So more than 4 hours. Ang PDC ay umabot ng 5 kilometers mula sa summit, but still within the 6-kilometer permanent danger zone. May ash plume din na umabot ng 3,000 meters above mean sea level. And yung ash ay naiulat hanggang 15 to 18 kilometers mula sa summit, kabilang na ang ilang bahagi ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City. So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano. Meron pa rin lava flow, rock falls at paminsan-minsang collapse-generated PDC. So in fact, For the past 24 hours, nakapagdala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 400 rockfalls, at 4 na pyroclastic density current. So, at present, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
7: Director Bacolpol, pakipaliwanag naman po sa ating pong mga kababayan, ano ang ibig sabihin ng naitalang pyroclastic density currents at gaano ito kapanganib para sa mga komunidad na nasa paligid po ng Bulkang Mayon?
8: Okay, so yung pyroclastic density current o PDC o yung tawag na uson sa ating mga kababayan sa Bicol, ito ay mabilis na daloy ng mainit na gas, abo at volcanic fragments pababa sa vulkan. So PDCs can be generated in several ways. Una, maaari itong magmula sa collapse ng lava dome o di kaya pag-collapse ng lava flow, pwede rin itong ma-generate mula sa explosive eruptions at mula sa pag-collapse ng eruption column. So, nung Sabado, wala pong explosive eruption, wala rin collapse ng eruption column kasi wala namang explosive eruption. So, ang nangyari nung Sabado, yung PDCs natin were collapse generated. Ibig sabihin, galing ito sa collapse ng mga mainit na lava flows na nasa summit or nasa upper slopes ng vulkan. So, isa ito sa pinakamapanganib na volcanic hazards dahil napakainit, napakabilis, at mapaminsala, and it can incinerate everything on its path. Kaya noong 1993, nagkaroon po ng casualty, 1993 eruption, 77 people died as a result of these PDCs.
6: Okay. Director, sa atin pong sa may lugar po, sa may Ginubatan, we understand na normal na nga po ito o nakasanayan na nila itong ashfall. Pero pakipaliwanag po, ano po kaya yung mga factor kung bakit naging matindi yung ashfall this time? Ito po nangyari last Saturday, kung bakit ganito na lang po kakapal yung abo na kanila naranasan. Meron po bang contribution dito yung hangin?
8: Yes, may contribution yung hangin. At the same time, malaking factor yung volume na nag-collapse. So, kaakibat ng pag-collapse ng ating lava flows would be yung pag-generate ng mga abo. And again, malaki yung volume. In fact, umabot sa 5 kilometers from from the summit. And yun yung isa sa mga factors kung bakit makapal yung abo. At the same time, of course, yung direction ng hangin.
7: Yeah. Director, a follow-up lang po on that. May connection po ba sa temperatura o init ng panahon itong pyroclastic density currents?
8: Wala pong connection ito sa weather systems natin. Naging unstable lang talaga yung mga bato natin, yung lava flows natin, kasi ongoing pa rin naman yung paglabas ng lava flow sa summit ng vulkan. So nasa summit ng vulkan, meron pa rin tayong effusive eruption and ongoing pa rin yung paglabas ng lava flow, and naiipon sila sa taas sa dalisdis ng vulkan, and through time naging unstable kaya bumagsak. So yung pagbagsak nito has nothing to do with the weather system.
6: Pero Director, sa ngayon po nananatili ang Mayon Volcano sa alert level 3, ano-ano po yung mga indikasyon na inyong binabantayan para wag naman po sana itaas ang alert level nito?
8: Okay, so binabantayan natin kung magkakaroon ng sustained lava fountaining, mas malakas o mas madalas na explosions, pagdami ng volcanic earthquakes, malaking pagbabago sa ating sulfur dioxide emission, pagkakaroon ng inflation o pagbabago ng dalisdis ng vulkan, at mas malawak o mas malalayo pang PDC. So kapag sabay-sabay at sustained ang mga parameters na nabanggit ko, maaari itong nagpapahihwating ng mas mapanganib pa na activity. And if this happens, then we may raise the alert level from alert level 3 to alert level 4.
7: Director, may impormasyon na po ba kung hanggang anong bayan ang inabot po nung abo na inilabas nga po nitong Mayon Volcano?
8: Okay, so base sa reports, nakaranas ng ashfall sa ilang bahagi ng Camalig, Ginubatan at Ligao City. Meron din sa Daraga. May heavy to moderate ashfall sa ilang bahagi ng Camalig. Observed ashfall sa Ginubatan at trace ashfall naman sa Ligao City.
6: Okay. Director, sa ngayon po ang ginagawa ng mga LGU para maiwasan nga itong paglala, lalo ng sitwasyon dahil nga dahil dito sa ashfall, ano pong rekomendasyon ng FIVOX para hindi pa kumalat itong abo dahil ang nangyayari pagkatapos na i-flashing dahil sa init ng panahon, natutuyo, nagiging alikabok ulit? Ano kaya magandang gawin dito?
8: So siguro dalhin nila sa isang lugar na pwede nilang itambak. At tambakan din ng mga bato para hindi maka kapag uminit at mahangin, hindi na lilipa rin.
7: Well, Director, may nakikita po ba kayong indikasyon na maaring tumagal pa itong aktibidad ng Mayon sa mga susunod na linggo o buwan? And ano po ang nakikita or anong projection dito ng few folks?
8: Okay, so yung nakikita natin na event sa activity sa Mayon Volcano, it's basically the same as what we saw during the 2023 eruption ng Mayon Volcano. Effusive eruption din, similar to what we are observing now. And this one lasted for several months. It took 6 months bago natin naibaba. That was June 8th. We raised it to alert level 3, and then December 8th of 2023, we lowered it to alert level 2. So 6 months yan. So sa nakikita natin, ganito rin tatagal yung current activity ng Mayon Volcano. So right now, nasa pang 118 days na tayo, a little more than 3 months. And we expect this to last for several more weeks. Unless na magkaroon ng explosive eruption and mapabilis yung activity ng vulkan.
6: Okay, Director, mensahe at paalala nyo na lang po sa mga apektadong lugar na Mayon, eruption o itong ashfall para po manatili ligtas sa panahong ito.
8: Okay, so manatili tayong kalmado pero alerto. Again, nasa alert level 3 pa ng Mayon at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion at pyroclastic density current. So, paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone, mag-ingat sa ashfall, at sumunod sa official advisories. Para naman sa ating mga kasama sa LGUs, ipagpatuloy ang pagpapatupad ng safety restrictions at maging handa kung sakaling kailangan natin i-evacuate yung mga tao living beyond the 6 km per minute danger zone kapag itataas natin yung alert level.
6: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcon.
8: Maraming salamat din po.
7: Update naman sa sitwasyon sa Bicol Region. Ating pag-uusapan kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po.
9: Magandang tanghali, Asik Irene. Magandang tanghali, Sir Joshua.
7: Sir Julie, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa Bicol Region, particular sa mga apektadong lugar matapos ang ashfall mula sa Mayon Volcano noong Sabado?
9: Si Kevin, matapos nga yung nangyaring insidente sa Mayon Volcano noong Sabado, nakapagsagawa na po ng mga clearing operations ang ating mga kasamahan sa iba't ibang ahensya po ng response agencies, ano, magmula doon sa local government units at hanggang doon sa regional. At kasama na rin tayo syempre, no, sa national government ay nakapagpadala na tayo ng ating mga quick response teams para nga po dito sa pag-responde. Nabanggit ko po, no, yung mga debris clearing kung saan magkakasama, no, the debris clearing cluster led by DPWH ay nagsagawa na po, nagfo-flashing yung DFP, yung ating

0: Okay. Sir Julie, paano nyo po ilalarawan itong kapal ng ashfall sa mga lugar tulad ng Sakamalig at Ginubatan? At may comparison po ba tayo kumbaga dun sa mga naunang ashfall na nangyari sa mga nasabing lugar?
1: Sir Joshua, if you can repeat po your question, hindi ko lang nakuha okay. Yun at nagproblema ng konti sa audio namin. You were saying?
0: Yes, Sir Junie, pakilarawan po yung kapal ng ashfall sa mga lugar po tulad po dito sa Sakamalig at Ginubatan. May comparison po ba tayo kumpara dun sa nangyaring ashfall before? Mas makapal po ba ngayon? Mas matindi po ba yung epekto? Sir Junie?
1: Base po sa mga natanggap nating ulat, Sir Joshua, doon sa mga local government units natin ano, at saka sa pag-iikot na rin ng mga quick response teams, umabot po, yung iba po magkakaiba pa, no? Pero meron mga umabot po ng mga 2 inches, meron din namang mas manipes. Ano? Pero ang ginawa po kasi, ano, agaran na nagsagawa ng mga clearing operations, lalo na doon sa mga kalsada. Now, comparing it with other mga nangyari po, ano, ito kasi nangyari noong Sabado, kung makikita natin yung mga images, parang ito yung mas makapal na nausok, ano? Ang sinasabi naman, of course, ng FIVOX ay dahil nga ito sa fresh nga daw po yung lumabas ng mga uson, ano? Yung PDC. Kaya parang bigla siyang umusok ang dating, ano? Kaya nagdala ito ng mga abo, no? Sa mga iba't ibang mga munisipyo dito at sa syudad dito sa probinsya ng Albay. Specifically po, itong mga nasa 3rd district of the province of Albay. Siyempre, nagkaroon nga po, ano, mahirap yung nagkaroon ng dahil sa maraming abo, nahirapan po, no, lalo sa mga kalsada, yung ating mga motorista, no. Pero yun nga po, agaran pong nagsagawa ng clearing operations, no, lalo na dun sa mga kalsada, yung ating mga quick response teams.
2: Yes, Sir Junie, ano naman po yung nakikita niyong mga pangunahing pangangailangan ng mga residente ngayon na lubhang apektado yung mga areas dyan nito nga pong paglabas ng abo mula sa Bulkang Mayon?
1: Asik ay rin base doon sa mga napag-usapan nung nagkaroon na nga po ng mga emergency meetings, no, yung iba't ibang level ng ating DRRM councils, ang nakita po doon na pangangailangan, ano, ay yung mga masks, specifically po, no, kung merong mga N95 masks. In fact, ito po yung i-distribute, no, hindi lang ng OCD, pati na rin ng DOH, at saka ng DSWD, at saka iba't ibang ahensya po natin. Ano. So bukod doon sa N95 masks, nag-recommenda na rin po, no, na as much as possible, kung walang N95, gumamit pa rin ng mga face towels na pwedeng basain para pwede na rin takpan yon ng surgical masks. And then of course, kasama pa rin sa mga pangangailangan na nabanggit ng ating mga local government units, ay yung pong pangangailangan sa tubig, no? Both for the supply ng tubig na inumin at saka yung panlinis din nga po, no? At saka yung mga potable waters, no? Kasi lalo pa po, no? Na ngayon, syempre, tag-init pa rin tayo. So iniisip natin, both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig. No? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig. Pero ito naman pong mga supply ng tubig, ginagawa na rin po ng paraan. No? May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala. Ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils, ganun din yung mga karating ng mga probinsya, nagpadala na rin po, no? Magpapadala na rin ng mga water filtration facilities, no? Papunta nga po dito. And then of course, yung atin naman po mga hygiene kits, mga sanitary kits, no? Although sa ngayon po, no, hindi pa natin nakikitang kukulangin ito. We have more than enough. Kagaya nga po na nabanggit nyo kanina, Asek Irene, no? We have more than enough preposition food and non-food items. So yung dalawa lang po ang nakikita natin doon, no? Yung sa tubig at saka yung mga mas na yun na po ang ipinadadala natin ng mga tulong doon sa ating mga kababayan.
0: Okay. Sir Julie, kung sakasakali man po na medyo tumagal pa itong sitwasyon ng ating mga kababayan na apektado nga po nito matinding ashfall, ano po ang plano ng OCD as long-term support po sa mga apektadong komunidad?
1: Ang Office of Civil Defense naman po ay tuloy-tuloy yung coordination natin, no, both sa mga response agencies at ganun din dun sa ating mga local government units. Kagaya nga po ng nabanggit kanina Director Bacolcol, na kung maari man pong tumagal ito, no, tayo naman ang ina-anticipate natin, no, kung tumagal man ito or kung sakaling tumaas man po yung

0: alert level ay yun ang ating mga pinaghahandaan. So of course, naka-ready po no, yung preposition ng ating mga resources. Ganun din po yung ating mga contingency plans, no, nakalatag dun sa ating mga local government units na kung sakali nga pong mag-evacuate pa no, ng extended na mga permanent danger zones. Pero so far, nababanggit naman po ng DOST FIVOX na hindi pa po nakikita nga itataas yung alert level. No. But as far as our preparations are concerned, mas itinataas po natin ito para nga po anticipated natin na kung sakaling mag-escalate ay nakahanda po yung ating mga response agencies.
1: Well, Sir Juni, napakahalaga po ng mga nabanggit niyong impormasyon. At this point, ano na lamang po ang inyong mensahe at paalala para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa areas na malapit nga po dito kay Bulkang Mayon?
0: Maraming salamat, Asik Irene, sa atin pong mga kababayan, lalo na po itong mga kababayan natin na mga Bicolano po, ano. Aday po nindo pag sa walang bahala, no, lalo na po ang indong pong kalusugan, ano. Importante po ng kalusugan natin ay ating pangalagaan. Makinig po sa abiso, lalo na nung ating health cluster, no, led by the DOH, yung ating mga provincial city health and city health offices, no. Dahil po ito pong mga abo ay delikado po ito, no, kapag ka nalanghap, lalo na nung ating mga kababayan na may mga medical conditions, no, kapareho po ng asthma o mga respiratory problems. Kaya dapat po talaga as much as possible po magsuot ng masks kung pwede namang nasa indoors lang po, ano, para hindi ma-expose dito sa mga abo. At lagi pong makinig po sa mga abiso po ng otoridad, mga impormasyon na ibinibigay ng ating otoridad, lalo na po yung mga otoridad, lokal na otoridad na malapit po.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense.
2: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
4: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
3: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Consumer Watch, mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
7: GadWatch, Safe Spaces Act, Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
8: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
7: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
8: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
7: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
8: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
9: GadWatch,

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon, updates sa peace and development agenda at ang mga reintegration efforts para sa mga dating rebelde, ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD. Yusek, Alan, magandang tangali po.
1: Hello, magandang tangali po sa ating lahat.
0: Yusek, hingi po kami ng update sa pagpapatupad ng buong bansa mapayapa framework bilang pangunahing peace and development agenda ng DSWD.
1: Opo, sisimulan ko po sa ating mga kapatid na nasa Moro National Liberation Front. Nakahanda po kaming magbubukas ng panibagong yugto sa pamamagitan ng case management. Sa ilalim natin ang mga Moro National Liberation Front members sa case management upang patuloy natin silang mamonitor, patuloy natin silang masusubaybayan at patuloy natin silang pangangalagaan. Yan po ang sahane po yan ng Moro National Liberation Front. At sahane po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami. Dito naman po sa hanay ng pagsinaya natin ng isang turnover ceremony ng mga karagdagang 75 bahay o units ng Modified Shelter Assistance Units ay pupuntahan po namin ito ni Secretary Rex Gatchalian kasama po si ASEC Irene. Pupuntahan po namin yan sa Wednesday.
2: Well, Yusek Alan, paano naman po nakakatulong itong buong bansa mapayapa framework sa mas maayos na koordinasyon ng iba't ibang peace programs ng ating buong pamahalaan, lalong-lalo na sa mga conflict-affected areas?
1: Opo, palagi una-una po ay inuuna natin inahanda ang ating mga staff ng DSWD. Palagi po natin silang piniprepare, inahanda sa mga anumang ibibigay sa atin ng ating national government. Kami po ay nakahanda palagi para sa lahat ng panahon upang ipatupad ang mga peace programs ng gobyerno sa ating mga kapatid na MNLF, kapatid na MILF at ang mga maging yung mga PNPA na nagbalik loob at sumuko at bibigyan po natin sila ng panibagong buhay.
0: Okay. Yusek, sa usapin naman po ng reintegration, ano po ang kasalukuyang estado ng Social Case Management Service na layon nga pong tulungan ang libo-libo dating mga rebelde na makabalik sa normal na pamumuhay?
1: Opo, kasalukuyan po namin pinapabuti, pinapaganda at pinapaigting natin yung case management tool na ginagamit natin sa ating mga kapatid na MILF, MNLF at mga CPP-NPA. Pinapaganda po natin para tuloy-tuloy po ang ating programa sa kanila na kahit anuman po ang panahon ay mananatili sila sa hari ng gobyerno at magpapatuloy sila sa kanilang tuloy ang pagbago.
2: Well, yes, Yusek Alan, maganda po nabanggit nyo yung doon sa case management. So, aside from that, of course, paano natin natitiyak na tuloy-tuloy yung suporta sa mga former rebels mula nga po sa kanilang pagsuko hanggang sa ganap na silang makabalik o ma-reintegrate sa kanilang pong mga pamilya at komunidad?
1: Opo, tuloy-tuloy po natin ang ating monitoring sa kanila, patuloy po ang ating pakipag-ugnay sa kanila from time to time. At twice a year, bumibisita po kami sa kanilang mga kampo at kinakamusta po namin sila kung kamusta na ang kanilang kasalukuyang kalagayan. That's the most visit that we can do is twice a year. At ang iba naman dyan ay tatlong beses isang taon. Depende po yan sa kaso na hinahawakan namin. Pero sa kabuuan ay patuloy po ang ating relationship sa kanila. Patuloy po ang ating pag-ugnayan sa ating mga former rebels upang tuluyan sila magbago.
0: Okay. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, ano-ano po yung mga pangunahing tulong na ibinibigay ng DSWD sa mga dating rebelde? At paano po natin natitiyak na magkakaroon sila ng maayos na hanap buhay tungo sa kanilang pagbabago?
1: Oh, syempre, una-una pong binibigay natin sa kanila lahat ng mga tulong na available sa DSWD. Yan po ang aming pangunahing ginagawa sa kanila. Kung ano man po ang mga pangunahing tulong na kailangan nila na pwedeng maibigay ng DSWD, ay inibigay po namin. Ngayon doon naman po sa mga ibang ahensya na labas ng DWD ay nire-refer po natin sila, tinutulungan po natin sila kagaya po ng TESDA, Department of Labor and Employment at DTI. Kami po ay nagre-refer sa kanila at marami na po sa kanila ang sumasailalim sa ngayon sa iba't ibang mga programa ng mga ahensyang ito at marami na po sa kanila nakikinabang.
2: Yes. Yusek Alan, meron po bang mga challenges na kinakaharap sa reintegration ng mga dating rebelde? Lalo na po sa aspeto ng stigma, ng trabaho at yung pong pagtanggap ng komunidad.
1: Opo, marami pong challenges actually. Unang-una, yan po ang kanilang status sa kanilang buhay, yung kanilang lawak ng kanilang pinag-aralan. Kasi po, karamihan po ng ating mga trabaho at mga kakayanan sa pagtrabaho, kailangan nila ng mga high school graduate, college graduate, at yan naman po ay pinupunuan po natin sa pamamagitan natin sa pagtulong, sa pag-labor sa kanila, sa mga sa TESDA at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang makakuha sila ng angkop na trabaho na sapat sa kanilang kakayanan.
0: Okay. Yusek, kumustahin din po namin yung inyong pakikipag-ugnayan ng DSWD sa iba pong ahensya tulad ng sa AFP, sa PNP, at sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak itong holistic o whole of nation approach pagdating po dito sa reintegration process.
1: Sa bahagi na yan, napakainam po ng ating relationship sa mga government agencies, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, para sa pangunguna po ng Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police. Tayo po ay nakipag-ugnay sa kanila, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng ating mga rebel returnees. Kung ano man po mga pangangailangan nila na kaya nilang maibigay, ay binibigay nila agad at maganda po ang ating relationship sa kanila. Ganon din po ang ating relationship sa ibang mga ahensya ng gobyerno ay patuloy po ang ating pag-ugnayan at kung kayang ibigay ng mga government agencies ay binibigay nila agad. Ngayon kung hindi naman ay ginagawa natin ito ng paraan para po mabigay natin sa kanila ng sufisyente.
2: Yes. Yusek Alan, going back to the assistance being extended by DSWD and other government agencies, meron po ba tayong long-term monitoring or follow-up system upang masigurong sustainable yung pagbabagong buhay ng mga dating rebelde?
1: Opo, ASEC, at yan po ang ating isa sa mga tinututukan ngayon dahil kinakailangan sa isang taon ay masakop muli o masakop palagi ang budget ng case managers natin. That is WD. Kailangan sumailalim sa mga case management ang ating mga rebel returnees. Kailangan masustain natin yung case management system natin na ginagawa natin sa kanila. O kaya't patuloy natin tinutuloy-tuloy yung case management natin, lalo-lalo na yung pagbibigay natin ng mga budget at iba pang mga kailangan nating mga case managers.
0: Okay. Yusek, sa ngayon po, ano-ano po yung mga bagong hakbang o inisyatibo ng DSWD para po higit pang mapalakas ang peace building at reintegration programs dito sa ating bansa?
1: Sa darating na linggo o sa May 19 o 18 ay pupunta po si Secretary Rex upang mamahagi, kasama din yata si Asik Erin doon, mamahagi kami ng mga tulong sa ating mga kapatid na dating member ng Abu Sayyaf Group. Sila po ay nasa 105 na mga dating ASG members at tutulungan po natin sila. At in fact, sana po ay makarating din na Pangulo para maibigay natin iba pang mga tulong. Yan po ang isa sa mga monitoring at tuloy-tuloy na pag-asikaso natin sa ating mga dating member ng former rebels.
2: Yes, and Yusek Alan, maraming salamat po sa mga impormasyon na ipinamahagi nyo ngayong tanghali. Mensahe na lamang po para sa ating pong mga kababayan para mas lalo pa pong maunawaan ang buong bansa mapayapa framework.
1: Well, una-una, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kawunin ng ating government agencies na talagang tumutulong at nakikiisa sa SWD upang ibigay natin ang lahat ng mga tulong na ibigay natin ng gobyerno. Ako po ay nagpapasalamat sa mga government agencies na ito. At ako po ay nananawagan po sa ating mga kababayan na sana po ay tuloy po ang inyong suporta sa amin sa anumang pamamaraan nito at pagpatuloyin po namin ang tulong natin sa ating mga dating member ng Rebel.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alan Tanhusay mula sa Peace and Development Group ng DSWD.
0: Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gador, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 na umaga, dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat barangay makikinabang sa General Trias sa Cavite kaninang umaga. Ipinamahagi ng Pangulo ang 10 kilong bigas sa 2,000 benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. At ang itinurnover na 6.6 million pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat barangay sa General Trias City ay nakatanggap ng 200,000 financial assistance. Nakausap din ng Pangulo ang 165 bagong Pilipinas barangay scholars na sumailalim sa orientation.
1: Aabot naman po sa 8,000 law enforcement personnel ang i-deploy para sa 48th ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin ngayong Linggo sa Cebu. Ang detalye sa report ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
2: Bago pa man nagtungo sa kanya-kanyang mga deployment, pinagsama at binasbasa ng nasa mahigit 8,000 mga law enforcement personnel sa Mactan Shrine para sa opisyal na send-off ceremony na pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. kasama mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies at mga LGU. Iisa lang ang mandato ng lahat, tiyakin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa lungsod ng Lapu-Lapu.
3: We don't have any threat so far na nakita since the start of the preparation.
4: The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it.
2: Ayon naman sa Cebu Provincial Government, handa na rin ang lahat ng mga ahensya at mga tanggapan sa lalawigan na may gagampanang tungkulin para sa ASEAN Leaders Summit 2026. At dahil sa magiging mahigpit ang seguridad, lalo na sa Lapu-Lapu City, humihingi naman ang kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa mga kababayan. Dahil sa makikinabang din ang lahat sa aktibidad na dadaluhan ng mga leader mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN.
5: Meron sigurong mga inconvenience na may experience in sometimes in those days, a few days lang yun naman ng ASEAN. For example, in traffic, when the leaders would be transferring from where they're billeted to the Mactan New Town area, or from, let's say, the airport to the hotels. But limited lang naman yung time that the roads will be closed when they will be passing and then after it will be open. So may mga inconvenience in those times. But as GovBank said, long-term na effect kasi ng ASEAN is really, it will be really felt by everybody, especially our sectors. Tourism, our economy.
2: Nananawagan naman si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga kababayan na panatilihin ang kalinisan at bigyan ng mainit na pagtanggap ang mga delegadong makakasalubong.
6: Let's keep Cebu clean in the duration and of course after ASEAN as well, no? Because it's good for the environment. And this is a momentous event. Cebu being featured of all the 82 provinces, no? Kitay na pilian. So that alone would inspire us na we'll do our best and let's be hospitable to our guests. Kung naay mga delegates, no, at least give them a smile, give them the warmest Cebuano welcome.
2: Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, patuloy na isinusulong ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpapalakas ng creative industry o kultura ng bansa. Sa isang post sa social media, ibinahagi ng unang gina ang larawan kung saan kasama niya sa pulong sina Ayala Corporation Chairperson Jaime Augusto Zobel de Ayala at Managing Directors Mariana Beatriz Zobel de Ayala at Paolo Maximo Borromeo. Naging sentro ng kanilang pulong ang pagtukoy sa mga bagong pamamaraan para mas lumakas pa ang creative industry ng bansa sa pamamagitan ng public-private partnership. Ayon sa unang ginang, naging produktibo ang nasabing pagpupulong.
1: At bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday ang ating kasama na si Joshua. Happy birthday, Joshua!
0: Maraming salamat po. Thank you po. Lilipas din to. Yun. Ako naman, ipakik na naman, pambira. Oh. Ayan.
7: Happy birthday!
0: Ayan. Thank you so much po.
1: Happy birthday, Joshua!
0: Thank you po. Thank you po. Thank you po sa BPN family at sa PTV po. Thank you, Asik. Thank you po. Salamat. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng ating pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dublao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Promosyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagpakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan Balitang Sports at Balitang Artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita para sa araw na ito, ay atin munang makakasama ang Bureau of Customs o BOC dahil meron silang ulit, no? Meron po sila ulit na isang public auction para sa ilang mamahaling sasakyan na nasabat po ng naturang kawanihan. Alamin natin kung paano ay sinasagawa ang naturang auction, sino ang maaaring sumali at paano sinisiguro ng Bureau of Customs ang transparency sa prosesong ito. Makakasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Deputy Chief of Staff mula sa BOC Office of the Commissioner, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Attorney Bendijo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Hi, Ma'am Steph. Good afternoon. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs.
3: Maraming salamat po sa muling pagsama niyo po dito sa programa, Attorney Bendijo. Unang-una po namin nga katanungan para sa inyo, ano po ang layunin ng palibagong public auction ng BOC para sa mga luxury vehicles ngayong darating po na May 7?
4: Tama yan, no? Magkakaroon tayo ng public auction ngayong parating na May 7. Tandaan natin kasi merong mandato ang Bureau of Customs, no, na mangolekta ng revenue upang pantuntun sa mga pangangailangan ng ating bansa, no? Itong ating pag-conduct ng public auction, meron itong dalawang layunin, no? Una, makapag-generate ng revenue sa non-traditional means. Ibig sabihin, bukod sa pagbabayad ng duties and taxes, yung na-generate nating revenue sa auction ay nagiging bahagi din, no, ng pondo ng bayan. Ikalawa, sa pamamaraan din ng auction, ito rin ay paalala, no, sa mga gumagawa ng illegal, yung mga nagpapasok ng mga sasakyan at kung ano pa mang kagamitan ng hindi dumadaan sa tamang proseso, hindi nagbabayad ng tamang customs duties and taxes. Ito ay paalala sa kanila na mako-confiscate ang kanilang mga sinasmuggle na items at ito ay either ibebenta sa public auction or baka posible rin itong sirain, no, kung ito ay kontrabando. So, yan ang pangunahing dalawang layunin, no, na itong ating pagkukundak ng public auction.
3: Attorney, maaari niyo po bang Although ito ay lagi-lagi naman po natin na napag-uusapan kapag ang topic po natin ay yung mga public auctions na sinasagawa po ng BOC, pero I think this has to be reiterated pa, no? Lalong-lalo na sa mga bago nating listeners and viewers. Maari niyo po bang ninyong ipaliwanag kung paano isinasagawa ang sealed bidding process para po sa mga interested po, no, na kalahok nitong mga public auctions na ito?
4: Okay, so unang-una, kailangan muna nating mag-qualify, no, as a registered bidder. Kailangan nating mag-submit ng ating application form at mag-submit rin ng mga documentary requirements, no? Kasama dyan yung income tax return, yung financial statements ng inyong kumpanya, kung kumpanya man ang sasali, or ng individual, no, kung kayo ay magpa-participate in your individual capacity. At bukod dyan, kailangan nyo rin magbayad ng registration fee, no? At kapag tayo naman ay nadeklara na qualified bidder, on the day of the auction, dito na papasok yung ating tinatawag na sealed bid envelope process. So ang mangyayari dito, tatawagin isa-isa, no, ang mga sasakyan. Ang tawag dito ay sale lot number. So halimbawa, sale lot number, tapos yung ganitong sasakyan, lahat ng qualified bidders na gusto mag-participate sa particular na sasakyang ito ay magpo-post muna ng kanilang bond, no? Ang bond ay porsyento ng floor price ng sasakyan at sila ay munang magbabayad muna nito, no? Itong pagpo-post itong cash bond. After nila mag-post, so makikilala na natin kung sino ang mga qualified at interested na bidders, sila naman ay magsasubmit ng kanilang mga bid, no? At yung kanilang bid ay ipapasok nila sa isang envelope, seselyohan ito, at ito ay ihuhulog sa isang acrylic box, no, transparent itong kahon na ito. At kapag katapos itong panahon na kung kailan sila magsusubmitin ng kanilang bid, yung kanilang mga bid envelopes ay isa-isang bubuksan ng ating komite at dito na natin i-determine kung sino ang may pinakamataas na offer upang siya ang ideklara nating winning bidder sa particular sale lot na ito. Yun ang sealed bid envelope process.
3: Thank you for that, Attorney Bendijo. Ito naman po, no, siguro ito yung pinaka masasabi na isa sa mga mahalagang katanungan na kumbaga ito po ay ating bibigyang diin sa interview na ito. Paano po tinitiyak ng Bureau of Customs ang transparency at fairness sa ganitong uri po ng auction?
4: Nako, napakaganda ng tanong na yan at maraming salamat sa pagkakataong ito. Unang-una, meron tayong IAM program, no? Inilunsad ito ni Commissioner Ariel Pumuceno. Ito yung Integrity, Accountability, and Modernization Programs. Pamamagitan ng mga prinsipyong ito, lahat ng proseso ng Bureau of Customs, kasama itong pag-auction, ay talagang sinusukat sa mga transparency standards. So in this case in particular, itong ating pag-auction, ito ay fully recorded at ito rin ay naka-live stream. Ibig sabihin, nakikita ng kahit sinong interesado ng publiko ang buong proseso sa aming Facebook page at ito rin pong buong recording ng kaganapan dito ay amin din pong pinapublish, no? So kung merong gustong magtanong o tingnan ang proseso, ay talaga pong pwede po nilang gawin yan. Ikalawa, yung pong ating nabanggit kanina, no? Sealed bid envelope. Ibig pong sabihin, hindi po nakikita ng kawaninang bureau yung lalamanin ng kanilang bid hanggat sa ito ay buksan. At para matiyak naman na walang palitan ng envelope, walang palitan ng bid, ang ating ginagawang drop box, no, kung tawagin, ay isang transparent na acrylic box para makita ng publiko na nanonood na wala pong hocus-pocus, no, wala pong palitan ng envelope na magaganap. At yung buong proseso from start to finish, fully recorded, live stream, at lahat po ng kaukulang notices ay ginagawa po natin ahead of time, no? At syempre, bungad na rin sa utos ng ating commissioner, ang ating pag-auction ngayon ay every 2 weeks. So talagang lahat yan ay nakapublish sa ating website. Lahat ng mga proseso ay fully recorded at live streamed. At kahit sino ang gustong tumingin at manood ng auction na ito, ay maaari niya itong gawin. Yan po ang transparency standards na pinatutupad po natin sa utos po ni Commissioner Ariel Pumuceno.
3: Attorney Bendijo, ito naman po, no, siguro marami ang curious ngayon kung kasi yung mga luxury vehicles na sinasalang sa public auction, itong mga nakalipas ay yung kumbaga yung mga nasubasta from o nakuha from dun sa mga nasangkot no sa flood control anomalies. So ito naman pong batch ng mga i-auction sa May 7 ay bakit naman po nauugnay doon sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng konting background regarding po sa mga luxury vehicles na ito?
4: Tama yan, no? Yung itong mga ipapasubas natin itong paparating na May 7, bunsod sa ating mga naging proseso dito kasi nagkaroon pa ng mga hearing yan, mga pagkakataon na kung saan sila pwede mag-submit ng kanilang mga dokumento, no? At base sa mga dokumentong nakalap din ng ating bureau, ay ito ay mga nakarehistro, no? Sa mga kumpanyang lisensyadong maging POGO operator noon, nung meron pa silang kapasidad na mag-operate bilang POGO. Subalit nga, nung sila ay pinagbawalang mag-operate, at ito namang mga sasakyang ito ay na-confiscate, no? Even prior to the administration of Commissioner Ariel Pumoseno, eh doon na po natin na-establish na POGO-related ang mga sasakyang ito. At karamihan sa mga ito ay hindi na rin nag-contest, no, yung mga registered owners dahil karamihan din po yung mga individually registered ay wala na rin po sa ating bansa, no, yung mga foreign nationals sa ito. Kung kaya't atin din pong pinapahayag in the spirit of transparency kung ano po ang pinagmulan ng mga sasakyang ito upang hindi naman magulat, no, yung mga potential na bidders kung ano ba ang pinanggalingan ng mga sasakyan ito. Yun po ang dahilan kung bakit natin sinasabi na ito po ay mga POGO-affiliated mga vehicles.
3: Ito naman po, magkano po ba yung kumbaga expected o inaasahan na kikitain po, no, ng ating pamahalaan mula sa at least, no, dito sa public auction na ito na gagawin niya sa May 7 at saan po mapupunta yung malilikom na pondo mula rito?
4: Ang kabuuan, no, kung ang pagbabasihan natin ay floor price lamang dahil ito ang pinaka-minimum bid, no, na pwedeng isumite, ito ay mahigit 70 million, no, ang ating makakalap at ina-expect na makalap na pondo sa pamamagitan ng public auction itong paparating na May 7. No. Again, itong sa auction na ito, ang may pinakamataas na presyo ay isang 2021 Rolls-Royce Cullinan, no? Ito ay may basic floor price na 27 million pesos mahigit. But as a cumulative figure for all the vehicles, ito ay abot ng mahigit 70 million ang inaasahan ng Bureau of Customs na makakalat after the May 7 auction.
3: Ito naman po, attorney, no? Siguro marami ang curious, no? Kasi nangyayari ito sa mga previews na public auctions. Ano po yung naging hamon, no? O masasabing hamon o challenge sa nakaraang public auction na kung saan iisang sasakyan lamang po, no? Yung kumbaga, yung naibenta po.
4: Well, ang pinaka top consideration talaga diyan ay presyo, no? Ito kasing ating mga pinasusubas ng mga sasakyan, hindi rin kasi basta-bastang pwedeng magbigay na lang ng presyo ang Bureau of Customs nang wala pong basihan, no? So, meron tayong mga sinusunod na guidelines mula po sa ating Commission on Audit na kung magkano ba ang mga depreciation na pwede nating i-factor upang mapababa ang presyo nito dahil hindi naman din ito brand new. Hindi naman din ito, kumbaga, parang first owner kayong bibili. Ito ay gamit na, ito ay second hand. So, diyan tayo nagkakaroon kadalasan ng parang, hindi naman issue, no, pero challenge. Kasi kadalasan, natataasan pa, no, yan ang perception ng ating mga bidders, natataasan pa sila doon sa kadalasang first auction pa natin. Dahil based sa first auction, limitado lang ang pwedeng ibawas ng Bureau of Customs sa presyo na pwede-pwede namin ipabid, no? Ang nagiging mindset ng mga bidders, kung ganyan lang kaliit ang diferensya ng pagbili niyan, sa halip na bumili na lang ng bago, eh bibili na lang sila ng bago kaysa mag-bid sa isang second hand na item. Pero sa ating experience, Steph, kadalasan sa second or third na auction, no, kapag na-adjust na natin yung depreciation factor, dito na nagkakaroon ng mas mataas na interest ang ating mga bidders dahil medyo mas reasonable na ang pricing ng ating mga sasakyan. Ganun pa man, as far as the Bureau of Customs is concerned, talagang sinusunod lang po talaga namin ang guidelines ng COA patungkol sa pagpepresyo ng depreciation at nang sa ganun, ma-maximize naman din natin ang halagang pwedeng makuha ng pamahalaan sa pamamagitan nitong mga non-traditional revenue generation activities.
3: Ito naman po, Attorney, in regards pa rin dun sa previous question natin, ano po ang susunod na hakbang po no, ng Bureau of Customs kung sakaling hindi muling maibenta ang ilan po sa mga luxury vehicles na ito?
4: Meron tayong sinusunod na guidelines, no? Issuance ito ng Bureau of Customs. Pwede tayong mag-conduct ng second auction. Yan po ay kadalasan nating ginagawa. Base sa aming mga naging experience, no, dito sa ating mga nangyaring auction ng nakaraan, talagang sinasalang pa namin sa third auction pa, no? Dahil sa pananaw din ng ating commissioner, ang pag-auction pa din ang pinaka-transparent na prosesong pwedeng gawin ng Bureau of Customs. Kasi nga, ito ay naka-livestream, fully recorded, may publication ng notice. Lahat ng yan ay may transparency standards. Ngayon, kapag hindi pa rin siya mabenta, no, on a third attempt, dito papasok yung ibang remedies available sa Bureau of Customs. Kung nababalitaan niyo yung nangyari doon sa Bugatti, hindi ba? Nakailang subok tayo na mag-auction dito, ngunit hindi ito nabibili, no? So dito papasok yung tinatawag nating direct sale or negotiated sale na tayo ay tumatanggap pa rin ng offer mula naman sa mga interested bidders. Ang kaibahan lang nito kumpara sa auction ang nagtatakda ng minimum floor price ay ang Bureau of Customs. Pagdating naman sa negotiated sale, ang nagtatakda, kumbaga, ang walang minimum floor price na itatakda, ang offer ng bidder ang nagiging konsiderasyon natin. Ganun pa man, matitiyak naman natin, no, dahil kapag sobrang baba naman ang binibigay sa direct offer, pwede pa rin itong tanggihan ng ating pamahalaan kasi ito ay disadvantageous. Yun lang ang kaibahan ng public auction at itong tinatawag nating negotiated sale.
3: Ito na lamang po siguro, Attorney Bendijo, bago ko po kayo pakawalan, ano po ang mensahe ng Bureau of Customs sa publiko hinggil sa kahalagahan ng pagsunod sa batas pagdating sa importasyon at paggamit po ng luxury vehicles? Go ahead po, Attorney.
4: Nako, maraming salamat sa pagkakataong ito, no? Sa ating mga kababayan na nagpapasok ng mga ganitong sasakyan, no? Hindi po humahadlang ang Bureau of Customs sa inyong karapatang magpasok at i-enjoy, no, ang mga ganitong sasakyan. Ang responsibilidad lamang po ng Bureau of Customs ay tiyakin na tama po ang inyong binabayarang customs duties and taxes. Bukod sa ito ay nag-generate ng revenue na ginagamit ng ating pamahalaan upang pondohan ang kanyang mga proyekto, ito rin po ay nagsisilbing proteksyon sa ating mga local car industries, no, dahil hindi naman po tatama na ang pagpapasok ng mga ganitong sasakyan ay basta-basta na lang na magagawa, no, nang walang regulasyon. Dahil ito naman ay ikapapahamak din ng ating mga local car industries. So, mula po sa Bureau of Customs, sa pangunguna po ni Commissioner Ariel Pumoseno, tayo po ay nagpapaalala sa ating publiko, sumunod po sa alituntunin, sumunod po sa batas, at magbayad po ng tamang customs duties and taxes. Kasi kung hindi po, andyan po ang Bureau of Customs upang kukunin po namin yung sasakyang yan, isisis po natin yan, at either isusubasta po natin or sisirain po natin dahil ito po ay kontrabando, ito po ay naipasok ng labag po sa batas. So sana po tayo ay sumunod sa alituntunin ng batas at magbayad po ng tamang duties and taxes.
3: With that, maraming salamat pong muli, Attorney Bendijo, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat po sa pagkakataon. Good afternoon po.
3: At atin muling nakasama sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Chief of Staff mula sa Bureau of Customs Office of the Commissioner. Walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Malacañang patuloy na nakabantay sa mga hakbang na ginagawa ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Nakatutok ang palasyo sa mga ginagawang pagtugon ng concerned government agencies, partikular sa paghahatid ng agarang tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Sa mga impormasyong ibinahagi ng Presidential Communications Office ay iniulat nitong nakahanda ang DSWD para mamahagi ng kailangan tulong ng mga apektadong residente gaya ng pagkain. As of 6 a.m. ng May 3, sabi ng PCO ay may nakaabang na 301,303 family food packs, 27,322 ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items na preparado na ng DSWD. Dagdag ng PCO na sa report na kanilang nakalap mula sa ahensya ay umaabot na din sa 39.6 milyong piso ang naipamahagi na sa ilalim ng Cash for Work at Emergency Cash Transfer Programs. Tuloy-tuloy din aniya ang clearing at cleanup efforts sa Kabalig, Albay at iba pang apektadong lugar upang maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, pinayuhan ng FIVOX ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa naturang bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi iniaalis ang posibilidad na maulit ang lava flows sa dalisdis nito na nangyari nitong Sabado. Sa programang Ronda Pilipinas, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na kailangang maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan.
6: Manatili tayong kalmado but we have to stay alert. Bali pang magkaroon ng ashfall, rockfall, lava effusion and PDC. So huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Naging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
3: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Patungkol pa rin sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon, nananatili pa rin ang 6-kilometer permanent danger zone sa palibot ng naturang bulkan matapos itong magkaroon ng lava dome collapse nitong Sabado. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Bicol Region Spokesperson Gremil Alexis Naz na wala pang abiso kung magkakaroon ng extended danger zones, ngunit nakasarado ang kasalukuyang 6-kilometer danger zone na mahigpit na binabantayan ng OCD kasama ang ating kapulisan at kasundaluhan. Matatandaan na kasalukuyang nasa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, batay na rin sa pamantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX.
7: Sa ngayon sir, 6-kilometer permanent danger zone, wala pa naman sir abiso kung magkakaroon ng locally ng extended danger zones. Pero itong 6-kilometer permanent danger zone, nakasarado po talaga yan sir. Kasama natin ang PNP at Armed Forces para ma-ensure na wala pong makakapasok.
3: Samantala, inilahad ni Naz na bago pa man ang nangyaring lava dome collapse nitong Sabado ay nasa mahigit 1,000 pamilya na ang bumubuo sa evacuees na pawang mga nakatira malapit sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon pa sa tagapagsalita ng OCD Bicol Region, dahil sa pyroclastic density currents o PDCs noong Sabado ay nadagdagan pa na mahigit 200 pamilya sa evacuation centers.
7: Dito naman po sa mga evacuation centers po natin, specifically yung sa evacuees, patuloy din naman po sir yung pagbigay ng tulong ng ating SWD ever since January 2026. Mm-hmm. Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps.
3: The Office of Civil Defense o OCD Bicol Region Spokesperson Gremil Alexis Naz.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa kaugnay na balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaan na ng 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ang kabuulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Habang patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon, walang tigil rin ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa DSW, aabot na sa 117 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Bilang tugon naman sa malalang ash fall ay agad na nagpadala na ng ready-to-eat food boxes at sleeping mats ang DSW sa libu-libong pamilyang albayano na napilitang lumikas. Inihanda na rin ang DSW ang mobile kitchen nito para makapagbigay ng mainit na pagkain lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Batay naman sa pinakauling tala ng ahensya, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol Region ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan kung saan nasa higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng

0: na tumabon sa ginobatan.
1: Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Tulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginobatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita na niya po ng kailangan, saka yung OCD, regional. Nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources.
0: Si Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Joy Maravillas.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat na mamahagi ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa Ginobatan Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o Watsan.
3: Dala po kami ngayon 5,000 food packs and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Ginobatan kung saan mga barangay ito ibababa. Kung ano pa mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan.
0: Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuga ng abo mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio, na monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente at agad na binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol.
4: Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers.
0: Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, nangako ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na tutulungan ang ating mga kababayang naapektuhan ng nangyaring lava dome collapse sa Bulkang Mayon nitong Sabado. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni PCIC Vice President Melba Manalo na kasalukuyang nag-iikot ang mga kawani mula sa korporasyon upang alamin kung sino-sinong agri-workers ang mag-a-avail ng assistance mula sa PCIC particular ang crop insurances. Ayon kay VP Manalo, tutulungan nila ang mga agri-workers sa pamagitan ng pag-indemnify ng pagbabayad o payout ng kanilang mga nasirang pananim, livestock at maging mga pangisdaan. Sinabi rin ng PCIC official na nasa 20,000 pesos ang maibabayad para sa nasirang pananim ng rice farmers.
5: Kung ito po ay rice sa mga rice natin, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natapunan. Sa buhay po naman natin ng mga hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa high value crops natin. Palagay ko yun po ang marami natin, high value crops, dahil hindi naman panahon ng taniman ng palay ngayon. Pero sa high value crops po natin, magkakaiba po ito ng halaga Subalit kung ito'y total loss, kung magkano po

0: yung kanilang nakasiguro, yun po ang babayarang buo ng PCIC.
1: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, pinatitiyak ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang agaran at kinakailang suporta para sa mga dating New People's Army o NPA combatants and non-combatants kasunod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Inatasan nito ang OPAPRU na makipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan upang alalayan ang naturang mga individual para matiyak ang mabilis at targeted na response. Aktibong inaalam ng OPAPRU field teams kung sino-sinong dating rebelde at kanilang pamilya ang naapektuhan ng aktibidad ng bulkan. Batay sa datos, may 42 na dating mga rebelde na kinilala ng Joint Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Intelligence Committee at 15 dating Rebels People's Organizations na binubuo ng 403 na non-combatant members sa Albay. Tiniyak naman ni Sarmiento na maayos na nababantayan at naibibigay ang lahat ng emergency relief at socio-economic support sa mga ito.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, House Majority Leader nanawagan sa mga kapwa mambabatas na agad ipasa ang Kalinga Act sa Kamara. Ang detalye ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
3: Nanawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng Kalinga Act upang agad maibigay ang tulong sa mahihirap, middle class at maliliit na negosyante na tinamaan ang tumataas na presyo ng langis at bilihin. Giit ni Marcos layo ng panukala na protektahan ang bawat Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang sa mga negosyanteng pilit bumabangon. Ang Kalinga Act o House Bill No. 8834 na isinulong kasama si Speaker Faustino Bojie D. III ay magtatatag ng pambansang sistema na proteksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Binigyan diin ni Marcos na ang pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Target na maaprubahan ang committee report sa pagbabalik ng sesyon bilang hakbang patungo sa plenary deliberation. Nauna nang nagsagawa ng serye ng pagdinig ang Legislative Energy Action and Development o LEED upang buuin ang pinagsamang bersyon ng panukala batay sa rekomendasyon ng iba't ibang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, Senador Erwin Tulfo nanawagan sa Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection kontra sa mga mapang-abusong negosyante. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
4: Hinikayat ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection sa mga negosyo para maiwasan ang mga lumalabag sa pinapatupad na price freeze. Napuna ni Tulfo na tila naging kambante kasi ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang diin ng senador na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado nito. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protektahan ng publiko, Dinagdag ni Tulfo na ang price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Binigyang diin na mababatas na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring humarap sa mga kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kanilang paglabag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni Dr. RJ Guangco, Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, na hindi isang clinical diagnosis o sakit ang empty nest syndrome o ENS. Sa panayam ng programang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni Dr. Guangco na ang ENS ay isang psychological development condition na karaniwang nararanasan ng mga magulang kapag bumukod na ang mga anak. Ayon sa dalubhasa, madalas ma-misinterpret ang salitang syndrome bilang isang karamdaman. Sa psikolohiya, tumutukoy lamang ang syndrome sa grupo ng mga sintomas o senyales na sabay-sabay na nararamdaman ng isang tao. Dagdag pa ni Dr. Guangco, nakararanas ng matinding kalungkutan, pakiramdam na nawalan ng papel o role sa buhay at pagbabago sa kanilang identity ang mga magulang na may ENS. Maihahalintulad aniya ito sa mga transisyon tulad ng retirement at midlife transition.
5: So, ganito po, sa atin pong tagapakinig kahit saan pumunta po yung lupalop ng daigdig, normal pong magsabay yung pagiging yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time may pride. So parang nami-miss ko siya pero proud ako sa kanya. So you see, so those kind of statements. So may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya, and then nakakaapekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. If we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil siya yung primary caregiver. That's the basic thing. Okay. Primary caregiver. Pero recent research nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So hindi gender.
6: Okay.
5: So ano pong ibig sabihin noon? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth. Mm. So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano katindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So, that's the thing.
1: Si Dr. RJ Guangco, Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, invasive alien species sa Metro Manila, ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine.
7: Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga napapaulat na Finlayson squirrel na namamataan ngayon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Justin De Ramos, Chief ng Coastal Resources and Forshore Management Section, sinabi nito ang pinsala na maaaring maidulot na invasive alien species sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa lugar. Anya, ang mga invasive species gaya ng Finlayson squirrel ay naninirahan sa mga puno na dapat ay pinamumugaran ng maraming species ng ibon. Dagdag pa niya, ang ilan sa may tuturing na invasive alien species gaya ng daga at kuhol ay nagdudulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Base anya sa Wildlife Act RA 9147, bawal ang pagpapakawala ng kahit anong species ng hayop kung walang pahintulot ng DNR, lalo na sa mga protected areas sa bansa. Paalala ng DNR, ipagbigay alam sa kanilang ahensya kapag may namataan na Finlayson squirrel o iba pang invasive alien species.
6: Finlayson squirrel in particular, maganda i-report nila either sa lokal na pamahalaan, pwede sa barangay, at i-report nyo rin sa DNR kasi tinitignan namin saan-saan nakikita itong mga Finlayson squirrel. So sinasama naman namin ito sa mga biodiversity monitoring namin dito sa Metro Manila kung saan-saan nakikita. Pero hindi naman kami nakakapunta sa lahat ng lugar. Kaya kung maaari ang ating mga tagapakinig, kapag may nakita kayong squirrel dito sa Metro Manila, i-report nyo kahit sa Facebook page ng DNR National Capital Region. Kapag may nakita kayo dito sa Metro Manila, i-message nyo lang po kami para malagay din po namin sa record namin, sa mga datos namin, para makita po din natin saan yung mga dapat may mga priority na actionan tayo mga lugar.
7: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 kabataan sa Rehiyon 2 pasok sa Government Internship Program ng DOLE kasabay ng Labor Day Celebration. Ang kabang-ulat ihahatid sa atin ni April Ratcho mula sa Tugigaraw.
8: Nasarok sa nga gasot ng aplikante tinapilikan mairama di Government Internship Program ni GIP ti Department of Labor and Employment wino DOLE Region 2. Itinaangay a GIP Fair, EJSMC ti Tugaygaraw kagiddan ti Labor Day Celebration. Dumanon itinasarok 8 gasot tinakipasat kan imunan ang nagrehistro online. Iti da ito a resulta ti awag da naragsakan ni DOLE Region 2 Director Jesus Elpidio Atal Jr. Agsipod taadu dagiti mang tarigagay ang mairaman iti government service. May isa da ito kinunan ang mayat asinyales nga adu pay dagiti agtutubo ang ngagtartalag. Ang may isa ti gobyerno ti ikon konsiderada kas source of employment. Nagyamanan mati DOLE ti partisipasyon dagiti partner agencies da kan dagiti local government units iti panangipaay ti oportunidad kadagiti agtutubo nga interns. Kaaduan kadagiti baro a graduate ang maikanti skills kan maadaan ti first hand experience iti panagserbisyo publiko. Manipod siyudad ti Tugaygaraw dayti ni April sa Lucon Ratcho para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratcho mula sa Tugaygaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Benguet Police Provincial Office, iniimbestigahan na ang paglaganap ng tanim na marijuana sa mga bayan na walang record nito. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
9: Ikonkonsidera ni Benguet Police Provincial Office Public Information Officer Police Major Edwin Serio ang makapaalarma iti panakadiskubre iti marijuana karigiti sumagmamano ang munisipyo iti probinsya ti Benguet asa na kadawyan na pasarakan iti illegal na droga. Inyebkas na naalarma da kalpasan nga nakaparo tagiti otoridad iti marijuana sadyay munisipalidad ti Atok, Tublay, Cabayan, Ken Sablan. Nupay saan akas iti kinaado dagiti naparot nga marijuana na karigiti nasa ng munisipyo no idilig karigiti mabigbigbig nga pakaimulmulaan iti may paretamula impanamnaman na nga agtultuloy iti panagbantay da tapno saan nga agsubli dagiti maatap a cultivators.
10: Kabayatan na inlawlawag na dagiti garden para parnelya kas iti pangbomba ken host ti imuna nga impablak da iti social media ket nasarakan da iti mismo nga planting site ken rumbeng koma a makumbeskar. No pa ikaslaga po ti konsiderasyon iti agdamang dadaulo ti Benguet PPO imbati da dagiti kagawaan tapno aramaten nagiti umili iti panagmula da iti nating ngem saan nga para iti marijuana. Base iti kaudyan nga datos nakaipatukumpal iti Benguet PPO tinasarok talugasot ken lima pulong anti-illegal drug operations iti sidong ti Oppland Ultimate Grass Cutter 2026 at nakarestaran iti walong individual ken nakakumpiskaran iti marijuana nga agbalor iti agdagop innam nga gasot a milyon na pesos manipod Enero aging gana iti agdama. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga biktima ng bagyong Basyang sa Catanduanes na katakdang tumanggap ng tulong mula sa Office of the President. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
11: Nakatala ang makaresibi ang provincial government kang Catanduanes ng 10 million pesos na tabang gikan sa Office of the President para sa mga naapektaran kang Tropical Storm Basyang. Sigon ni Governor Patrick Asanza, biglalaoman na maabot ang cheque gikan sa Social Civic Project Fund ni President Ferdinand Marcos Jr. basado sa surat kan Malacanang. Gagamito ng pondo para sa cash assistance na hasta sa 10,000 pesos kada pamilya para sa pagkakan, bulong, non-food items as in construction materials para sa rehabilitasyon kan mga naraot na harong as in evacuation centers. Pigshare tuman kan provincial government an marahay as in transparent na pananao kan pondo nga ni maparikas ang pagbangon kan mga apektadong komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Cebu Governor umapela ng pagtutulungan upang maging maayos at matagumpay ang pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong Linggo. Ang kawang ulat ihahatid naman sa atin ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
12: May apilar sa Cebu Governor Pamela Marikwatro ngadto sa mga Subuanon nga magtinabangay aron malampuson nga mapahigayon sa Cebu ang ika-48 nga ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 ug 8. Matod ni Marikwatro, ang iyang hangyo dili lamang isip gobernadora apan isip usab pangulo sa Cebu Coordinating Council sa ASEAN 2026 aron dili masayang ang matod niya usa ka golden opportunity aron ipakita sa tibuok ASEAN region ug sa tibuok kalibutan ang kaanhindot sa Cebu ug Pilipinas. Pipila ka mga pamaagi ang sugyot sa inahan sa lalawigan na makatabang sa kalampusan sa ASEAN 2026 hosting sa Cebu. Naglangkop kini sa maayong pagtratar sa mga delegado, visiting media o kaubang bisita. Dakong tabang usab matud niya ang pagsiguro nga limpyo ang palibot o insaktong paglabay sa basura. Nunot usab sa hosting ang ipahamtang nga traffic o security measures, hinungdan nga giawhag ni Marikwatro ang tanan nga mukooperar o musunod sa lagda. Ang gamayng pagsakripisyo matud niya mo resulta sa malungtarong epekto sa atong turismo, ekonomiya o imahin sa Cebu o sa Pilipinas aron makatabang sa paglambo sa nasod. Ipaygayon ang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pagpangulo ni President Ferdinand Marcos Jr. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo, 161 scholars ng TESDA sa Pasi Trade School matagumpay na nakapagtapos sa iba't ibang programa. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Marian Grace Erenieta.
13: Nag-graduate sa Nanoy Tuhay ng mga programa ang Siyentol Saysantay Uno Katesda Scholars ng Pasig Trade School sining karun lang. Ang mga scholars, beneficiaries ng Special Training for Employment Program o kon STEP, kag Training for Work Scholarship Program o kon TWSP. Nagdamos ang mga scholars sa Bread and Pastry Production NC2, Driving NC2 kag Early Childhood Care and Development Services NC3. Nagpanagtagman sang toolkits para sa mga graduates sa Bread and Pastry Production NC2 kag Driving NC2. Yara sa graduation ceremony sa Director Esther Babalo, Acting Regional Director sang TESDA 6, nga nagpanguna sa conferment sang graduates kag nag-administer sang oath sang incoming Parents Teacher Association o kong PTA officers. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Araneta para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Araneta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, pansamantalang tirahan para sa mga biktima ng lindol sa Maco, Davao de Oro at Caraga, Davao Oriental, handa nang i-turn over. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
14: Nakatakda nga i-turn over ugma May 5 ug May 6 ang modular housing units para sa mga benepisyaryo sa munisipalidad sa Maco sa Davao de Oro ug Caraga sa Davao Oriental isip temporaryo nga puloy-anan sa mga pamilyang naapektuhan sa linog niaging tuig apil na ang mga biktima sa landslide sa Maco. Sumala sa Department of Human Settlements and Urban Development 11 target nga mahatag sa Maco ang kinatibuk-an nga 50 ka modular units alang sa mga pamilyang naapektuhan sa linog ug landslide samtang 25 ka units sab ang giandam para sa Caraga alang sa mga residenteng naapektuhan sa linog. Sa Maco, ginakompleto na ang pag-install sa mga modular housing units humang miabot ang dugang ang mga container vans ni aging semana humang madilatar ang pag-release ni inigikan sa Davao Port tungod sa system issue sa Bureau of Customs. Ilang sa kasabutan sa mga lokal nga panggamhanan magamit sa mga benepisyaryo ang temporary housing sulod sa usa ka tuig nga mahimo pag mapalawig hangtod nga makahatag og permanenteng housing assistance ang LGU o mga partner agencies ngadto sa mga naapektuhang mga residente. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan. Taunang Balangay Festival sa Butuan City official ng sinimulan. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
15: Sa tibuok bulan sa Mayo, sari-saring pasundayag sa talento nga musimbolo sa kultura ug tradisyon sa mga Butuanon ang makita sa publiko ug mga bisita. Sigun pa ni Mayor Lawrence Lemuel Fortune, ang kasaulugan karong tuiga muhulagway sa kalig-on sa mga Butuanon, taliwala sa mga hagit sa ekonomiya ug sobrahan kainit sa panahon nga miresulta sa kawad-on sa supply sa tubig. Karong tuiga, dungan sa pagsaulog sa ika-40 nga selebrasyon sa Balanghay Festival, handumon usab ang ika-50 nga kasumaran sa pagkadiskubre sa sinaunang Balanghay boats nga napati karon sa kasaysayan sa Pilipinas. Dala sa padayong implementasyon sa pagdaginot human madeklara ang National Energy Emergency, daghang aktibidad ang gikansela. Apan sigon ni Mayor Fortune, bisan simple ang selebrasyon kumpara sa mga nanglabay mga tuig, padayon paghihapon ang ubang kalihukan nga mupasigarbo sa kultura o kasaysayan sa dakbayan sa Butuan. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi, Integrated Provincial Health Office ng lalawigan ng Lanao del Sur kasama ang PhilHealth Regional Office sa paglulunsad ng gamot program. Narito ang kabang ulat mula naman kay Malik Mambuay.
16: The Integrated Provincial Health Office, IPHO, sa Lano del Sur, na miyamang pod ko launching ceremony sa kining gulalanan ko guaranteed and accessible medication for outpatient treatment o dinagamot program ay nilubas sa Hijra Hospital si Samarantao, Lano del Sur. Ay kabasa o IPHO, Provincial Health Officer tuwa si Dr. Alina del Milalang, ang gula na tigin si Kuya kapag ugamot program na da kia tigin, amip na rin ang sabo sa matatangkal na kisamay sa ogub sa outpatient medicines, kabubasan so kalagasto agua kapya so primary care services sa mga Pilipino bataw labo so amita tao agua minda na rin ng mga darpa minalamat mong so medical director sa Hijra Hospital si Dr. Bashar Latif agusudar dupayana si Dr. Suhair Latif sa kinilumakiran ang kaya kalimud abiento ni rampan sa sugo so station manager sa DXS o Radyo Pilipinas Marawi si Baisura Sabdullah sumamu so PhilHealth Regional Vice President si Atty. Daguluan Makarambol na inaloy niyan aman na namar siran sa kiptuman ng sangkaya mga panaguntaman sa Kapkaden o Universal Healthcare sa Bangsamoro Region. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service.
17: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dediretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
17: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nanganganib pang bumulusok sa 63 piso kada dolyar ang piso kung magtatagal ang tensyon sa gitnang silangan at lalo pang tataas ang presyo ng langis ayon yan sa MUFG Bank. Ayon sa Japanese lender, maaaring umabot sa 62 hanggang 63 pesos ang palitan lalo na kung magiging mas agresibo ang US Federal Reserve at mananatiling mataas ang global oil prices. Nitong nakarang linggo, bumagsak ang piso sa 61 pesos and 57 centavos, ang pinakamababang antas sa kasaysayan. Binago rin ng MUFG ang baseline outlook nito at inaasahang gagalaw ang dolyar sa piso sa 60 pesos and 50 centavos hanggang 61 pesos and 50 centavos sa mga susunod na buwan dahil sa posibleng pagkaantala ng US rate cuts. Dagdag pa ng MUFG, mabigat pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng langis at lumalaking trade deficit habang tumataas din ang presyuhan ng bigas na nagpapahina sa sentimento sa merkado. Gayunpaman, naniniwala ang MUFG na maaaring makabawi ang piso kapag humupa ang tensyon sa Middle East at bumaba ang presyo ng langis, lalo na't itinuturing nilang undervalued ang piso sa kasalukuyang antas.
17: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Inilunsad ng Government Service Insurance System o GSIS ang Ginhawa Bike at E-Mobility Loan o GBEL para tulungan ang mga miyembro na mabawasan ng araw-araw na gastos sa pamasahe sa pamamagitan ng pagpopondo sa pagbili ng bisikleta at electric mobility devices. Ayon sa GSIS, bahagi ang programa ng mas malawak na inisyatiba ng administrasyon para sa mas livable na komunidad kaakibat ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na naglalayong gawing mas abot-kaya ang pamumuhay sa gitna ng energy emergency at mataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng GBEL, maaaring umutang ang kwalipikadong miyembro ng 100% ng halaga ng unit hanggang 300,000 piso na babayaran sa loob ng 36 na buwan. May 5% interest kada taon at walang service fee. saklaw ng loan ang brand new bicycles at iba't ibang electric mobility units tulad ng e-bikes, e-scooters, e-mopeds, cargo e-bikes at folding e-bikes. Ayon kay GSIS President at General Manager Wick Veloso, layunin ng programa na magbigay ng praktikal na solusyon sa tumataas na gastos sa transportasyon. Online ang aplikasyon sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App. Pinalalawak ng GBEL ang mga hakbang ng GSIS para maibsan ang gastusin ng mga miyembro, kasunod ng Ginhawa Solar Energy Loan na tumutulong naman sa pagbawas ng bayarin sa kuryente.
17: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Lalong humina ang manufacturing sector ng Pilipinas noong Abril matapos muling bumagsak sa contraction territory dahil sa patuloy na epekto ng digmaan sa Middle East na nagpapagulo sa kalakalan at produksyon. Ayon sa pinakahuling S&P Global Survey, sa humigit-kumulang 400 kumpanya, lumusot sa 48.3 ang Purchasing Managers Index mula 51.3 noong Marso. Mas mababa sa 50-point benchmark na naghihiwalay sa paglago at pag-urong. Ayon sa S&P, malakas ang ibinagsak ng new orders habang ang demand para sa produktong Pilipino sa ibang bansa ay lalo pang humina. Bumagsak ng pinakamabilis mula 2020 ang export orders dahil sa pagsasara ng ilang trade routes na nagdulot ng pagkaantala ng shipments at pag-aalangan ng mga kliyente. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na ng paghina ng operasyon ng mga pabrika kasabay ng lumalawak na epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Patuloy namang mataas ang gastos sa enerhiya at shipping dahil walang nakikitang senyales ng pagluwag sa sigalot, lalo na nananatiling deadlock ang peace talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
17: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-4 ng Mayo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 60 piso at 54 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga na 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 piso at 34 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 79 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 83 piso at 73 sentimo. Nasa 72 piso at 25 sentimo ang euro, 45 piso at 29 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 16 na piso at 41 sentimo.
17: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
17: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Nagliab ang Barangay Ginebra San Miguel at dinomina ang Rain or Shine 114-90 sa kanilang Commissioner's Cup matchup sa larong ginanap sa Araneta Coliseum. Umiskor ng 40 puntos si Justin Brownlee kabilang ang 6-3 para itulak ang Gin King sa kanilang ikawalong panalo o panalo sa 11 laro at solong second seed sa standings. Aminado si Coach Tim Cone na mabigat ang kanilang talo sa Meralco noong Biyernes pero anya, hindi yon ang tunay na Ginebra kaya't mabilis silang bumawi. Nagpasiklab din si Ralph Kuhn na may 15 puntos mula sa 5-3 habang naghulog ng 9-3 ang Ginebra sa third quarter para tuluyang kumawala. Nagambag si RJ Abarrientos ng 23 puntos at 11 assists, si Scotty Thompson ng 17 puntos at 16 na rebounds at si Troy Rosario ng 13 puntos para sa Gene Kings na tatapusin ang elimination rounds sa Mayo Agis kontra Talk and Text. Samantala, nalasap ng Rain or Shine ang 3rd talo sa huling 4 na laro matapos magsimula ang conference sa 7 magkakasunod na panalo. Pinangunahan ni Jalen Johnson ang E-Painters na may 16 na puntos at 10 rebounds pero hindi sapat upang pigilan ang paglayo ng Ginebra na umabot sa 26 na puntos ang pinakamalaking bentahe. Nagbigay din ng produksyon si Nagian Mamuyak, Anton Asistio, Adrian Nocom at 8 puntos sina Santi Santillan, Kaylan Chongson at Deo Quahao. Tatapusin ng Rain or Shine ang eliminations sa Mayo 9 kontra Converge.
17: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Sa isa pang laban sa PBA, tiniyak ng Meralco Bolts ang kanilang twice-to-beat advantage sa quarterfinals matapos talunin ang Blackwater Bossing 108-93 sa Araneta Coliseum. Umangat sa 7-3 record ang Bolts para patatagin ang kanilang pwesto sa top 4 kasama ang NLEX, Rain or Shine at Barangay Ginebra na may playoff incentive. Pinangunahan ni import Marvin Jones ang Meralco sa kanyang 26 na puntos at 12 rebounds habang kumuwala ang Bolts sa second half matapos magtayo ng 10 puntos na abante sa halftime. Umabot pa sa 26 na puntos, 98-72 ang kanilang pinakamalaking lamang matapos ang 3 ni Aaron Black. Nagambag si Chris Banchero ng 14 puntos at 8 assists habang may tig 12 sina CJ Cancino at Bong Quinto. Naglista si Black ng 11 puntos at si Chris Newsom ng 10. Samantala, nalubog sa 9-2 record ang Blackwater at natalo sa 7 sa huling 8 laro. Bumalik mula injury si Robert Upshaw III at naghatid ng 31 puntos at 12 rebounds pero nasayang ang kanyang effort dahil sa 19 na turnovers ng Bossing.
17: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Pinangunahan ng De La Salle University at University of Santo Tomas ang UAAP Season 88 3-on-3 Basketball matapos magkampiyon sa men's at women's divisions. Tinalo ng Green Archers ang Ateneo 21-18 para sa kanilang ika-apat na magkakasunod na titulo sa likod ng 13 puntos ni Luis Pablo na tinanghal ding Most Valuable Player. Sa women's side, wagi ang UST Growling Tigresses matapos dominahin ang Far Eastern University 21-11. Nanguna si Koy Danganan na may 9 puntos habang si Kent Pastrana ay nagwakas sa kanyang collegiate career bilang MVP. Nakamit ng National University ang bronze sa men's division habang Ateneo naman ang pumangatlo sa women's bracket.
17: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Dinoble ng San Beda University ang kanilang tagumpay sa NCAA Season 101 Beach Volleyball matapos masungkit ang ginto sa parehong men's at women's divisions sa Nuvali Sand Courts sa Santa Rosa, Laguna. Sa women's side, nagwagi ang Lady Red Spikers nina Bea Udarbe at Mariel Teves matapos talunin ang College of St. Benilde 18-21, 21-7 at 15-8. Ito ang 3rd titulo ng San Beda sa women's beach volleyball at unang balik kampyonato mula season 94. Sa men's division, gumawa ng kasaysayan ang Red Spikers nang makuha ang kanilang kauna-unahang men's beach volleyball crown tinalo rin ang Binild sa finals 21-17, 14-21 at 15-13. Pinaunahan ni na Axel Van Book at Pranger Tahilyudin ang panalo, isang matamis na pagbawi matapos ang maagang pagkalas sa indoor tournament. Nakakuha ng bronze ang Emilio Aguinaldo College sa women's division matapos talunin ang Perpetual, habang ang Letran naman ay pumangatlo sa men's side matapos talunin ang Arellano.
17: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, bumida si Angeline Colonia matapos masungkit ang dalawang silver medal sa women's 48-kilogram division ng 2026 International Weightlifting Federation o IWF World Junior Championships sa Ismailia, Egypt. Nakabuhat si Colonia ng kabuang 177 kilograms para sa ikalawang pwesto kasunod ng gold medalist na si Zalian Zheng ng China na may 189 kilos. Pumangatlo si Rebecca Groves ng Canada na may 174 kilos. Kumuha rin si Colonia ng silver sa snatch matapos buhatin ang 80 kilograms bago magtala ng 97 kilos sa clean and jerk. Tinangkapan niyang habulin ng gold sa snatch, ngunit hindi naingat ang 82 kilos sa huling attempt, kaya tinapos ni Zheng ang kompetisyon na may tatlong ginto. Hindi pinalad ang kanyang mga kasamahan. Sa men's 60 kilogram, nagtapos si Prince Kyle De Los Santos sa ikalima matapos makabuhat ng kabuang 261 kilograms. Sa women's 53 kilogram, pumuesto naman sa ikapito si Jody Peralta na may 183 kilos, 5 kilo ang kulang para makasampa sa podium.
17: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT.
17: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon!
19: Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ibinahagi ng direktor na si Antoinette Hadaune ang karanasan niya sa pagdidirek sa Josh Lea Love Team o itong sina Joshua Garcia at Julia Barreto sa pelikulang Love You to the Stars and Back. Ayon kay Direk Antoinette, nadadala nina Joshua at Julia ang kanilang mga awayan sa set na minsan ay nakakaapekto sa shooting. Pagbabahagi pa ng direktor, gumagaan ang kanilang trabaho kapag maayos ang samahan ng dalawa. Naghiwalay ang dating couple noong 2019 pero nanatili pa rin maayos ang kanilang relasyon at nakagawa pa sila ng comeback movie na Unhappy For You na naging matagumpay. Samantala, naging guest si Joshua sa podcast habang pinopromote ang bago niyang serye na Love Is Never Gone kasama si Ivana Alawi.
17: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon!
19: Samantala, matinding pressure at kaba ang nararamdaman ng celebrity love team na sina JM Ibarra at Young Smith dahil bibida ang dalawa sa paparating na seryeng Love Is Never Gone. Gayunman, mas nangingibabaw ang kanilang pasasalamat dahil nabigyan sila ng pagkakataong makatrabaho ang mga batikang artista tulad nina Ivana Alawi, Joshua Garcia, Dina Bonnie V at Michael De Mesa. Sa kwentong yan, gaganapin ni o gagampanan ni JM ang role ng best friend ng karakter ni Joshua, habang itong si Fiang naman ay magiging anak ng mga karakter na o anak o karakter ni Nadina at Michael. At ayon sa dalawa, bagamat first time nilang gumawa ng ganitong kalaking proyekto, kaya hindi maiwasan ng kaba. Mas pinili nilang mag-focus sa mga matututunan nila mula sa kanilang mga co-stars at director. Inamin din ni Fiang na hanggang sa kasalukuyan ay ramdam pa rin nila ang pressure, pero malaking tulong ang pagiging supportive at generous ng kanilang mga kasama sa set.
17: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: Walang planong mag-retire ang It's Showtime host at kumadyana na si Vice Ganda sa showbiz kahit 50 years old na ito, hanggat mahal at sinusuportahan pa siya ng mga manonood. Aminado siyang pagod itong si Vice at stress minsan, pero masaya pa rin siya sa kanyang mga ginagawa, lalo na sa It's Showtime at paggawa ng pelikula at pagko-concert. Bukas pa rin siya sa bagong challenges at pagtuklas ng ibang kakayahan, at naniniwalang marami pa siyang potensyal na hindi pa nagagawa. O wala siyang balak pumasok itong si Vice sa politika kahit lumalabas ang pangalan niya sa ilang surveys. Patuloy pa rin siyang gagamit daw ng political satire sa kanyang comedy, basta mindful siya sa mga sinasabi at tinatanggap niya na may mga tao daw na maaring ma-offend.
17: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At sa uli nating chika for today, hindi nakasama sa finale ng reunion concert ng dance group na Sex Bomb ang dati nitong miyembro na si Joppy Pagia noong Abril at 30 dahil sa kondisyon sa kanyang tuhod. Ayon sa talent management agency ni Joppy, kailangan sundin niya ang payo ng doktor na magpahinga at ituloy ang gamutan, kaya hindi rin siya nakapag-rehearse. Humingi ng paumanhin ang management sa fans at iginiit na mas mahalaga ang kaniyang pangmatagalang kalusugan. Matatanda ang sumailalim si Joppy sa knee procedure nitong Enero ngayong taon, at dati ring na-ospital dahil sa aksidente. Sa kabila nito, nakabalik na si Joppy sa pagpe-perform noong May 2 sa isang musical event sa Zambales kasama ang iba pang miyembro ng grupo.
17: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
19: At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na si Steph Vicente.
17: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Yan na rin po ang kabuuan ng edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio, maging sa mga naghatid ng mga ulat at segmento para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
17: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
20: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Discarding wise. Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang discarding wise. Discarding wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
18: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas!
0: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Discarding Wise.
18: Ayan. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan ibinahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang inflation outlook para sa buwan ng Abril at ang pagbagsak ng halaga ng piso kontra sa dolyar nitong nakarang linggo. Bukod dyan, ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang kanilang April 2026 inflation report itong darating na Martes. Ano kaya ang posibleng galaw ng Bangko Sentral sa mga susunod na buwan? At sa ikalawang bahagi naman ng ating programa sa segmentong Alkansaya, ano pa kaya ang ating pwedeng pagkakitaan para makatawid sa sweldo? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
20: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
18: Tumaas pa ang presyuhan nitong Abril. Tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang inflation sa pagitan ng 5.6% at 6.4%, mas mabilis kaysa sa Marso. Itinutulak ito ng mahal na langis, bigas, isda, karne, kuryente at mahina ang piso habang limitado ang ginhawa sa gulay at prutas. Binabantayan din ng tensyon sa gitnang silangan na maaaring magpamahal pa ng bilihin. Itinaas din ng BSP ang forecast para sa 2026 at 2027 sa 6.3 at 4.3%, parehong lampas sa 4% ceiling. Sa iyong palagay, Jonas, ano ang pagtataya mo sa inflation ngayong Abril at bakit?
0: Ngayon, ang una kong basa dyan ay nasa mga 5%. Nagulat ako na ang tingin nila 5.4%, no? Medyo mataas, no? Siguro ang isang pinakamalaking kaibahan siguro yung biglang paghina ng ating piso, no? Isa siguro, dahil nung una kong inanalyze yan, ang una kong tingin talaga 5%. So, kaya siguro ang kaibahan lang ngayon, mas humina yung piso, kaya medyo napabilis lalo yung pag-akyat ng inflation.
18: So hanggang 5% pa rin ang ano mo. Okay, tingnan natin, no? Oo. Itong Martes niya lalabas.
0: Kasi nung doon sa unang datos na napag-usapan nung March na 4.1% at yun ang aking ginamit na batayan, medyo mababa pa ng konti yung exchange rate. So siguro yung mabilis na pagtama sa atin nung paghina ng piso, isa yun sa mga contributing factor, no? At saka isa dyan yung baka biglang lalong pagtaas ng bigas, no? Kasi nakita na nating umakyat ito ng 3.6% nung Marso. Kaya ito ay isang hindi magandang sinyales na pag lumampas pa ng 5% yung inflation, talagang pwedeng may galawin ang central bank, no? Baka magtaas din sila ng isang off-cycle na adjustment.
18: Oh, yun nga. Ito nga, kamakailan lamang nagtaas ng 25 basis point rate hike ang BSP. Ano kaya ang mga kondisyon na maaaring magtulak sa BSP na magtaas pa ng interest rates?
0: Ngayon, dahil ang unang-una dyan, talagang yung mas mataas na inflation above 4.1% ay isang hudyat yan, ano, na para gumalaw sila. Kumbaga, parang nung una, ang tingin natin, medyo parang preemptive na nauuna sila sa inflation. Pero kung mas mabilis, kailangan nilang habulin. No? Kailangan nilang magtaas para masupil yung pag-akyat. No? So, ang isang madali niyan, pwede sila magtaas ng 50 basis points.
18: Oh, taas yun ah. Ano naman ang nakita mong immediate relief na maaring magpabagal sa pagtaas ng presyo?
0: Ngayon talagang lahat ng mga pangyayari, no, tulad nung kahit na maganda yung ginawa ng UAE na umalis sila sa OPEC, pwede namang kontrahin ng ibang mga membro kasi na magdagdag sila rin ng production. So kung magdadagdag sila ng production, pwedeng bumaba yung presyo ng langis, no?

0: Oo nga, sana naman, ano? Ito pa isa, no? Sinabi ng Malacanang na ang mahal na langis at iba pang external factors ang nagtulak sa piso sa pinakamahinang halaga nito. Noong April 29, bumagsak ang piso sa 61 pesos and 57 centavos kontra sa dolyar, ang pinakamababa sa talaan. Kinabukasan, nagsara ito sa 61 pesos and 49 centavos, pero umabot sa intraday low na 61 pesos and 75 centavos. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, isa sa pinakamalaking dahilan ng paghina ng piso ang unusually strong US dollar na humihila ng kapital papunta sa Estados Unidos at palayo sa mga emerging markets tulad ng Pilipinas. Jonas, pakipaliwanag nga kung bakit sinabi ni Secretary Balisacan na ang pinakamalaking dahilan ng paghina ng piso ay ang unusually strong US dollar.
1: Okay, ang tawag talaga dyan, ang tamang termino ay safe haven trade, no? Yung safe haven trade, ito yung pag natatakot ang mga investor, pupunta sila sa pinakamalakas na pera. Ang pinakamalakas na pera at pinakakumbaga widely accepted ay ang US dollar. So kaya makikita mo yung kanilang stock market, umaakyat kasi lahat lumilipat ng kanilang mga investment papunta sa US. Kahit gumagastos sila ng 25 billion sa gera, lahat ng mga potential impact, lalo na sa mga kumpanya na nag-i-invest sa AI, malaki ang ganansya nila. Kaya lumilipat sila doon sa tulad ng US. No? Kaya kumbaga nahahatak lalo yung pera ng mga ibang bansa papunta sa US at kaya lumalakas ang dollar.
0: Eh dahil naman sa paghina ng piso, ano naman kaya ang posibleng epekto nito sa inflation outlook ng Bangko Sentral para sa susunod na buwan?
1: Nako, kasi talaga habang umaakyat yung presyo ng langis at lumalakas ang dollar, talagang kumbaga sa atin, talagang double whammy ang impact sa atin. Kasi kada taas ng presyo ng langis, lalong lumalaki yung ating import bill. Kaya nga yung huling datos nung Marso o February ata nung importation, lumawak yan ng 13.6%. Ngayon, yung export natin, ay yung import natin, hindi naman dumami yung import natin. Yung pa rin, pero nagmahal. Kaya nangailangan lalo ng dollars, no? So yan ang mga rason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga lalong paghina ng ating pera.
0: Paano kaya yung tinataya ng gobyerno ang magiging epekto nito sa overseas Filipino workers o OFW remittances?
1: Alam natin na ang mga roughly 20% ng ating remittance ay galing sa Middle East, no? Ngayon, meron tayong mga babala, no? Tungkol sa pagpadala ng mga tao sa Middle East, no? Kung pwede, huwag tayong magpadala o ban na ata. So ngayon, hanggat hindi sila pinauuwi, nandun sila. No? Pero ngayon, ang current year-to-date natin is around 2.6-2.8% ang remittance growth natin. No? Kaso yung datos na yan ay first quarter. And typically, mahina talaga ang first quarter pagdating sa remittance. Nasa second and fourth quarter, ang dyan natin nakikita ang lakas ng ating mga remittance. Kasi yan ang mga panahon na bayaran ng tuition fee at padalahan ng mga pera. No? So, ngayon, hindi natin masabi na talagang hihina sila. Kung pabatayan natin yung mga, pagbabatayan natin yung mga dating datos, pag merong krisis, nagkakaroon tayo ng mas marami silang pinadadalang pera tulad ng pandemic, sila yung kumbaga tumulong. No? Hanggat walang forced evacuation, tingin ko, kayang mapanatili yung close to 3% growth this year. Pero pag pinauwi sila, dyan tayo medyo matatamaan.

0: Sa ngayon, parang wala pa.
1: Okay, okay. Ito, pagkalipas ng 3 linggong pagbawas sa presyo ng langis, inaasahan makakahalo ang galaw naman ngayong linggo, mahigit 2 buwan matapos maapektuhan ang global market dahil sa tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran. Tinatayang tataas ng piso hanggang 2 piso ang diesel, habang 3 piso hanggang 4 piso ang dagdag sa gasolina. Magro-rollback naman ng 2.50 hanggang 3 pesos and 50 centavos ang kerosene. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, may kapangyarihan ng gobyerno na gumamit ng sarili nitong computation para sa oil price adjustment. May posibilidad bang lumampas pa sa forecast ng BSP ang inflation kung magpatuloy ang pagmahal ng langis, Jonas?
0: Nako, oo. Talagang yan ang aking tinitingnan ngayon. Ano? Hmm. Dahil ang mga pangyayari ngayon na wala na yung hopeful effect. Yung kumbaga lahat tayo kada tingin sa news na uy mukhang may peace talk na ganito,
1: okay.
0: Medyo tumagal na, parang hindi na tayo naniniwala, no? O kumbaga napagod na tayo. Kaya ang nangyari, yung presyo ng langis unti-unting umakyat. Hangga't walang konkretong pag-uusap o mga guidelines na silang nasasabi sa parte ng Iran at ng Amerika, medyo talagang yung pressure na humina yung piso at tumaas yung presyo ng langis nandyan. Kaya kumbaga, kung nakakuha tayo ng konting relief sa presyo ng the last 3 weeks, mas dapat masaya na tayo.
1: Na? O kahit papano. Ano? Ito, nagbabala naman ng mga analyst na sinisimulang kumain sa purchasing power ng mga Pilipino ang pagtaas ng global oil prices na nagtutulak sa inflation na lumampas sa target. Umakyat sa 4.1% ang inflation noong Marso at inaasahang tataas pa nitong Abril na lumampas sa 2-4% target ng BSP. Sabi ng mga analyst, ang mga pagtaas na ito ay magpapahina sa household purchasing power at babawas sa konsumo ng mga Pilipino. Jonas, paano maapektuhan ng humihinang purchasing power ang konsumo at negosyo sa mga susunod na buwan?
0: Naku, talagang siyempre lahat tayo, no? Ikaw, ako, at ang mga may bahay, no? Talagang finifit natin yung budget kasi hindi lang tayo tinamaan sa transportation, tinamaan tayo sa kuryente. And syempre dahil ang mga pagkain ay inaangkat natin, no? At pinadadala kahit saan sa Pilipinas, may transport cost yan. Mm-hmm. Kaya nga yung imported inflation is roughly 60% at 40% yung tama sa atin domestic. Kaya, siyempre, magtitipid sila, di ba? Tulad ng nagbabatsang pagtaas ng mga presyo ng mga sa supermarket, no? Di ba? Parang ini-stretch hanggang next week yata. Pero, definitely, pag nag-adjust sila, talagang lahat magtitipid. No? Kaya, ang kinakatakot ng iba para makafit sa budget, either liliitan nila yung mga binibili nila o kumbaga, maghahanap sila ng substitute. Kaya yung iba talagang dahil nga mas mabilis ang pag-akyat ng mga presyo kaysa sa kita, talagang kumbaga mag-i-stretch tayo ng mga gastos mula sweldo hanggang sweldo. No?
1: Oo. Ayun. Ito, no, bago tayo mag-break, itong darating na Martes, Mayo 5, ibabahagi ng Philippine Statistics Authority o PSA ang inflation report para sa buwan ng Abril. Kaugnay nito, naghahanda ang merkado para sa mabigat na desisyon ng BSP at tinitimbang ng investors ngayon kung may June rate hike o mananatili muna sila sa wait and see dahil sa humihinang domestic demand. Ano reaction mo dito, Jonas?
0: Nako, ako ay pag lumampas kasi ng 5% yan, talagang baka magkaroon ng off cycle. Hindi na kailangan antayin ang June. Baka magtaas sila ng kahit 50 basis points.
1: Nako.
0: Kung talagang gugustuhin natin na pabagalin yung akyat ng inflation kahit masakit magtaas ng interest rate, eh pwedeng hanggang 0.75 kaya niyang gawin. Kung talagang desidido sila. Yun nga, ang problema lang dahil ngayon, binabalanse natin yung tinatawag na inflation containment o pagbagal ng inflation at yung potential growth rate natin, no?
1: Mm-hmm.
0: Nakikita pa lang natin na gumagastos ng konti yung gobyerno, eh bigla nating itaas yung interest rate, baka mahirapan yung economy. 'Di ba? So talagang balancing act ang ginagawa ng ating Bangko Sentral para maibsan yung pressure dito sa inflation at sana gumanda yung ating takbo ng ekonomiya, no?
1: Mm-hmm.
0: Eh siyempre isasama mo pa diyan yung paghihinang paggastos ng bawat Pilipino.
1: Yun yung mahirap eh, no? Mataas na nga ang dolyar tapos mataas pa bilihin. I know. At kaya magbabalik ngayon, po ang discarding mga... wise pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, particular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
1: At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Eto na. Ano pa kaya ang ating pwedeng pagkakitaan para makatawid sa sweldo? Jonas?
0: Nako, ito talaga no, sa ating mga mamamayan diyan. Merong mga siyempre, kung meron kang motorcycle at may oras ka, 'di ba? Pwede kang mag-delivery service.
1: Oh,
0: o kaya tama. Pwede kang mag-angkas, 'di ba? Pwede ka rin mag-carpool, 'di ba? At saka naman sa ating mga barangay, pwede naman sila mag-ano ng laundry, 'di ba? Yung kumbaga magpapalaba ka lang, may konting bayad, di ba? So, pwede rin yung parang assistant, di ba? Kumbaga, parang virtual assistant kung online, di ba? So, ito yung mga pwede nating, ito yung tinatawag na gig economy, no? So, pwedeng nag-e-enter ka ng data, kung may konti kang kaalaman sa computer, pwede kang magkaroon ng data entry, transcription. 'Di ba na magagawa na kumbaga hindi naman pwedeng pangmatagalan, no?
1: Oo.
0: Tapos pwede kang maging English conversationalist.
1: Mhm.
0: 'Di ba yung mga Koreano na o ibang mga tao na gustong maging matatas magsalita ng English o Filipino. Binabayaran sila ng 500 pesos kada oras, di ba? So, ito yung mga kumbaga pwedeng makatulong sa atin para maibsan. Tapos, ano pa yung ating ibang mga kaalaman, no? So, pwedeng kaya ba natin pag weekend gumawa ng pagkain at ibenta sa opisina, sandwich, di ba? Yung mga pwede nating magawa na hindi naman kailangan ng ibang kagamitan. Ano? Kumbaga nandito na sa loob ng bahay natin. Para practical, di ba? Yung isang maganda dyan, simpleng-simple lang. Kumbaga sa opisina mo, pwede kang magbenta ng itlog. Di ba? Yung boiled egg. Di ba? Yun na yung pwedeng pagkakitaan kahit maliit. Hindi naman kailangan malaki. Ang importante, may ginagawa tayo mga pamamaraan para ma-stretch ang ating budget.
1: Oo.
0: So ito yung mga, kumbaga kaysa mag-alala tayo, mas maganda meron tayong ginagawa na mga hakbang para positibo ang ating mindset. Mm. Isa pa dyan, pwede ka naman mamili ng mga bagay. Pag, you know, kung mahilig ka mag-mall, pwede mong ibenta sa ibang tao. Parang kumbaga, para kang pwede ka mag-live selling.
1: No, buy and sell. Diba?
0: Oo, buy and sell ka lang ng mga bagay na siguro, o sige, ito, may nakuha ako sa sale. Patungan mo ng konti. Mm. Diba? Ito yung mga pwede nating gawin na hindi kumbaga masyadong sagabal sa oras na ginagawa na natin. Mm-hmm. Hindi lang natin ginagawang parang maliit na negosyo, 'di ba? Oh. Kung naghahanda tayo ng baon, 'di ba? Ano ba naman yung maggawa ka ng ibang sandwich o sa mga kaibigan mo, o gusto mong maggawa kita ng sandwich, ito yung bawat isa, ito yung presyo, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, makakatulong ito para makagkaroon tayo ng extra income. Hindi naman ito pang matagalan, basta may oras lang tayo. Whether ito ay physical, meaning magbebenta ka sa mga kaopisina mo, mag-grab ka o mag-aangkas ka. Diba? Ito yung mga kumbaga very positive steps na talagang ginagawa mo o mini-utilize mo yung oras mo para magkaroon ka ng kita. Diba?
1: Oo. Ayun nga eh, isa pa pwede siguro yung kamukha kung meron kang sasakyan, pwede ka mag-carpooling, di ba? Pwede mong sunduin yung mga ka-office mate mo, ito charge mo since pareho lang naman ang opisina nyo, or di ba? Malaking tulong din yun.
0: Oo, malaking tulong yan. Makakatulong sa iyo yan sa, siyempre, lalo na ngayon sa taas ng presyo ng diesel o gasolina. Makakatulong yan, di ba? Tsaka kung nagbabayad ka ng toll, di ba? Makakuha ka lang ng isa dalawa, medyo kumbaga makakatipid ka na, hindi mo tinitingnan na kumita ka. Ang importante, maibsan mo yung iba mong gastos.
1: Correct. Diba? Oo. Eh bukod pa diyan, siguro makakatipid rin naman tayo sa pagkain. Kunyari, isang araw tsaga muna tayo, lugaw muna, isang araw lang naman eh. Ano ba naman 'yun? Hindi ka naman magugutom, 'di ba? So, parang lang ma-stretch yung budget.
0: Oo, tapos yung mga nagtitipid sa LPG, kung kaya mong lutuin na ng isang lutuan yung pang buong araw mo, di maganda, di ba? Para mapatipid mo, init-init na lang, di ba? So, kasi nga natatakot yung iba, baka magkaroon ng shortage sa kerosene at saka LPG. So, yung iba, yung init mo, microwave mo na lang, 'di ba? Kasi kuryente naman, 'di ba? So, mas kumbaga, mas makakatipid ka kaysa yung nagluto ka agad, 'di ba? Kasi mainit na yung kalan mo eh. 'Di ba? So, minamaximize mo lang yung kumbaga yung init at saka yung oras mo, maayos mo yung oras.
1: Ayan.
0: So, ito yung mga parang mga maliliit na gawain, pero yung kumbaga, ang tingin natin dito, hindi ka masyadong kikita, pero maiibsan ang gastos mo. Kaya ito ay discarding wise.
1: Yan. Oo. So, ano naman ang pag-usapan natin next week, Jonas?
0: Maghahanap naman tayo ng ano pa ang pwedeng gawin pag meron tayong mga ulam na pwede natin i-stretch.
1: Yan.
0: Diba? Mag-research tayo. Ano ba yung pwede natin lutuin na pwedeng sa susunod na pagkain mo at may natira, magagamit natin. So makapagbigay tayo ng mga ano yung pwedeng mga ulam na ganyan na pwede nating kumbaga maging transformer.
1: Ayos yun. Okay, tapos abangan natin kung anong resulta o yung announcement ng PSA sa Martes. Ano? Nako,
0: at saka ang GDP, no? Lalabas sa May 7.
1: May 7 naman, yung GDP. Anako.
0: May 7 naman. So makikita natin kung gaano kalaki ang naging epekto nitong dalawang buwan na gera.
1: Oo.
0: No? At ano yung impact sa atin kung gumastos na ba ulit ang gobyerno. Mm. So, ang tinataya ko dyan ay 3%. Ano? Mm. for the first quarter.
1: Oo.
0: Medyo mahina pa rin, matamlay, halos pareho ng nakita natin nung fourth quarter.
1: Mm-mm.
0: So tingnan natin kung mas mataas, mas maganda.
1: Okay.
0: Ayan. Sana naman mas mataas.
1: Oo. Sana naman. Ayun. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Sa mga pagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Lunes, ika-apat sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Dumako tayo ngayon dito sa Department of Social Welfare and Development, Bicol Region, para po sa mga tulong, assistance na ibigay ng ating DSWD Bicol Region sa mga naapektuhan nito pong pinakahuling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Director Norman Laurio ng DSWD Bicol Region. Director Laurio, maganda umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon, Bayang Mahal.
5: Yes po. Good morning. Magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig. At good morning, Pilipinas.
4: Good morning po. At Director Laurio, kamusta po ang kalalagayan ngayon ng at least Bicol Region, lalo na sa inyong mga sa inyong nasasakupan, ay humupa na po ba ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon?
5: So far, medyo nag-dissipate na po yung ating mga ibinugang abo, yung asphalt. Dahil nga po sa kahapon, ay medyo bumuhos po yung ulan po natin dito sa Albay at iba pang parte o iba pang bahagi ng ating Bicol Region. But at the same time, ay naka-alerto rin po pa rin kami dahil yun po yung anunsyo po sa amin ng ating PBOX na standby kang kung ano pa ang posibleng mangyari dito nga sa Mayon Volcano na kung saan ay hanggang sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin po yung Mayon. Yes po, sir.
4: Okay. So, sa ngayon po, ilan pong mga evacuation centers ang nakatayo at nag-ooperate? Dali, kasi yung matinding mga tinamaan, for example, sa Ginubatan at saka sa Kamalig. Ano po, Director?
5: Tama po yan, sir. Bago pa man po nagkaroon ng, sabi ka, malakas po, medyo malakas na pagbugan ng asphalt ano, nung nakaraang araw, mayroon na po tayong 1,105 sa mga evacuation centers po natin dito po sa Albay. Particularmente doon po sa Malilipot, sa Tabaco, sa Kamalig. At matapos nga po itong pagbaba ng PDC at Uson, ay nakapagdagdag po tayo ng additional 393 families mula po ito sa limang barangay po sa bayan ng Kamalig. Dito naman po sa Ginobatan, although marami po talaga yung naapektuhan, kung makikita po ninyo sa mga balita po sa ating telebisyon, ay talagang nabalot po ng asphalt yung mga pamamahay dito po sa Ginobatan. Ito po yung masasabi natin o ito po yung itinuturing na talagang grabe po yung tama ng pagbugaw nga po nitong Uson. Pero so far po ay wala pa man po tayong naitalang mga evacuees po dito sa bayan ng Ginobatan. Pero ang apektado po dito ay humigit kumulang po mga 30,000 na mga pamilya, mga residente dito po sa Ginobatan. But at the same time, dahil apektado po sila, ilang araw po na mag-release na lang ng mga pamamahay at ang iba naman ay mga magsasaka po natin na hindi po talaga sila makakapaghanap buhay. Kaya naman po kahapon mismo ay sa utos po ng ating buting secretary na si Rex Gatchalian, dahil mahigpit pong minomonitor po niya yung mga ginagawa po nating response operation dito po sa Bicol Region, dito po particularmente sa Albay. So nakapag-release po tayo ng 16,000 family food packs. Inisya lamang po yan sa bayan ng Ginobatan. Sa Kamalig naman po ay nakapag-release po tayo ng 8,000 plus na family food packs para naman po doon sa mga apektadong pamilya. At hindi ko po nabanggit kanina sa bayan ng Kamalig, mayroon po tayong almost 9,000 po na pamilya ang naapektuhan din ng pagbuga po nitong makapal na asphalt. Ngayon, ganun din po sa RPEFs po natin, yung Ready to Eat Food. Kung inyo pong matatandaan, lumabas po yung mga larawan ng ating mga kasamahan, tayo po mismo, na 5 o'clock po nagkaroon ng pag-alboroto yung mayon nung nakarang araw. Kinagabihan po, pagdating ng mga pamilya, mga apektadong pamilya dito po sa mga evacuation center, lalong-lalo na po sa Kamalig, ay agad-agad po na nagbigay po tayo ng paunang ready-to-eat food. Dahil po walang talagang, sabi pa nga, ay madalian po na pina-evacuate natin yung mga nasa 7 kilometer. Although ito po ay extended 7 kilometer na yun na nag-evacuate yung 393 na mga pamilya. Kaya lang po dahil nga sa grabe na pagbuga ng asphalt, ano, yung grabe na Uson, talagang kailangan mo talaga silang ilikas. So agad-agad po rin nagbigay tayo ng mga ready-to-eat food sa mga apektadong pamilya. At ngayon po, ngayong araw, ay magdi-distribute pa po ng family food packs doon sa iba pang mga apektadong pamilya dito po sa bayan ng Kamalig at Ginobatan.
4: Liwanagin ko lang po, Director Laurio, no? Yung 30,000 na sinasabi po natin apektado, pamilya po yan, 30,000 families.
5: Opo, pamilya po yan, 30,000 families, wow, po yan na apektadong pamilya dito po sa Ginobatan.
4: Sa Ginobatan pa lang po yun. Sa Ginobatan pa lang.
5: Po yan. So, klaruhin po natin, pag sinabi mo po kasi apektado, ibig sabihin, yung iba pong mga pamamahay nila ay talagang tinamaan po ng nitong pagbaba ng asphalt. Kahapon, kung makikita po ninyo, ay talagang habang nililinis po ng ating mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, particular na yung ating mga taga BFP na bit-bit yung mga hose mula sa kanilang fire truck, talagang puting-puti yung mga pamamahay, nakasara pa yung ibang mga pamamahay ng ating mga kababayan sa Ginobatan. Kaya naman, sa utos po ng ating Secretary Rex Gatchalian, agad-agad po tayo na nagbigay ng family food packs, kasi po nga hindi po yan makakapagtrabaho ng ilang araw habang maglilinis po sila. At siyempre, habang bumubuga pa po yung Uson o yung asphalt mula sa mayon, talaga madidisrupt po yung kanilang paghahanap buhay. Mm-hmm. Tayo naman po dito sa DSWD, may naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. Yes. Buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad po na nakakapag-dispatch tayo.
4: Yung pong mga pangangailangan na binibigay po ninyo, kasama ba yung malinis na tubig? Dahil isa sa mga problema ngayon is source ng malinis na tubig, Director Laurio.
5: Tama po yan. In fact, mayroon po tayong water filtration truck. Ito po water filtration truck, mula po ito sa DSWD Central Office. Naka-standby na po ito. Bago po po nag-alboroto ng medyo grabe itong Mayon Volcano noong nakarang araw, naka-standby na po ito sa ating 10 city. May 10 city po tayo doon sa Malilipot. 390 plus na mga pamilya po ang pansamantalang naka-anlong doon po sa 10 city natin. Sila po yung mga nakatira sa 6 kilometer permanent danger zone. So simula pa po noong January 9, noong nag-alert level 3 yung Mayon Volcano, sila po ay nilikas na po natin doon sa 10 city. So andun po naka-standby yung ating water filtration truck. And kahapon ay minobilize na po ito natin para kahit pa paano makatulong po sa pag-supply ng tubig dito po sa mga residenteng naapektuhan sa Kamalig at sa Ginobatan, sir.
4: Alright, Director Laurio, please hold the line. Nasa kabilang linya po natin si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po, nasa linya po siya. Mayor Baldo, maganda umaga po muli.
6: Magandang umaga po si Raiden. Kay Narigo, nandiyan po si Kuya Director RD Laurio.
4: Opo,
6: magandang umaga po, RD.
4: Alright. Okay, Mayor Baldo, so sabi niyo po kanina before the ikang itong flag raising ceremony ninyo, medyo nagbalik na sa normal ang sitwasyon? Hindi na masyado nag-aalboroto itong si Magayon?
6: Opo, medyo kalmado na po si Bulkang Mayon. Pero sabi ko nga po, yung bakas na iniwan niya, nandun pa rin. Kaya kailangan po talaga namin may mga gagawin pa rin nakbang para po may balik yung anak po ay ng mga tao po natin.
4: Alright, Mayor Baldo, so sa kasalukuyan po, ilan pong mga constituente ninyo sa Kamalig Albay ang apektado?
6: Yung apektado po nung landfall, nasa 8,000 plus families po to na yung po ang iningi po namin din po sa DSWD na mabigyan po natin ang putak. Pero okay naman po kay RD na mabigyan po to lahat.
4: Okay, so sa ngayon po, kamusta yung mga pangunahing lansangan, kalsada? Dahil na-feature po sa mga balita simula pa nitong weekend, yung matinding bagsak ng asphalt, yung kapal. Ano ho, at halos talaga tumakip na sa mga kalsada.
6: Hello po, napuputol-putol po.
4: Okay, yan po, Mayor Baldo, naririnig niyo na po ako?
6: Hello?
4: Mayor? Mayor? Mayor? Okay. Medyo baka...
6: Hello po.
4: Hello, Mayor?
6: Medyo okay na.
4: Ayan, okay. Kamusta po yung mga pangunahing lansangan natin, Mayor Baldo? Nadadaanan na po ba ito? Kasi last weekend talagang matindi yung bagsak ng asphalt. Maraming mga kalsada na takpan ng ikanga abo. At pag ito'y napabayan, talagang titigas ito. Pero kamusta po ang coordination ninyo with the DPWH din, Mayor Baldo?
6: Okay naman po yung clearing operation namin po doon sa mga kalsada namin. Natapos na din po namin yung National Highway. Sa tulong po ng Bureau of Fire and ng DPWH, then ng PNP po, medyo na-clear na po to. Doon na po kami, papasok doon po sa mga barangay kasi nandun po yung mas makapal na tambak na abo na kailangan po malinis.
4: Mm-hmm. So sa ngayon po, ano po ang mga hakbang ngayon ng inyong pamunuan bilang mayor ng Albay, ng Kamalig, para po dito sa ating mga kababayan na apektuhan ng asphalt na ito?
6: Sa ngayon po, mamimigay po kami ng food pack na binigay po ng DSWD doon po sa naapektuhan ng asphalt. Then, pero yung talagang makapal na abo na tinamaan na barangay, yun po ang iningi po namin sa DSWD na mabigyan po ulit ito para magamit nila doon po sa paglinis ng mga kanilang mga bahay-bahay. Kasi talagang apektado, wala na po mga gulay-gulay na pwede nilang lutuin doon po sa mga bahay nila kasi talagang tinamaan po ng abo.
4: Okay. Alright. Siguro balikan ko lang si Director Laurio. Director Laurio, narinig niyo po ba yung nabanggit ni Mayor Baldo?
5: Tama po yun. Tayo naman po dito sa DSWD. Halos na sa 301,000 ngayon yung stockpile po natin sa ating regional, provincial at mga municipal warehouse po natin sa buong Kabikulan. So ibig sabihin, hindi lamang po ngayon ang ating pinaghahandaan. Kung inyo pong makikita, eh papasok na po yung buwan ng Hunyo. So papasok na naman po yung mga malalakas na bagyo na kung saan ito pong Bicol region ay talagang kinukonsidera po nating typhoon path po ito. So ibig sabihin, aside from the 300,000 po, ay may mga parating pa po tayong augmentation. Yung po yung minomonitor at talagang mahigpit na kautusan ng ating butihing secretary na si Rex Cacellan. Dahil alam naman po natin, mismo ang ating Pangulong, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang nagmomonitor dito po sa mga kaganapan sa pag-aalboruto po ng Maynila. So si Mayor Baldi naman po ay palagi po kaming nagko-coordinate, nag-uusap po kami kung ano pong kailangan ng kanyang mga kababayan po natin, kapwa Bicolano sa Kamali, ay binibigay po natin yan, sir.
4: Alright, with that, Director Laureo, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po. Alright, balikan ko lang. Alright, balikan ko lang si Mayor Baldo. Mayor, bukod kasi sa mga evacuation centers at sa ginagawa po nyo mga hakbang bilang ama ng bayan ng Kamalig, siyempre bukod dito sa mga agricultural at saka sa inyong mga konstituwente, kapansin-pansin din yung mga ulat na may mga naapektuhan ding mga alagang hayop, livestock, nangangamatay din. Meron din po ba kayong provision para dito? Dahil malaking bagay din yung mga livestock na ito para sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Kamalig.
6: Actually, kinausap po na agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamit din po nila ito sa kanilang farming. Then, nagagamit din, dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang paraan namin para mabigyan ng tulong din.
4: Oy, teka, naputol yata yung linya ni Mayor Baldo. Po, kausap lang natin kanina, naputol lang ang linya kay Mayor Caloy Baldo. Kanina kausap din natin si Director Laureo, SWD Bicol Region. Yun naman, dumako tayo sa aspeto ng kalusugan. Ang ating mga kababayan na apektado ng matinding pag-alboroto na yan ng Bulkang Mayon. Kanina po natin ang komunikasyon ng OIC o Office in Charge ng Regional Director ng DOH Bicol Region. Ang iba kundi si Dr. Rosa Maria Rempilio. Director Rose, maganda umaga po at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
7: Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig sa programa ninyo.
4: Maraming salamat po, Director Rose. Ma'am, napatawag po kami para kamustahin ang mga hakbang ng Department of Health Bicol Region para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan na talagang apektado nitong mga ash fall na nangyari ngayon dahil sa pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon. Ayun pong mga face mask at gamot at anumang mga sakit na maaring madulot nitong matinding ash fall na ito, Director Rose.
7: Opo. Ito pong nakaraang ashfall event niya, medyo malakas po talaga siya kasi medyo malapit na po yung abo sa ating mga kabahayan. Kaya kung mapapansin po, medyo kumapal po talaga yung abo na nasa communities natin. So this weekend po, nagkaroon tayo ng pamamahagi ng mga gamot at face mask sa ating mga kababayan sa Albay, especially sa dito po sa naapektuhan sa southern portion ng Mayon, yung mga bayan ng Kamali, Ginobatan, yung medyo mas matindi yung apekto po ng abo. Mm-hmm. Nag-release din po tayo ng mga advisories kung paano pangangalagaan ng sarili habang merong active na ash fall kasi po itong abo, malaki po ang epekto sa kalusugan. Pwedeng maapektuhan ang ating mata, ang ating pagkain, ang ating paghinga. And yung general safety po, pag ganito pong may ash fall, nagkakaroon po tayo ng malabo o zero visibility sa daan. So, madaki din po yung possibility magkaroon ng aksidente. Pangalawa, pag may active ash fall po, yung mga napupunta po sa kanilang mga bubong, bumibigat po yung ating mga bubong, may possibility na bumagsak. Pinag-iingat din po na antayin munang mawala yung active na ash fall bago maglinis.
4: Okay.
7: So, for our eyes po, ang pangangalaga, mas maganda, aside from the face mask po, na N95 ang recommendation, but we can use alternatives po. Pag hindi available ang N95, makabubuti po na may nakagoggles.
4: All right.
7: Para
4: sige.
7: Hindi malagyan.
4: So sa ngayon po, tanong ko lang, Dr. Rose, ano ang status ng ating mga government hospital? Anong alert status ng mga DOH hospitals natin ngayon?
7: Ang DOH hospitals natin po, since January, hindi naman po kami nagbaba ng code white. Nasa code white po talaga tayo.
4: Okay.
7: In anticipation for any eventualities. And itinataas po natin ito pag meron potential na mass casualty. So far po, wala naman tayong nakikitang rason pa para magtaas ng code alert.
4: Mm-hmm. Okay. Sige, Dr. Rose, nasa binabalik lang namin sa linya si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po? Huwag niyo pong bababa yung telepono, ano po? Mayor Baldo, thank you po sa pagpa-reconnect sa amin sa ating programa, Mayor Baldo. Mayor Baldo.
8: Hello, good morning.
4: Ayan, good morning po. Ayan. Okay, Mayor, kamusta po ang kalusugan ng ating mga kababayan sa Kamalig? Meron na po ba tayong mga reported na mga dumaranas na mga sakit o pulmonary diseases sa hipo ng Ashpol?
8: Kasi ang kapo na talaga dito, yung mga ubo ng mga at saka yung mga senior citizen na medyo talagang naapektuhan ng Ashpol, nakalangap ng mga abo. Kaya medyo yun ang nagiging ko lang naman po ang initial na problema.
4: And of course, yung pong malinis na tubig, Mayor, may sapat po bang malinis na tubig na maiinom yung ating mga kababayan o kinakailangan pa natin itong tulong ng DSWD?
8: Hello, sir. Medyo mainam po signal. Di ko masyado po maintindihan.
4: Okay. Sige po. Alright. Sige, Mayor. Ganito na lamang po. So, sa puntong ito, ano po bang mga mensahe na pwede niyong ipadala o iparating sa ating mga kababayan o anumang mensahe na gusto niyong iparating sa Department of Health? Kasi kasama po natin ang Department of Health sa kabilang linya naman, Mayor Baldo.
8: Ang pinakakailangan po siguro namin ay yung face mask at saka yung mga gamot doon sa mga ubo ng bata at doon po sa mga senior citizen na rin. Kasi sila ang masyadong vulnerable na kailangan. Siguro baka mabigyan kami ng gamot, yun po ang pinaka-initial na kailangan namin. Kasi yung mga nebulizer, nagdagdag na din po kami. Kasi kailangan din po yun, kasi yung mga ina-asma, kailangan talaga mausok para po yung kanila makahinga ng maluwag po.
4: Okay, with that, maraming salamat po, Mayor Baldo. Dalangin po namin ang maaagarang pagbangon ng Kamalig Albay.
8: Salamat din po.
4: Maraming salamat po. Alright, Dr. Director Rose, good morning po muli. Ano po, narinig niyo
7: po
4: yung...
7: Good morning po ulit.
4: Opo, narinig niyo po yung nabanggit ni Mayor Baldo ng Kamalig. So, face mask, talagang kailangan, ano po, at yung mga additional na mga gamot. So, sa ngayon po, kamusta po?
7: Magbababa na lang po tayo. Oh, sir. Yesterday po, nagbigay na tayo ng initial sa Kamalig.
4: Mm-hmm.
7: Pero this week po, magbababa po tayo ulit.
4: Mm-hmm.
7: In the same manner na ganun naman po yung nangyayari since January... Every month, nagre-replenish tayo. But this time, since mas malakas po yung ashfall, mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan. Kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may DTTB pa po, na tumutulong po sa ating mga local health workers para sa pangangalaga ng kalusugan. Ang logistics po, ina-augment po natin yan. At i-augment ko specifically for Kamalig dahil nag-appeal na ulit si Mayor.
4: Mm-hmm.
7: Pero baka hindi na po siya na-inform kahapon na nag-deliver kami.
4: Yan, okay. Well, so nabanggit po nyo kanina, code white pa rin tayo?
7: Code white, opo. Opo.
4: When we say code white, what do we mean by code white ba, Director Rose?
7: Ito po yung naka-alert ang ating mga hospitals and ating health facilities for any eventualities.
4: Mm-hmm.
7: Para handa lang po sila. Ang ating mga resources on standby for possible distribution. Pero nagdi-distribute naman na po tayo, kaya lang hindi siya malakihan pa.
4: Mm-hmm. And based, of course, pag-monitor po rin nyo sa mga DOH hospitals natin dyan sa Bicol Region, nakapagtalaba tayo ng pagtaas ng mga na-admit o pumupunta sa emergency rooms, sanhi ng mga pulmonary problems? Okay. Wala pa.
7: It's just that, nung dito sa dalawang, eto po sa Ginabatan and Camiling, meron tayong mga ilang nilang nakita na inatake ng asthma. Kasi eto po talaga yung naapektuhan agad ng ash fall. Yung may mga respiratory conditions ng dati.
4: Ito pala, Director Rose, merong isang vlogger, ito, ewan ko lang kung napanood nyo ito, pero may isang vlogger na pinapahid pa niya sa katawan niya. Yung ash fall, parang pulbos.
7: Hindi pwede yun.
4: Ano ba yun? Ano bang pwedeng maging problema niya dyan? Ginawa niya parang ano yan? Parang snow, yung ash fall?
7: Parang ginawa niya kung snow. Yun sir, aside from skin rashes, kasi irritant po kasi ang abo, pwede siya magkaroon ng reaction dun sa abo. Mamumula yung skin, mangangate, aside from mai-inhale niya. So kung meron siyang existing lung condition po, ma-aggravate yun. At kung pumasok pa yung abo sa mata niya, mas malaking problema po kasi irritant yun.
4: Oo. Ewan ko bakit.
7: Pwede siyang
4: ginawa niya
7: po. Alam po anong ginawa niya. Baka po gusto lang niyang maging sikat.
4: Ay, sige. Eh baka makita niyo ho sa mga DOH hospital diyan sa Bicol Region yung vlogger na.
7: Ayan niyo, so ipapabantayan ko. But,
4: paalam niyo sa. Maraming salamat Dr. Rose, Director Rose. Baka may paalala pa ho kayo. Go ahead po, paalala sa ating mga kababayan na huwag gayahin itong ginawa ng itong ating isang vlogger na ito. Pero go ahead po, Director Rose.
7: Maraming salamat po Sir Ray. At sa mga tagapakinig po na taga Bicol or taga Albay na apektado ng pagputok ng bulkan, kung maaari man sana po, kung wala din lang pong importanteng gagawin sa labas, stay indoors po, mas makabubuting hindi kayo ma-expose sa ashfall. Kung kailangan din pong lumabas, magsuot po ng protective equipment, mag-goggles or eyeglasses at yung face mask. Yung face mask po, kung hindi available ang N95, you can use po basang panyo or face towel at takip sa bibig at sa ilong. At makabubuti din po na naka long sleeves, cotton material para mapresko, para po hindi ma-irritate ang inyong skin ng ash fall. Magbaon po ng tubig dahil aside from the abo, mainit din po ang panahon para hindi ma-dehydrate.
4: Okay. Alright. Well, thank you very much po, Director Rose. Ha? Pakitimbrihan nyo na lang kami kung makita nyo yung vlogger na yan sa isa sa mga DOH hospital natin sa Bicol Region.
7: Will do po. Maraming salamat po.
4: Okay. Thank you very much. Si Dr. Rosa Maria Rempilio, ang ating officer in charge ng Regional Director at DOH Bicol.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Alright, yan po yung sunod-sunod nating magkakawing ng mga panayama mula po sa DSWD, mula sa local government ng Kamalig Albay, and of course sa Department of Health Bicol Region.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Bangon, Bayang Mahal. This week, itong linggong pong ito, particular May 7 hanggang May 8, ito na po yung isasagawa na po yung ika-48, 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City sa Cebu, sa probinsya ng Cebu. So, a lot, marami na pong nangyari leading to this week, to this event na 48th ASEAN Summit, particular sa leader summit ito . At marami na pong mga meetings ang naisagawa bago po sumapit itong linggong ito. Ano po? For example, nagkaroon na rin po ng ASEAN Business Ministers Meeting nakalipas na linggo. Nagkaroon na rin ng ASEAN Tourism Summit nung nakalipas na Enero, if I'm not mistaken. Ano? Napakarami na pong mga kaganapan leading to this week. Marami pa tayong dapat asahan dito. At makakasama po natin para malaman natin ang detalye tungkol dito ASEAN 2026, which the Philippines chair for this year. So ang chairman po ng ASEAN Business Advisory Council na tinurn over mismo ni Pangulong Marcos sa kanya ang chairmanship nito, walang iba kundi si Chairman Joey Concepcion. Chairman Joey, magandang umaga po at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
9: Magandang umaga rin.
4: Thank you po, Chairman Concepcion, sa pagpapaulak. So Joey, after months of preparations, gaganapin na yung ASEAN 48 Leaders Summit and Related Summit on May 6 to 8 sa Lapu-Lapu City with top delegations expected to arrive bukas. Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po bang significance ito sa ating masa? Bakit kailangan natin itong abangan o antabayanan?
9: Well, malaking bagay ito para sa Pilipinas kasi tayo ngayon ang host ng ASEAN, no? And bago tayo, yung Malaysia ang nag-turnover sa atin last year, no? Now, ang susunod sa amin sa Pilipinas ay yung Singapore. That will be next year, no? Mm-hmm. So, may itong sistema ng pagpapas ng torch mula from an ASEAN country to another ASEAN country has been done even way back in the 1960s, 65, when my father was the ASEAN chair as well, no? Mm-hmm. So, malaking bagay ito kasi kailangan natin na bigyan natin ng kumpiyansa yung mga entrepreneurs natin dito sa Pilipinas, yung mga malaking negosyante pupunta dito sa bansa natin para to discuss anong posibleng mangyayari dito. Kasi yung ASEAN, 10-11 countries yan. So, kailangan tulong-tulong tayo. Yung European nation, ang laki ng grupo nila. Mm-hmm. So, yung ASEAN, in competing, katulad sa negosyo, you need scale. So, if the Philippines alone is competing against the rest of the world, mahirapan tayo. But as 10-11 countries in ASEAN come together, it's more of a power, mm-hmm. a powerhouse, no? Mm-hmm. That you can really grow faster. And that's why these ASEAN countries regularly meet every once in a year, katulad itong ASEAN summit natin.
4: All right. Chairman Concepcion, siguro ang isa pang katanungan dyan is how can this ASEAN Leaders Summit o yung pagsasagawa ng mga ASEAN meetings itong mga nakalipas na buwan leading to this event, how can this help the Philippines? Lalo pa ngayon yung nangyayari ngayon sa Middle East. Kasi lumalabas ngayon parang nawawala na yung free trade, yung liberalization ng trade, parang nagiging protectionism na yung ibang bansa. How can this help ASEAN as a whole, particularly the Philippines?
9: Well, katulad ng Europe, no, European nations, no, lahat sila, nakagrupo rin sila, no? Tayo dito sa Asia, we are all close to each other, Malaysia, you know, Myanmar, Vietnam, Thailand, Philippines, etc. No? So there about, so itong mga grupo ng ASEAN countries really have to solidify and come together, no? Because if you do that, you create scale. Katulad ng just Estados Unidos, if they have 51 states, that's huge, no? Tayo dito, Metro Manila, and Philippines, it's very hard to compete, no? Mm-hmm. If you don't have scale. And that's why during my father's time, they founded the ASEAN, no? And that's how it started.
4: Yes.
9: So countries like Vietnam, Myanmar, Laos, they're also struggling, except for Thailand, who's very strong in tourism, Singapore, Malaysia. Now, the Philippines is on its way, no? We're doing very well. While there are a lot of people who criticize this administration that we're not going anywhere, I believe so that the private sector, you know, mga negosyante natin dito, mm-hmm. mga entrepreneurs, talagang we are growing our business. The economy is growing. Mm-hmm. What we need to do is to create more jobs for our people.
4: All right. Okay. So, masasabi rin po ba natin na Chairman Concepcion, itong ASEAN summit na ito would also help yung ating mga small and medium enterprises? And if so, how can this help them, itong mga MSMEs natin?
9: So, ang gagawin namin sa the ASEAN Business Investment Summit will be in the month of late October, November. Now, we cannot bring all of our small entrepreneurs, mga micro-small entrepreneurs dito sa mga where the event will be kasi hindi kasya. So ang gagawin namin, lahat ng malls, ang SM, Robinson, Ayala, we will set up LED screens, no? And then we will launch, and we already have launched, yung trabaho at negosyo natin. Mm-hmm. This coming week, it's going to be in Cebu. Itong pinakamalaking event na ginagawa namin ngayon sa lahat ng mga malls. Kasi nandyan, pumupunta dyan ang mga many people, mga women entrepreneurs. And so we will show them when ASEAN is happening, it will be beamed into the malls that we are creating the Trabaho Negosyo. So Trabaho Negosyo is a program of Go Negosyo in partnership with ASEAN to how do we generate more jobs for our people. Yun ang solution natin mm-hmm. dito. Mm-hmm. Trabaho at negosyo. A family has to have at least a job, mm-hmm. which is trabaho, or a business. If you don't have that, then you will not move up in life. Kaya itong programa na Trabaho Negosyo, talagang swak to sa mangyayari ngayon dito sa ASEAN.
4: Alright, speaking of that, Chairman Concepcion, job creation, tulad na nabanggit nyo, isa sa talagang pangunahing sagot. Ano po? And of course, to do that, you have to have foreign direct investments, di po ba, Chairman Concepcion?
9: Tama. Yes. Alright. Yes.
4: Now, pag sinabi natin foreign direct investment, may mga issues kasi sa mga ibang mga investors, both local and foreign, may mga issue na pinupukol sa Pilipinas. For example, high cost of electricity. Sinasabi nila, Pilipinas din daw, isa sa may pinakamataas na labor cost. Ma-address ba yan dito sa ASEAN, Chairman Concepcion?
9: Well, definitely it will be addressed. Each company has their own advantage. No? At I have to say that the private sector is really the engine of growth. Pero what's important here is yung tumutulong rin kami sa mga maliit na negosyante. Yun ang importante. Now, how will they relate to the ASEAN? Very difficult kasi technically the ASEAN is really a meeting of really big business, no? But yung intention namin, yung thing natin ngayon, is the same as the previous years. How do we achieve prosperity for all, no? Yun pa rin ang pinaka-importante because the economy will not grow if many people remain at the poverty level. Mm-hmm. We have to upskill them. We have to give them jobs or start a business. There's no other way. I mean, many of them sa programa ng Go Negosyo, talagang over the past so many years, we have been focusing on this. And ASEAN is one place that we can shout out, okay, how do we collaborate with the other ASEAN countries so that we can make it more inclusive, no? Mm-hmm. Yun ang importante. The solution really here, I mean, what the outcome of this ASEAN should be is that will we generate more jobs mm-hmm. after this? Mm-hmm. Will we be able to bring more foreign investors after this event that will take place soon? And my answer there is yes. Because we are now the host. Yes. And it will be another 10 years before we become again the host. Mm-hmm. So it's very important that this ASEAN should become a success when we execute in Manila.
4: Sabi nga nila, ano po, Chairman Concepcion, ang tema ng 2026 ASEAN ngayon is navigating our future together. Ano, Chairman Concepcion. So isa yun dun sa mga key factors sa tinitingnan, digital economy and AI, meron pang supply chain and connectivity, and of course yung pong food security, sustainable and capital markets, and of course sa mga MSMEs natin. All right. So with that, Chairman Concepcion, you have the floor kung ano po yung mga hindi namin na itanong na nais po ninyong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Chairman Concepcion.
9: Well, malaking bagay ito na itong ASEAN hosting natin will happen in the Philippines. The last time was many years ago, no? And I think what we have to do, ang focus natin, ang mga tao natin sa below the pyramid. Eh. You know, I know that big business is doing well, but not unless we have those at the bottom of the pyramid, the Philippine economy will not grow as we want, no? Kaya itong mga malaking negosyante natin, we are helping in whatever way we can. The ASEAN hosting will not solve our problem. It's not going to solve our problem, but it will allow dialogue among ASEAN countries. And as the host of the ASEAN this year, we will be able to relate, since we are the chair, we can direct the agenda towards creating prosperity for all, not only in ASEAN, in each country, no? Katulad ng Singapore,

0: So it's a whole of one in nations to really support, upskill our people. If they have a job, walang problema. But if they don't have a job and want to start a small business, that's what we're trying to do, help them scale up.
1: With that, Chairman Concepcion, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa ating programa. Thank you very much po.
0: Salamat.
1: Ang ating pong Chairman ng Asian Business Advisory Council, Chairman Joey Concepcion. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang edisyon ng programang Bangon, Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa alam po ng ating Maagang Bumangon team sa engineering side, si Van Malilin, Jobel Lustre, Arnel Villamor. Ako sa production side ng ating producer Al Corpus, executive producer Jam Season. Ako naman po yung lingkod Ray Sampang mula sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang programang Bangon, Bayang Mahal.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, ika-apat na po tayo sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Global na Tayo. Ang programang ito ay atid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team. Sa ating pong Master Control, Susan Aison sa Wirecast, si Justin, and of course ang ating Executive Producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service sa YouTube channel. Radyo Pilipinas World Service sa ating mga sa inyong mga YouTube browser. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng ating mga shortwave transmitters. Hatid naman yan ng Voice of America. Kamusta na po kayo? Lalo-lalo na yung ating mga kababayan sa Albay, sa may Kamalig at sa may Ginobatan Albay, sa ating mga overseas Filipino workers na nakatutok at nagsumusubaybay sa ating ngayon, lalo na yung mga OFWs natin na taga Bicol Region. Ano po, alam kong medyo nag-aalala kayo dahil doon sa mga kamag-anakan ninyo, mga mahal nyo sa buhay dito sa may bahagi ng Bicol Region, particular dito sa mga bayan na ikang malapit dito sa Bulkang Mayon. Ano po? At dahil po dyan, tayo po'y tututok sa mga ikang kaganapan at yung mga update na makukuha po natin mula po dyan sa Bicol Region, sapagkat makakasama po natin ang spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region para malaman natin ang actual sitwasyon ngayon dyan po sa nasabing region na yan. Sapagkat nung weekend, nagkagulatan po nang biglang bumigay yung isang ikang portion ng Bulkang Mayon. Nagkaroon ng pyroplastic flow, yung biglang dumilim yung lugar sapagkat nagkaroon ng katakot-takot ng mga ashfall. At alamin natin ngayon kung ano na ang sitwasyon ng bulkan, ano na ang sitwasyon sa Bicol Region, lalo na sa Ginobatan at sa Kamalig Albay. Nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon ng ating spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region, ang ating spokesperson Gremil Alexis Nas. Magandang umaga po at welcome sa programang Bangon, sa programang Global na Tayo.
3: Hello sir, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon.
1: Salamat po Sir Nas sa pagpapaulak po ninyo sa ating programa. So, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng Mayon Volcano at anong level pa rin na umiira? Nasa alert level 3 pa rin po ba ang Bulkang Mayon, Ginoong Nas?
3: Sa kasalukuyan po, nasa alert level 3 pa rin po si Mayon and nasa dati siyang phase nung before nung May 2, kung ano yung status po niya before nung May 2 ay bumalik na po siya doon. And sa ngayon po, meron pa rin po tayong mga reported na mga activities na clearing operations dyan po sa Ginobatan and other nearby areas, especially sa upland barangays.
1: So just to ikang para lang po maintindihan lalo na ng ating mga overseas Filipino workers na sumusubaybay po sa atin ngayon. Ano po ba ang nangyari nitong weekend at ika nga nagkagulantangan biglang

0: dumilim yung buong paligid diyan sa area ng bulkang mayon, Mr. Nas?
1: Noong around 4:28 PM po noong Sabado, sabi po ng FIBOX ay nagkaroon po ng lava dome collapse. So technically wala pong eruption na nangyari. Nag-collapse po yung lava dome dyan po sa Mayon. And ito po ay dumausdos papunta po dito sa Miisi Galing. Dyan po yan sa Daga Albay. And nung pag-collapse po nung dome ay may mga existing din po kasi doon na mga deposits sa part na yung galing. Tinulak siya pababa hanggang makarating sa almost 5 km radius beyond the crater, yung mga tinulak nitong deposits. And yun po yung nag-cause kung bakit parang nagkaroon po tayo ng mga ash clouds.
0: Yes.
1: Kasi yung pagtulak niya pababa ay tumaas yung mga ash papunta sa air and tinulak ng malakas na hangin papunta dito sa may side po ng Ginobatan and nearby areas.
0: So bumigay yung portion ng bulkang Mayon.
1: Hindi naman technically sir, bumigay talaga yung portion. Yung lava dome kay sir, yun yung parang dun sa crater.
0: Alright,
1: dun kasi
0: okay.
1: Kaming sir, naiipon kapag snowing tumataas yung magma. Dun parang naiipon siya. Yung parang itsura sir, di ba kapag yung mga glue natin, yung mga glue na kulay puti, di ba may natitira sir kahit papano sa taas, di ba yung tumigas na part ng glue, parang ganun sir. Nag-collapse siya papunta sa side ng galing.
0: Alright. So sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin siya. Nasa anong 7 kilometer or 8 kilometer danger zone, Mr. Nas?
1: Sa ngayon, sir, 6 kilometer permanent danger zone. Wala pa naman, sir, abiso kung magkakaroon ng locally ng extended danger zones. Pero itong 6 kilometer permanent danger zone, nakasarado po talaga yan, sir. Kasama natin ang PNP at Armed Forces para ma-ensure na wala pong makakapasok.
0: Alright. Ilan na po ang nailikas at nasa mga evacuation centers simula po nitong pag-collapse nitong lava dome na ito nitong weekend? Ilan na po ang nasa mga evacuation centers natin na naitayo at ilan na po yung naka-house doon at inaaruga?
1: Nung nito sir, meron tayong additional na humigit kumulang na 200 na family sir na nadagdag. Kasi before sir itong May 2, meron tayong existing na evacuees na 1,100 families sa iba't ibang parts ng Albay. Ito po kasi yung malapit dun sa 6 kilometer permanent danger zone. Pero dahil po dun sa nangyaring PDC or yung pyroclastic density currents ng May 2, nagkaroon ng dagdag na approximately 200 to 250 families dyan po sa part ng Kamalig and Ginobatan.
0: Sa ngayon po, Mr. Nas, so ano po ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga evacuees dyan, lalo na yung mga galing sa Ginobatan at saka dun sa Kamalig? Yung pag-supply ng mga pangunahing pangangailangan like ng mga family food packs at higit sa lahat yung malinis na inuming tubig, ano, Mr. Nas?
1: Dito naman po sa mga evacuation centers po natin, specifically yung sa evacuees, patuloy din naman po sir yung pagbigay ng tulong ng ating SWD ever since January 2026. Kahit na may mga additional, nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps. Dito naman po sa general public, specifically sa parts ng Ginobatan, ay nagbibigay na po kami ngayon ng mga additional drinking waters since naapektuhan din itong ashfall yung source ng tubig po nila. And ang alam ko po, kanina ay dumating na po yung team mula sa Sorsogon na nag-augment din for water filtration. Pero may mga teams din naman po si Albay na nandun na po ngayon sa Ginobatan for water filtration. Pero itong dagdag galing sa Sorsogon ay makakatulong po para mas marami po tayo maproduce na safe water.
0: So sa ngayon po, ang patuloy ang clearing operation sa mga pangunahing lansangan dahil since last weekend, talagang kitang-kita sa mga news reports both sa traditional at sa social media yung kapal ng ashfall na bumalot sa ating mga pangunahing lansangan. So lahat po ng mga pangunahing lansangan to and from Albay, yan sa Bicol region, is passable na po ba lahat?
1: Ang national roads po natin, sir, simula po noong May 2 na gabi ay agad-agad po nating na-clear yung national roads. Pero itong sa mga parts ng local roads po natin, may mga traces pa po dyan ng ashfall. And ito po yung tinututukan din po natin na hopefully maklear natin within the day. Pero tuloy-tuloy pa rin po, including yung DPWH and BFP and other agencies po, para yung ibang parts ng national roads, kasi kahit cleared po siya, may mga traces pa rin po sa gilid ng daan. Yun po kasi yung gusto natin maklear.
0: Okay. And of course, ito namang health kalusugan ng ating mga evacuees, maging ng the general public, na ika nga talagang apektado ng ashfall. Kamusta naman po ang coordination ng OCD sa regional DOH natin or mismong sa DOH Central?
1: Sa ngayon po, sir, wala naman pong naiuulat pa sa amin na major respiratory illnesses brought by the recent ashfall from Mayon. Pero sabi naman po sa amin ng DOH CHD Bicol ay sapat naman po ang ating mga gamot para po in case na magkaroon ng, na hindi naman natin hinihingi po na outbreak respiratory illness related to a volcanic activity. Sapat naman po ito, and nag-meeting din po kami na imo-monitor din naman po ng DOH and other agencies na hindi tumaas yung prices, lalo na for respiratory illnesses related to volcano activities.
0: And that includes, of course, Mr. Nas, yung pamimigay ng face mask, ano po?
1: Ah, yes po, sir, definitely. Si DOH together with other agencies, namigay na po tayo ng N95 face mask. Kami po nung Sabado, during the ashfall, nag-ikot po agad kami to provide N95 face mask. Nagbigay din po si DOH kahit surgical face mask kasi pangdagdag po ng tulong sa mga LGUs, and also yung mga maliliit na towels or mga bim po na pwedeng gamitin din ng mga residents in case na magkulang sa N95 face mask.
0: Alright. Ito pong mga bayan or towns na direkta na apektuhan tulad ng nga, sa Ginobatan, sa Kamalig, at marahil meron pang iba, nakikipag-ugnayan po ba sila sa OCD ngayon at probably thinking na baka kinakailangan nilang mag-declare ng state of calamity? Meron po bang mga ganong suggestions ngayon or pagkilos to declare that state of calamity, o wala pa naman po at this point in time?
1: Sa coordination naman, sir, nagko-coordinate din po sila sa Provincial DERM Office kasi dapat si mga munisipyo at syudad mag-coordinate sa province bago po dumating sa amin sa regional level. Pero para ma-fast track po kasi yung communication, paminsan sabay-sabay na po yan, coordinating with the province and OCD5 sa regional level at the same time. And the state of calamity, sir, depende pa rin po ito, sir, sa local level po natin since isang guyan talaga, sir, ang nagpapasa at nagre-recommend for a state of calamity.
0: Ayun, okay. And ito pala, Mr. Nas, ewan ko lang kung nakarating na sa inyo at napanood nyo. Merong isang vlogger na hindi ko malaman, yung ashfall, pinahi niya sa buong katawan niya. Ano? Ginawa niyang parang pulbos. Vlogger ito. Of course, pag mga ganito, pag nakikita ito ng mga bata at probably ng iba pa, eh baka gayahin. Nakarating na ba sa inyo ito? Were you informed about this, vlogger?
1: Nakita din naman po namin, sir, itong video. And gusto lang po namin i-reiterate po sa general public na kapag meron pong ashfall, ang pinaka-safe po talagang gawin ay we must stay indoors po, no? Kasi ito kasing mga particles ng ashfall, pag pumasok po kasi yan sa lungs natin, pwedeng mag-cause po yan ng damage sa ating respiratory system. And much better din po na sabayan din natin ng pag-cover ng ilong at bibig po natin. Kaya yung ginawa po ng DOH na nagpasabay ng mga bim po, kasi pwede po nating basain ng bahagya yung bim po para makatulong. So yun po ang recommendation po natin na we must stay indoors po.
0: Pero dapat, definitely, hindi dapat gayahin dito. Ang worry namin dito, baka gayahin ng mga kabataan ito. Itong ginawang ito ng vlogger na ito, na pinahid niya sa katawan niya. Kung katawan niya itong ashfall, siguro pampataas ng views niya. But anyway, that is not, that is not a good thing to do. Lalo na kung napapanood ng mga bata, baka gayahin. Anyway, So sa ngayon po, ang OCD ba nakikipag-ugnayan sa PIVOLC? So sakasakaling ikang magsimula ulit, mag-alboroto itong si Magayon, Mr. Nas,
1: Hello, sir.
0: Hello, hello, Mr.
1: Yes,
0: Naas.
1: sir.
0: Okay. May patuloy pa rin po ba ang ugnayan ninyo with PBOX regarding po dito sa any eventuality na baka magkaroon ulit ng aktibidad ang bulkang Mayon?
1: Yes po, sir. Definitely, 24/7 din po ang coordination po natin sa PBOX. At lalo na yung kasama po natin dito sa Mayon Observatory ng PBOX. Patuloy po ang mga ugnayan po namin. And nung pag-meeting naman po kahapon ay kahit pa paano, bumaba na po yung activities talaga ni Mayon.
0: Alright. Well, with that, Mr. Naas, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo sa amin. At unless meron pa ho kayong mga mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga publiko, lalo na doon sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa ngayon na may mga kamag-anakan dito sa Bicol Region na nag-aalala po sa kalalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Go ahead po, Mr. Naas.
1: Sa lahat po, lalo na po yung mga OFW listeners and viewers po natin, ay patuloy po ang ginagawang activities po ng ating national and local government para maklear po lahat ng places ng ashfall para maging safe po sa general public. And ang ating naman pong mga communication lines ay hindi naman po masyadong naapektuhan nitong ashfall, kaya patuloy po na pwede po kayong makipag-communicate po sa kanila, lalo na po dito sa may side ng Albay. And sa mga susunod na araw ay magbibigay din naman po kami ng mga additional information sa aming Facebook pages ng OCD at ng other partner agencies para sa mga ginagawa po nating activities para matulungan ang affected population po.
0: Maraming salamat po, Mr. Gremil Alexis Naas, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. Thank you very much, sir, and stay safe po.
1: Thank you very much din po.
0: Alright, yan po ang ating panayam with OCD Bicol Region patungkol pa rin sa kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bicol Region, sa Albay, particular dyan sa mga bayan na direktang malapit o direktang naapektuhan ng ika nga pagbigay ng tinatawag na dome ano po diyan sa bulkang Mayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At kanina kausap natin si Ginoong Gremil Alexis Naas. Siya po ang spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. At ngayon, makakapiling naman po natin. Of course, talaga naman suking-suki na po natin at love na love natin itong susunod nating makakapanayam. Of course, mula po sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, ang ating pong Vice President. Walang iba kundi ang ating PCIC Vice President, walang iba kundi si Ms. Melba Manalo, Vice President for Corporate Business Affairs ng PCIC. Vice President Melba, good morning po ulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
3: Good morning, kasamang Ray, at magandang umaga pong muli sa ating ding mga tagapaginip ng ating himpilan.
0: Alright, narito na naman tayo, Vice President Melba, VP Melba, para sa ika nga kagyat na tugon ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga naapektuhan nitong pag-alboroto muli ng bulkang Mayon. Bumigay yung portion ng dome noon, at nitong weekend talagang biglang nagdilim yung kapaligiran doon dahil sa matinding ashfall, nakaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan, particular sa agrikultura. Marami na pong mga naapektuhang mga pananim, pati mga livestock, may mga reported na namatay na dahil po dyan sa ashfall na yan. Paano po ang gagawing tulong ngayon ng PCIC para sa ating mga magsasaka?
3: Tutulungan po natin ang ating mga naapektuhang mga kababayan diyan sa malapit sa bulkang Mayon na nakakasiguro po sa PCIC. Mamaya po kakausapin natin kasi hindi pa wala pa kasalukuyan pa pong umaikot ang ating regional staff, regional manager at ang kanyang mga staff dito sa kapaligiran ng Bulkan upang malaman kung sino-sino at kung saan pwedeng matulungan natin ang mga nakakasiguro po sa ating mga sa PCIC, yung mga may livestock insurance, even po yung kanilang mga buhay, mga pananim, lalo na po yung kanila high value crop natin, sila po ay ating tutulungan sa pagmamagitan ng pag-indemnify o pagbabayad or payout ng kanilang mga nasira, na damage na mga pananim, mga livestock and even fisheries kung meron po at mga bangka na malapit doon at sila po ay ating babayaran.
0: Alright. So sa ngayon po, meron na tayong taga PCIC na umiikot kayo dyan sa Bicol region to assess the damage.
3: Meron na po. Meron na po tayong mga taga roon na umiikot ngayon kasalukuyang tinitingnan kung paano natin matutulungan itong mga naapektuhan ng ng vulkan.
0: Sa datos po ba ng PCIC BP Melba, ilan po ang nakapasok sa sa database ng PCIC to be qualified para mabigyan ng indemnity?
3: At sa ngayon po ay kasalukuyan pa nating pinapatingnan kung kanina po pinapatingnan pa natin sa ating head office kung ilan ang kasalukuyang naapektuhan nito at kasalukuyan po nating pinapakuha sa kanila ang eksaktong datos natin. Alright.
0: Para po sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin at nanonood, gaano ba kalaki ang pwedeng asahan na tulong mula sa PCIC nang mapapatunayan natin at makikita naman natin na talaga naapektuhan ng matinding ashfall?
3: Kung ito po ay rice, sa mga rice natin, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natabunan. Sa buhay po naman natin ng mga hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa high value crops natin. Palagay ko yun po ang marami natin, high value crops, dahil hindi naman panahon ng taniman ng palay ngayon. Pero sa high value crops po natin, magkakaiba po ito ng halaga. Subalit kung ito'y total loss, kung magkano po yung kanilang nakasiguro, yun po ang babayarang buo ng PCIC.
0: Alright. BP Melba, kasi sa mga reports nitong weekend, maging hanggang ngayon, kaninang umaga, hindi lang mga crops ang napinsala, marami ring mga livestock ang nasawi. Sakop ba ng PCIC yan?
3: Opo. Sakop po namin ang livestock insurance.
0: Okay. Paano mabibigyan ng indemnity ang isang pagdating sa ganyan?
3: Po, sa ngayon po, dahil mayroong tayong mga umiikot na tao dyan, pwede nilang kahit na sa text message lang, mag-report sila na ito ay na-damage. At alam naman po natin kung mga natabunan yan, ando naman po ang certification ng mga MDRRMO natin na yung mga yan ay natabunan. So wala na tayong picture na bibigay sa kanila. At kung may picture naman po, kahit na cellphone lang, picturean nila, isend din na po sa PCIC at yun ang proof na ito talaga ay namatay, then babayaran po ito ng aming tanggapan.
0: Ayun, so kailangan, halimbawa ako yung magsasakat, namatay halimbawa tatlo kong baka at dalawang kalabaw, pipicturean ko lang po yun, BP Melba.
3: Opo.
0: Ipapadala ko sa PCIC.
3: Opo.
0: Saan mismo, sa website ng PCIC? Saan po mismo ipapadala sa PCIC?
3: Meron po tayong Region 5, meron tayong Provincial Extension Offices din ng Region 5. Pwede po nilang ipadala dyan. Tingnan lang po nila sa kung saan po sila nagpasiguro, doon po yung website natin. Opo, meron po tayo, and even Messenger, yung Facebook page account ng Region 5, ipadala po nila doon.
0: Okay, pwede naman sila sigurong, kung kakayanin, pwede naman po pumunta BP Melba mismo doon sa regional office at
3: yes,
0: ipakita.
3: Ipakita. Kung ano po yung pinakamainam at pinakamabilis na paraan para ma-report nila sa amin, gawin po nila at tayo naman ay nakahandang tumulong sa kanila.
0: Pag ganyan mga livestock, BP Melba, sakop din ng PCIC, magkano nakukuha ng isang magsasaka dyan?
3: Depende po kung anong klaseng livestock. Halimbawa, sa baboy hanggang 6 hanggang 10,000. Mm-hmm. Sa mga baka, I think it's 15 to 15,000. Mga baka at mga kalabaw na hanggang 10,000 po ang nakukuha nila dyan. Ganun po yung ano natin.
0: Ang lawak. Ang lawak na sakop ng PCIC. Kasi ang akala, baka akala nung iba kasi Philippine Crop Insurance, akala nila mga crops lang, pananim, 'di ba? Yung mga ordinaryong pananim tsaka yung high value crops, pero pati pala livestock kasama. And of course, yung aquaculture kasama rin, kasama din sa pwedeng mabigyan ng indemnity.
3: Opo, even ano po yung non-crop agricultural asset. Ito po yung mga halimbawa na wala o nasira yung ating mga shallow tube well. Yung ganun po, halimbawa bodega. Oy. Na warehouse.
0: Talaga?
3: Na natabunan. Pwede po yan sa amin. Maisiguro agricultural warehouse. Even hand tractors, ganun po. Combine harvester, mga bangka, yan po ay pwede sa atin.
0: Pero,
3: libre po.
0: Pero kailangan registered sila sa RSB.
3: Yeah, diba? Yan lang po ang ating sa tagal po ng palagi niyo akong kasama dito, palagi ko pong ine-emphasize na sila ay magpatala sa RSPSA upang sa ganon, hindi lang po sa PCIC, maski po sa Department of Agriculture, dito po sa mga nakalista po sa RSPSA, doon nila unang ibinibigay ang mga ano na ang mga benepisyo na ibinibigay po ng ating gobyerno.
0: So dapat naka-register sila sa RSBSA, pero kung halimbawa hindi pa ho sila registered, pwede pa ho ba silang humabot sa RSBSA?
3: Continuous po yan ang naatasan po ng ahensya para mag-update ng ating agriculture and fishery na ano na yan. Yun pong ating Department of Agriculture.
0: Ayun. Okay. So ang daming pinagtutunan pansin ng PCIC ngayon, kasi bukod dito sa nangyari ngayon sa Mayon, siyempre yung tagtuyot, BP Melba, yung El Niño, tinututukan din nyo yan, at saka nung mga nakalipas na mga kalamidad. Meron pa bang sapat na pondo ang PCIC para tugunan lahat ito, sapagkat lalo na ngayong, di ba, itong El Niño, inaasahan May, August hanggang next year. So do we have enough funds to indemnify itong mga magsasaka natin, fisher folk, sakasakaling maapektuhan sila ng matinding El Niño rin?
3: Meron po. Meron kaming sapat na pondo upang ang mga nakasiguro sa amin. Katulad po ngayon, part of Region 2. Ang Region 2 po ay nakakaranas na sa ating mga nakatanim na mais, nakaranas na po ng drought. Meron po kaming sapat na pondo.
0: Okay, so nadagdagan ba ang pondo natin? Magkano ba ang outstanding funds ng PCIC ngayon, BP Melba?
3: Ang isa po sa binigyan tayo ay 6.5 billion po ang halaga na inano ng gobyerno sa atin, inialat ng ating national government, at mukhang bibigyan din po kami ng 1 billion ng Department of Agriculture sa kanyang pondo. Uy. Para po matulungan natin ang ating mga magsasaka at mga mangingisda.
0: That's good news, ha, BP Melba. So meron tayong 6.6, mahigit sa 6
3: Hello?
0: Billion. Maganda yun, ha, BP Melba. Magandang balita yan, ha. Meron tayong
3: Hello
0: 6...
3: Hello po.
0: Hello, BP Melba. Narinig niyo po ako?
3: Opo, ayan. Opo.
0: So meron tayong 6 billion na pondo. Tama po ba?
3: 6.5 po.
0: 6.5 billion. Plus, may inaasahan pa tayong karagdagang 1 billion na manggagaling sa Department of Agriculture.
3: Ito po ay by next year.
0: Ah, by next year.
3: Kasi ang drought hanggang next year.
0: Yes, oo.
3: So yun po, sa by next year, yung 1 billion, karagdagan po yun, kung sakasakali na parang ipinramis ng Department of Agriculture. But as of this year, we have 6.5 billion.
0: And for that amount, medyo kayang-kaya naman i-cover yan. Okay, kayang-kaya.
3: Kaya po natin.
0: Alright. With that, BP Melba, maraming salamat po, not unless may mga iba pa kayong mahalagang mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa naapektuhan ng ashfall ng bulkang Mayon at itong nararanasan nating tagtuyot dito nga po sa ating bansa. bunsod na rin ng El Nino, particular na sabi po ni BP Melba na ano na sa region to nakakaranas na ng tagtuyot. So, ano pa pong mga mensahe gusto niyo iparating sa ating mga kababayan, BP Melba, na sa inyo pong pagkakataon? Go ahead po.
3: Okay po. Yung pong mga kababayan natin na nakita natin po ang nangyayari ngayon sa Region 5 sa ating mga kababayan doon, ganun din sa Region 2, at alam natin na meron tayong impending na drought. Hinihikayat ko po kayo na magpasiguro sa PCIC kung kayo po ay nakalista na sa RSBSA. Kung hindi naman po, ang akin pong hiling ay makipag-ugnayan tayo sa pinakamalapit na DALJU upang kayo po ay magpatala. Huwag po kayong mag-alala, kami, ang nais po namin talaga ay matulungan kayo. Yan naman po ang dahilan kung bakit may PCIC. Ito po ay inyong kasangga sa panahon ng ganitong mga kalamidad. Yun lamang po, at maraming salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
0: Maraming salamat din po, BP Melba. Sana po huwag kayong magsasawa sa amin, ano po, sa mga request naming panayam tulad nito. Thank you very much, BP Melba.
3: Thank you very much din po. It's my pleasure.
0: Ang ating pong Vice President for Corporate Business Affairs Group ng Philippine Crop Insurance Corporation, Vice President Melba Manalo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ingat po tayong lahat, at nandito ang Global na Tayo, at ang programang ito ay hatid sa inyo ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, ingat po tayong lahat.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Samantala, sa May 7, nakatakda ang pagsusumite ng opisyal na logo ng mga regional parliamentary political party, gayon din ang mga larawan ng mga kandidato para sa district representatives at first nominees ng sectoral representatives, habang May 8 ang paghahain ng petition para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device. Pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
9: Ang oras po natin sa buong kapuloang Pilipinas, 4 minuto makalipas ang alas 4.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
5: Mark in!
10: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
5: Mark out!
10: Mark in!
5: Mark out!
10: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: I spoke also to the governor and sabi naman niya that lahat ng needs ng Albay so far and meron tayong support ng binigay. So we will be able to say that the thoroughfares will be open siguro by today. Yes. Huwag lang ma-huga ulit. Kung hindi na magbuga ulit, mabubok na mabuksan na natin ang mga ano, mga thoroughfare pasok labas doon sa area.
9: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naipagkaloob na ang kanilang kailangan suporta at pangangailangan ng mga taga-Albay sa gitna na rin ang binugwang ashfall ng Bulkang Mayon. Sa ambush interview sa Pangulo, sinabi nitong nagkausap na sila ng gobernador ng Albay at nagsabi itong nakarating na ang suportang para sa kanilang mamamayan. Tiniyak din ng Pangulo na kasama rin sa naipagkaloob sa mga apektadong residente ang mga kailangang atensyong medikal kaya hindi na prioridad sa kanyang pinasisiguro ang health concerns ng mga ito. Dagdag pa ng punong ekutibo na ang nakabilang din sa pinamamadali ay ang pagbubuka sa mga kalsadang nasira dahil sa mga binugang ashfall ng Bulkang Mayon. Ayon sa Pangulo, kaya na mabuksan ngayong araw ang mga daang pansamantalang hindi mabagtas dahil sa ibidugang abo ng bulkan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mantay Bulkan. Mantay Bulkan Update.
9: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Ika-apat ng sa buwan ng Mayo, taong 2026, araw po ng Lunes. Tinututukan po natin ang sitwasyon dyan no, sa Bicolandia matapos nung muling pumutok ang Bulkang Mayon nitong Sabado. At nabalot po ang maraming bayan dyan no, sa lugar na yan sa makapal na abo. Ito po yung tinatawag na Phreato Magmatic Eruption. At dito ho eh, sabi nga at na marami hong mga kalsada ang hindi nadaanan dulo to ng makapal na abong ibinuga ng Bulkang Mayon. Kaya naman na agad na kumiluso ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong lugar dyan ho sa Bicol Region. Kaya samahan niyo po ang inyong fact checker J. Mark Dagala. Atin pong tututukan ang mga balita mula ho dyan sa Bicol Region. Makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga opisyal po dyan sa rehiyon upang alamin po ang kanilang sitwasyon at kung ano pa ho ang mga pangangailangan na ating iahatid naman sa pambansang pamahalaan. Nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dito ho sa ating natatanging pagtatanghal ng mark in, mark out sa mga balita, may kinalaman nga ho dito sa ating Bantay Bulkan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.

0: Sa ngayon nga ho, eh, nakatutok ho ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa pagbibigay ng agarang tulong sa mga apektado po ng Bulkang Mayon. Kabilang na nga ho dyan, yung pong pagmamahagi po ng N95 mask dahil sa peligrong dulot ho ng makapal na abo mula po sa bulkan. Ang Department of Education ho ay sinabing prioridad, nananatiling prioridad po nila ang kaligtasan ho ng mga mag-aaral. Matapos nga ho ang pagputok ng Bulkang Mayon, kaugnay ho nito naglaan ho ang kagawaran ng 850 all-weather kits at N95 mask para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong paaralan. Ayon po kay Education Secretary Sonny Angara, sisikapin po ng DepEd na hindi maantala ang pag-aaral ng mga kabataan sa Albay sa kabila na rin ho ng kalamidad, lalo na't nagmagsisimula na ho ang summer remediation programs at pasukan. Bukod po dito ay nakapagbigay na rin po ang DepEd ng 20,000 pisong halaga ng learning, teaching at hygiene kits sa bawat paaralan upang palakasin ang contingency measures nito. Batay ho sa ulat, Mayo 3, tatlong paaralan sa Kamalig ang ginagamit bilang evacuation centers na pansamantala tinutuluyan na nasa 488 pamilya o 1,315 individual. Patuloy naman ang pag-akipag-ugnayan ng kagawaran sa mga otoridad o kaugnay ho nito para sa mga tinatawag na emergency preparedness at safety protocols. Habang pinagbabawal pa rin ho ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at extended danger zone dahil na rin ho sa banta ng pagsabog ng Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan, Bantay Bulkan Update.

0: Labing isang sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Nakikipag-ugnayan na rin po ang Office of Civil Defense o OCD sa mga lokal na pamahalaan at lalo't sa kanilang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office para ho sa kagyat na tulong na kanilang ipadadala para ho sa mga nasalanta po ng pagputok ng Bulkang Mayon. Batay po sa pinakauling datos ng Office of Civil Defense, sumabot na po sa mahigit 30,500 pamilya o katumbas ang mahigit 102 individual. 102,400 individual ang apektado po ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa 87 barangay. Sa naturang bilang po, 1,438 pamilya o katumbas sa mahigit sa 5,400 individual ang nananatili sa mga evacuation center. Habang nasa 26 na pamilya o 85 individual naman ang nasa labas ng evacuation center at nanunuluyang pansamantala sa mas ligtas sa lugar. Pagtitiyak naman ng OCD, pinatutupad nila ang Whole of Government Response sa pagputok ng Bulkang Mayon. Matuwang din nila mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mahigpit na evacuation protocol para na rin sa kaligtasan ng mga residente sa lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.

0: 13 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kababayan, nagpadala na po ang Office of Civil Defense sa kanilang mga water filtration truck sa mga lugar na malalapit po sa evacuation area sa lalawigan pa rin po ng Albay. Di para magatid po na malinis at inumin tubig sa mga nagsilika sa residente bunso doon na muli pagputok ng Bulkang Mayon nitong weekend. Ayon o kay OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, higit kumulang sa 55,000 pamilya o 175,000 individual ang iniulat po na apektado ng PDRRMO as of kahapon po yan, ha? Pero ngayon po mas nadagdagan pa po ito. Bukod anya sa water filtration trucks, sinabi po ni Mariano na tuloy-tuloy din ho ang pamamahagi ng N95 face mask sa mga residente at dayo sa lugar upang hindi ho makalanghap ng abo mula ho sa bulkan. Sa ngayon noon, nananatiling nakataas ang alert level 3 at patuloy pa rin ginagawang pakikipag-ugnayan at monitoring ng OCD Region 5 upang maging mapanatili pong ligtas sa posibleng pagputok pa ng Bulkang Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Bantay Bulkan Update.
0: Antabayanan niyo po yung ating mga gagawing panayam sa iba't ibang opisyal po dyan ho sa Bicol Region. May kaugnayan nga po dito nga ho sa pagputok ng Bulkang Mayon. At syempre, hatid pa rin namin sa inyo iba po mga balita. Mga balita sumasalamin po sa mga pangyayari sa ating bayan para na rin ho sa inyong kapakinabangan. Standby lang ho kayo, mga kababayan. Babalik po kami makalipas ang ilang mga paalala. Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: 15 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
5: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Radio Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news.
10: Yay!
9: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
10: Fake news.
9: Disinformation.
10: Disinformation.
9: Mark out mo na yan.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
7: Bantay Bulkan.
1: Bantay Bulkan Update.
0: Labing siyam na sandali makalipas pong alas 4 ng hapon. Sa pagkakataon pong ito, ating pong makakapanayam ang mga buting ama na nalawigan po ng Alba ay Governor Noel Rosal. Gov, magandang hapon po. J. Mark Dagala po. Lagi po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
11: Yes, good afternoon po.
0: Apo,
11: Gov.
0: J. Mark po, sir.
11: Yeah.
0: Apo. Gov, kamustay po namin ang sitwasyon ngayon, particular na ho dito sa Ginobatan, Camalig at Ligao City, na pinaka naapektuhan po ng ashfall mula po sa bulkang Mayon.
11: Yes, una muna, salamat sa national government talaga sa mabilis na aksyon. Actually, last Saturday, it was about 4:21 na nag-umpisa yung pyroclastic disaster, pyroclastic current, density current that causes the nagkaroon ng anito ng lava collapse, lava dome that triggered yung malaking ashfall, no, na tinamaan yung Ginobatan.
0: Yun.
11: So far, sa ngayon, nakilir na natin yung possible na lahat. Salamat sa DPWH. Nolas, si Kwampan pumunta dito, Secretary Bin, sinutusan ni Pangulo para i-supervise. So far naman, clear na. May mga kaunting alikabok na lang. And I think as we progress, makiklear na natin to.
0: Ayun, at least maganda hong balita yan, Gov. So, sa ngayon, kamusta naman ho yung ating mga evacuee? Naihatid na ho ba sa yung mga tulong na kinakailangan ho para sa kanila, Gov?
11: Yes, yes. Salamat kay Secretary Gatchalian. Talagang nakatutok siya, no? Talagang ever since na nag-umpisa ito January, nandyan po ang DSWD para sa mga food facts ng ating mga evacuees. 1,200 yan.
0: Yun. Ato, maganda balita yan. Pero Gov, patay ho sa ulat sa inyo ng Feebox. May mga kumakalat kasi sa social media na hindi daw doon sa main crater na nanggaling yung pagbuga ng makapal na abo. Pakilinaw nyo nga ho itong impormasyon na ito. Batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox.
11: Yes, totoo po yan. Kasi alam mo si Mayon, sabab, di ba, last 3 months na palagi siyang bumubuga ng pyroclastic disaster, density current.
0: Apo.
11: Yan yung uso, ano? Naka-standby yan. Nandiyan yan sa paikot sa gitna, ano? Millions of tons na yan, no?
0: Apo.
11: According to Feebox, mas malami na yan kisa nung 2023, no? So pag yan nagalaw, yan ang nagkaroon ng tinatawag nating lava dome collapse, no? Matigas yan.
0: Apo.
11: Pag yan nag-collapse, matindi yan. Talo pa niya ng isang barangay na buhangin na naguguho. No?
0: Opo.
11: That causes sa gilid. Kaya noon nangyari nung Sabado, doon mismo sa may Miisi, barangay Miisi, doon nag-collapse.
0: Ah,
11: na nag-trigger
0: okay
11: sa atin ng asphalt. Ano? Mataas, ano? Kita mo sa baba lang yan. Ha? Pero tumaas yun, kaya binit-bit ng hangin that causes the asphalt. Zero visibility pa for almost 2 hours.
0: No? So parang para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan na mga tagapakinig, ito'y sa gilid ng bulkan, dumaan yung
11: puso? Hindi naman gilid. Galing pa rin sa daan, sa taas yan.
0: Ah, sa taas kaya pa rin.
11: Gumuho yung pababa.
0: Ah, kaya okay.
11: Sa baba, sa bumagsak eh.
0: Ayun. So talagang...
11: Hindi naman talaga sa gilid na.
0: Opo.
11: Nasa mga, siguro mga 6 kilometers.
0: Ah, 6 kilometers.
11: Ayun. Kaya binabawal natin.
0: Mm-mm. Kaya, pero sa ngayon, Gov, cleared na yung 6 kilometer
11: distance. Yes, so yes, ngayon. Yes. Medyo pasalamat, nagkausap pa kami ni Pangulo na kung in case, extend to ng P-Box, so you're talking of additional 10,000 families. Pero pag-aandaan natin kung talagang kailangan.
0: Ayun. So far, sapat to ang tulong na ipamahagi para sa mga apektadong residente ko o may pangangailangan pa ho na karagdagan?
11: Yes, sa ngayon, yung kwan lang, yung N95 muna, tubig, marami naman nagtulong dito.
0: Mm-mm. And I understand, maging ang OCD, nagpadala na rin po ng water filtration na trucks
11: yes,
0: para ho
11: yes.
0: Dyan.
11: Yes, kompleto na tayo.
0: Ayan. Gov, kami makikibalita from time to time ha.
11: Sige po, salamat
0: po sa inyong oras. Magandang hapon po. Yan, Governor Noel Rosal, mga kababayan, ang buting ama ng lalawigan po ng Albay.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Atin po munang dakuhan ang iba pa mga malalaking balita ngayong araw na ito ng Lunes. Suporta sa Albay sa gitna po ng pag-aalboruto ng Bulkan Mayon na ipagkaloob ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iba't ibang ehensya ng pamahalaan kumikilos na para sa mga apektado ng Bulkan Mayon. Mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay kumikilos na rin para tulungan ang mga apektado ng Bulkan. Pagdinig naman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pinagpatuloy ngayong araw ng Kamara. Panibagong rollback sa presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG, kasado na po bukas. Ang isang mambabatas ay sinabing patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis o yung ADB rep. Patunay ng mabilis na aksyon ng pamahalaan sa krisis ayon sa Malacanang. Ito po yung tulong mula po sa Asian Development Bank. Mga rekomendasyon naman laban sa epekto ho ng krisis sa Gulf region, inilatag po ng ASEAN Economic Leaders. Panganib po ng heat index ngayong araw, ibinabala po ng PAGASA.
10: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Sa iba pa mga silip sa mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, sa oras na 25 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway o CALAX Project Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Saklaw po ng mahigit 7.8 kilometrong CALAX Subsection 3 ang Governor's Drive Interchange sa General Trias sa Cavite na inaasama kapag papabawas daw po ng trapiko at makapagpapaikliho sa biyahe sa pagitan ng Binyan Laguna at General Trias sa Cavite mula sa isang oras sa 26 na minuto na lamang. Nasa 16,000 mga motorista araw-araw ang makikinabang sa kabubukas lang na expressway na mas mabilis na alternatibong ruta para sa mga commuter at may negosyo. Kaugnay ho nito, inanunsyo ng Pangulo na isang buwang walang bayad muna ang CALAX Subsection 3 na magsisimula po magiging, na magiging operational mamayang alas 12 po ng hating gabi.
10: Mark in, mark out.
0: Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rice distribution at pamamahagi po ng 200,000 piso financial assistance ngayong araw. Mula po sa kabuuan pondo, 100,000 piso rito ay ilalaan para sa 165 scholars sa limang barangay. Habang ang nalalabing 100,000 pisong pondo naman ay para sa pagpapatuloy po ng pamamahagi ng bigas. Nasa 2,000 rice beneficiaries mula sa Barangay San Francisco at Barangay Santiago po ang nakinabang sa naturang tulong. Ayon po kay Annalisa Haula, ang residente po ng General Trias sa Cavite, isaw sa mga beneficiaryo. Malaking tulong ho itong programa na ito para sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino

0: nakasado na po bukas ang ikalimang rollback sa liquefied petroleum gas o LPG. Ayon no kay T, 2 piso ang inaasang rollback sa LPG busod na rin ng pagbaba ng shipping cost. Bagamat ang Department of Energy ang nagdidikta ng presyo ng oil price sa product sa ilalim po ng National State of Energy Emergency, nilinaw ni T na wala pa rin sariling computation ang kagawaran dahil sa inihintay ang pagdating ng biniling LPG. Darating ho ito sa Mayo 27. Mark in! Mark out! Ibinabala naman po ng isang mambabata sa posibleng umina ang critical public infrastructure ng bansa kung hindi ito mapupondohan ng pamahalaan sa ilalim po ng General Appropriations Act. Ay makarang aminin po ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pagdinig ng Senado na dahil sa kakapusan ng pondo kaya't na may pagkakataon na hindi gumagana ang e-gov super app. Ayon o kay Bagong Henerasyon Party List sa founder at spokesperson Bernadette Herrera, walang dahilan upang hindi ito dapat tumigil sa paghahatid ng serbisyo. Iniimok pa ni Herrera ang National Treasury na sertipikahan ang kabuuang cash balance ng national government at ang mga available na pondo nito. Anya, may humigit kumulang 25.7 billion pesos sa earmarked revenue ang DICT mula po sa spectrum users fees. Pondo na malinaw anya na ayon sa special provision ng GAA at sa special release ay nakalaan po sa Free Public Internet Access Program at ICT Infrastructure at Services. Kasama na rin anya dyan ang hosting services ng eGov app at nasa eGov law sa ilalim po ng Republic Act 12254. At nito'y nakalagay na rin sa batas sa ngayon.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in! Mark out! Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7-8 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Alas 4:30 po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kumikilos na rin po ang Philippine National Police para tumulong sa clearing operation sa mga lugar na pinakaapektado po ng ashfall bunso doon ng pagpatok ng bulkang Mayon. Ayon po ito kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ay linsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboruto ng bulkan. Layon po nitong matiyak na mga sasakyan pang emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan po ng ashfall. Partikular pong iniutos ng PNP Chief ang agarang pagpapadala ng mga pulisa at kagamitan sa mga bayan po ng Kamalig, Dinapatan at Tigao City para tutukan ang paglilinis po ng makapalabo na maaaring makasagabal po sa humanitarian efforts. Inatasan din ni Nartates ang mga lokal na unit ng pulisya mula sa Police Regional Office 5 na palatiliin po ang presensya ng sa mga kalsadang nababalutan po ng abo kung saan halos nag-zero visibility na. Gumagamit din ang mga pulis ng ilaw ng patrol at real-time advisories para gabayan ang mga motorista palayo sa mga panganib sa lugar. Bukod dito, ginopirma rin po ng PNP Chief na mayroon pong espesyal na kagamitan ng mga mobile unit para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi. Dahil po sa upgrade na ito, mas epektibo makapag-ooperate ang mga team sa lugar na mahirap na marating kung saan may naipong abo na nakaharang po sa mga karaniwang daanan ng mga sasakyan.
2: Working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall. Actually, it's not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
0: Yan po ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
0: Sa dakong pong ito, makakausap po natin ang Regional Public Information Officer ng Police Regional Office 5, Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib. Police Lieutenant Colonel Calubakib, ma'am, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
3: Hi, Sir J. Mark. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin ngayong hapon.
0: Kamusta po kayo? Kamusta ang Bicol, ma'am?

0: Actually, ngayon lang po namin nakita ang, yung bagang nung panahon ng black and white
1: Yes.
0: dito sa Ginobatan sa 3rd District natin. But definitely, that was May 2 na nagkaroon tayo ng pagbuga ng mayon. Pasado alas 5 na po yun ang hapon. So definitely, agaw na yung dilim. Lalo pat hindi masyadong madilim po yung area. So nangangailangan po yung mga tao, yung mga commuters ng proper lighting. So that was the time na inutusan po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Erosito and Miranda, yung mga police natin sa highways na gamitin po yung mga lightings ng ating mga mobile. So yun po ang naging iliwanag ng mga commuters natin sa mga highways during po nung pagbuga ng abo ni Mayon Volcano.
1: Ayun. And kamusta ho ang clearing operation sa mga lugar po na apektado, ma'am? Na-clear na po ba itong mga daan na mga critical na daan po ito na sabi nga para makapasok ho yung ating mga emergency responder and as well yung mga tulong po na ipinahatid po ng ating pamahalaan?
0: Yes, Sir J. Mark, instantly nagkaroon po ng clearing operation yung mga kapulisan natin, kasama yung BFP, yung mga mamamayan po ng 3rd District, tumulong na rin po that time nung Sabado. So kung makikita po ninyo yung mga pinost namin, ang mga efforts dito sa Albay, yung BFP talagang binugahan nila yung highway ng mga tubig para malinisan po yung highways
1: Yes.
0: sa mga abo, and then yung mga kababayan natin, tumulong na rin po na sabuyan ng tubig yung mga windshield ng
1: Apo.
0: mga sasakyan para po mas maliwanag, and then yung mga lightings ng patrol cars natin. So nakatulong tayong maigi nung Sabado. And then the next day, nagkaroon po tayo ng traffic management, yung mga sa evacuation center, pinuntahan na rin po natin. Tinulungan natin yung DSWD para sa relief operation. So continuous po yung ginagawa nating monitoring sa mga evacuation centers po dito sa 3rd District po, sir.
1: Ma'am, I understand na meron pa rin ho mga nakalikas ano dahil sa tuloy-tuloy ho yung pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Pero nitong weekend may mga nadagdag po ba do sa mga evacuation mga evacuee po na inasistehan, inalalayan po ng ating pulisya, Colonel Ma'am?
0: Yes po, sir. Actually, nadagdagan dito sa 3rd District.
1: Opo.
0: May mga previous evacuation center tayo na meron pa rin pong evacuees, like in Tabaco. Meron pong binabantayan ng mga kapulisan natin sa Malilipot. And then, itong weekend, itong Kamali, Ginobatan, Ligaw, Uwas, Libon, meron tayong 128 na barangays po na affected, na kung saan nasa 58,000 families po ang binabantayan po natin. Like sa ngayon po, sir, halos nasa 7,000 na lang po na evacuees ang nakalabas na, while meron po kaming nasa 258 families composed of 882 individuals po. So, patuloy po yung pagbabantay natin. Pinagsisikapan po natin na malinisan yung mga kalsada na hindi na po maging sagabal sa ating mga commuters. Lalo na po, di ba, pag
1: Yes, ma'am.
0: nagko-commute lalo na yung mga motorista,
1: Opo.
0: yung mata, di ba, yung mata
1: Correct.
0: ng mga yung mga sa skin,
1: Yes.
0: baka yung papasabling mga sakit na may dulot po nito.
1: Ma'am, doon sa 6 km permanent danger zone, itiniklara po itong no man's land. Ano po? Ibig
0: Yes, tama.
1: sabihin, talagang wala na hong dapat clear na ito sa mga residente, ano po. Pero meron ho ba kayo namo-monitor? May natatanggap ba kayong ulat na merong sabi nga ay nagtatangka pa rin bumalik para balikan yung kanilang mga ari-arian? Dahil we understand na medyo yung iba talagang hirap na iwanan yung kanilang mga belongings doon, lalo na yung mga alagang hayop po doon, ma'am.
0: Actually, sir, since January 1, tinutukan na po natin yung mga kababayan natin na nakapalibot doon sa 6-kilometer danger
1: Apo.
0: zone. Since then, meron po kami doon mga checkpoints na talagang hindi natin pinapayagan na pumasok yung mga kababayan natin. And hanggang ngayon nasa evacuation center sila, and then we provide with the aid po ng DSWD and mga LGUs, patuloy po silang nasa evacuation center.
1: Ayan. And na pag-uusapan na rin natin yung sabi nga well-being eh, no? Kumusta naman po yung ating mga kasamahan dyan ng mga pulis po? Alam natin maging sila po ay apektado rin itong sakuna na ito. Kamusta po yung kanilang welfare, ma'am?
0: Yes, sir. Actually, yung naitala po naming affected, halos nasa 2 PCO, 70 na PNCO, and 5 NUP. Yun po ay binibigyan din po natin, syempre, ng ayuda, binibigyan na natin ng tulong, and we cater them through our regional director na at least kahit papano, maibsan din po yung kanilang nawala ng mga livelihood, if ever man,
1: yes,
0: lalo
1: ma'am,
0: na yung mga bahay nila. So may mga support din po na binibigay ang Philippine National po, sir.
1: Yan. Kumusta rin po yung ma'am, yung kumustahin na rin po namin, ma'am, yung pong ating mga police infrastructure po diyan, yung ating mga estasyon ng police na natabunan ng mga abo. Ay yun po ba'y na sa ilalim na rin sa clearing, ma'am?
0: Ay, nalinisan po natin siya.
1: Linisan na,
0: opo. Since Sabad, opo, and then nung Linggo, so far back to normal na naman po ulit tayo. But definitely, with ano na po, may cautions na, syempre, yung mga abo, kailangan palagi tayong naka-face mask.
1: Ma'am, panghuli na lamang, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan dyan po sa inyong area of responsibility, particular na doon sa malapit sa Bulkang Mayon, in lieu sa kanilang pangamba, no? Sa kanilang mga naiwang ari-arian, na sabi nga, para ho at least at peace ho ang kanilang kalooban, ma'am.
0: Yes po, sa ilalim, sir, ng aming Bicol Shield Initiative, lalo po na pinagtitibay po natin yung kakayahan sa disaster response para po makabot tayo ng matatag, handa at resilient po na community dito po sa Bicol Region. So higit po sa lahat, kinikilala namin ang tagumpay ng bawat hakbang na hindi lang man po nakasalalay sa aming hanay. This is a whole of the nation approach. Sama-sama po ang pagkilos ng ating mga kababayan. And we would like to thank po yung mga walang sawang tumutulong, yung suporta ng ating mga kababayan, ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno na patuloy po na nakikiisa sa ating adikain. So kami po, makakasa po kayo ng PRO5 sa gitna po ng anumang pagsubok, kalamidad at unos, mananatili po tayong matatag at handang maghatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mamamayan. So Sir J. Mark, mula po dito sa PRO5, magandang hapon po sa lahat. Patuloy po tayo mag-iingat, maging handa, at magkakaisa po sa kaligtasan ng bawat isa.
1: Ma'am,
0: magandang hapon po, sir.
1: Ma'am, kami rin po yung nagpapasalamat sa inyong oras na ipinagkaloob po sa amin, pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo dyan, ma'am.
0: Thank you po. Diyos mabalos.
1: Diyos mabalos po. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Kalubaki, ang Regional Public Information Officer po ng Police Regional Office 5.
2: Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: Ang oras po muna natin,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
1: alas 4:42 ang hapon.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe.
6: Killer Joe, go!
5: That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara, samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasakat at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Good news!
8: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
8: Fake news!
2: Disinformation!
8: Disinformation!
2: Mark out muna yan!
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Pilipinas! Report!
1: Tanggap muna tayo ng mga pag-ulat! House Leader, umaasa raw po may papasa ngayong pagbabalik ng sesyon ng Airtight Kalinga Act laban sa fuel price shocks. Dali po na po kay Melanie Valdos Reyes. Lan!
9: J-Mark, umaasa si House Speaker Faustino Bojidi the third na makakabuo ang Kamara ng isang matibay at airtight na Kalinga Act, isang pangmatagalan na pananggalang ng pamilyang Pilipino laban sa bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Sa kanyang talumpati sa plenaryo, iginiit niya na ang target ng 13-panel mega-panel ang isang pinagsamang panukala matapos ang serye ng pagdinig sa epekto ng tumataas na fuel prices. DND, hindi lang ito dapat pansamantalang solusyon sa oil shocks, kundi isang pangmatagalang system para hindi na maiwan ang publiko sa oras ng krisis. Ang House Bill Number 8834 ay inihain nila ni Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos ang magtatag ng isang pambansang mekanismo para sa mabilis, maagap at coordinated na tugon ng gobyerno sa fuel-driven crisis. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Bojidi.
10: Ito ang pagsulong ng isang matibay na plano, isang malinaw na direksyon upang may sakatuparan natin ang layunin natin para sa isang ekonomiyang gumagana at nagbibigay ginhawa sa araw-araw ng buhay ng Pilipino.
9: Ito para sa ang bagong Pilipinas, kailangan. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Senate President Vicente Soto III, pinagkukomento po ng Korte Suprema kaugnay sa petisyong ipakontempt siya dahil sa pagbatiko sa binasurang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay DK Israte. DK!
11: Binigyan ng 10 araw si Senate President Vicente Soto III para magkomento sa petisyong humihiling na patawan siya ng indirect contempt. Inihain ni na Attorney Ferdinand Topacio ang petisyon nitong Pebrero para hilingin na pa i-contempt si Soto dahil sa umano'y pambabastos sa kataas-taasang hukuman at kalabisan sa pahayag na nakasira umano sa institusyon. Nagugat ito sa desisyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional o labag sa saligang batas ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, partikular na sinabi ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na ngayong araw lamang na ipadala kay Soto ang kopya ng resolusyon na may petsang April 8, 2026 at inaasang matatanggap sila ng sagot mula sa senador sa mga susunod na araw. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Ang DSWD, TNBS at Delivery Group sa Pulong Ho para sa cash aid payout schedule. At tabayanan po natin ang ulat na yan. Ihatid po sa atin ng ating kasamahan si Kuyang Ray Ferrer. Pero bago po yan mga kababayan, meron muna tayong isang
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Earthquake Update.
1: May niyanig nga po ng lindol kanina ang magnitude sa 6.1 na lindol ang bayan po ng San Juan sa Eastern Samar. Ayon no sa VBOX, natuntunan ang sentro ng lindol sa layon 9 na kilometro hilagang kanluran ng San Juan. May lalim itong 10 kilometro na pinagmulan no ang tektoniko ang dahilan. Naramdaman noon ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao. Intensity 5 sa Can Avid, Eastern Samar, Dulag at Alang-Alang sa Leyte, Gandara sa Samar. Intensity 4 naman ang naramdaman sa Abuyog, Palo at Cariaga sa Leyte. Intensity 3 ang naramdaman sa Naval, Biliran, Hernani, Eastern Samar, Ormoc City, Hilongos, Albuera, Baybay, Villaba at Isabel sa Leyte. Gayun din sa Sorsogon City, Bulusan, Sorsogon, Malitbog, San Francisco, Hinundayan at Sogod sa Southern Leyte. Intensity 2 ang naitala naman sa Kawayan, Biliran, San Francisco, Cebu, Monreal at Esperanza sa Masbate, Prieto Diaz sa Sorsogon. Habang Intensity 1 naman sa Tumaco City, Albay, Carcar, Liloan at Cebu City, Cebu, Santa Maria, Davao Occidental, Pasig City, Iloilo, Aroroy at Kataingan na Masbate, Donsol sa Sorsogon at Maasin, Southern Leyte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Earthquake Update.
1: Kaugnay po niyan, makakasama po natin Engineer Thomas Campomanes, ang PDRRMO ng Eastern Samar. May kaugnayan nga po rito sa naging malakas sa lindol, oh, magnitude 6.1 ang tumama po diyan sa may bahagi po ng San Juan. Engineer Campomanes, sir, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Manila.
8: Magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
1: Opo, engineer, kumustahin po namin ang Eastern Samar matapos po ang pagyanik nito ng 6.1 magnitude na lindol. May mga napinsala po ba mga gusali, sir?
8: Mayroon mga minor structure lang, yung mga cracks ang walls, wala naman po masyadong mga lalaki. Pero yung mga old buildings, kagaya ng mga simbahan, yung mga wala pang mga kabilya, yun may minor cracks din. Nagka-brown out din po kami, mga at least within 30 minutes, at naibalik naman din po yung ilaw. Medyo nawalan kami ng signal, pati opo, yung sa P-box na ano namin, opo, hindi na nakaka-catch up kung anong lakas. Sa mga ang daan naman, ay okay. Wala naman po nasirang tulay. Passable naman lang na lahat ng kalsada. Yung lumindol lang kanina, eh talaga nawalan kami ng internet. Mahirap po magkaganon.
1: Opo, opo.
8: Nagsuspenda po na province-wide ng work and private sa government sa kanilang classes. Yung province po namin, suspenda po.
1: So far, sir, ang pagkatapos po nito ay yun naman pong pag-i-inspeksyon sa structural integrity po ng mga apektadong struktura po ang susunod na magiging hakbang po. Ano po?
8: Opo, yun po. Kasama po namin engineering office at saka sa mga LGUs, yung municipal engineers natin. Sa pag-i-inspeksyon ng anong kung kailangan pang i-repair o hindi na gamitin. Kaya lang sa tingin ko, medyo mga minor cracks lang naman yung na-damage ito sa amin.
1: Opo, opo. Pero gayon pa man, magandang maging sigurado rin, no? Ano, para at least mai-recommenda ng ating mga engineer kung ano yung mga dapat na mai-recommenda para sa pagkukumpuni, tama po?
8: Opo, opo. Kailangan talaga matingnan ng mga structural engineers. Kasi baka lang kunting crack na yan, sa loob ay malaki na pala.
1: Opo.
8: Mahirap din. Ang maganda lang, yung kinakatakutan lang namin, yung magkaroon ng tsunami.
1: Ayun.
8: Kasi nasa Eastern Seaboard kami. Opo. Ang dami ng bayan ng nasa, buti na lang, ay hindi naman sa dagat ng galing yung lindol, sa taas, sa baba. Kaya medyo na ano yung kaba namin.
1: Opo, opo. Pero may kinailangan po bang ilikas sa engineer?
8: Sa pagkangayon, yung minumonsor ginagawa namin yung situational report, eh wala pang may request.
1: Ah, okay.
8: Yung mga sa IFP, yung sa Philippine Army, kung anong may tutulong nila.
1: Opo.
8: Sabi namin, pag submit na lahat ng mga LGUs kasi consolidate namin yung damage nila kung ano, doon na kami magre-request ng tulong.
1: Ayun. Yung nabanggit nyo po kanina, meron po mga, sabi nga, mga old structures po na mga simbahan na sabi nga, mga walang gabilya na nagtamuri po ng mga minor cracks. Ito po ba, sabi nga, may mga recommendation din po. Ito po, gagawin din po ng recommendation, ano po, para dun sa kinakailangang repair works dito. Engineer, ano po?
8: Oh, kailangan. Doon yun sa bayan mismo ng San Juli. Yung nung natamaan talaga ng malakas. Pati yung may mga school building.
1: Mm-hmm.
8: Kasi kailangan ipatingin namin sa structural engineer o kailangan kung anong retrofitting ang gagawin.
1: Mm-hmm. May mga tulay din ho bang napinsala, sir?
8: Ah, wala naman.
1: Ah, okay.
8: Salamat lang sa Diyos. Wala,
1: sa Diyos.
8: Wala tulay.
1: Opo, mabuting maganda ho. At least maging tuloy-tuloy ho no, yung pag-aabot ng tulong kung mga kinakailangan tulong para sa ating mga kababayan. Mensahe nyo sir sa ating mga kababayan, sa inyong nasasakupan after nga ho nitong magnitude 6.1 na lindol na ito. Meron po bang, batay ho sa ulat sa inyo ng Feebox, may inaasahan po ba mga aftershocks dito sir?
8: Ayun nga, mayroon talaga yung sa kababayan natin. Ingat po tayo. At saka, huwag ba tayong matakot, huwag tayong magpanik. Kung ano ang drill na ginagawa natin, yun ang gawin natin. Kalma lang tayo. Kasi mayroon pa yung mga aftershock na mangyayari. At saka, yung kasi nasa Eastern Seaboard kami, marami kaming mga abayan na sa tabing dagat.
1: Mm-mm.
8: Kung may tsunami alert, kailangan sumunod po tayo.
1: Ayan. Engineer, kami po ay nagpapasalamat sa pagbigay nyo ng update sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga kamag-anakan ho dito sa Maynila na nag-aalala, at least manalaman po nilang ligtas ho yung kanilang mga kamag-anakan ho dyan sa Eastern Samar. Salamat po, sir. Magandang hapon po. Ingat po kayo dyan.
8: Okay. Salamat din po.
1: Engineer Tomas Campomanes, mga kababayan, ang PDRRMO ng Eastern Samar.
2: Mark, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Senate President Tito Soto tiniyak na handa ang Senado sa anumang oras na isumite ng Kamara sa kanilang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
12: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handa ang Senado anumang oras maiakyat ng Kamara sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaan ngayong araw ay inaprubahan na ng House Committee on Justice ang Committee Report on Articles of Impeachment laban kay VP Sara at nakatakda na itong iakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigyang linaw rin ni SP Soto na ang magiging proseso sakaling maiakyat sa kanila ang Articles of Impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos nila ng fourth whip. Ayon kay Senate President, aakto sila ng fourth whip. Dapat umabot na sa Senado ang Articles of Impeachment pero hindi ibig sabihin nito ay magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magkukunhin agad ang impeachment court. Pero magpapadala pa ng mga kopya ng Articles of Impeachment kay VP Sara, pasasagutin ito. Magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial. Pakinggan natin ang paliwanag ni SP Soto.
13: We have been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is forthwith, but within reasonable time, okay? What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith, the day it is transmitted, forthwith, I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations, yeah.
12: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: BSW, DTNBS at Delivery Group, sagpulong ho para sa cash aid payout schedule. Yan po ang yatid sa atin ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray! Manong Ray? Kuya Ray! Pabalikan natin si Kuyang Ray Ferrer. Samantala, arraignment naman ng dating broadcaster na si Jason sa hindi natuloy. DOJ pinagkukomento ng korte sa motion na para ibasura ang kaso dahil sa jurisdiction. Detalye naman mula kay AJ Ignacio. AJ!
14: Yes, Tito J. Mark, hindi natuloy ang arraignment o inaasang pagbasa ng sakdal kay dating broadcaster na si Jay Sonsa sa Pasay City Regional Trial Court Branch 118 kaugnay ng kasong unlawful use of means of publication and unlawful utterances dahil nga sa umano'y pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon sa kalusugan ng ating mahal na Pangulong Marcos. Ayon sa abogado ni Sonsa na si Attorney Mark Tolentino, pinagkukomento ng Korte at Department of Justice sa loob ng 10 araw para sa kanilang motion to quash or motion to dismiss dahil sa kawalan ng jurisdiction. Paliwanag ni Tolentino na hindi dapat NBI ang nagsampa ng reklamo, kundi mismo si Pangulong Marcos kung sa tingin nito ay nasira ang kanyang reputasyon at nasaktan ang kanyang damdamin sa social media posts ng kanyang kliyente na si Sonsa. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balikan natin si Kuyang Ray Ferrer, kaugnay po sa pulo ng DSWD, TNPS at Delivery Crews para sa cash aid payout schedule. Kuyang Ray!
15: Mark, muling nakipagpulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga kinatawan ng iba't ibang transport at delivery companies upang pagtibayin ang final schedule na pamamagi ng Special Cash Relief Assistance na sisimulan sa susunod na linggo. Kabilang sa mga dumalo ang Angkas, Joyride, Lalamove, Endrive, Foodpanda, ang Plus Express at Tok-Tok. Natasaan ang mga kumpanya na isumite ang kanilang final payout plans hanggang bukas Mayo 5 upang agad masimulan ang maayos at organisadong distribusyon ng tulong. Tumulong din sa koordinasyon na ang Department of Information and Communication Technology at mga opisyal ng DSWD upang masiguro ang mabilis at epektibong proseso. Ayon sa DSWD, layunin ng akma nito na agad na maabot at matulungan ang mga apektadong mga kasawa sa transport at delivery sector. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Yun daw po mga hakbang para mailigtas sa mga minor de edad mula sa paggawa ng krimen sa lansangan, paigtingin po ng Philippine National Police. Balit ang tinutukan naman ni Diane Liar. Diane!
16: Yes, J. Mark, pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP ang pagpapaigting sa mga hakbang na maglalayo sa mga minor de edad, sa mga gang sa lansangan at iba pang aktividad na maglalantad sa kanila sa kriminalidad. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., ang lahat ng hakbang na mabubuo ay maaring maging bahagi ng pagpapatupad ng Safer Cities Initiative sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa mga urban area. Partikular na tinutukoy nito yung viral video ng mga menor de edad na umano'y nagtangkang sumakay at manggulo sa mga pasahero sa Alabang Zapote Road sa Las Piñas City noong May 2 kung saan isa sa kanila nga yung may dalang ice pick. Agad na rumesponde rito yung taga Las Piñas City Police at nahuli yung 8 menor de edad at kalaunan ay itinurn over sila sa DSWD. Kaugnay nito, inatasan ni Hertates ang pakikipagdialogo ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at Department of Social Welfare and Development, pati na nga dun yung mga magulang dahil sabi nga ni Hertates na sa tahanan anya nagsisimula ang disiplina. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, may patutupad pong gun ban sa buong lalawigan ng Cebu kasabay po ng pagsasagawa ng ASEAN Leader Summit. May detalye dyan si Anjali Valiente ng Radyo Pilipinas Cebu. Anjali!
17: Temporaryo munang sinuspindi ng kapulisan sa Central Visayas ang permit to carry firearms outside of residence kasabay ng pagpapatupad ng total gun ban sa Cebu para sa pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit ngayong linggo. Epektibo ang gun ban mula 12:01 a.m. ng Mayo 4 hanggang 11:59 p.m. ng Mayo 11. Saklaw ng ipinapatupad na gun ban ang mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandawi at Cebu at ang buong lalawigan ng Cebu. Kabilang sa sinuspindi ay ang mga permit sa pag-transport ng mga baril para sa mga gun club members, gun manufacturers, dealers, repair services, permit transport and purchase explosives at explosives ingredients. Temporaryo ring ipinasara ang mga firing at shooting range at ang suspensyon ng mga lisensya sa paggawa at pagbebenta ng mga paputok at pyrotechnic. Anging ang mga uniform personnel lamang mula sa PNP, AFP at iba pang law enforcement agencies na naka-official duty na nakasuot ng kanilang uniforme ang exempted sa gun ban. Ayon kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Arnold Abad na ang pagpapatupad ng gun ban ay bahagi ng kanilang pinaigting na security preparations sa pakikipag-ugnayan sa AFP at iba pang law enforcement agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Angeline Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantalang US Army inihayag ang pagpapalakas ng kapabilidad sa Balikatahan upang masuportahan ang ibang bansa. Yan po ang balitang tinutukan mula sa Radyo Pilipinas Lawag ni Rani Dorilag. Rani!
18: Nakatapos na counter-landing live fire exercise ng Balikatan exercise na ginanap sa Lapas San Jose, Lawag City, Ilocos Norte, inahayag ni Major General James Bartolomis, Commander ng 25th Infantry Division ng US Army at nagsilbing Joint Forces Land Component Commander na ang pagsasanay na ito ay para mapalakas ang kanilang kapabilidad sa panghimpapawid, dagat at sa lupa. Sa modernisasyon aniya sa militar ng Estados Unidos ay hindi lang iisa ang binibigyang pansin kundi sa lahat ng mga domains. Hindi lang sa parte ng Estados Unidos ang naturang pagpapalakas sa kapabilidad, kundi kasama ang Pilipinas sa Japan at ibang mga nasyon. Dagdag ni Major General Bartolomis, sa pamamagitan ng mas malakas na kapabilidad ng mga sundalo ng Estados Unidos ay magagamit sa mga unmanned system sa depensa, pagsasanay at ibang aktibidad. Nabatid na umabot sa 800 na sundalo o higit pa na kabuuan mula sa Pilipinas, Japan at Estados Unidos ang kasali sa naturang exercise kung saan ginamit din ang mga modernong artilleries, drones, mga high-power firearms, tangke at ibang mga kagamitan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out. Radyo Pilipinas.
1: Ay, bago tayo magtapos, attention, attention, attention, gun enthusiast. Muling aarangkada po sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest po ng PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Aarangkada po yan sa Mayo 29 hanggang 31. Ito po'y Level 1 PPSA Sanctioned Match. Meron po itong 5 stages at 120 rounds para sa handgun PCC. Gagawin po ito sa Quezon City Firing Range sa Quezon City Police District, Camp Caringal, Quezon City. Masisinayaan po ito mismo, walang idiliba kundi ang panauhing pagdangal na si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Kaya't mga gun enthusiasts, ay kung libre kayo ng araw na yan, Mayo 29 hanggang 31. Eh ano pang hinihintay nyo? Ay tara! Ay puto ka na!
2: Mark in! Mark out!
1: Maraming po salamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan mga kababayan. Maraming salamat Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Siyempre kay Engineer Marvin Toledana at kay Engineer Bell. Maraming salamat din kay Aiza, kay Myla, kay Glory at kay Ice. Ang mga patnugot mo na ating palatuntunan. At tabayan na po si John Mogol, palatuntunan ng Fight News Weekly. Malit po sa inyo yan ang Sports Radio. Ito po inyong lingkod, J. Mark Degala, Pilipino.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko! Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
21: Kasi pag tinumbok niya yon, doon papasok yung kaliwang kamay ni Jun Tatakatani. Kaya nakakalabas siya kaagad. So, isa yun sa mga magandang bagay na nakita ko when it comes to Nauya Inoue. Yung success niya kasi in this fight is yung discipline. I've mentioned this dun sa previous interview natin o sa pag-uusap natin, partner. Yung reckless siya. Pero dito, disiplinado. May timing at pinakita niya high level ring intelligence niya. Kaya mapapansin mo si Nauya, kahit si Junto Nakatani napapangiti na lang eh. Kasi ang ini-expect niya for sure is itong hang si Nauya Inoue would take risk.
22: Right.
21: Lalo na dun sa ganong klaseng style of matchup dahil nga magkaiba sila ng stances. Mm-hmm.
22: Binanggit mo yung pwesto ng paa, and that's what you also mentioned in your newspaper column bago pa tong laban na to na we'll try to step, you know, outside dun sa lead foot ni Nakatani para maanguluhan niya yung kanan niya. But there were also several instances dun sa naging laban nila, he will step in dun sa loob ng space ni Nakatani. And tingin mo, was that a surprising move on the part of Inoue? And by doing so, what do you think that move took away from Junto Nakatani?
21: Well, kailangan mo rin mag-take ng risk. Mm-hmm. Of course, this is a boxing fight. And apart from giving yung gustong makita ng mga audience, na which is the knockout, syempre mag-take ka rin ng risk. As much as possible, kung hindi na let's say to stretch it out to the 12th final round, kailangan mo siya mag-take ng risk before, at kailangan mo rin malaman during the fight, during that sequences, kung kaya mo na bang to take control of every facet of the fights . And nakita naman natin kahit papaano nag-backfire dun sa nangyari kina Uyo Inoue when ito nga si Junto Nakatani had his certain adjustments dun sa let's say from rounds 8 to 10. Makikita mo merong mga moments pa rin ng vulnerability na pinakita si Nauya Inoue, especially dun sa 8, 9, and 10 na yun. So, at the same time, makikita mo na kung hindi komportable si Junto Nakatani fighting backwards, parang binalik ni Junto Nakatani yun dun sa tatlong rounds na nabanggit ko. He was forced to move backwards and absorbed some clean shots which showed na kahit papaano he is the highly regarded Japanese monster, he is not completely untouchable.
22: Was that the main adjustment ni Nakatani in those rounds 8 to 10 that sabi niya, okay, let me be the one to move forward?
21: Yeah, yun ang kinaganda eh. Kasi dun sabihin na natin for the better part of let's say from rounds 1 to 7.
22: Mm-hmm.
21: Si Junto Nakatani never fought like he was the bigger man and he was the southpaw.
22: Yeah. Mm-hmm.
21: Bigla niya na realize na round 8 na parang kaya ko pala tong gamitin yung special traits ko as a fighter against a guy like Naoya Inoue. Pero doon mo rin mapapakita o doon mo rin makikita yung brilliance ng isang Naoya Inoue after round 10, kasi alam niyang crucial 'yon heading to the championship rounds. Kasi kahit papaano doon sa rounds 1 to 7, meron tayong maninitpick eh.
22: Okay.
21: Na eto pwedeng tweener round to, pwedeng it could go either way. Pwede mo maibigay kay Nakatani, pwede mo mabigay kay ano na Inoue, pero doon mo makikita yung pivot niya. As to, eh, hindi ko pwedeng hayaan to, na to for him to close it out that way. And it showed naman na kahit sa atin surprising yung scorecards, kailangan niya to redeem himself at the same time, makuha niya yung close out na performance para lang sabihin natin to, for a convincing victory on the scorecards. Mm.
22: You also mentioned earlier the speed ni Naoya Inoue, especially dun sa start ng laban na to. I can't remember if I've seen Inoue as fast or even faster than what he showed against Junto Nakatani. Parang yung play speed ni Inoue dito naka times 1.5 or times 2, especially when he darts in and then darts out. You know, to throwing that yung kanyang left jab, and then when Nakatani would counter, he would fall back out of range. Do you remember a previous fight na at least as close as this yung speed niya rito sa naging laban niya against Nakatani? Ayan, teka, wala tayo ng audio. Ayusin lang natin yan. To. Ha? Okay, sige, game.
21: Yan. Surely, isa to sa mga aspeto na pinunan ng pansin nila eh. Kasi you have a tall fighter with a long range. For sure, kailangan makompensate nila whenever Naoya Inoue would get in, definitely merong response tong si Junto Nakatani. So, kailangan yung meron siyang at the same time, they, for sure yan, yung aspeto ng speed, kung paano niya i-deliver, at yung expectation for a response from Junto Nakatani, ano na yan, isa yan sa mga for sure na ginawa ng kampo ni Naoya Inoue to at least offset yung range and yung counterpunching at yung stance. Kasi that's going to be the tricky part eh.
22: Mm-hmm. And you know, I clearly remember a sequence dun sa laban that dun sa first 7 rounds na yon na bumato si Inoue ng kanan. Nakailag naman si Nakatani. At that point I was expecting Nakatani to counter, but kung may plano man si Junto Nakatani to counter dun sa atake na yon, parang hindi niya nagawa kasi Inoue still threw that right hand, same right hand na earlier missed, tapos tumama na kumonekta na ng malinis. Yeah. And sabi ko, grabe naman ang bilis ng tao na to, and just the timing and the instinct na, oops, babato ka na, unahan na kita. So, that's further proof of, sabi mo nga, napakatalino, napakataas ng IQ na pinakita nitong si Inoue in this fight. But Nakatani also showed great IQ dito sa laban, kasi even though we have Inoue, using the jab better early on in the fight, and then mas mabilis siya sa galawan, still may sense na nag-iingat pa rin si Inoue, and lamang siya sa laban, pero hindi ganun talaga ka-overwhelming right yung laban. And I guess yung usual power shots niya against other opponents, siguro mas na-absorb nitong si Nakatani, especially doon sa early part ng laban.
21: You wouldn't take risk eh, partner eh. Kung ang kalaban mo Junto Nakatani. Mm-hmm. And if you're going to look at his reputation, At kung babalikan natin yung round 9 or round 10, makikita nyo naman na Junto Nakatani managed to rock.
22: Mm-hmm.
21: Na Uya Inoue. Na, yes, makikita natin na before in his past fights na na-knockdown, siguro yung mga past fights niya katulad kay Nonito Donaire na meron lang para maninitpick natin na certain fights. Dito talagang definitive, alam mong nasaktan si Uya Inoue. So, isa yun sa mga bagay siguro na if they could stretch it out, isa yun sa mga part ng game plan nila. And yun nga yung sinasabi ko kanina, yung expecting yung counters at the same time looking for the exit while you throw. Kaya nandun na yun expected ko na he would stick and he would move.
22: Right. Mm. But unfortunately, yun nga lang, no, late in that round number 10, hindi sinasadya, normal na nangyayari against Southpaw and Orthodox boxer yung magkakaumpugan. Nakatani suffered that cut dun sa may right eyebrow niya. But, you know, when I was watching it live, parang hindi ko napansin na nahihirapan siya, na hindi siya makakita because of that in rounds 11 and 12. But nung pinapanood ko yung replay, ay oo nga, naapektuhan siya nung cut na yon. Now, it's speculative nito, but do you think Nakatani could have finished the fight stronger or naiba pa yung resulta if that cut did not happen in round 10?
21: I don't think it would change or it would be a, sabihin natin, an integral factor dun sa laban. Kasi nakita naman natin may adjustments na rin naman ginawa si Uya Inoue. It's a matter, siguro ang biggest issue niya sa akin for Junto Nakatani was his slow start.
22: Okay.
21: He was too cautious in the early rounds.
22: Mm-hmm.
21: Which allowed Uya Inoue to build a clear lead. Dun sa by the time na he started to find rhythm,
22: too late
21: he was
22: na.
21: Already behind us on the scorecards. In boxing, every round matters and giving away early rounds made it very difficult for him to win.
22: Mm-hmm. And dun nga sa, because of that slow start, he allowed itong si Inoue to take control. Pwede nga niyang idemanda si Inoue ng invasion of privacy dahil talagang pinapasok yung depensa niya early in the fight. But again, alam ko pareho tayong di nag-agree dun sa dikit na scores, but naisip ko lang, I don't know kung tama yung math ko, no? If Junto Nakatani did not get the cut, maybe he won the last two rounds, maybe base sa scoring, baka naging majority pa draw pa yata yung laban kasi magiging dalawang 114-114, isang 115-113 for Junto. I don't know kung tama yung math ko with those scores. But during and after the fight, nakita natin both boxers showed respect to each other. They were tapping their gloves, tawag dito, after every round. And then ito, nung they were laughing, sharing a laugh at the end of the fight. Tingin mo ba na sobrahan sila sa pagpapakita ng respeto sa isa't isa or sakto lang? Appropriate amount of respect for one another?
21: I understand the perspective because everybody was, anticipating the similar magnitude of, let's say, kasi yun na yung template pag when you say super fight, Hagler Hearns, di ba? Pacquiao Marquez 4, di ba? Yun yung yun kagad yung nagpi-play out sa mga ulo natin.
22: Yun ang batayan.
21: When we talk about super fights but then again, magkakaroon talaga yun ng mga strategy And right now, boxing is more of that than taking risk. And nakita naman natin yun, whether Uya Inoue admits it or not, he wouldn't take that risk against a hard-hitting Junto Nakatani, who is a taller fighter and has an answer for, let's say, if he decided to go toe-to-toe with Junto Nakatani, it's going to be a difficult, that's going to be a dangerous proposition for Uya Inoue. Respect is there Kahit naman sabihin natin, kahit sinong athlete misinterpreted lang kuminsan yung respect pag kuminsan nag-aakapan. Pero when you say respect, kaya ka nga nag-ensayo ng matindi. Kaya ka nga you work hard in training eh. Because you respect your opponent. Alam right. mo yung capabilities.
22: Yeah.
21: Yun din yung pinakita ni Naoya Inoue. Kaya as much as possible, kanina ko pa gusto kong sabihin tong analogy na to, parang sa cambio lang yan. Kailangan mo ng gear 1 to gear 5, pati reverse. Diba? At yun ang pinakita, meron siyang plan A, plan B, and plan C. Kaya nga, nabanggit ko kanina, do you think, malaking, tanong mo sa akin, do you think malaking factor yung headbutt? Of, yes. Pero, before tayo, before ma-overlook yung part na merong key element, o sabihin natin, key trait na rin naman ni Naoya Inoue is to adjust. At nakita naman din natin yan all throughout his career. Mag-expect, yung mataas lang expectations na it would end via knockout.
22: Alright. And last question, Easy. Warranted ba ang rematch between Naoya Inoue and Junto Nakatani? Da, kasi some people say, yung sinasabi nito, eh wala kasing naganap na knockdown, walang naganap na knockout. O kaya kailangan rematch.
21: I would like to see a rematch.
22: Mm-hmm.
21: I would like to see a rematch but not as soon as possible. Not immediately. Possibly siguro next year. Maganda siyang balikan. Nakita naman din yung success, yung reception nung Nakatani versus Inoue. Pangalawang laban lang naman ni Junto Nakatani to at 122 pounds. So let's say iba muna ang pwede niyang kalabanin before he revisits let's say a potential rematch.
22: Okay. Or maybe if they do fight each other in a rematch, baka pwede 126 sa featherweight. Kasi may medyo parang bilang ng araw ni Inoue sa 122 eh, di ba? May plano na talaga siya sa 126 and tingin ko sa height ni Junto kaya niya ano eh kaya niya yung umakyat ng 126 but syempre ano yan eh dito napapasok ang politika ng boxing. It's now 5:23 ng hapon. Nisi Kishano, maraming salamat for giving us your time again and we hope to have you back here dito sa Fight News Weekly.
21: Always partner ikaw pa, nanghinginig pa.
22: Fight News Weekly po magpapatuloy dito sa Sports Radio 918.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
24: Alam mo ba, ang Carabao Mango ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo noong 1995. Gamit ang brick scale, ang sugar content ng ilang strain ng Carabao Mango tulad ng Sweet Elena at Guimara Super Galila ay umabot sa 19 hanggang 22.8 degrees Brix kumpara sa average sugar content ng ibang variety ng mangga na nasa 12 to 16 degrees Brix lamang. Bukod sa matamis nitong lasa, ang Carabao Mango ay fiber-free o walang mga hibla na maaaring sumabit sa ating ngipin. Tunay na may pagmamalaki sa buong mundo.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
23: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
22: It's now 5:26, mga kaibigan. Nalalapit na ang pagkain ko ng sisig. Balik tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. As I said kanina, dalawang matinding boxing matchups ang inabangan ko this past weekend. At yung pangalawa, ang tinutukoy ko rito, etong naging bakbakan naman ni na David Benavidez at ni Gilberto Ramirez para sa unified WBA and WBO Cruiserweight World Titles. And anim na rounds lamang po tumagal ang kanilang naging laban. Sa loob ng anim na rounds, tinapos ni David Benavides si Gilberto Ramirez sa pamamagitan ng TKO. And Benavides na umakyat ng timbang to challenge for a world title sa ikatlong weight division. Dominated the fight simulang-simula pa lang. Dalawang kanan sa muka pagkatapos doon sa bandang dulo ng round 1, kombinasyon sa ulo. And then doon sa succeeding rounds, inatake naman niya yung katawan netong si Ramirez. Akala mo parang karning pinapalambot ni Benavides si Ramirez eh, para bumaba yung ano, yung kamay, at syempre para mapahina itong si Ramirez, who looked really bigger than Benavides dito sa laban.

0: Ngayon, habang binibilangan siya ng referee, yung right glove niya, nilagay niya sa kanang mata niya eh. Kasi at that point, I think, hindi na makakita yung kanan niya. And I don't know if may sinabi pa siya sa referee, signaling na hindi na niya kaya, but mid-count, tumigil yung referee at he immediately stopped the fight. And itong panalo na to made David Benavidez the first boxer to win world titles sa 168, 175, and 200 pounds. Nanatili rin siyang undefeated 32-0 with 26 KOs. Meanwhile, etong si Ramirez nakatikim ng kanyang ikalawang career defeat against 48 victories. Yung dalawang losses ni Ramirez came against faster opponents. So mukhang ito yung Achilles heel niya kapag mas mabilis yung kalaban niya. Back in 2022, natalo siya kay Dimitri Bivol. Ang tagal niyang hinabol yung laban na yun. But etong si Bivol, di hamak na mas mabilis. On defense, ang liksi nung footwork, hindi matamaan ni Ramirez etong si Dimitri Bivol. Eto namang si Benavidez, hand speed. Dito yun yung kanyang naging advantage, yung bilis ng kanyang mga kamao. Ramirez simply had no answer dun sa bilis ng mga kamay netong si David Benavidez. Meanwhile, David Benavidez looked really strong at 200 pounds. Nakakabilib yung bilis ng kamay niya at that weight. Kasi possibly, mas mahigit pa siya sa 200 pounds heading dun sa naging mismong laban nila kahapon. Now, with the IBF title vacant, and then WBC held by Noel Michaelian, tingin ko kayang maghari ni Benavidez eh, dito sa 200 pounds. Yun nga lang, di natin alam, mananatili ba siya dyan? Or maybe he will feel more comfortable at 175 pounds. But so far, sa ngayon, ine-enjoy niya yung kanyang pagiging undefeated and a 3-division world champion. It's now 5:30 in the afternoon. Isang mabilis na pahinga lang. At magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
0: 5:32 Philippine Standard Time. Ito po ang Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Now, last Monday, sabi ko, we'll have 6th Asian Beach Games Jiu-Jitsu Gold Medalist na si Alexandria Enriquez dito sa ating programa. Siyempre, hindi ko ibibiguin. Nangako ako, kaya dapat yung mga pangako, tinutupad yan. Di ba, Maynard?

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mabilis na kumilos ang pamahalaan sa Bicol para tulungan ang mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon.
1: Agad na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development ang mga nakaposisyon ng ready-to-eat foods, non-food items, at namahagi rin ng cash transfers.
2: Nag-deploy din ng medical teams ang health department at namahagi ng protective masks para mapangalagaan ang kalusugan ng mga residente habang tuloy-tuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsadang may makapal na abo mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Matapos magbuga ng abo ang Bulkang Mayon, maraming residente ang naapektuhan. Kaya naman, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa lokal na pamahalaan sa Bicol.
4: I have just received, last night I was receiving reports ng mga pinapunta namin. Secretary Vince was also there. DSWD, there we are already kung ano ngayon, kung anong pangangailangan nila.
3: Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, agad na nilinis ng Department of Public Works and Highways sa pamumuno ni Secretary Vince Dizon ang mga kalsadang nabalot ng abo.
4: Right now, we have kailangan ng linisin ang mga kalsada dahil sa ash hole.
3: Inatasan din ng Department of Health na tiyakin ang kaligtasan sa kalusugan ng mga residente.
4: At ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas.
3: Agad na nag-deploy ang DOH ng emergency teams sa 17 evacuation centers, kabilang ang tatlo sa Kamalig, at nagpatupad ng disease surveillance para sa respiratory conditions gaya ng hika at paninikip ng daluyan ng hangin ng katawan dahil sa ashfall. Nakapagpamahagi na rin ng halos 10,000 mask habang pinaiigting ang water, sanitation at hygiene measures sa mga evacuation sites. Namahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng food packs sa libu-libong pamilya. Kasabay nito ang pagresponde ng Office of Civil Defense at pagpapamahagi rin ng N95 mask. Binigyang diin ng Pangulo na tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang sa makabalik sa normal ang buhay ng mga apektado. Pagtitiyak pa niya, tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong ng pamahalaan hanggang sa maging normal na ang pang-araw-araw na buhay ng mga naapektuhan ng ashfall sa rehiyon. Ayon sa Malacanang, lagpas 100,000 individual ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Nakapagpamahagi na rin ang DSWD ng nasa 11 milyong piso na emergency cash transfer. Pinayuhan ng DOH ang mga residente na magsuot ng face mask. Kung walang N95, maaaring magdoble ng surgical mask o gumamit ng basang panyo bilang pananggalang sa abo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagpadala na rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para tumulong sa paglilinis sa makapal na abo dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Bernard Ferrer.
5: Tulong-tulong na nilinis sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard District Bicol ang mga kalsad at pampublikong lugar sa Kamalig Albay para maalis ang mga naipong abo mula sa Bulkang Mayon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at motorista. Nagsagawa rin ng clearing operations sa Ginubatan Albay.
6: To maximize yung resources na meron po ang iba't ibang ahensya, tayo po ay in coordination with the PDRRMO, no? So kung saan po tayo i-request ay doon po ang ating deployment. At kagabi nga po at kanina umaga, nagbigay po tayo ng ating mga tauhan para magsagawa po ng clearing operations and to assist as well yung pag-evacuate po ng ating po mga kababayan.
5: Dumating na rin sa Ginubatan Albay ang isang water purification at desalination unit mula sa Coast Guard. Ang nasabing kagamitan ay kaya makapagbigay ng mahigit 10,000 litro ng malinis at ligtas inuming tubig kada araw. Magsisilbi ito bilang mahalagang tulong sa mga residente, lalo na sa mga nasa evacuation centers at mga komunidad na kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa malinis na tubig. Nagsagawa rin ng hauling operations ang Coast Guard upang mahatid ang family food packs mula DSWD. Tiniyak ng Coast Guard na patuloy silang nakahanda upang tumulong sa mga komunidad sa gitna ng anumang pagsubok.
6: Naka-full alert status po ang buong Coast Guard District Bicol at nag-activate na rin po tayo ng ating deployable response group at patuloy po ang pakikipag-ugnayan sa ating local government unit.
5: Sa kasalukuyan, hindi naman naapektuhan ang mga biyahe sa mga pantalan sa buong Bicol region. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Tuloy-tuloy ang pagbabantay at pagtulong ng Philippine National Police sa mga apektado ng pag-aalboruto ng bulkan ngayon. Naka-standby din ang mobile unit ng PNP na may special na gamit para sa search and rescue at high-powered lighting sakaling kailanganin lalo na sa gabi. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
7: Walang tulugan ang Philippine National Police o PNP sa kanilang pag-alalay sa mga lugar na naapektuhan matapos ang pagputok ng bulkang Mayon sa Albay mula sa pagpapalikas sa mga nakatira sa 6-kilometer permanent danger zone. Pagbibigay seguridad sa mga evacuation centers, abala din ang ilang tauhan ng PNP sa paglilinis at clearing operation sa mga ibinugang abo ng bulkan. Layo nitong matiyak na ang mga sasakyang pang-emergency at mga convoy ng relief ay may tuloy-tuloy na access sa mga lugar na naapektuhan ng ashfall. Kabilang sa mga lugar na pinagtuturan ng pansin ng mga pulis ay ang Ginubatan, Ligaw at Kamalig sa Albay.
8: We are working on it, no? In order to secure assist our kababayan who are affected in this ashfall.
7: Bukod sa manpower, nasa probinsya na din ang mga mobile unit na may espesyal na kagamitan para sa search and rescue at high-powered lighting para sa operasyon sa gabi.
8: Not only about the ashfall, but months before this ashfall, tuloy-tuloy na po yung police natin na nagpapatrol at tumutulong dyan. And the rest of the security assistance as well as public safety assistance ng ginagawa ng PNP. Patuloy po yan.
7: Inatasan din ang hepe ng pambansang pulisya, ang Police Regional Office 5, na panatilihin ang presensya sa mga kalsada na nabalutan ng abo kung saan halos zero visibility ang lugar. Nakapag-abot na din ang PNP ng 5,000 food packs para sa mga residente ng Ginubatan, Albay. Batay sa pinakahuling tala, nasa 100 barangay na ang apektado ng pagsabog ng bulkang Mayon noong Sabado kung saan naabot na rin sa 200,000 individual ang apektado ng ashfall. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nasa 30,000 pamilya sa lalawigan ng Albay ang tinatayang apektado ng aktibidad ng bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Patuloy na nakatutok ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga residente na naapektuhan ng matinding ashfall mula sa bulkang Mayon sa Albay. Ayon kay OCD Bicol Regional Director Cesar Adornado, ang mga bayan ng Ginubatan, Kamalig at Ligaw ang pinakaapektadong lugar. Tinatayan 30,000 pamilya ang apektado sa lalawigan kung saan naabot sa higit 1,200 pamilya o katumbas ng halos 5,500 individual ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Patuloy rin ang isinasagawang road clearing operations at namahagi na rin ang OCD ng mga face mask at supply ng tubig sa mga apektadong komunidad. Sa bayan ng Ginubatan, nagsasagawa na sila ng flashing operations upang maalis ang abo sa mga kalsada habang lubhang naapektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka dahil sa ashfall.
10: Ngayon po sir, andito naman yung mga ano natin, mga ahensya, yung sa BFP, nagpadala po yung ano natin, yung regional director si RD Santiago. Then ngayon nga paalis lang ng mga staff ni Governor Hamon ng Sorsogon, nagpadala po ng mga food packs, then mga water tank na magtutulong po sa flushing. So as of now po, ongoing po ang clearing operation from dito po sa business center hanggang hanggang Maharlika Highway po. Yung mga pananim po na nasa halos sa foot ng Mayon, due for harvest na sana po. Kaso, ito, nag-alboruto, syempre, yung epekto ng abo, ng ashes po sa pananim natin, talagang masisira at nasira po yung nila, yung pananim. So, yung, syempre po, yung kapital nila sa pagtanim, yung pagod and everything, talagang, kumbaga, kawawa talaga yung mga farmers.
9: Apektado rin ang pananim ng mga magsasaka sa Kamalig, Albay.
11: Yung mga pananim talaga ng ating mga magsasaka talaga apektado po. Kumbaga yung makapal na abo na tumama doon po sa kanilang mga tanim ay talaga po hindi na mapakinabangan yung mga tanim nila. Kailangan na po talaga nito, matulungan po natin na may balik ang kanilang pananim. Pero sabi natin, hindi po ito ganun kadali. kailangan po natin yung medyo magandang plano ito at intervention para may balik po yung hanap buhay nila. Kasi pati mga kalabaw nila ay talagang may mga namatay na kalabaw at sa ngayon wala po talaga po makain.
9: Tinatay ang 8,000 pamilya ang naapektuhan sa kanilang bayan, kusa nasa 258 pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center, kusan sila ay nakatanggap ng mga family food pack mula sa Department of Social Welfare and Development. Nakangailangan ng LGU ng donasyon para makatulong sa pagbangon ng mga residente.
11: Initially po, yung face mask nga dyan, tubig. Then siguro kung may bibigay din po ng mga farm tools, yun po ang pwede natin ibigay doon sa mga farmers. At kung may bibigay din po ng mga seedlings, yun po ang kailangan namin para po doon sa recovery po namin. Kung may ibalik po yung hanap buhay ng mga tao natin.
9: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Sunod-sunod ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para tugunan ang mga pangailangan ng mga residenteng apektado ng heavy ashfall mula sa Bulkang Mayon. Inangulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas.
12: Ilang oras matapos mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ng ilang bahagi ng Albay, sunod-sunod ang dating ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa Legazpa City. Agad nagsigawa ng road clearing ang PCG Picol katuwang ang Bureau of Fire Protection para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development nga, puspusan ang pamamahagi ng family food pack sa mga residente na naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy ng mga emergency medical team sa 17 evacuation centers para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Ang mabilis na aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga taga-Albay na apektado ng ashfall.
13: Sa utos na rin ng ating Pangulo, si Pangulo Marcos, na lahat kami from the national government ay dapat ready at handang tumulong at lahat ng mga programa namin na pwedeng ibigay sa Albay ay dapat maibigay at para makatulong tayo. So all hands po, lahat ng mga NDR member agencies ay nakatutok dito sa activities ng
12: Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa mabilis na tugon ng pamahalaan.
14: Thank you po PBBM sa agarang aksyon and sa suporta po na natatamasa namin lalong-lalong na sa palawagan mong tulungan kami dito sa Albay.
15: Nagpasalamat po ako sa una-una po kay Presidente. Nakalantabang po yating yating pinauna po pinunda na una-una po sa food pack.
12: Samantala, wala pang indikasyon upang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. Gayunpaman, patuloy na nakamonitor ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan dahil patuloy pa rin ang pag-aalboroto nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nagpaabot naman ng tulong ang mga karating probinsya ng Albay na sursugon sa mga residenteng lubhang apektado ng heavy ashfall. Yan ang ulat ni Paul Happin ng Radyo Pilipinas.
16: Bukod sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Sa katunayan, sinimula na ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 food packs sa mga residente sa Ginubatan. Bunga yan ang pagtutulungan ng mga kawani ng provincial government ng Sorsogon at Philippine National Police sa pagre-repack ng ayuda upang masiguro ang mabilis at maayos na distribusyon nito. Nagpadala rin ang Sorsogon Provincial DRRMO ng Watsan o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Personal ding nakipag-ugnayan si Governor Buboy Amor kay Albay Governor Noel Rosal upang mapabilis ang pagpapadala ng tulong mula sa Sorsogon patungo sa mga apektadong lugar.
17: Sana po makatulong itong kaunting tulong na ipinadala po ng pamahalaang panlalawigan para po sa mga taga-Ginubatan. Hindi man natin mabigyan ng lahat, but at least ano, sa sama-samang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kahit paano ay makakabupo tayo ng mga resources para ibigay ng tulong sa ating pong mga kababayan.
16: Nagpasalamat naman si Ginubatan Mayor Gemma Onhoco sa paunang tulong na ipinagkaloob ng Sorsogon para matugunan ang pangangailangan ng mga residente rito.
18: Thankful po ako on behalf po ng LGU
10: Pasalamat po kay Governor Buboy Hamor sa ayudang pinadala niya. Malaking bagay po yun sa bayan namin, and yung ganyan pong bayanihan spirit, talagang napaka-importante po, lalong-lalo po sa ganitong kalamidad.
16: Sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, naging mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Na ng iba't ibang tulong, Department of Social Welfare and Development. Dahil sa pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon, tinatayang nasa 52,000 na pamilya o halos 200,000 Pilipino ang apektado ng pag-alboroto ng bulkan, ayon po kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Habang nasa 5,000 individual naman ang pansamantalang tumutuloy sa evacuation centers. Kaninang umaga, nakapagpamahagi na rin ang kagawaran ng 71,000 food packs sa mga residente para matiyak na walang sinuman ang magugutom at papabayaan sa kasalukuyang sitwasyon.
18: Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., ang Department of Social Welfare and Development ay tinitiyak na mayroong sapat na makakain at mga mainom na tubig at non-food items.

0: at maulang panahon ng ilang mga lugar dulot ng hanging silangan. Apektado nito ang Zamboanga Peninsula at ang malaking bahagi ng Palawan. Dala rin ito ang maalinsang hangin mula sa Dagat Pasipiko. Samantala, patuloy rin ang matinding init sa bansa. Nasa 14 na ang lugar na nasa danger zone o above 41 degrees Celsius. Ayon sa forecast, bukas ng hapon, kabilang dyan ang Dagupan City sa Pangasinan at San Jose Occidental Mindoro nasa 43 degrees Celsius maging sa Cuyo, Palawan. Posible naman pumalo sa 42 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at sa Tugigaraw City sa Cagayan. Ibig sabihin ng above 41 o dangerous na heat index, posibleng makaranas na tayo ng heat exhaustion o heat stroke. At heat cramps, posibleng magka-heat stroke din lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas. Samantala, dito naman sa NAIA area sa Pasay City at Quezon City, tinatayang aabot sa 38 to 39 degrees Celsius. Habang sa Mactan Cebu International Airport area, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, papalo sa 42 degrees Celsius. Kaya paalala po muli, para maiwasan ng heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
1: At abangan, iba't ibang tulong para sa mga barangay sa General Trias sa Cavite, personal na inihatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Libreng toll sa bagong bukas na subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway, ipatutupad sa loob ng isang buwan.
2: At La Union Bet na si Bea Milian Widorski magiging kinatawan ng Pilipinas sa 75th Miss Universe pageant na gaganapin sa Puerto Rico. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch, alertong pangkalusugan.
4: Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari, isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
3: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
4: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
5: Dagdag pa na pasanin ni Ma'am Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
6: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko niya akong pababayaan.
7: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
8: Na hindi patas sa lipunan.
9: Leadership starts from the top.
10: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
11: Good governance, because good governance is a matter of right.
12: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
13: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
4: At matuto sa iba't ibang karanasan
14: sa oras ng peligro.
15: Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
4: Ito ang mga premiado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Niyanigdang magnitude 6 na lindol ang bahagi ng Eastern Visayas. Partikular po sa Eastern Samar kaninang alas 2:09 ng hapon. At para po sa pinakauling sitwasyon doon, makakapanayam po natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 8, Director Joel Erestain. Magandang gabi po, Director Erestain. Dayan Kirar po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
16: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat po ng inyong mga nanonood at nakapakinig.
1: Right. Well, Sir Joel, kamusta po ang sitwasyon ngayon doon sa Eastern Samar? At base po sa inyong monitoring, ano pong naging epekto po nitong pinsala, ito pong lindol na ito, sir?
16: Marami rin po talaga naapektuhan din. Nayanig din po. Siyempre, alam naman po natin, hindi kasi naman talaga common na occurrence ang isang lindol. Kaya marami rin pong mga natakot, nayanig din. Pero handa naman din sila. Alam naman nila ganun yung ginagawa nila. Yung mga napanood po tayo, mga CCTV footages po sa nakita po natin, ano? Na mga na-share. Alam naman po ng mga tigkababae ko nung ginagawa nila. Kaya rin naman, so far, sa ating pong monitoring, wala pa po tayong naulat na casualties. Meron po tayong mga naulat na...

0: Cafe Vox po, Director Restain. Gaano po itinagal ito pong lindol na ito at saan pong lugar sa Eastern Samar yung pinaka naramdaman po itong lindol?
1: Ito po ay yung lindol sa may San Julian. Sa San Julian po sa Eastern Samar na medyo malakas-lakas din po ang naramdaman. Umabot po sa Canavid. Sa Canavid po. Yan.
0: Alright. Sir, may mga aftershocks po bang aasahan?
1: Yes, ma'am. Kasi medyo mataas-taas din po ang magnitude po ng earthquake. Kaya may inaasahan talaga tayo mga aftershocks. Inaasahan din natin na may mga damages. Pero dahil sa atin po mga naulat po ng mga damages, hindi naman po masyado grabe. Hindi masyado mataas.
0: Well, simula po nung nangyari yung lindol kanina ng alas dos, and as of the moment, may mga naramdaman po bang aftershocks na?
1: May mga ulat po tayo na may mga nakaramdam po na aftershocks, pero mas mabababa na po, may mga 3 point something.
0: Alright, now, well, you've mentioned, sir, na mga minor cracks and damages, but then again, importante pong ma-check pa rin yung mga structural integrity dahil yung simpleng cracks, hindi po pwedeng baliwalain yan. Ano po ang advice po ng OCD or even LGU doon po sa mga residenteng may makikita pong cracks sa kanila pong mga tahanan or even po doon sa mga buildings, sir?
1: Correct po, tama po yan. Meron po kasi mga cracks na nakikita natin doon sa mga dingding na hindi naman load-bearing, no? Meron din mga cracks na makikita natin sa mga, siguro, mga load-bearing na dingding o load-bearing na mga, mga pillars po na ating bahay. Mas maigi po siguro kung may pa-check po natin sa mga engineers, sa mga structural engineers. Kaya rin po, hinihikayat din po natin ng mga LGUs na i-open din sana nila ang mga tanggapan para ito ng mga city or mga municipal engineers. Pwede rin po natin latuitan para humingi ng tulong kung pa-check kung structurally sound pa ba ang kanilang mga bahay po o mga tahanan.
0: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, may mga interventions po bang gagawin ng OCD sa pakikipag-ugnayan nyo na rin po sa LGU?
1: Yes, ma'am. Kanina po, nagkaroon na po tayo. Nagpatawag na po tayo ng emergency meeting with the local DRMOs na affected, lalo pa pati mga ibang agencies. At tinignan po natin kung ano po yung assessment natin. Kasi syempre, hindi naman tayo basta-basta magpapadala ng resources na hindi kailangan. So wala, para hindi po tayo magkaroon ng wastage of resources. Sa ulat naman po sa atin na mukhang okay naman, kaya din po ng ating mga local government units, lalo-lalo na po ng mga provinces. Kausap po natin kanina si Governor Evardoni. Sila po ay masusi po nilang tinitrek po yung kanina pong nalawigan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi malakas pa rin po ang intensity 5, pero kasi pinakamalakas talaga naiulat natin sa intensity 5 lang talaga.
0: Mm-hmm. Dahil po sa nangyaring lindol, sir, meron ba tayong mga residente na hindi muna pinauwi po sa kanila pong mga tahanan or dun sa kanilang workplace and they have to be stayed in a safer place?
1: Wala po, kuna meron po tayong mga evacuate. Wala po kasi sa ulat din po, wala pong kinakailangan i-evacuate. Nadunari po tayo kasi nakitang mga tahanan totally damaged.
0: Alright.
1: Mga minor damages lang.
0: Okay. Supply po ng kuryente, sir, and communication signals. Kamusta po?
1: So far po, wala rin tayo na ulat na nawala ng kuryente. Pati signal po, nakakonekta naman kagad tayo. Receive tayo ng messages po mula po sa mga natamaan po ng lindol.
0: Mm-hmm. Well, Director Restain, panghuli na lamang po ang inyong pong mensahe sa ating pong mga kababayan at mga kasamahan po dyan sa Eastern Samar.
1: Opo, nandito po tayo para sa ating mga kababayan po dyan sa Samar, lalo na sa Eastern Samar. Dito po sa buong Region 8, nandito po tayo ang OCD. Kasama po natin ang lahat po ng membro natin na agencies, pati na rin po ang ating mga LGUs. In contact tayo with our local DRMOs and they're in the thick of response at pati na rin po sa assessment. Kaya nga rin po ang mga LGUs natin, and they're also very busy right now in assessing damages.

0: whether public or private infrastructure. Opo, lalo na mga kabahayan. Meron din po tayo mga nakita po na cracks, no? Sa mga daanan, pero hindi po sila impassable. So, passable naman sila lahat. Lahat talaga minor damages.
1: Well, maraming salamat po, Director Joel Erastain, sa mga impormasyon inyong binahagi. Si Director Joel Erastain po, ang Regional Director ng OCD, Region 8. Thank you, sir. Sa ibang balita, tulong sa barangay, sama-samang aangat sa buhay. Yan po ang handog sa mahigit 30 barangay sa General Trias sa Cavite mula mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program. Ang lahat ng yan sa ulat ni Clazel Pardilia.
2: Estudyantes umaga, fast food crew sa gabi. Ganito iginagapang ng third year college student na si Christian ng kanyang sarili. Maabot lamang ang kanyang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo at matulungan ang kanyang pamilya.
3: Minsan pag gusto ko na pong give up, gawa nga po ng sobrang hirap ng sitwasyon ko po ngayon. Na pinagsasabay ko po yung pag-aaral ko at yung pagtatrabaho. Iniisip ko na lang po na matatapos din po lahat ng paghihirap ko pag nakapag-graduate na po.
2: Para matulungan ang mga tulad ni Christian sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng ₱200,000 tulong pinansyal sa 33 barangay sa General Trias, Cavite. Kalahati ng pondo na kalaan sa scholarship ng mga estudyante sa kolehiyo.
4: Sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na daladala na ninyo. Ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community.
2: 5 estudyante sa bawat barangay ang makatatanggap ng ₱20,000. Para sa mga estudyante ang benepisyaryo, hindi lamang ito pinansyal na tulong. Katiyakan ito sa pag-abot ng kanilang mga pangarap.
5: Sobrang laking tulong po. Lalo na po ngayon is magkakaroon po kami ng OJT at coming thesis na rin po. So malaki-laki din po budget ang kailangan kong ilabas. And sa kailangan ko pong bilhin gamit this school year po ulit na pasukan.
3: Maraming salamat po sa malaking tulong po na 20,000 sa aming pag-aaral po.
2: Maaari namang gamitin ng mga barangay ang natitirang pondo sa pagtatayo ng Evacuation Health Center. Nagabot din ngayong araw ng 10 kilo bigas ang presidente sa 2,000 pamilya sa General Trias, Cavite. Layo nitong matiyak na may sapat na pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Pagtigil sa tangkang pananakop ang ipinakita sa Balikatan Exercises 2026 sa Luwag City, Ilocos Norte ngayong araw. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick!
6: Ayos ramdam ang puwersa ng mga weapon system at iba pang armas kanina dito sa Luwag, Ilocos Norte sa isinagawa nga counter landing live fire exercise na ayon sa Armed Forces of the Philippines ay hindi naman nakatuon sa isang particular na bansa.
7: Magkakasunod na rocket mula sa High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Estados Unidos ang pinakawalan patungo sa target sa karagatan mula sa baybayin ng mainit at mabuhanging Luwag sand dunes sa Ilocos Norte. Sinundan ito ng pagpapaputok ng 105mm howitzers ng Philippine Army, pati na ang kanilang Sabra Light Tank. Ang misyon, pigilan ang tangkang pananakop at pag-atake mula sa dagat. Umaligid din ang isang drone. Hanggang sa nasapul ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Javelin. Dagdag puwersa ang ibinigay ng US Apache attack helicopters na umasinta sa iba pang floating target sa dagat. Para masigurong hindi aabot ang kalaban, dagdag armas pa ang pinaputok ng mga nakaabang na sundalo. Pero bahagi lamang ang mga senaryong ito ng counter-landing live fire exercises ng Balikatan.
8: We are simulating an exercise that has been part of the pre-planned activities that will not only deal with internal concerns or internal combat, of course, anticipation of any force that might come from the from the shore. I would like to emphasize that it is not directed towards any particular country.
6: Hindi naging madali ang pagsasanay sa ilalim ng counter-landing live fire exercise dito sa Lawag City, Ilocos Norte dahil kinakailangan ang pinaigtig na koordinasyon at synchronization mula sa higit 800 tropa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na direktang lumahok gamit pa ang iba't ibang weapon system.
9: That combination goes well beyond just marksmanship. It goes into how we put all these efforts together to orchestrate this military operation.
7: Ito naman ang unang pagkakataon na may direktang partisipasyon ang Japan sa counter-landing live fire exercise ng Balikatan.
10: It is a very great experience for us. I'd like to express my great appreciation for you. During this exercise, I believe to make our band, shoulder to shoulder band, strong. We made it.
9: Amazing work by our Japanese forces, longtime allies of the United States, just like the Philippines. It's amazing to see it all come together in this one exercise.
7: Bukod sa mga weapon system, itinampok din ang sea drones at iba pang unmanned surface vessels na nakatulong sa pagtukoy ng mga target.
6: Ay sa Miyerkules, May 6, isasagawa ang susunod na aktibidad ng Balikatan dito pa rin sa Ilocos Norte. Ito ay ang maritime strike kung saan palulubugin ang isang lumang barko gamit ang iba't ibang missile na isa sa pinaka-highlight nitong pagsasanay. Yan ang pinakuling ulat mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Ice.
1: Maraming salamat, Patrick De Jesus.
11: Samantala, mas mabilis at mas maginhawang biyahe ang pangako ng bagong bukas na Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 45 minutes na lamang ang dating 2 oras na biyahe sa lugar. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng Subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o CALAX, isang 7.88-kilometer stretch na karagdagang kalsada sa gawing Governor's Drive Interchange sa Cavite. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapagaan ng trapiko na ayon sa Pangulo ay malaki ang magiging gaan para sa mga motorista.
4: At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil ma-relieve din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na.
12: Dagdag pa ng Pangulo, mababawasan na rin pati ang oras sa pagko-commute, papasok man o palabas ng syudad.
4: Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite.
12: 10 taon ang iginugol para mabuo ang CALAX at dinisenyo ang bagong segment para makapagserbisyo sa mas marami pa nating kababayan sa kalsada. Ang CALAX kasi ang magsisilbing alternatibong ruta para maiwasan ang itgitan sa iba pang local at service roads. Samantala, inanunsyo rin ng Pangulo ang libreng toll fee sa CALAX Subsection 3 sa loob ng 1 buwan na magsisimula mamayang hating gabi habang mananatili ang kasalukuyang singil sa ibang bahagi ng CALAX.
4: I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month, walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin ito ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
12: Bukod sa libreng toll fee sa segment na ito ng CALAX sa loob ng 1 buwan, ay inaasahang mas bibilis na rin yung biyahe ng ating mga motorista dahil yung dating binabiyahe nila ng 1 oras sa pagitan ng Binian, Laguna at General Trias sa Cavite ay magiging nasa 26 minutes na lamang at hindi lang yan magaan sa bulsa, kundi magaan din pagdating sa konsumo ng gasolina. At bukod pa dyan, inaasahan din yung karagdagang accommodation ng nasa 6,000 motorista kada araw. Sa sandaling makumpleto, ang 44.6 km kalax ay magdurugtong sa Cavitec sa Kawit at Eslec sa Mamplasan na may 8 mahalagang interchanges para sa mas maayos na daluyan ng biyahe at kalakalan. Inaasahan naman na aabot sa halos 95,000 na sasakyan araw-araw ang maseserbisyuhan ng pinagsamang expressway network. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
11: Inaprubahan ng lahat ng miyembro ng House Committee on Justice para pagbutuhan sa plenaryo ang committee report ng may probable cause para impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
13: 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Unanimously approved ng House Committee on Justice ang committee report sa probable cause ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Consolidated o pinagsama na ang dalawang impeachment complaints sa committee report na may grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and other high crimes.
14: Kahit isa lang pong article ang ma-uphold nila at ma-convict si VP Sara, that should be enough to really convict her and then to remove her from office and to permanently disqualify her to hold further public office.
2: Matatanda ang isinagawa ang clarificatory hearings noong April 14, 22 at 29, kung saan ilan sa mga inilatag sa mga pagdinig ay ang testimonya ni Ramil Madriaga na dati umanong aide at bagman ni Vice President Duterte. Ang mga misteryosong envelope at questionableng resibo, COA findings na nag-utos na ibalik ng bise ang 73 million pesos at 375 million pesos sa disallowances, ang ulat ng AMLAC patungkol sa 6.7 billion pesos sa mga transaksyon na dumaloy sa mga bank accounts ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Man Scarpio. Kaugnay nito, isiniwalat din sa pagdinig ang testimonya ni former Senator Sonny Trillanes na ang malaking bahagi umano ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal na droga na tumutugma sa AMLAC record. At inilatag din ang mga ebidensya ng pagmumura, pagbabanta sa buhay at pangungontrata umano ng assassin ng Vice Presidente.
13: Malayo pa! Pero malayo na. Mahaba pa po ang tatahakin nating landas patungong plenaryo at patungong Senado. Huwag nating hayaang masanay ang ating bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her.
2: Nagkaroon naman ng minor revisions amendments sa nilalaman ng committee report. Naghain ng motion sina Representative Laila De Lima at Representative Chel Jocno na itama ang clerical at typographical errors sa committee report at motion to change in language para mas maging akma ang committee report sa articles of impeachment. Samantala, pinabulaanan naman ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Justice Committee Member Terry Ridon ang mga kumakalat na listahan patungkol sa pag-withdraw umano ng ilang mambabatas sa pagsuporta sa impeachment complaint laban kay VP Sara.
15: Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabagi po na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bear Rodriguez? Wala akong congressman na Bear Rodriguez yung pangalan dito.
2: Kinumpirma naman ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na hindi siya makikiisa sa botohan ng impeachment sa plenaryo at iniiwasan niya ang maiugnay sa anumang political na kulay.
16: Pero hiling niya na mabusisi ang non-declaration ng cash on hand at cash in bank sa SALE ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Carpio. Dadalhin na sa Committee on Rules ang committee report para sa order of business, tsaka ito pagbobotohan sa plenaryo sa susunod na linggo, kung saan kinakailangang makuhang at least one-third na boto ng mga miyembro ng Kamara na pumapabor para maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: Naaksyonan na ang siyam na reklamong nakahain sa Senate Committee on Ethics. Apat dito ang ibinasura. Dalawang nangangailangan ng sagot mula sa sangkot na ahensya at tatlo ang kailangan pag-aralan kabilang ang reklamo laban sa hindi pagpasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Pinag-aaralan na ng Senate Committee on Ethics ang pagrekomenda sa Committee on Rules ng pagkakaroon ng guidelines patungkol sa absenteeism at ang pagkakaroon ng no work, no pay policy. Kaugnayan ng reklamo sa patuloy na hindi pagsipot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sesyon ng Senado matapos mapabalita ang umano'y pag-issue ng warrant of arrest sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senate President Tito Soto, wala pa rin pakikipag-ugnayan sa kanila si Senator De La Rosa. Imumungkahi rin niya aniya sa Ethics Committee ang paghingi ng eksplanasyon mula kay De La Rosa.
19: Nasa disco na hindi si Senator Bato ng eksplanasyon. Manap sa pagkasano, siopos, why we will not, why we should not, give in to the complaint.
18: Sabi naman ng chairman ng Senate Ethics Committee na si Senator J.V. Ejercito, inaksyonan na ng komite ang reklamo laban kay De La Rosa at hinihingan na nila ng komento ang senador patungkol dito.
20: The committee already acted the leave. The committee already asked Senator De La Rosa to comment on the proposal to amend the rules.
18: Kaugnay naman sa proseso ng pag-amienda sa rules, kaugnay ng no work, no pay policy, sabi ni Senator J.V.,
20: and we cannot act on it because we have to have the plenary in the afternoon after the session. The Senate, as a body, has to amend the rules.
18: Samantala, inaksyonan din ang siyam na reklamong nakabinbin sa komite kung saan ang isa dito ay laban mismo kay Senator JV. Nag-inhibit siya sa naging pagdinig na pinamunuan ni Senator Pangilinan. Apat sa mga reklamo ang dinismiss at tatlo ang deferred habang humihingi pa ng karagdagang detalye mula sa mga government agencies ang dalawang iba pa. Napagkasunduan naman ng komite na panatilihing confidential ang mga pagdinig at detalye ng mga ito. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Sa kabila ng panggigipit ng China, naging matagumpay ang ika-apat na civilian mission ng atin ito koalisyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
21: Mission accomplished. Ito ang masayang ibinahagi ni atin ito Coalition Civilian Mission Commander Rafaela David matapos na makapamahagi ng tulong sa mga residente ng Pag-asa Island, makapag-jetski sa bisinidad ng isla, at makapaglagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy K2. Ito'y bahagi ng ika-apat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea.
22: Ito po ay para sa atin napakahalagang mga panalo, mga first, para ipakita na ang Pag-asa Island ay integral part ng ating teritoryo. At gayon din, klaro sa atin na kung tayo, mission accomplished, ang China, mission failed. Sila po ata ang hindi nagwagi na takutin tayo.
21: Ito ang isa kabila ng mga hamon gaya na lang ng patuloy na pag-shadow o pagbuntot ng Chinese Coast Guard o namata ang People's Liberation Army Navy.
23: Ginamit natin ang ating presensya at pagkakaisa para igiit ang ating karapatan. Isang Pilipinas na malaya, matapang at hindi niyuyurakan. Atin ito at habang buhay natin ito ipaglalaban.
21: Kaugnay nito, tinawag ng Chinese Embassy na paglabag sa territorial sovereignty ang ilegal na pagpunta sa Sandy K2 ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at ng atin ito coalition. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ito ay paglabag din sa provision ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea o DOC. magpapatuloy anya ang China sa pagsasagawa ng mga kinakailang hakbang alinsunod sa batas para ipagtanggol ang kanilang territorial sovereignty at itaguyod ang integridad ng DOC. Binigyang din naman ng Ateneo Coalition na ang munisipalidad ng Kalayaan ang namamahala rito, kung saan ang sandike ay nakapaloob sa territorial waters ng Pagasa Island. Malinaw anya na ang China ang sumasakop at hindi sumusunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi kumikilala sa pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitrary ruling. Namataan din ng Ateneo Coalition ng isang People's Liberation Army Navy malapit sa Pagasa Island. Ayon sa grupo, ang naturang Chinese Navy vessel ay isang Jiangkai 2 class frigate at may hull number na 525 na aabot lang sa 2 nautical miles ang layo sa isla. Bago nito, malapit ang naturang Chinese Navy vessel sa ML Chawi, ang mas maliit na vessel ng grupo na siyang nag-deploy sa ginamit na jet ski sa layong 1,000 yards.
0: Talagang nag-cross yung Chinese Navy behind nung Chawi. Buti na lang nauna yung Chawi, kundi baka mamaya kung ano pa yung nangyari. Tapos may helicopter pa na umiikot. Again, this is a clear sign na China yung medyo OA over kung mag-react.
21: Mula kagabi naman nang magsimulang mamataan ng grupo ang barko ng Philippine Coast Guard na kung saan tingin ng grupo ay para tiyakin na maging ligtas ang pagbalik sa Maynila. Hambang naging dalawa pa ang Chinese Coast Guard na nakashadow sa barko ng grupo. At kasabay naman ang isasagawang ASEAN Summit ngayong linggo kung saan ang Pilipinas ang chair, magandang pagkakataon anya ito para maisama sa agenda ang issue ng West Philippine Sea.
0: Pakita sa mga karating bansa natin na ang isang bansang katulad ng Pilipinas, maliit man kumpara ng China, ay hindi magpapabuli at hindi papayag na may ganyang umaasta na siga sa ating neighborhood o sa ating rehiyon.
21: Gaganapin ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings mula May 7 hanggang 8 sa Cebu. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
11: Pansamantalang nakalaya ang dating broadcaster na si Jason sa matapos payagang makapagpiansa sa kasong pagpapakalat ng peking balita patungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, isa-isa namang kinontra ng National Bureau of Investigation ang umunawing maling mga impormasyon mula sa kampo ni Sonsa. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
3: Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi siya ang nagsampa ng kaso laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza kaugnay ng pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Matibag, Enero pa na isampa ang mga reklamo bago pa siya maupo bilang NBI Director noong Pebrero. Dagdag pa niya, ang Department of Justice ang nagsagawa ng sariling investigasyon at nakakita ng reasonable doubt at certainty of conviction kaya ipinaaresto si Sonza noong April 30.
5: So anything na sinasabi, whoever camp it is, whether it's NBI or the camp of Jay Sonza, dadalhin lahat sa korte yan and the final arbiter will be the court. They let the court decide on the matter. They can raise that as a defense but eventually the court will say kung tama ba o mali yung depensa nila.
3: Binigyang din ni Matibag na ito ay isang kasong kriminal at hindi na kailangan na ang Pangulo pa ang magsampa ng kaso.
5: Sino nag-case build up, sino nagbuo ng kaso, it is the NBI. So the NBI can file a case based on the case build-up na ginagawa na at nagawa ng NBI. Those things that being addressed by the lawyer of Jay Sonza should be addressed properly to the court. Hindi naman natin siguro dapat sa social media o dito sa mga ganitong forum natin pag-usapan.
3: Buwelta pa ni Matibag kaugday ng mga issue na bawal umanong manghuli tuwing holiday o weekend.
5: Well, show me the law that saying that kasi from where I'm coming, wala akong nalaman na batas na ganyan na bawal manghuli. Ang mandato po, pag inilabas ang mandato de arresto, ang warrant of arrest, it is the obligation of every law enforcement officer or agency to do it.
3: Sa ngayon, laya na si Sonza matapos payagang makapagpiansa ng 10,000 piso. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
17: The new queen has been crowned. Nakatakdang katawan ni Bea Million Wendorsky ang bansa para sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico matapos magwagi bilang Miss Universe Philippines 2026. Narito ang ulat.
8: Miss Universe Philippines 2026 is...
24: Isang bagong Miss Universe Philippines Queen ang nakoronahan. Si Bea Milan Wendorsky ng La Union ay nakatakdang kumatawan sa bansa sa 75th Miss Universe Pageant na gaganapin sa Puerto Rico sa buwan ng Nobyembre. Ang 5'11 American Filipino aspiring lawyer ay isinilang at lumaki sa United States at kinatawan ang probinsya ng kanyang ina, ang La Union, sa pambansang kompetisyon. Sa huling question and answer ng pageant, naghatid si Bea ng isang powerful at convincing answer kung saan binibigyang diin niya rito ang pagmamalaki sa kanyang Filipina identity na hinubog sa kanyang paglaki sa isang non-diverse community sa Estados Unidos. Idinagdag ni Windorsky na kung bibigyan siya ng titulo, siya ay magsisilbing isang pampublikong tagapaglingkod para sa lahat, isang pahayag na sa huli ay nagbigay sa kanya ng corona. Panoorin natin to.
4: Miss La Union, are you ready for your final question?
6: I'm more than ready, and daghan salamat po to everyone who supported me through this journey.
4: All right, Miss La Union, here is your question. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
6: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into Balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to survive and thrive. If I were given the title of Miss Universe Philippines, I promise to be a public servant for all.
4: Thank you so much. Miss La Union, you can now breathe.
24: Ipinahayag naman ni Bea sa kanyang latest post sa Instagram ang kanyang pasasalamat sa ating mga kababayan. Anya, ready na siya gamitin ang corona para palakasin ang boses ng Pilipino sa buong universe.
1: Congratulations kay Bea, Miss La Union, and now Miss Philippines.
11: Palagay niyo ba may laban tayo sa Miss Universe?
17: Oh, queen na queen yung vibe niya.
1: Oh.
11: Ako ang tingin ko sa kanya.
1: Kayang-kaya.
11: Parang sumasama Hayek ang beauty.
1: Ah, talaga. Tahawig din niya si Catriona eh.
7: Oo nga. Actually, ako naman parang Pia Worshback ang
1: okay. May European blood kasi siya.
11: Well, good luck.
7: Bring home the crown. Puerto Rico ang Miss Universe.
1: Alright, at yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
11: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako po si Dayan Kire ng inyong Pambansang TV para sa
9: Bagong Pilipinas.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
25: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
26: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
26: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
26: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
26: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
26: Capital 104.3
10: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
25: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
27: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
28: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Apat na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
15: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
18: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
15: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Pauda dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Salam, salam, salam, salam, alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Isang magandang Monday sa ating lahat at mainit pa rin. Mainit na pagtanggap, mainit na panahon, mainit na diskusyon. Lahat halos ngayon ay mainit. Maiinit na balita, talakayan. Nako talaga, no? Pero iga nga eh, dapat huwag na tayo sumabay sa init ng araw. Sa init ng panahon, mga sa panahon ngayon na syempre, no? Sa barn, grabe. Grabe talaga yung usapang eleksyon pag sa barn ang pag-uusapan. No? Kumbaga, eh, kung ang topic ay about sa Bangsamoro parliamentary election, eh nako naman talaga, grabe. Anyways, ako po yung lingkod Nords Maguindanao, makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi dito sa ating programong Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM, 4 ng Mayo 2026. At sa ngalan ni Princess Habiba Sarif Pauda, ito po ang Salam Radio. Samahan nyo ko hanggang alas 8 ng gabi, kung saan ihati namin sa inyo iba't ibang mga balita, talakayan, impormasyon na dapat ninyong malaman. Mamaya po may makakasama tayo, ha? May pag-uusapan tayo na importante at kakaiba. Oo, makakasama natin ang mga officials natin kaming sa BARMM. Kaya tumutok at makinig. Ano latest? Ano ba ang pinaka-latest ngayon sa mga iba't ibang kaganapan? Actually, wala akong ano eh, wala akong update sa wala akong update sa ilang mga pinakamainit na sinusundan natin ngayon. Diba? Wala akong masyadong ano eh. Pero meron tayong actually kanina sinusundan ko din na regarding doon sa syempre doon tayo. Ay oo nga pala yung Mayon, no? Nakita niyo 'yon? And the Mayon incident, no? Yung ashes at saka yung plume. Ano tawag doon? Plumes. Ano ba yun? Grabe, no? Parang end of the world. Alam mo yun, mga nakuha ng mga netizens natin na pinost nila. Pero, nakakatawa lang is tumatawa sila habang tumatakbo with this dark cloud chasing them. Eh, parang nakikipaglaro pa. Oo, ingat po tayo dun ha. Face mask, basang kung walang face mask bimpo o kaya 6 kilometer, wag to po tayo pumasok sa 6 kilometer danger zone. I think hindi pa na move pero ganun pa rin. No, but it's really mesmerizing looking at the Mayon. Talagang Mayon na ayun na nagpapalabas ng mga fumes ng ashes ng iba't iba, no? Kumbaga, akala ko nga umabot na dito pero malayo naman, no? Malayo naman. Marami sa mga netizens na nakakuha talaga nung pagsabog, no? Kasi it happened on a day in broad daylight, no? It happened in broad daylight. Kaya naman madami na nakakuha, no? Ang problema diyan, tourism heavy. Tourism heavy kasi yung area ng Kamalig, yung area ng Kamalig lang naalala ko kasi alam niyo po ba sa area ng Barm, ang daming mga areas na Kamalig din ang pangalan ng municipality. Kamalig din yung pangalan ng barangay, Kamalig din yung para minsan pangalan ng street. And growing up in the area, akala ko the name Kamalig would only be exclusive in the Bangsamoro area. In fairness, meron namang Kamalig Street din sa mga ibang areas of Bangsamoro. Syempre, it would be considered kasi Bangsamoro area eh. Pero alam mo yun, napafascinate ako na, uy talaga, meron pa lang ding municipality ng Kamalig o kaya Barangay Kamalig sa labas ng BARMM and not only in the areas of Luzon, kasi sa Luzon meron din eh, may Kamalig Street, sa Pangasinan meron din, sa Cavite meron din, sa mga areas na to na kumbaga and the term Kamalig is very original, kung di ako nagkakamali, with the Bangsamoro and particularly sa Maranao. Ha? Yun yung kakaiba. So, alam mo, ano kaya yun? Parang, did our ancestors travel, no, outside of their comfort zone to their areas of exploring places, di ba? Tapos, nakita nila na, uy, teka, ayos ah. Dito tayo, tapos pangalanan natin itong nakita nila yung area, tapos nagustuhan nila, tapos pinangalanan nila dahil na-miss nila yung area nila, pinangalanan nilang Kamalig. Or, is it the other way around na kung saan galing sila dito sa Luzon, sa Visayas, or sa Luzon, tapos bumaba sila ng Visayas, bumaba sila ng Mindanao up until they settled in Mindanao na kung saan pinangalanan din nila ng Kamalig. Kasi, why am I telling this? Kasi kung titingnan mo, etong mga areas sa pinangalanan of the same name na Kamalig, which is very related in the areas of Barm, nauna pa yung kanilang creation, no? From BARMM or from Lanao del Sur, nauna na. So these are, alam mo yun, yung para naunang areas na that pinangalanan ng Kamalig na same as in Mindanao. One of my fascination being a Muslim, being a Filipino Muslim, being a Maranao, na tila baga, uy, grabe ah. Parang may pagkakahawig na talaga nakahagulat lang. No? Anyways, a little bit of geography and name of ano. Kasi diba, malaking usapin yan, yung mga names. But anyway, another update naman sa Iran US Israeli war. So ang sabi just lately, ang sabi ni President Donald Trump Jr., no? President of the United States of America, ay na-expire na daw yung gera nila with Iran. Meron pa lang ganun. So nagulat ako. 'Di ba? Meron pa lang ganoon na nag-expire. So meaning ganito pala 'yon. So I read about it. So ganito pala 'yon. No? The President of the United States of the Philippines under the Constitution of the US can engage into war but only up to 60 days without the approval of the Congress of America. Pwede pala yun. So, yun pala yung ginawit niyang powers niya to engage on war, to engage in a war with Iran. E kaso, they did not came into conclusion, wala nangyari hanggang na paso na, kaya pala ganun siya ka, ano, ganun siya ka, alam mo yun, porsigido, no? Ganun siya, porsigido, yun ang nangyari. Kasi, talaga, oo, ayan, no, engagement, o kaya military operations, yun yung mga, kasi ayaw daw niyang, ayaw kasi niyang tawagin, or gamitin yung term na war, yung si POTUS, the President of the United States of America, kasi nga daw, yun nga yung binabati ko sa kanya, because he engaged into war without the approval of the Congress. Oh, yun. Pero yun pala, meron pala sa Constitution that the President of the United States of America can engage into international, domestic, or international war given on the specific range, itong 60 days, no? 60 days. Kaya pala yung mga former engagement of US sa iba't ibang Middle East areas, ay doon lang talaga nagtatagal, hindi sila lumalagpas, no? Ito talagang, alam mo yun, during the time of Trump, na-exhaust yung 60 days. Na-exhaust yung 60 days. Now, kaya niya tinawag na expired na, because if Trump wants to extend it for another 30 days, ala, dun na kailangan yung approval ng Congress, because anything that he would do that would engage into war ay hindi na pwede, kasi naglapse na nga. Anyways, ito po ang mga balita ang pakabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: People's Freedom of Information Bill pasado na sa Senado. Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Verifiles magtutulungan para sa kampanya laban sa fake news. Umanilistahan ng mga mambabatas na umanoy nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte kinwestiyon ng House Panel Chair. Water Desalination Water Purification Unit dinala ng PCG Albay matapos ang makapal na ashfall doon. Higit 6 na milyong piso pinsala sa agrikultura sa Bicol na itala dahil sa Mayon Volcano. Oportunidad ng senior citizens sa sektor ng turismo sa Ilocos Region mas pinalakas. Paglago ng construction sector sa Ilocos Region pinangunahan ng Pangasinan. Makukulay ng mga boat float tampok sa fluvial parade sa Sakayan Festival sa Isabela de Basilan.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: At yan po ang mga detalye ng ating mga balita. Napakaabangan po ninyo mamaya dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Samantala, ilang mga paalala mula sa ating himpilan at ang azana din para sa Aisha Prayer. Narito po.

0: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
7: Radio Magic 1278.
8: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas.
10: Radio Publico
11: 738.
12: At Radio Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3
16: AM and FM Colab.
17: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radio Pilipinas.
19: Radio Pilipinas
20: and Capital 104.3 Colab.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: 7:24 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng gabi. Sa pagkakatang ito, mga balita naman tayo.
22: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: People's Freedom of Information Bill pasado na sa Senado. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Nympha Asuncion.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
24: Report.
23: Diba?
26: Sa botong 22 na senador ang pabor, walang tumutol o nag-abstain sa botohan. Pasado na sa ikatutuloy pagbasa ng Senado ang Senate Bill 1432 o ang People's Freedom of Information o FOI Bill. Layo ng naturang panukala na makapagbigay sa publiko ng madaling access sa mga opisyal na records, dokumento at research data ng gobyerno. Kapag naisa batas, palalawakin nito ang Executive Order No. 2 na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumikilala sa right to information ng taong bayan. Sa klaw ng FOI Bill, ang tatlong sangay ng gobyerno, ang ehekutibo, legislatura at hudikatura, gayon din ang mga constitutional bodies, mga lokal na pamahalaan, GOCCs, government instrumentalities at state universities and colleges o SUCs. Imamandato rin ang panukala na isa publiko ng presidente, vice-presidente, mga kongresista, senador, justices ng Supreme Court, members ng Constitutional Commission at mga opisyal ng EFP ang kanilang sign-in sa kani-kanilang mga official websites. Gayunpaman, hindi naman sakop ng panukala mga impormasyong confidential ayon sa batas, mga dokumentong may kaugnayan sa public interest gaya ng budget expenditures, bidding contracts, procurement plans, utang at mga kontrata na may halagang 50 million pesos pataas. Sinabi ni Senate Committee on Public Information and Mass Media Chairman Senadora Robin Padilla na itataguyod ng FOI Bill ang transparency at accountability sa pamahalaan. Binigyang din rin ni Padilla na sa tulong nito ay mas malalabanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yeah, maraming salamat, Nympha Asuncion. Samantala, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Verifiles magtutulungan sa kampanya laban sa fake news. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas.
24: Report.
23: Ray.
27: Pinalalakas pa ng pamahalaan ang kampanya kontra fake news sa pamagitan ng bagong kasunduan sa mga fact-checking organization. Nilagdaan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ng Verifiles ang isang kasunduan upang mas paigtingin ang laban kontra maling impormasyon sa online space. Ayon kay CICC Executive Director at Undersecretary Aboy Paraiso, sa bilis ng pagkalat ng impormasyon ngayon, kasabay rin ito ang pagdami ng fake news na maaaring magdulot ng kalituhan, takot at pinsala sa publiko. Sa ilalim ng kasunduan, tututok ang Verifiles sa masusing fact-checking habang susuporta naman ito ng gobyerno upang mapabilis ang pagtukoy at pagpigil sa maling balita, lalo na sa panahon ng AI at deepfakes. Iniikayat din ang publiko na maging mapanuri at i-report ang kahinahinalang impormasyon sa hotline 1326. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, oportunidad sa ng senior citizens sa sektor ng turismo sa Ilocos Region mas pinalakas. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas.
23: Report. Mildred.
4: Mas palalakasin ang partisipasyon ng senior citizens sa sektor ng turismo matapos makipagpulong ang National Commission of Senior Citizens Region 1 sa Department of Tourism sa isinagawang courtesy call sa pangunguna ni Regional Director Benjamin Manahan Jr. Tinalakay ang mga programang maaaring sabihan ng

0: din sa turismo dahil sa kanilang kaalaman sa kasaysayan, kultura at karanasan na maibabahagi sa mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. 7:30 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pag-aaral nilang paalala.
2: Mas pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital. 104.3 Colab. Colab. World Service. Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publico. 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:31 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas, una sa lahat dito sa Metro and Mega Manila, 738 sa ating mga talapihitan sa inyong mga sasakyan. At syempre pa sa social media, sa iba't ibang social media website ng Radyo Pilipinas, sa Facebook page, please like, share and comment. 1.6 and counting na po ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre sa PTV via free digital free TV sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, at dahil mali yung napindot ko. At dahil ika nga hindi lang patungkol sa paparating na Bangsamoro elections o parliamentary elections sa ating pag-uusapan or pinag-uusapan dito sa Bangsamoro sa Salam Radio, pag-uusapan naman natin kung ano ang mga positive news naman patungkol naman ito sa investments in BARM na tumabo hanggang 5 billion sa second quarter. Ano to, 2025, second quarter ng 2025. O 2026. O sige, mamaya tanungin na natin. Kasama natin ang ating Bangsamoro Board of Investment Chairman, si Sir Muhammad Omar Pasigan. Sir, magandang gabi. Assalamualaikum. Maraming salamat sa inyong oras.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang gabi, Brother Nords. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At pagpalain ng Bangsamoro, pagpalain ang Pilipinas.
1: Yan. Hopes everything will, I hope everything will be well there or are well there in Bangsamoro. Ngayon medyo sumasabay ata ang Bangsamoro parliamentary elections issues sa init din ng panahon. But we go in the positive news muna no, sa BARM. Ito pong investment sa BARM that hit over 5 million. Saan po to? Second quarter of?
7: Yeah, itong 5.1 billion ito yung total na nagkaroon na tayo ng investment as of April 13 na third board meeting kung saan inaprobahan natin at existing sa ating region. Mm-hmm. 5.1 wow. billion ay nasurpass niya yung total investments ng 2025 which is 5.03 billion.
1: So na-surpass niya yung expected natin, projected natin investment. Sa mga anong ano industry po to? Anong pagkakataon or opportunities ang investments na ito?
7: Okay. These

0: biggest chunk ng investment ay sa farming or sa agriculture, kung saan may malaking investment na nangyari sa island provinces. At part ay nangyari din dito sa mainland, Mindanao. So may malaki tayong investment na sa agriculture, which has a total of more than 2 billion itong last at itong second quarter, kung mm-hmm. saan na-add natin sa first quarter.
1: Okay, tapos itong mga investment na ito, are this yung parang alam niyo, parang continuing investments? Kasi parang alam, halimbawa yung mga investors, nakita nila, uy, mas lumalago. Teka, mag-i-invest pa ako. May mga ganun ba na pagkakataon?
0: Yes. Una, kasama sa mga investors natin ngayon, ang mga re-investors.
1: Yan, oo. Wow.
0: They went into second phase of their investments na.
1: Wow.
0: And meron naman din tayong bago at meron din tayong prospect na ini-entertain natin ngayon, inaalalayan natin para makapag-secure ng land for agricultural investments nila. In fact, meron tayong just recently na nag-courtesy kay Chief Minister,
1: mm-hmm.
0: Sinamahan po ng acting ambassador ng Indonesia,
1: mm-hmm.
0: at nagpapahanap po sila ng malaking area kung saan pwede sila mag-invest ng aabot, inshallah, ng 120,000 hectares.
1: Uy,
0: of agriculture, specifically sa field po ng palm oil.
1: Oh, sa palm oil, which is Indonesia is one of the biggest supplier of palm oil, at gusto nilang ilagay, no? Sana dumating din diyan si Elon Musk, naghahanap din daw siya ng lupa sa Mindanao eh, kasi parang gagawa daw siya na dito ng launch pad niya sa Mindanao. But anyway, nabanggit niyo po kanina is about yung agriculture. Malaki pa rin po ba? I mean, the last time that we're talking about when it comes to agriculture is one of the biggest chunk of the on the agricultural sector is yung seaweed industry natin. Nandun pa rin po ba yun?
0: Yes, nandyan pa rin yung ating seaweeds. Pero hindi pa ganun kalaki ang investors natin sa industrial part of our present seaweed industry natin. Kailangan po natin yan ng processing kung anong meron tayo. At nang hindi na mahirapan yung mga farmers ng seaweeds na dalhin sa middleman, and this middleman will bring it to Zamboanga, from Zamboanga bring it to Cebu.
1: So yung processing pa rin, no?
0: Magkaroon tayo ng ganun. Yes. Kailangan natin makahanap ng investor kung saan, doon na ipaprocess,
1: doon na. Oo.
0: Sa island provinces, specifically sa Tawi-Tawi.
1: Oh, but alhamdulillah pa rin, 5.1 billion of injected investments in barn, both returning and the new investments. It's a big number still. Pero ika nga, umaasa pa rin tayo na sana may mga investors na magtumingin naman dito sa seaweed industry natin. Balita,
0: inshallah, hindi naman tayo tumitigil.
1: At yes.
0: Napaka-attractive ang barn para sa mga investors itong mga nakaraang taon.
1: Uh-huh.
0: In fact, hindi natin inaasahan na magkakaroon tayo ng malaking area kung saan magfo-focus itong isang investor natin sa cacao. So,
1: uy,
0: meron tayong investment na nangyaring
1: cacao
0: ngayon.
1: Cacao, okay.
0: Yes, cacao, kung saan isang company na nag-i-invest ngayon at nandun na sila ngayon sa Basilan. I believe mayroon silang more or less nasa 1,000 plus hectares na po ng tinatarget na area, at nasa process na po sila na nakalis sila ng land.
1: Uy,
0: sa Basilan, at nagsisimilya na po sila ng kanilang itatanim na cacao doon sa mga areas na nalis nila.
1: Wow, I mean, listening to these investments na pumapasok in BARM gives us more confidence that really the BARM government is right on track no? I think chocolatier yung mga ganun, no? Yung mga ano, no? Chocolate factory sana, oh. Or they, maybe they're sending raw. Let's hope, no? Narinig din po natin na meron ding mga programs and investment na napag-usapan na about JICA. Ano po yung update patungkol doon?
0: Itong JICA naman is facilitator ito sila.
1: Okay.
0: We had a cooperation with JICA para sa kanilang mga prospect investors,
1: mm-hmm,
0: na Japanese na pwedeng maglagak din ng kanilang mga investment dito, knowing that Japan ay hindi na sila nakakapag-farming dahil
1: yes,
0: wala na silang mga farmers,
1: yes,
0: at wala na rin silang mga young generations na gustong mag-farm. So rather than investing in their places kung saan yung season is four seasons compared to tropical area na meron tayo dito sa farm at sa Pilipinas, they're studying to transfer some of their investments instead sa kanilang country. Dito nila dadalhin sa farm, and that is what is the JICA trying to study, and what is JICA trying to see kung ano yung mga opportunities na yon dito sa atin sa area ng farm.
1: Okay. Nabanggit din natin na itong investment that are coming from Japan, no? And yung nga, yung nabanggit nyo po din na medyo kulang na yung kanilang mga tao, old age na yung kanilang mga farmer, and yung mga kabataan nila, they're not engaging, if not, doon sa farming. Kasi may nabasa din ako, and may narinig ako, correct me if I'm wrong, if you have knowledge of this, chairman, with regards on the scallions in Lanao, wherein they are trying to put up and replicate those, or palakihin yung production because they need it also in Japan. Meron po bang ganon?
0: Of course, yan naman ang madalas na focus ng Japan. Nandito sila sa mga Southeast Asian countries to help and to be helped din in return sa future.
1: Mm-hmm.
0: So sa ngayon tayo ang tinutulungan ng JICA, but in return sa future,
1: para din sa kanila
0: that we will be the food basket.
1: Ayun.
0: of Japan.
1: Oo, kasi hindi naman
0: mahirap ang status ng Japan na Brother Noor.
1: Oo.
0: Dahil 80% ng kanilang population,
1: tama,
0: are mid ages, and yung mga seniors, wala silang mga youth. Because for the past years, hindi ko alam bakit ganun. Takot ba yung mga hapon na magkaroon,
1: no,
0: ng family or
1: oo,
0: ano ba? That
1: I
0: is
1: mean,
0: based on their culture. Hindi natin alam.
1: Hindi natin, oh yes, tama, tama. No?
0: No,
1: kaya yung mga young age, ba, gusto nila doon na lang mag-migrate sa Japan. Anyway,
0: yes.
1: Yun na, kasi I mean, it's not new. It's not new that we really are helping Japan when it comes to the scarcity of their products. Like for example,
0: yes,
1: like for example, the ano na ba ito? Yung malalaking isda, tuna.
0: Tuna.
1: The tuna. Yes. Noong nagkaroon ng scarcity ng tuna sa Japan, ang unang tumulong is ang Philippines, particularly in
0: yes,
1: Gensan, no? Kaya nangyari 'yon. 5.1 billion investment po this April. Mas mataas pa ito sa 5 billion na total registered investment across the region bukod sa agriculture. Ito yung pinaka maganda, iga nga, no, na pag-uusapan natin. I mean, you shoot beyond yung projected ninyo, no? At saka marami pa na aasahan natin. Meron din daw sa
0: of
1: robotics
0: course,
1: na kung saan the technology that the Japan is using right now, kung magamit din natin here, talagang malaking tulong din yan. With that, I'm sorry, but I have to ask this, no? Kasi parating na yung Bangsamoro parliamentary election.
0: How
1: does it affect yung etong economic build-up natin sa BARM? given na nakailang beses na tayo mag-failure of mag-cancellation o kaya ma-postpone ng election, and now election is coming very heatedly in some parties. Makaka-apekto ba to? Kasi parang, teka, iba-iba yung batuhan. May batuhan dyan, may batuhan dito. How does the investment community is looking at this?
0: Yes, Brother Nords, you've been interviewing me for the past years.
1: Yes, po.
0: Even during the COVID.
1: Uh-oh.
0: And I am always very optimistic every time.
1: Yes, I believe, napansin din po natin yan. Yes.
0: Yes, I believe, Brother Nords, as a businessman, hindi po talaga nagkakaroon na malaking problema.
1: Ayun.
0: Dahil alam na rin ng mga investors, that is a tradition na sa ating politics, na every 3 years ay nagkakaroon tayo ng election.
1: Mm-hmm.
0: At every 3 years, 1 year before election, nagkakaroon ng pangayan. So, sanay na rin kung sinong nag-i-invest sa atin, whether they are from our country or outside our country, they studied it, alam na nila ganito ng situation. Maybe some of them are looking at it as an advantage pa sa kanilang mga interest.
1: Oh.
0: So, putting an optimistic view on this, Brother Nords, nung time ng COVID, tuloy-tuloy pa rin ang investments.
1: Yes.
0: Nakapick tayo ng malaking investments.
1: Mm-hmm.
0: During the time na napopospon din ng election,
1: meron pa rin.
0: Increasing the investments pa rin. At ito naman ngayon, ang nakikita ko, Brother Nors, the stability of the peace and order is one biggest factor. Knowing that everybody is looking forward to have some piece of pie within BARM.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pag imapa natin ang BARM sa Southeast Asia, isa sa pinaka-fertile at isa sa pinaka-available, considering pa in addition na nagbibigay ng positive factor on their investments,
1: mm-hmm,
0: the culture of the people, the loyalty of the people, yung kanilang labor costs,
1: mm-hmm,
0: and yung labor safety nila, knowing Bangsamoro ay mayroong isang kultura na wala sa ibang parte ng Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Ito na yung wala tayong in-expect na labor union or any protest na nangyayari.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Wala tayong in-expect sa loob ng BARM.
1: Why?
0: Na nangyayari,
1: yes, tama,
0: na
1: tama.
0: Magigising yung in- yes.
1: Wow, that's my realization. Actually, tama. Mm-hmm.
0: That is one advantage na meron tayo, na magigising yung investor, bigla na lang may rally na nangyayari among his labor force. So ito yung isang advantage. They only, because of our culture here in Mindanao, especially BARM, every problem has been addressed by the datu and the head of
1: yes,
0: a certain community. So isang
1: maganda
0: bagay yun na advantage sa mga investor.
1: Mm-hmm.
0: They don't need to talk to many group of Bangsamoro or any group of this labor cooperation or corporation or cooperatives. Rather, they will only talk
1: to the leaders,
0: head or the leader of the
1: traditional, may it be political or traditional.
0: Yes.
1: Tama, no?
0: Yes.
1: Oh, tama, no? Tamang realization yun. But anyway, i-connect lang natin with what is happening right now with the global crisis na dito sa oil na ito. Wala pa rin po ba tayong investor? I mean, we are sitting on a pot of gold. Kumbaga eh. Eh doon naman sa oil natin, wala pa po ba tayong napapahanap o baka may good news tayo with regards sa Liguasan Marsh?
0: Marami tayong good news, Brother Nords, regarding sa oil. In fact, marami tayong napapacilitate, pero hanggang facilitation lang po
1: sa ngayon,
0: ang kaya natin igawa, ang kaya natin gawin, gawa nung wala po sa mandate ng office namin itong ganitong klaseng investments, kasi
1: I see. Okay.
0: Is a joint
1: venture.
0: Dapat joint ito sa dahil sa negotiation na kailangan ng national and the regional should agree on and decide kung sino maging investor.
1: Okay.
0: That's why kung merong investors sa oil and gas, automatic, pino-forward natin sila sa proper channel.
1: So, ang importante, merong nagko-contact sa inyo. And
0: meron po, recently, naman po.
1: On process
0: at,
1: to.
0: Na-lead po natin siya doon.
1: Alhamdulillah.
0: And alhamdulillah, the Menre will meet the national and let this investor sit and they will listen kung ano ba yung proposal
1: ng investor. Inshallah. Likewise, as always, maraming salamat po to this positive information na nakukuha natin from them. I mean, giving the how heated it is itong coming election, talaga nakakuha tayo ng positibong response, positibong mga balita naman coming from the investment side of the Bangsamoro, for the Bangsamoro people. Maraming salamat for taking care of the Bangsamoro Board of Investment, our chairman, Muhammad Omar Pasigan. Sir, as always, maraming salamat po and we really truly appreciate your time to with us.
0: Maraming salamat, Norch. Pagpalain po tayong lahat, inshallah.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan si Chairman Muhammad Omar Pasigan mula sa BOI o Board of Investment. 7:50 in the evening, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Salam Radio. Balita naman tayo. Umano'y listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, kinwestiyon ng House Panel Chair. Mula sa Kongreso, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Melanie.
3: Kwinestyon ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang kumakalat na listahan sa social media ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng suporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview, iginiit ni Ridon na kung totoo ang listahan, bakit may mga pangalan doon na pumoto na pabor sa committee report ng Justice Committee. Binatikos din niya ang kredibilidad ng listahan matapos mapansin ang pangalang Bier Rodriguez na anya'y wala naman sa opisyal na talaan ng mga miyembro ng Kamara. Samantala, sinabi rin ni Ridon na halos sigurado na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Anya umaabot na sa humigit kumulang na 55 hanggang 56 na boto ang nakuha mula sa committee proceedings pa lamang. Kaya't hindi na anya magiging mahirap na maabot ang one-third requirements na 106 na boto. Narito ang pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
4: Well, may nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga. Yung mga pangalan po roon. Una kong tanong sa kanila, kung totoo may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bier Rodriguez? Wala akong congressman na Bier Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bier Rodriguez.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, Water Desalination Purification Unit dinala ng PCG Albay matapos ang makapal na asphalt doon. Para sa detalye, alamin natin kay DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
5: Dumating na sa Ginobatan, Albay ang dineploy na Water Desalinator Water Purification Unit ng Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, ito ay makakatulong para sa paglikha ng 10,000 litro ng malinis at ligtas na inumin na tubig. Yan ay sa pakikinabangan naman ng mga residente, maging ang mga nasa evacuation site. Bukod dito, tuloy-tuloy ang sinasagawang clearing operation ng PCG sa mga kalsada at pampublikong lugar sa bayan ng Ginobatan, katuwang ang ahensya ng pamahalaan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat DK Sarate. Samantala, kaugnay naman sa pagputok pa rin ng Mayon Volcano, higit 6 na milyong pinsala sa agrikultura sa Bicol na itala dahil sa Mayon Volcano. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Sir Ray!
6: Nakapagtala na ng 6.64 na milyong piso na halaga ng pinsala at pagkalugi ang Department of Agriculture sa sektor ng agrikultura sa Bicol Region. Ito ay dulot ng matinding pag-aalboroto ng Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa ulat, apektado ang 62 magsasaka at tinatayang 16 na hektarya ng lupang sakahan ang napinsala Umabot naman sa 84 na metric tons ang nawalang produksyon. Hindi rin nakaligtas ang sektor na pangkahayupan kung saan 33 mga alagang hayop ang naapektuhan. Sa ngayon, ang mga datos ito ay sumasa ilalim pa sa verifikasyon at inaasahang madaragdagan pa habang nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar. Samantala, may mga isinasagawang hakbang na ang DA upang matulungan ang mga apektadong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, NDRRMC nakaantabay sa posibleng epekto ng magnitude 6 na lindol na tumama sa Eastern Samar. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Dan.
7: Nakaantabay na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga ulat na ipinadadala ng iba't ibang ahensya kaugnay ng posibleng epekto ng magnitude 6 na lindol na tumama sa Eastern Samar. Ayon sa NDRRMC, sa kasalukuyan ay wala pang naitatalang ulat ng nasawi dulot ng lindol. Gayunpaman, nagsasagawa na ng assessment ang mga regional at local DRRM offices sa mga lugar na naapektuhan. Nauna nang kinumpirma ng FEVOX na tumama ang magnitude 6 na lindol sa bayan ng San Julian, Eastern Samar, kaninang 2:09 ng hapon. Samantala, naitala naman ang intensity 5 sa Tacloban City sa Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, paglago ng construction sector sa Ilocos Region, pinangungunahan ng Pangasinan. Para sa detalye, alamin natin kay mula tayo, Mildred Coquia, nagbabalik.
2: Radyo Pilipinas, report.
8: Patuloy ang paglago ng sektor ng construction sa Ilocos Region batay sa pinakahuling datos ng PSA sa ika-apat na quarter ng 2025. Umabot sa 3,244 construction projects ang naitala mula sa mga aprobadong building permits sa rehiyon. Pinapakita nito ang masiglang galaw ng infrastruktura at real estate development sa iba't ibang lalawigan. Sa bilang na ito, nangingibabaw ang residential type buildings na umabot sa 2,239 na proyekto, katumbas ng 69%. Ibig sabihin, mas nakatuon ng konstruksyon sa pabahay, isang indikasyon ng patuloy na pangangailangan sa tirahan at paglaki ng populasyon. Samantala, 813 na proyekto o 25.1% naman ang para sa non-residential buildings tulad ng mga gusaling pangnegosyo, opisina at komersyal na establisimiento, patunay ng patuloy na pag-ikot ng ekonomiya sa rehiyon. Meron ding 101 projects o 3.1% na nakalaan para sa alterations at repairs ng mga umiiral ng istruktura, habang 91 na projects o 2.8% ang para sa karagdagang konstruksyon, kabilang ang street furniture at demolition. Sa apat na lalawigan ng Ilocos Region, nangunguna ang Pangasinan sa may pinakamataas na bilang ng construction projects, umabot sa 1,284 o halos 40% ng kabuuan. Sinundan nito ng Ilocos Norte, 869 projects o 26.8%. Samantala, nakapagtala ang Ilocos Sur ng 611 projects o 18.8%, habang ang La Union ay may 480 projects o 14.8%. Sa kabuuan, malinaw na nananatiling aktibo ang sektor ng konstruksyon sa Ilocos Region. Isang mahalagang salik sa paglikha ng trabaho, pagpapalawak ng komunidad at pagpapatibay ng lokal na ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marilio Grad Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Taguig, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, makukulay ng mga boat float tampok sa fluvial parade sa Kayan Festival sa Isabela de Basilan. Mula Zamboanga, alamin natin kay Justine Bulano ng detalye.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Justine.
9: Tampok ang makukulay ng mga sasakyang padagat o boat float sa fluvial parade na bahagi ng Sakayan Festival sa lungsod ng Isabela de Basilan. Ang Parada Sakayan Boat Float Competition ay isa sa mga inaabangang aktibidad sa pagdiriwang ng 25th Charter Anniversary ng lungsod. Itinampok sa kompetisyon ang mayamang pamanang kultura at tradisyon ng Isabela City, partikular ang maritime culture, multicultural na pagkakakilanlan, at ang matibay na pagkakaisa ng iba't ibang komunidad. Nawagi sa naturang patimpalak ang DepEd Schools Division Office ng Isabela City, kung saan highlight sa kanilang boat float ang kulturang tausog. Pumangalawa naman sa kompetisyon ang Dola Isabela City Field Office na nagpakita ng kultura ng samabangingi, habang sinundan ito ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na may badyo themed na boat float. Ang 25th City Held Anniversary ng lungsod ngayong taon ay may temang Isabela City at 25 Reflections and Directions. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: At yan po ang kalibunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporter sa iba't ibang panig ng ating bansa. At maraming maraming salamat sa nakasama natin kanina si Chairman Omar Pasigan ng BOI. At syempre, maraming maraming salamat sa lahat at tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming maraming salamat din sa lahat ng ating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio. Nakasama natin si Engineers Marvin Toledana, Engineer Orly Lopez. At syempre, si Miss Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripaudak, oy again, ingat-ingat po tayo sa may area ng Eastern Samar, yung magnitude 6.1 or 6 na lindol. Ayan, binabantayan na. And so as dyan sa Albay. Ayan, ingat po tayo. Always wear your mask para at least sigurado tayo. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8 p.m. Magandang gabi. See you tomorrow.
10: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radyo Magazine 1270,
10: Sports Radio 918,
11: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan lang
10: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
15: Ng ating walang gutom program.
14: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
16: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
14: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
17: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
14: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
17: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
14: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat maggutom, mapabayaan, walang maiiwan.
18: Salamat, President.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Let's go.
1: Oras para sa musika.
2: Back in time with sweet memories.
3: Oldies but goodies natutunggan.
2: Oras para sa musika.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my... Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: niya sa katawan niya. Kung katawan niya itong ash pole, siguro pampataas ng views niya. But anyway, that is not, that is not a a good thing to do. Lalo na kung napapanood ng mga bata, baka gayahin. Anyway, so sa ngayon po, ang OC, di ba, nakikipag-ugnayan sa PIVOL. So sakasakaling ikang magsimula ulit, mag-alboroto itong si Magayon, Mr. Nas.
1: Hello, sir.
0: Hello, hello, Mr. Nas. Okay. May patuloy pa rin po ba ang ugnayan ninyo with PBOX regarding po dito sa any eventuality na baka magkaroon ulit ng aktibidad ang bulkang Mayon?
1: Yes po, sir, definitely 24/7 din po ang coordination po natin sa PBOX, at lalo na yung kasama po natin dito sa Mayon Observatory ng PBOX. Patuloy po ang mga ugnayan po namin, and nung pag-meeting naman po kahapon ay kahit pa paano bumaba na po yung activities talaga ni Mayon.
0: Mm. All right. Well, with that, Mr. Nas, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. At unless meron pa ho kayong mga mahalagang impormasyon at paunawa sa ating mga publiko, lalo na doon sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa ngayon, na may mga kamag-anakan dito sa Bicol Region na nag-aalala po sa kalalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Go ahead po, Mr. Nas.
1: Sa lahat po, lalo na po yung mga OFW listeners and viewers po natin, ay patuloy po ang ginagawang activities po ng ating national and local government para ma-clear po lahat ng places ng ashfall para maging safe po sa general public. And ang ating naman pong mga communication lines ay hindi naman po masyadong naapektuhan nitong ashfall, kaya patuloy po na pwede po kayong makipag-communicate po sa kanila, lalo na po dito sa may side ng Albay. And sa mga susunod na araw ay magbibigay din naman po kami ng mga additional information sa aming Facebook pages ng OCD at ng other partner agencies para sa mga ginagawa po nating activities para matulungan ang affected population po.
0: Maraming salamat po, Mr. Gremil Alexis Nas, spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. Thank you very much, sir, and stay safe po.
1: Thank you very much din po.
0: Alright, yan po ang ating panayam with OCD Bicol Region patungkol pa rin sa kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bicol Region, sa Albay, particular dyan sa mga bayan na direktang malapit o direktang naapektuhan ng pagbigay ng tinatawag na dome dyan sa bulkang Mayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At kanina kausap natin si Ginoong Gremil Alexis Nas. Siya po ang spokesperson ng Office of Civil Defense Bicol Region. At ngayon, makakapiling naman po natin. Of course, talaga naman suking-suking na po natin at love na love natin itong susunod nating makakapanayam. Of course, mula po sa PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation, ang ating pong Vice President. Walang iba kundi ang ating PCIC Vice President. Walang iba kundi si Ms. Melba Manalo, Vice President for Corporate Business Affairs ng PCIC. Vice President Melba, good morning po ulit. Welcome back sa programang Global na Tayo.
3: Good morning, kasamang Ray, at magandang umaga pong muli sa ating ding mga tagapaginip ng ating himpilan.
0: Alright, narito na naman tayo, Vice President Melba, VP Melba, para sa ikang kagyat na tugon ng Philippine Crop Insurance Corporation sa mga naapektuhan nitong pag-alboroto muli ng bulkang Mayon. Bumigay yung portion ng dome noon, at nitong weekend talagang biglang nagdilim yung kapaligiran doon dahil sa matinding ashfall, nakaapekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan, particular sa agrikultura. Marami na pong mga naapektuhang mga pananim, pati mga livestock. May mga reported na namatay na dahil po dyan sa ashfall na yan. Paano po ang gagawing tulong ngayon ng

0: ACIC para sa ating mga magsasaka. Lalo
1: tutulungan po natin ang ating mga naapektuhang mga kababayan dyan sa malapit sa Bulkang Mayon na nakakasiguro po sa PCIC. Mamaya po kakausapin natin kasi hindi pa wala pa kasalukuyan pa pong umaikot ang ating regional staff, regional manager at ang kanyang mga staff dito sa kapaligiran ng Bulkan upang malaman kung sino-sino at kung saan pwedeng matulungan natin ang mga nakakasiguro po sa ating mga sa PCIC, yung mga may livestock insurance, even po yung kanilang mga buhay, mga pananim, lalo na po yung kanilang high value crop natin, sila po ay ating tutulungan sa pagmamagitan ng pag-indemnify o pagbabayad or payout ng kanilang mga nasira, na damage na mga pananim, mga livestock and even fisheries kung meron po at mga bangka na malapit doon at sila po ay ating babayaran.
0: Alright. So sa ngayon po, meron na tayong taga-PCIC na umiikot kayo dyan sa Bicol Region to assess the damage.
1: Meron na po. Meron na po tayong mga taga roon na umiikot ngayon kasalukuyang tinitingnan kung paano natin matutulungan itong mga naapektuhan ng ng bulkan.
0: Sa datos po ba ng PCIC BP Melba, ilan po ang nakapasok sa sa database ng PCIC to be qualified para mabigyan ng indemnity?
1: At sa ngayon po ay kasalukuyan pa nating pinapatingnan kung kanina po pinapatingnan pa natin sa ating head office kung ilan ang kasalukuyang naapektuhan nito at kasalukuyan po nating pinapakuha sa kanila ang eksaktong datos natin. Alright.
0: Para po sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin at nanonood, gaano ba kalaki ang pwedeng asahan na tulong mula sa PCIC nang mapapatunayan natin at makikita naman natin na talaga naapektuhan ng matinding ash fall?
1: Kung ito po ay rice, sa mga rice natin, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natapunan. Sa buhay po naman natin ng mga hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa high value crops natin. Palagay ko yun po ang marami natin, high value crops, dahil hindi naman panahon ng taniman ng palay ngayon. Pero sa high value crops po natin, magkakaiba po ito ng halaga. Subalit kung ito'y total loss, kung magkano po yung kanilang nakasiguro, yun po ang babayarang buo ng PCIC.
0: Alright. BP Melba, kasi sa mga reports nitong weekend, maging hanggang ngayon, kaninang umaga, hindi lang mga crops ang napinsala, marami ring mga livestock ang nasawi. Sakop ba ng PCIC yan?
1: Opo. Sakop po namin ang livestock insurance.
0: Okay. Paano mabibigyan ng indemnity ang isang pagdating sa ganyan?
1: Po, sa ngayon po, dahil mayroong tayong mga umiikot na tao dyan, pwede nilang kahit na sa text message lang, mag-report sila na ito ay na-damage. At alam naman po natin kung mga natabunan yan, ando naman po ang certification ng mga MDRRMO natin na yung mga yan ay natabunan. So wala na tayong picture na bibigay sa kanila. At kung may picture naman po, kahit na cellphone lang, picturean nila, isend nila po sa PCIC at yun ang proof na ito talaga ay namatay, then babayaran po ito ng aming tanggapan.
0: Ayun, so kailangan, halimbawa ako yung magsasaka at namatay, halimbawa tatlo kong baka at dalawang kalabaw, pipicturean ko lang po yun, BP Melba.
1: Opo.
0: Ipapadala ko sa PCIC.
1: Opo.
0: Saan mismo, sa website ng PCIC? Saan po mismo ipapadala sa PCIC?
1: Sa ano po, region, meron po tayong Region 5, meron tayong Provincial Extension Offices din ng Region 5. Pwede po nilang ipadala dyan. Tingnan lang po nila sa kung saan po sila nagpasiguro, doon po yung website natin. Opo, meron po tayo, and even Messenger, yung Facebook page account ng Region 5, ipadala po nila doon.
0: Okay, pwede naman sila sigurong, kung kakayanin, pwede naman po pumunta BP Melba mismo doon sa regional office at
1: yes,
0: ipakita,
1: wala po,
0: no?
1: Ipakita. Kung ano po yung pinakamainam na pinakamabilis na paraan mm-hmm. para ma-report nila sa amin, gawin po nila at tayo naman ay nakahandang tumulong sa kanila.
0: Pag ganyan mga livestock, BP Melba, sakop din ng PCIC, magkano nakukuha ng isang magsasaka dyan?
1: Depende po kung anong klaseng livestock. Halimbawa, sa baboy hanggang 6 hanggang 10,000. Mm-hmm. Sa mga baka, I think it's 15 to 15,000. Mga baka at mga kalabaw na mm-hmm. hanggang 15,000 po ang nakukuha nila dyan. Ganun po yung ano natin.
0: Ang lawak. Ang lawak na sakop ng PCIC. Kasi ang akala, baka akala nung iba kasi Philippine Crop Insurance, akala nila mga crops lang, pananim, 'di ba? Yung mga ordinaryong pananim tsaka yung high value crops, pero pati pala livestock kasama. And of course, yung aquaculture kasama din sa pwedeng mabigyan ng indemnity.
1: Opo, even ano po yung ang tawag namin doon, non-crop agricultural asset. Ito po yung mga halimbawa na wala o nasira yung ating mga shallow tube well. Ganun po, halimbawa bodega. Oy. Na warehouse.
0: Talaga?
1: Na natabunan. Pwede po yan sa amin. Maisiguro agricultural warehouse. Even hand tractors, ganun po. Combine harvester, mga bangka, yan po ay pwede sa atin.
0: Pero,
1: libre po.
0: Pero kailangan registered sila sa RSB.
1: Diba? Yan lang po ang ating sa tagal po ng palagi nyo akong
0: yes.
1: kasama dito, palagi ko pong ine-emphasize na sila ay magpatala sa RSPSA upang sa ganon, hindi lang po sa PCIC, maski po sa Department of Agriculture, dito po sa mga nakalista po sa RSPSA, doon nila unang ibinibigay ang mga ano na ang mga benepisyo na ibinibigay po ng ating gobyerno.
0: So dapat naka-register sila sa RSBSA, pero kung halimbawa hindi pa ho sila registered, pwede pa ho ba silang humabol sa RSBSA?
1: Continuous po yan ang naatasan po ahensya para mag-update ng ating agriculture and fishery na ano na yan. Yun pong ating Department of Agriculture.
0: Ayun. Okay. So ang daming pinagtutunan pansin ng PCIC ngayon, kasi bukod dito sa nangyari ngayon sa Mayon, siyempre yung tagtuyot, BP Melba, yung El Nino,
1: yes.
0: tinututukan din nyo yan, at saka nung mga nakalipas na mga kalamidad. Meron pa bang sapat na pondo ang PCIC para tugunan lahat ito, sapagkat lalo na ngayong, di ba, itong El Nino, inaasahan May, August, hanggang next year. So, do we have enough funds to indemnify itong mga magsasaka natin, fisher folk, sakasakalig maapektuhan sila ng matinding El Nino rin?
1: Meron po. Meron kaming sapat na pondo upang ang mga nakasiguro sa amin, katulad po ngayon, part of Region 2. Ang Region 2 po ay nakakaranas na sa ating mga nakatanim na mais, nakaranas na po ng drought. Meron po kaming sapat na pondo.
0: Okay, so nadagdagan ba ang pondo natin? Magkano ba ang outstanding funds ng PCIC ngayon, BP Melba?
1: Ang isa po sa binigyan tayo ay 6.5 billion po ang halaga na inano ng gobyerno sa atin, inialat ng ating national government, at mukhang bibigyan din po kami ng 1 billion ng Department of Agriculture sa kanyang pondo. Uy. Para po matulungan natin ang ating mga magsasaka at mga mangingista.
0: That's good news, ha, BP Melba. So meron tayong 6.6 mahigit sa 6
1: Hello?
0: Billion. Maganda 'yon, na BP Melba, magandang balita 'yan, ha. Meron tayong
1: Hello
0: 6
1: po.
0: Hello BP Melba, narinig niyo po ako?
1: Opo,
0: ayan.
1: Opo.
0: So meron tayong 6 billion na pondo, tama po ba?
1: 6.5 po.
0: 6.5 billion.
1: Billion.
0: Plus may inaasahan pa tayong karagdagang 1 billion na manggagaling sa Department of Agriculture.
1: Ito po ay by next year.
0: By next year.
1: Kasi ang drought hanggang next year.
0: Yes, yes. Oo.
1: So yun po, sa by next year, yung 1 billion, karagdagan po yun, o sakasakali na parang ipinramis ng Department of Agriculture. But as of this year, we have 6.5 billion.
0: And for that amount, medyo kayang-kaya naman i-cover yan.
1: Yeah.
0: Okay, kayang-kaya.
1: Kaya po natin.
0: Alright. With that, BP Melba, maraming salamat po, not unless may mga iba pa kayong mahalagang mensahe para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa naapektuhan ng ashfall ng bulkang Mayon at itong nararanasan nating tagtuyot. Dito nga po sa ating masa, bunsod na rin ng El Nino, particular na sabi po ni BP Melba na ano na sa region to nakakaranas na ng tagtuyot. So, ano pa pong mga mensahe gusto nyo iparating sa ating mga kababayan, BP Melba, na sa inyo pong pagkakataon? Go ahead po.
1: Okay po. Yung pong mga kababayan natin na nakita natin po ang nangyayari ngayon sa Region 5, sa ating mga kababayan doon, ganun din sa Region 2, at alam natin na meron tayong impending na drought, hinihikayat ko po kayo na magpasiguro sa PCIC kung kayo po ay nakalista na sa RSBSA. Kung hindi naman po, ang akin pong hiling ay makipag-ugnayan tayo sa pinakamalapit na DALJU upang kayo po ay magpatala. Huwag po kayong mag-alala, kami, ang nais po namin talaga ay matulungan kayo. Yan naman po ang dahilan kung bakit may PCIC. Ito po ay inyong kasangga sa panahon ng ganitong mga kalamidad. Yun lamang po at maraming salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat.
0: Maraming salamat din po, BP Melba. Sana po huwag kayong magsasawa sa amin ano po, sa mga request naming panayam tulad nito. Thank you very much, BP Melba.
1: Thank you very much din po. It's my pleasure.
0: Ang ating pong Vice President for Corporate Business Affairs Group ng Philippine Crop Insurance Corporation, Vice President Melba Manalo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako po yung lingkod Ray Sampang. Ingat po tayong lahat at ika nga, nandito ang Global na Tayo at ang programang ito ay hatid sa inyo ulit ng Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, nang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako

0: Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Bangon, bayang mahal.
3: Bangon,
2: bayang mahal.
3: Pag-uusapan,
2: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
3: Tatalakayin,
2: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
3: At sasagutin,
2: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
3: Kasama si Ray Sampang
2: dito sa Radyo Pilipinas
3: 738 AM.
4: Sa mga pagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Lunes, ika-apat sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama natin ang ating maagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side, maging ang mga tagapagatid natin ng balita sa labas ng ating himpilan, maging ang mga kaganapan sa labas ng ating inang bayan. Inagutos na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawak ang pagtugon ng pamahalaan upang tulungan ang mga komunidad na apektado ng pag-uulan ng abo o yung ash fall, bunsod ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Talaga naman pong na-surprise tayong lahat dyan ha, nitong weekend. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang lava flow na naitatala sa Bulkang Mayon. Umabot na rin sa 411 rockfall events at 4-4 na pyroplastic density current signals o USON. Ang namumonitor ng PBOLC sa Bulkan, nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano. Later on po, makikipag-ugnayan tayo dito sa local government units ng Albay. Para malaman po natin ang pinaka-sitwasyon sa ground level mismo. And speaking of that, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing mayor o ang ama ng Kamalig Albay, Mayor Caloy Baldo. Maganda umaga po, Mayor Baldo. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal.
5: Magandang umaga po, Sir Ray.
4: Thank you po, Mayor Baldo, sa pagpapaunlak sa amin. Sa ngayon po, ano po ang sitwasyon ngayon sa Kamalig Albay ngayong araw na ito ng Lunes, ganitong oras ng umaga?
5: Sa ngayon po, ito, nandito po kami sa flag ceremony namin. May mga bisyo lang po tayo sa mga tao natin pagkatapos ng flag ceremony. Then, yung Bulkan naman, parang wala pong nangyari lang. Taimik na naman si Bulkan. Pero yung bakas na iniwan niya nung magkaroon ng uson, talagang ramdam ng mga tao.
4: Mm-hmm. So, meaning to say, Mayor Baldo, medyo quiet na ngayon si Bulkan, si Magayon.
5: Opo, timing, Chef. Pwede muna, ikakas muna, magsasalita ako.
4: Okay, okay, sige po. Babalikan po namin kayo. Opo, babalikan po namin.
5: 10 minutes lang po. Opo. Thank you na po.
4: Opo. Okay. Salamat po. Okay, na-chain po. Nasa flag racing ceremony si Mayor Baldo, Mayor ng Kamalig Albay. Babalikan natin siya. No? Kamusta kayo dyan, yung ating mga kababayang dyan sa Albay? At bukod dito sa pagtutok natin, of course, sa kalalagayan ng ating mga kababayan, sanhin ng itong pinang-latest na aktibidad ng Bulkang Mayon, tututukan din po natin kasi ngayong linggong ito, Asian Leaders Summit na gaganapin sa Lapu-Lapu City. Yan, Asian Leaders Summit na po ngayong linggong ito. I think magsisimula ng May 7? Ngayon ligong ito, simula na po yan. At actually, last week pa, nagdadatingan na po yung mga delegations. Mga delegations ng 10 heads of state na miyembro ng ASEAN. Of course, kasama na yung security detail at iba pang mga kailangan ng mga staff. Ano po? Ibang mga foreigners na dumarating na rin po dito sa province of Cebu. Mahigpit po ang seguridad na ipapatupad dyan sa pagdaraos ng Asian Leaders Summit involving, nang nakausap natin na PIO, Provincial Information Officer na si Ms. Oreng, nasa mahigit 10,000 PNP personnel ang nakatakdang ma-secure ang security dyan po sa pagsasagawa ng ASEAN Leaders Summit. Pakasama dyan yung AFP at iba pang mga security agencies na kinakailangan masiguro kaligtasan ng isang ASEAN Leaders Summit this week. At ngayon ding araw na to, Martes, impeachment. Dito malalaman natin sa House of Representatives kung ipo-forward na ba, isasampa na ba sa Senado ang ikang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan ng 1/3 votes ng plenary sa House of Representatives para ito yung maiakyat sa Senate of the Philippines. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa Department of Social Welfare and Development, Bicol Region, para po sa mga tulong, assistance na ibigay ng ating DSWD Bicol Region sa mga naapektuhan nito pong pinakahuling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Si Director Norman Laureo ng DSWD Bicol Region. Director Laureo, maganda umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Bangon Bayang Mahal.
6: Yes po, good morning. Magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga sa iyong mga tagapakinig at good morning, Pilipinas.
4: Good morning po. At Director Laureo, kamusta po ang kalalagayan ngayon ng at least Bicol Region, lalo na sa inyong mga sa inyong nasasakupan, ay humupa na po ba ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon?
6: So far, medyo nag-dissipate na po yung ating mga ibinugang abo, yung asphalt, dahil nga po sa kahapon ay medyo bumuhos po yung ulan po natin dito sa Albay at iba pang parte o iba pang bahagi ng ating Bicol Region. But at the same time ay naka-alerto rin po pa rin kami, dahil yun po yung anunsyo po sa amin ng ating PBOX na standby kang kung ano pa ang posibleng mangyari dito nga sa Mayon Volcano, na kung saan ay hanggang sa ngayon ay nasa alert level 3 pa rin po yung Mayon. Yes po, sir.
4: Okay. So, sa ngayon po, ilan pong mga evacuation centers ang nakatayo at nag-ooperate? Kasi yung matinding mga tinamaan, for example, sa Ginubatan at saka sa Kamalig. Ano po, Director?
6: Tama po yan, sir. Bago pa man po nagkaroon ng sabi ka, malakas po, medyo malakas na pagbugan ng asphalt ano nung nakaraang araw, mayroon na po tayong 1,105 sa mga evacuation centers po natin dito po sa Albay, particularmente doon po sa Malilipot, sa Tabaco, sa Kamalig. At matapos nga po itong pagbaba ng PDC at Uson, ay nakapagdagdag po tayo ng additional 393 families mula po ito sa 5 barangay po sa bayan ng Kamalig. Dito naman po sa Ginubatan, although marami po talaga yung naapektuhan, kung makikita po ninyo sa mga balita po sa ating television, talagang nabalot po ng asphalt yung mga pamamahay dito po sa Ginubatan. Ito po yung masasabi natin, o ito po yung itinuturing na talagang grabe po yung tama ng pagbugaw nga po nitong Uson. Pero so far po ay wala pa man po tayong naitalang mga evacuees po dito sa bayan ng Ginubatan. Pero ang apektado po dito ay humigit kumulang po mga 30,000 na mga pamilya, mga residente dito po sa Ginubatan. But at the same time, dahil apektado po sila, ilang araw po na mag-release na lang ng mga pamamahay, at ang iba naman ay mga magsasaka po natin na hindi po talaga sila makakapaghanap buhay. Kaya naman po kahapon mismo ay sa utos po ng ating butihing secretary na si Rex Gatchalian, dahil mahigpit pong minomonitor po niya yung mga ginagawa po nating response operation dito po sa Bicol Region, dito po particularmente sa Albay. So nakapag-release po tayo ng 16,000 family food packs. Initial lamang po yan sa bayan ng Ginubatan. Sa Kamalig naman po ay nakapag-release po tayo ng 8,000 plus na family food packs para naman po doon sa mga apektadong pamilya. At hindi ko po nabanggit kanina, sa bayan ng Kamalig mayroon po tayong almost 9,000 po na pamilya ang naapektuhan din ng pagbuga po nitong makapal na asphalt. Ngayon, ganun din po sa RPEFs po natin yung ready to eat food. Kung inyo pong matatandaan, lumabas po yung mga larawan ng ating mga kasamahan, tayo po mismo, na 5 o'clock po nagkaroon ng pag-alboroto yung mayon nung nakarang araw. Kinagabihan po, pagdating ng mga pamilya, mga apektadong pamilya dito po sa mga evacuation center, lalong-lalo na po sa Kamalig, ay agad-agad po na nagbigay po tayo ng paunang ready-to-eat food. Dahil po walang talagang, sabi pa nga, madalian po na pina-evacuate natin yung mga nasa 7 kilometer. Although ito po extended 7 kilometer na yun na nag-evacuate yung 393 na mga pamilya. Kaya lang po dahil nga sa grabe na pagbuga ng asphalt, yung grabe na uson, talagang kailangan mo talaga silang ilikas. So agad-agad po rin nagbigay tayo ng mga ready-to-eat food sa mga apektadong pamilya. At ngayon po, ngayong araw, magdi-distribute pa po ng family food packs doon sa iba pang mga apektadong pamilya dito po sa bayan ng Kamalig at Binabatan.
4: Liwanagin ko lang po, Director Laurio, yung 30,000 na sinasabi po natin apektado, pamilya po yan, 30,000 families.
6: Opo, pamilya po yan, 30,000 families po yan. Na apektadong pamilya dito po sa Ginobatan.
4: Sa Ginobatan pa lang po yun. Sa Ginobatan pa lang.
6: Po yan. So, klaruhin po natin, pag sinabi mo po kasi apektado, ibig sabihin, yung iba pong mga pamamahay nila ay talagang tinamaan po ng nitong pagbaba ng asphalt. Kahapon kung makikita po ninyo, talagang habang nililinis po ng ating mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, particular na yung ating mga taga BFP na bit-bit yung mga hose mula sa kanilang fire truck, talagang puting-puti yung mga pamamahay, nakasara pa yung ibang mga pamamahay ng ating mga kababayan sa Ginobatan. Kaya naman, sa utos po ng ating Secretary Rex Gatchalian, agad-agad po tayo na nagbigay ng family food packs kasi po nga hindi po yan makakapagtrabaho ng ilang araw habang maglilinis po sila. At siyempre, habang bumubuga pa po yung uson o yung asphalt mula sa mayon, talaga madidisrap po yung kanilang paghahanap buhay. Mm-hmm. Tayo naman po dito sa DSWD, may naka-stockpile po tayo na sapat na food and non-food items sa ating mga warehouses. Yes. Buti na lamang po, dito po sa Albay, dito po yung may pinakamalaking regional warehouse po natin. So wala po tayong problema. Agad-agad okay. Po na nakakapag-dispatch tayo.
4: Yung pong mga pangangailangan na binibigay po ninyo, kasama ba yung malinis na tubig? Dahil isa sa mga problema ngayon is source ng malinis na tubig, Director Laurio.
6: Tama po yan. In fact, mayroon po tayong water filtration truck. Ito po water filtration truck, mula po ito sa DSWD Central Office. Naka-standby na po ito bago pa man po nag-alboroto ng medyo grabe itong Mayon Volcano noong nakarang araw. Naka-standby na po ito sa ating 10 city. May 10 city po tayo doon sa Malilipot. 390 plus na mga pamilya po ang pansamantalang naka-anlong doon po sa 10 city natin. Sila po yung mga nakatira sa 6 kilometer permanent danger zone. So simula pa po noong January 9, noong nag-alert level 3 yung Mayon Volcano, sila po ay nilikas na po natin doon sa 10 city. So andun po naka-standby yung ating water filtration truck. And kahapon ay minobilize na po ito natin para kahit pa paano makatulong po sa pag-supply ng tubig dito po sa mga residenteng naapektuhan sa Kamalig at sa Ginobatan, sir.
4: Alright, Director Laurio, please hold the line. Nasa kabilang linya po natin si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Nasa linya po siya. Mayor Baldo, maganda umaga po muli.
7: Magandang umaga po si Raiden. Kay Narigo, nandiyan po si Kuya Director RD Laurio.
4: Opo,
7: magandang
4: opo.
7: Umaga po, RD.
4: Alright. Okay, Mayor Baldo, so sabi niyo po kanina before the ikang tong flag raising ceremony ninyo, medyo nagbalik na sa normal ang sitwasyon, hindi na masyado nag-aalboroto itong si Magayon.
7: Opo, medyo kalmado na po si Bulkang Mayon. Pero sabi ko nga po, yung bakas na iniwan niya, nandun pa rin. Kaya kailangan po talaga namin may mga gagawin pa rin nakbang para po may balik yung hanap po ay ng mga tao po natin.
4: Alright, Mayor Baldo, so sa kasalukuyan po, ilan pong mga constituente ninyo sa Kamalig Albay ang apektado?
7: Yung apektado po nung landfall, nasa 8,000 plus families po to na yung po ang iningi po namin din po sa DSWD na mabigyan po natin ang putak. Pero okay naman po kay RD na mabigyan po to lahat.
4: Okay, so sa ngayon po, kamusta yung mga pangunahing lansangan, kalsada? Dahil na-feature po sa mga balita simula pa nitong weekend, eh yung matinding bagsak ng asphalt, yung kapal. Ano ho, at halos talaga tumakip na sa mga kalsada.
7: Hello po, napuputol-putol po.
4: Okay, yan po, Mayor Baldo, naririnig niyo na po ako?
7: Hello?
4: Mayor? Mayor? Mayor? Okay. Medyo baka...
7: Hello po.
4: Hello, Mayor?
7: Medyo okay na.
4: Ayan, okay. Kamusta po yung mga pangunahing lansangan natin, Mayor Baldo? Nadadaanan na po ba ito? Kasi last weekend talagang matindi yung bagsak ng asphalt. Maraming mga kalsada na takpan ng ika nga abo. At pag ito'y napabayaan, talagang titigas ito. Pero kamusta po ang coordination ninyo with the DPWH din, Mayor Baldo?
7: Okay naman po yung clearing operation namin po doon sa mga kalsada namin. Natapos na din po namin yung National Highway sa tulong po ng Bureau of Fire and ng DPWH, then ng PNP po, medyo na-clear na po to. Doon na po kami, papasok doon po sa mga barangay kasi nandun po yung mas makapal na tambak na abo na kailangan po malinis.
4: Mm-hmm. So sa ngayon po, ano po ang mga hakbang ngayon ng inyong pamunuan bilang mayor ng Albay, ng Kamalig, para po dito sa ating mga kababayan na apektuhan ng asphalt na ito?
7: Sa ngayon po, mamimigay po kami ng food pack na binigay po ng DSWD doon po sa naapektuhan ng asphalt. Then, pero yung talagang makapal na abo na tinamaan na barangay, yun po ang iningi po namin sa DSWD na mabigyan po ulit ito para magamit nila doon po sa paglinis ng mga kanilang mga bahay-bahay. Kasi talagang apektado, wala na po mga gulay-gulay na pwede nilang lutuin doon po sa mga bahay nila kasi talagang tinamaan po ng abo.
4: Okay. Alright. Siguro balikan ko lang si Director Laurio. Director Laurio, narinig niyo po ba yung nabanggit ni Mayor Baldo?
6: Tama po yun. Tayo naman po dito sa DSWD. Halos na sa 301,000 ngayon yung stockpile po natin sa ating regional, provincial at mga municipal warehouse po natin sa buong Kabikulan. So ibig sabihin, hindi lamang po ngayon ang ating pinaghahandaan. Kung inyo pong makikita, papasok na po yung buwan ng Hunyo. So papasok na naman po yung mga malalakas na bagyo na kung saan ito pong Bicol region ay talagang kinukonsidera po nating typhoon path po ito. So ibig sabihin, aside from the 300,000 po, ay may mga parating pa po tayong augmentation. Yung po yung minomonitor at talagang mahigpit na kautusan ng ating buting secretary na si Rex Cachellan. Dahil alam naman po natin, mismo ang ating Pangulong, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay talagang nagmo-monitor dito po sa mga kaganapan sa pag-aalboruto po ng mayroon. So si Mayor Baldi naman po ay palagi po kaming nagko-coordinate, nag-uusap po kami kung ano pong kailangan ng kanyang mga kababayan po natin, kapwa Bicolano sa Kamalig, ay binibigay po natin yan, sir.
4: Alright. With that, Director Laurio, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much po. Alright, balikan ko lang. Alright, balikan ko lang si Mayor Baldo. Mayor, bukod kasi sa mga evacuation centers at sa ginagawa po niyong mga hakbang bilang ama ng bayan ng Kamalig, siyempre bukod dito sa mga agricultural at saka sa inyong mga konstituwente, kapansin-pansin din yung mga ulat na may mga naapektuhan ding mga alagang hayop, livestock, nangangamatay din. Meron din po ba kayong provision para dito? Dahil malaking bagay din yung mga livestock na ito para sa kabuhayan ng ating mga kababayan dyan sa Kamalig.
7: Actually, kinausap po na agriculturist po namin na mag-coordinate po sa DA na baka pwede mabigyan uli ito ng mga kalabaw kasi ginagamit din po nila ito sa kanilang farming. Then, nagagamit din, dagdag kabuhayan din po ito sa kanila. Yun po ang isang paraan namin para mabigyan ng tulong din.
4: Mm-hmm. Oy, teka, naputol yata yung linya ni Mayor Baldo. po, kausap lang natin kanina, naputol lang ang linya kay Mayor Caloy Baldo. Kanina kausap din natin si Director Laurio, SWD Bicol Region. Yan naman, dumako tayo sa aspeto ng kalusugan ng ating mga kababayan na apektado ng matinding pag-alboroto na yan ng Bulkang Mayon. Kanina po natin ang komunikasyon ng OIC o Officer in Charge ng Regional Director ng DOH Bicol Region. Ang iba kundi si Dr. Rosa Maria Rempilio. Director Rose, maganda umaga po at welcome sa programang Bangon Bayang Mahal.
8: Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig sa programa ninyo.
4: Maraming salamat po, Director Rose. Ma'am, napatawag po kami para kamustahin ang mga hakbang ng Department of Health Bicol Region para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kababayan na talagang apektado nitong mga ash fall na nangyari ngayon dahil sa pag-alboroto muli ng Bulkang Mayon. Ayun pong mga face mask at gamot at anumang mga sakit na maaring madulot nitong matinding ash fall na ito, Director Rose.
8: Opo. Ito pong nakaraang ashfall event niya, medyo malakas po talaga siya kasi medyo malapit na po yung abo sa ating mga kabahayan. Kaya kung mapapansin po, medyo kumapal po talaga yung abo na nasa communities natin. So this weekend po, nagkaroon tayo ng pamamahagi ng mga gamot at face mask sa ating mga kababayan sa Albay, especially sa dito po sa naapektuhan sa southern portion ng Mayon, yung mga bayan ng Kamali, Ginobatan, yung medyo mas matindi yung apekto po ng abo. Mm-hmm. Nag-release din po tayo ng mga advisories kung paano pangangalagaan ng sarili habang merong active na ash fall, kasi po itong abo, malaki po ang epekto sa kalusugan. Pwedeng maapektuhan ang ating mata, ang ating pagkain, ang ating paghinga. And yung general safety po, pag ganito pong may ash fall, nagkakaroon po tayo ng malabo o zero visibility sa daan. So, madaki din po yung possibility magkaroon ng aksidente. Alawa, pag may active ash fall po, yung mga napupunta po sa kanilang mga bubong, bumibigat po yung ating mga bubong, may possibility na bumagsak. Pinag-iingat din po na antayin muna ng mawala yung active na ash fall bago maglinis.
4: Okay.
8: So, for our eyes po, ang pangangalaga, mas maganda, aside from the face mask po, na N95 ang recommendation, but we can use alternatives po. Pag hindi available ang N95, makabubuti po na may nakagoggles.
4: All right.
8: Para sige. Hindi malagyan.
4: So sa ngayon po, tanong ko lang, Dr. Rose, ano ang status ng ating mga government hospital? Anong alert status ng mga DOH hospitals natin ngayon?
8: Ang DOH hospitals natin po, since January, hindi naman po kami nagbaba ng code white. Nasa code white po talaga tayo.
4: Okay.
8: Sige. In anticipation for any eventualities. And itinataas po natin ito pag meron potential na mass casualty. So far po, wala naman tayong nakikitang rason pa para magtaas ng code alert.
4: Okay. Sige. Dr. Rose, nasa binabalik lang namin sa linya si Mayor Caloy Baldo ng Kamalig Albay. Ano po? Huwag niyo pong bababa yung telepono. Ano po? Mayor Baldo, thank you po sa pagpa-reconnect sa amin sa ating programa. Mayor Baldo? Mayor Baldo?
9: Hello, good morning.
4: Ayan, good morning po. Ayan. Okay, Mayor, kamusta po ang kalusugan ng ating mga kababayan sa Kamalig? Meron na po ba tayong mga reported na mga dumaranas na mga sakit o pulmonary diseases sa hipo ng ash fall?
9: Kasi ang kapo na talaga dito, yung mga ubo ng mga, at saka yung mga senior citizen na medyo talagang naapektuhan ng ash fall, nakalangap ng mga abo. Kaya medyo yun ang nagiging ko lang naman po ang initial na problema.
4: And of course, yung pong malinis na tubig, Mayor, may sapat po bang malinis na tubig na maiinom yung ating mga kababayan o kinakailangan pa natin itong tulong ng DSWD?
9: Hello, sir. Medyo mahina po signal. Di ko masyado po maintindihan.
4: Okay, sige po. Alright. Sige, Mayor. Ganito na lamang po. So, sa puntong ito, ano po bang mga mensahe na pwede nyong ipadala o iparating sa ating mga kababayan o anumang mensahe na gusto nyong iparating sa Department of Health? Kasi kasama po natin ang Department of Health sa kabilang linya naman, Mayor Baldo.
9: Pinaka-kailangan po siguro namin ay yung face mask at saka yung mga gamot doon sa mga ubo ng bata at yung doon po sa mga senior citizen na rin. Kasi sila ang masyadong vulnerable na kailangan. Siguro baka mabigyan kami ng gamot, yung po ang pinaka-initial na kailangan namin. Kasi yung mga nebulizer, nagdagdag na din po kami. Kasi kailangan din po yun. Kasi yung mga ina-asma, kailangan talaga mausok para po yung kanila makahinga ng maluwag po.
4: Okay. With that, maraming salamat po, Mayor Baldo. Dalangin po namin ang maaagarang pagbangon ng Kamalig Albay.
9: Salamat din po.
4: Maraming salamat po. Alright, Dr. Director Rose, good morning po muli. Ano po, narinig niyo
10: po
4: yung...
10: Good morning po ulit.
4: Opo, narinig niyo po yung nabanggit ni Mayor Baldo ng Kamalig. So, face mask, talagang kailangan, ano po, at yung mga additional na mga gamot. So, sa ngayon po, kamusta po?
10: Magbababa na lang po tayo. Oh, sir. Yesterday po, nagbigay na tayo ng initial sa Kamalig.
4: Mm-hmm.
10: Pero this week po, magbababa po tayo ulit.
4: Mm-hmm.
10: In the same manner na ganun naman po yung nangyayari since January, every month nagre-replenish tayo. But this time, since mas malakas po yung ashfall, mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan. Kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may BTTB pa po, na tumutulong po sa ating mga local health workers para sa pangangalaga ng kalusugan. Lang logistics po, ina-augment po natin yan. At i-augment ko specifically for Kamalig dahil nag-appeal na ulit si Mayor.
4: Mm-hmm.
10: Pero baka hindi na po siya na-inform kahapon na nag-deliver kami.
4: Ayan, okay. Well, so nabanggit po nyo kanina, code white pa rin tayo?
10: Code white, opo.
4: When we say code white, what do we mean by code white ba, Director Rose?
10: Ito po yung naka-alert ang ating mga hospitals and ating health facilities for any eventualities.
4: Mm-hmm.
10: Para handa lang po sila. Ang ating mga resources on standby for possible distribution. Pero nagdi-distribute naman na po tayo, kaya lang hindi siya malakihan pa.
4: Mm-hmm. And based, of course, sa pagmo-monitor po rin nyo sa mga DOH hospitals natin dyan sa Bicol Region, nakapagtalaba tayo ng pagtaas ng mga na-admit o pumupunta sa emergency rooms, sanhi ng mga pulmonary problems.
10: Wala pa. It's just that, ito po sa Ginabatan and Kamalig, meron tayong mga ilang nilang nakita na inatake ng asthma. Kasi ito po talaga yung naapektuhan agad ng ashfall. Yung may mga respiratory conditions ng dati.
4: Mm-hmm. Ito pala, Director Rose, merong isang vlogger, ito, ewan ko lang kung napanood nyo ito, pero may isang vlogger na pinapahid pa niya sa katawan niya. Yung ashfall, parang pulbos.
10: Hindi pwede yun.
4: Ano ba yun? Ano bang pwedeng maging problema niya dyan? Ginawa niya parang ano yan? Parang snow, yung ashfall?
10: Parang ginawa niya kung snow. Yun, sir, aside from skin rashes, kasi irritant po kasi ang abo,
4: mm-hmm.
10: pwede siya magdala ng reaction dun sa abo.
4: Mm-hmm.
10: Mamumula yung skin, mangangate, aside from mai-inhale niya. So kung meron siyang existing lung condition po, ma-aggravate yun. At kung pumasok pa yung abo sa mata niya, mas malaking problema po kasi irritant yun.
4: Oo. Ewan ko bakit.
10: Pwede siyang
4: ginawa niya
10: po. Po alam po anong ginawa niya. Baka po gusto lang niyang maging sikat.
4: Ay, sige. Eh baka makita niyo ho sa mga DOH hospital diyan sa Bicol Region yung vlogger na.
10: Ayan niyo, so ipapababantayan ko.
4: Paalam niyo sa. Maraming salamat Dr. Rose, Director Rose.
10: Po, sir,
4: baka may paalala pa ho kayo. Go ahead po, paalala sa ating mga kababayan na huwag gayahin itong ginawa ng itong ating isang vlogger na ito. Pero go ahead po, Director Rose.
10: Maraming salamat po, Sir Ray. Masat at sa mga tagapakinig po na taga Bicol or taga Albay na apektado ng pagputok ng bulkan, kung maaari man sana po, kung wala din lang pong importanteng gagawin sa labas, stay indoors po, mas makabubuting hindi kayo ma-expose sa ashfall. Kung kailangan din pong lumabas, magsuot po ng protective equipment, mag-goggles or eyeglasses at yung face mask. Yung face mask po, kung hindi available ang N95, you can use po basang panyo or face towel at takip sa bibig at sa ilong. At makabubuti din po na naka long sleeves, cotton material para mapresko, para po hindi ma-irritate ang inyong skin ng ashfall.
4: Mm-hmm.
10: Magbaon po ng tubig dahil aside from the abo, mainit din po ang panahon para hindi ma-dehydrate.
4: Okay. All right. Well, thank you very much po, Director Rose. Ha? Pakitimbrihan nyo na lang kami kung makita nyo yung vlogger na yan sa isa sa mga DOH hospital natin sa Bicol Region.
10: Will do po. Maraming salamat po.
4: Okay, thank you very much. Si Dr. Rosa Maria Rempilio, ang ating officer in charge ng Regional Director at DOH Bicol.
11: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: All right, yan po yung sunod-sunod nating magkakawing ng mga panayama mula po sa DSWD, mula sa local government ng Kamalig Albay, and of course sa Department of Health Bicol Region. Mantala sa putong ito, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. DPWH, mabilis na tumugon sa atas ng Pangulo na bawasan ang perwisyong dulot ng pagsabok ng Bulkang Mayon sa mga motorista. Detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Personal na inspeksyon ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng clearing operations ng DPWH sa Kamalig Yonabatan Road sa Maharlika Highway sa Albay. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang maayos sa pagdaloy ng trapiko o ng mga sakyan matapos mapalot ng makapal na asphalt mula sa Bulkang Mayon ang nasabing kalsada. Kaugnay nito, iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pakipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pag-alboroto ng bulkan. Patuloy rin ang deployment, equipment at manpower ng DPWH sa iba't ibang kalsada sa Albay upang mapabilis ang clearing operations at maibalik ang normal na biyahe ng mga motorista. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, sa iba pang kaganapan, Manila Solon, itinutulak ang ilang mga kasamahan sa Kamara na bubuo sa prosecution team sakaling umusad sa Senado ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye mula kay Lani Baldos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang pagsama kina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima sa lilikhaing impeachment prosecution team ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon ngayong Mayo. Giit ni Valeriano, kritikal ang komposisyon ng panel at dapat itong binubuo ng mga veteranong mambabatas mula majority at minority para palakasin ang kredibilidad at husay nito. Ayon sa kanya, malaking bentahe ang karanasan ni na Jocno at De Lima sa larangan ng batas at pag-uusig. Iginit din niya na ang presensya ng minority lawmakers ay magpapataas ng integridad at pagiging independent ng koponan. Bukod dito, inirekomenda rin niya sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua na anya'y may matibay na legal na kakayahan at malalim na kaalaman sa mga isyong iniimbisigahan, partikular sa confidential funds. Nakatakdang pagbotohan ng Kamara ang magiging miyembro ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang mayorya ang magpapasya sa pinal na lineup. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Samantala, ika-apat na civilian mission ng atin ito, Coalition sa West Philippine Sea, portado ng Armed Forces of the Philippines. Si J. Mark Dagala sa balita.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinuli ng Armed Forces of the Philippines ang pagtatanim ng watawat sa Sunday kay na bahagi na ika-apat na civilian mission ng grupong atin ito, Coalition sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Navy Reservist at retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, hindi lamang anya ito isang simbolikong hakbang kundi pagpapahayag ng karapatan ng bansa sa natural teritoryo. Mahalagaan niya ang ganitong inisiyatiba upang mapalakas ang boses ng mga mangingisda at lokal na komunidad na umaasa sa karagatan bilang kanilang kabuhayan. Kasabay ng pagdating ng grupo sa Pag-asa Island nitong Sabado, nagsagawa ng jet ski caravan ang iba't ibang personalidad at nag-aray ng konserto para ipagdiwang ang matagumpay na misyon ng mga Pilipino doon. Isinakatuparan ng grupo ang ipinangakong pag-jet ski noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano natupad sa kanyang 6 na taong administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magbabalik po ang inyong impilan makalipas ang ilang paalala.
15: Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
16: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oh, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. Sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
17: Maging panatag Pilipinas.
18: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
26: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
28: Balita, laging totoo,
29: impormasyon,
28: detalyado
29: at kumpleto,
28: serbisyo,
29: tapat para sa bayan.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service,
29: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
28: para sa bagong Pilipinas.
29: Bagong Pilipinas.
28: Tapat sa pag-uulat.
29: Radyo Pilipinas 1.
28: Radyo Pilipinas.
29: 7:38 AM.
28: Balita,
29: impormasyon,
28: isyung dapat tutukan,
29: iisa-isahin,
28: at bibigyang linaw. Pakinggan
29: ang mga balitan ng usaping pambayan
28: kasama si Ray Sampang
29: dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pangungunahan ng pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Project, Subsection 3 sa General Trias, Cavite. Para malaman ang sitwasyon doon, kasama natin ang ating senior correspondent Alvin Baltazar.
28: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
30: Parang Greg, magandang umaga. Itong gagawing pagbubukas ng Cavite Laguna Expressway Subsection 3 ay nasa 7.88 kilometers to, Parang Greg, na nagpapalawig o magpapalawig ng expressway hanggang sa Governor's Drive Interchange sa General Trias, Cavite. At inaasahang lalo nitong mababawasan yung traffic at mapapikli yung biyahe sa pagitan ng Binyan, Laguna at General Trias, Cavite mula isang oras at magiging 26 minutes na lamang. At ito'y magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ito, Maring Ray, dinisenyo nyo para makapag-accommodate ng karagdagang 6,000 motorways araw-araw. Nagbibigay ng ang subsection 3 ng mas mabilis na alternatibong ruta para doon sa mga commuters at saka doon sa mga kababayan nating nagnenegosyo sa pamamagitan ng pag-iwas sa matinding traffic sa mga lokal na kalsada sa lumalawak na industrial at residential corridors dito sa lalawigan ng Cavite, Paring Ray. Alas 9, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Paring Ray, para dito sa pagbubukas itong kalaksak sa subsection 3. At antabayan na natin kung magbibigay ng statement si Pangulo Marcos bukol dito. Nag-ulan mula dito, Paring Ray.
4: Isang tanong lang, so magiging operational na yan, kailan magiging operational yan, Alvin?
30: Mukhang ngayong araw na ito. Ito na yung araw ng pagbubukas.
4: Okay.
30: At inaasahan natin na baka mamaya, kasi sa mga nakaraang pagbubukas ng mga expressway na pinangungunahan ni Pangulong Marcos, usually libre ng isang buwan eh.
4: Yun, ang susunod kong tanong sana, kung libre ba yan, ayun. Libre.
30: Kasi yung huli na kinover natin sa kanya doon sa Metagig, Paring Ray, bago yung Holy Week, ay umabot pa ng mahigit isang buwan yung libre ng toll fee. At bungas yata doon sa may Tagig, ha? Doon sa may Tagig C5 interchange, ay mukhang bukas may bayad na.
4: Pero ngayon, yan sa kinaroroonan mo ngayon, pag nag-operate sila, libre muna. Libre muna dapat. Sige.
30: Antabayan na natin.
4: Okay.
30: Malamang.
4: Sige. Thank you very much, Alvin.
30: Sige, Pare Gray. Mula dito sa lalawigan ng Cavite, kasama si Ryan Abuan, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Bangon, Bayang Mahal. This week, itong linggong pong ito, particular May 7 hanggang May 8, ito na po yung isasagawa na po yung ika-48, 48th ASEAN Summit. Lapu-Lapu City sa Cebu, sa probinsya ng Cebu. So, alat, marami na pong nangyari leading to this week, to this event na 48th ASEAN Summit, particular sa leader summit ito eh. At ika nga marami na pong mga meetings ang naisagawa bago po sumapit itong ika nga itong linggong ito. Ano po? For example, nagkaroon na rin po ng ASEAN Business Ministers Meeting nakalipas na linggo. Karoon na rin ng ASEAN Tourism Summit nung nakalipas na Enero, if I'm not mistaken. Ano? Napakarami na pong mga kaganapan leading to this week. Marami pa tayong dapat asahan dito. At makakasama po natin para malaman natin ang detalye tungkol dito. ASEAN 2026, which the Philippines chair for this year. So, ang chairman po ng ASEAN Business Advisory Council na tinurn over mismo ni Pangulong Marcos sa kanya ang chairmanship nito, walang iba kundi si Chairman Joey Concepcion. Chairman Joey, maganda umaga po at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
0: Magandang umaga rin.
4: Thank you po, Chairman Concepcion, sa pagpapaunlak. So, Joey, after months of preparations, gaganapin na yung ASEAN 48 Leaders Summit and Related Summit on May 6 to 8 sa Lapu-Lapu City with top delegations expected to arrive bukas. Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po bang significance ito sa ating bansa? Bakit kailangan natin itong abangan o antabayanan?
0: Well, malaking bagay ito para sa Pilipinas kasi tayo ngayon ang host ng ASEAN. No? And bago tayo, yung Malaysia ang nag-turnover sa atin last year, no? Now, ang susunod sa amin sa Pilipinas ay yung Singapore. That will be next year, no? Mm-hmm. So, may itong sistema ng pagpapas ng torch mula from an ASEAN country to another ASEAN country has been done even way back in the 1960s, 65, when my father was the ASEAN chair as well, no? Mm-hmm. So, malaki bagay ito kasi kailangan natin na bigyan natin ng kumpiyansa yung mga entrepreneurs natin dito sa Pilipinas, yung mga malaking negosyante pupunta dito sa bansa natin para to discuss anong posibleng mangyayari dito. Kasi yung ASEAN, 10-11 countries yan. So kailangan tulong-tulong tayo. Yung European nation, ang laki ng grupo nila. Mm-hmm. So yung ASEAN, in competing katulad sa negosyo, you need scale. Eh. So if the Philippines alone is competing against the rest of the world, mahirapan tayo. But as 10-11 countries in ASEAN come together, it's more of a power, a powerhouse, no? Mm-hmm. That you can really

0: to give them jobs or start a business. There's no other way. I mean, and many of them sa programa ng Go Negosyo, talagang over the past so many years, we have been focusing on this. And ASEAN is one place that we can shout out, okay, how do we collaborate with the other ASEAN countries so that we can make it more inclusive? No? Mm. Yun ang importante. The solution really here, and what the outcome of this ASEAN should be, is that will we generate more jobs mm-hmm. after this? Mm-hmm. Will we be able to bring more foreign investors after this event that will take place soon? And my answer there is yes, because we are now the host. Yes. And it will be another 10 years before we become again the host. Mm-hmm. So it's very important that this ASEAN should become a success when we execute in Manila.
1: Sabi nga nila, ano po, Chairman Concepcion, ang tema ng 2026 ASEAN ngayon is navigating our future together. Chairman Concepcion. So isa yun dun sa mga key factors sa tinitingnan, digital economy and AI, meron pang supply chain and connectivity, and of course yung pong food security, sustainable and capital markets, and of course sa mga MSMEs natin. All right. So with that, Chairman Concepcion, you have the floor kung ano po yung mga hindi namin na itanong na nais po ninyong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Chairman Concepcion.
0: Well, malaking bagay ito na itong ASEAN hosting natin will happen in the Philippines. The last time was many years ago, no? And I think what we have to do, ang focus natin, ang mga tao natin sa below the pyramid. Eh. You know, I know that big business is doing well, but not unless we have those at the bottom of the pyramid, the Philippine economy will not grow as we want, no? Kaya itong mga malaking negosyante natin, we are helping in whatever way we can. The ASEAN hosting will not solve our problem. It's not going to solve our problem, but it will allow dialogue among ASEAN countries. And as the host of the ASEAN this year, we will be able to relate, since we are the chair, we can direct the agenda towards creating prosperity for all, not only in ASEAN, in each country, no? Katulad Singapore, Thailand, Malaysia, all of these countries are doing very well. There is no reason why the Philippines cannot do equally as well or even better. And kaya itong mga big brother natin sa negosyo, sa mga negosyo natin, katulad namin, RFM Corporation, marami dyan, malaking corporation, we are now asking them to support our micro, small, and especially the micro and small, to help them scale up. Ang dami nila. They are running into the millions, no? Itong mga micro, small enterprises. So it's a whole of one nation to really support, upskill our people. Mm-hmm. If they have a job, walang problema. But if they don't have a job and want to start a small business, that's what we're trying to do, help them scale up.
1: With that, Chairman Concepcion, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa ating programa. Thank you very much po.
0: Salamat.
1: Ang ating pong Chairman ng ASEAN Business Advisory Council, Chairman Joey Concepcion. Diyan po tayo magpipilit ng isa pang edisyon na programang Bangon, Bayang Mahal. Ito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ngalan po ng ating Maagang Bumangon team sa engineering side, si Van Malilin, Jobel Lustre, Arnel Villamor. Sa production side, ang ating producer Al Corpus, executive producer Jam Season. Ako naman po yung lingkod Ray Sampang mula sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang programang Bangon, Bayang Mahal.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Ang Pilipino.
3: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
4: Magandang araw po sa ating mga tagpakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ang dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Bago tayo magtungo sa bugso ng ating mga balita para sa araw na ito ay atin munang makakasama ang Bureau of Customs o BOC dahil meron silang ulit, no? Meron po sila ulit na isang public auction para sa ilang mamahaling sasakyan na nasabat po ng naturang kawanihan. Alamin natin kung paano ay sinasagawa ang naturang auction, sino ang maaaring sumali at paano sinisiguro ng Bureau of Customs ang transparency sa prosesong ito. Makakasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon ang Deputy Chief of Staff mula sa BOC Office of the Commissioner, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Attorney Bendijo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Hi Ma'am Steph, good afternoon. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs.
4: Maraming salamat po sa muling pagsama niyo po dito sa programa, Attorney Bendijo. Unang-una po namin nga katanungan para sa inyo, ano po ang layunin ng palibagong public auction ng BOC para sa mga luxury vehicles ngayong darating po na May 7?
5: Tama yan, no? Magkakaroon tayo ng public auction ngayong parating na May 7. Tandaan natin kasi merong mandato ang Bureau of Customs, no, na mangolekta ng revenue upang pantuntun sa mga pangangailangan ng ating bansa, no. Itong ating pag-conduct ng public auction, meron itong dalawang layunin, no. Una, makapag-generate ng revenue sa non-traditional means, ibig sabihin bukod sa pagbabayad ng duties and taxes, yung na-generate nating revenue sa auction ay nagiging bahagi din, no, ng pondo ng bayan. Ikalawa, sa pamamaraan din ng auction, ito rin ay paalala, no, sa mga gumagawa ng illegal, yung mga nagpapasok ng mga sasakyan at kung ano pa mang kagamitan na hindi dumadaan sa tamang proseso, hindi nagbabayad ng tamang customs duties and taxes. Ito ay paalala sa kanila na mako-confiscate ang kanilang mga sinasmuggle na items at ito ay either ibebenta sa public auction or baka posible rin itong sirain, no, kung ito ay kontrabando. So, yan ang pangunahing dalawang layunin, no, na itong ating pagkukundak ng public auction.
4: Attorney, maaari niyo po bang, although ito ay lagi-lagi naman po natin na pag-uusapan kapag ang topic po natin ay yung mga public auctions na sinasagawa po ng BOC, pero I think this has to be reiterated pa, no? Lalong-lalo na sa mga bago nating listeners and viewers. Maaari niyo po bang ninyong ipaliwanag kung paano isinasagawa ang sealed bidding process para po sa mga interested po, no, na kalahok nitong mga public auctions na ito?
5: Okay, so unang-una, kailangan muna nating mag-qualify, no, as a registered bidder. Kailangan nating mag-submit ng ating application form at mag-submit rin ng mga documentary requirements, no? Kasama dyan yung income tax return, yung financial statements ng inyong kumpanya, kung kumpanya man ang sasali, or ng individual, no, kung kayo ay magpa-participate in your individual capacity. At bukod dyan, kailangan nyo rin magbayad ng registration fee, no? At kapag tayo naman ay nadeklara na qualified bidder, on the day of the auction, dito na papasok yung ating tinatawag na sealed bid envelope process. So ang mangyayari dito, tatawagin isa-isa no ang mga sasakyan, ang tawag dito ay sale lot number. So halimbawa, sale lot number tapos yung ganitong sasakyan, lahat ng qualified bidders na gusto mag-participate sa particular na sasakyang ito ay magpo-post muna ng kanilang bond, no? Ang bond ay porsyento ng floor price ng sasakyan at sila ay munang magbabayad muna nito, no? Itong pagpo-post itong cash bond. After nila mag-post, so makikilala na natin kung sino ang mga qualified at interested na bidders, sila naman ay magsasubmit ng kanilang mga bid, no? At yung kanilang bid ay ipapasok nila sa isang envelope, seselyohan ito, at ito ay ihuhulog sa isang acrylic box, no? Transparent itong kahon na ito. At kapag katapos itong panahon na kung kailan sila magsusubitin ng kanilang bid, yung kanilang mga bid envelopes ay isa-isang bubuksan ng ating komite at dito na natin i-determine kung sino ang may pinakamataas na offer upang siya ang ideklara nating winning bidder sa particular sale lot na ito. Yun ang sealed bid envelope process.
4: Thank you for that, Attorney Bendijo. Ito naman po, no, siguro ito yung pinaka masasabi na isa sa mga mahalagang katanungan na kumbaga ito po ay ating bibigyang diin sa interview na ito. Paano po tinitiyak ng Bureau of Customs ang transparency at fairness sa ganitong uri po ng auction?
5: Nako, napakaganda ng tanong na yan at maraming salamat sa pagkakataong ito. Unang-una, meron tayong IAM program, no? Inilunsad ito ni Commissioner Ariel Pumuceno. Ito yung Integrity, Accountability, and Modernization Program. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, lahat ng proseso ng Bureau of Customs, kasama itong pag-auction, ay talagang sinusukat sa mga transparency standards. So in this case in particular, itong ating pag-auction, ito ay fully recorded at ito rin ay naka-live stream. Ibig sabihin, nakikita ng kahit sinong interesado ng publiko ang buong proseso sa aming Facebook page at ito rin pong buong recording ng kaganapan dito ay amin din pong pinapublish. No? So kung merong gustong magtanong o tingnan ang proseso, ay talaga pong pwede po nilang gawin yan. Ikalawa, yung pong ating nabanggit kanina, no? Sealed bid envelope. Ibig pong sabihin, hindi po nakikita ng kawaninang bureau yung lalamanin ng kanilang bid hanggat sa ito ay buksan. At para matiyak naman na walang palitan ng envelope, walang palitan ng bid, ang ating ginagawang drop box, no, kung tawagin, ay isang transparent na acrylic box para makita ng publiko na nanonood na wala pong hocus-pocus, no, wala pong palitan ng envelope na magaganap. At yung buong proseso from start to finish, fully recorded, live streamed, at lahat po ng kaukulang notices ay ginagawa po natin ahead of time, no? At syempre, bungad na rin sa utos ng ating commissioner, ang ating pag-auction ngayon ay every 2 weeks. So talagang lahat yan ay nakapublish sa ating website. Lahat ng mga proseso ay fully recorded at live streamed. At kahit sino ang gustong tumingin at manood ng auction na ito, ay maaari niya itong gawin. Yan po ang transparency standards na pinatutupad po natin sa utos po ni Commissioner Ariel Pumuceno.
4: Attorney Bendijo, ito naman po, no, siguro marami ang curious ngayon kung kasi yung mga luxury vehicles na sinasalang sa public auction, itong mga nakalipas ay yung kumbaga yung mga nasubasta from o nakuha from dun sa mga nasangkot, no, sa flood control anomalies. So ito naman pong batch ng mga i-auction sa May 7 ay bakit naman po nauugnay doon sa mga Philippine offshore gaming operators o Pogo? Maaari niyo po ba kaming bigyan ng konting background regarding po sa mga luxury vehicles na ito?
5: Tama yan, no? Yung itong mga ipapasubas natin itong paparating na May 7, bunsod sa ating mga naging proseso dito, kasi nagkaroon pa ng mga hearing yan, mga pagkakataon, na kung saan sila pwede mag-submit ng kanilang mga dokumento, no? At base sa mga dokumentong nakalap din ng ating bureau, ay ito ay mga nakarehistro, no, sa mga kumpanyang lisensyadong maging Pogo operator noon, nung meron pa silang kapasidad na mag-operate bilang Pogo. Subalit nga, nung sila ay pinagbawalang mag-operate at ito namang mga sasakyang ito ay na-confiscate, no? Even prior to the administration of Commissioner Ariel Pumuceno, eh doon na po natin na-establish na POGO-related ang mga sasakang ito. At karamihan sa mga ito ay hindi na rin nag-contest, no, yung mga registered owners, dahil karamihan din po yung mga individually registered ay wala na rin po sa ating bansa, no, yung mga foreign nationals ito. Kung kaya't atin din pong pinapahayag in the spirit of transparency kung ano po ang pinagmulan ng mga sasakang ito upang hindi naman magulat, no, yung mga potential na bidders kung ano ba ang pinanggalingan ng mga sasakyang ito. Yun po ang dahilan kung bakit natin sinasabi na ito po ay mga POGO-affiliated na mga vehicles.
4: Ito naman po, magkano po ba yung kumbaga expected o inaasahan na kikitain po, no, ng ating pamahalaan mula sa at least, no, dito sa public auction na ito na gagawin niya sa May 7 at saan po mapupunta yung malilikom na pondo mula rito?
5: Ang kabuuan, no, kung ang pagbabasihan natin ay floor price lamang dahil ito ang pinaka minimum bid, no, na pwedeng isumite, ito ay mahigit 70 million, no, ang ating makakalap at ina-expect na makalap na pondo sa pamamagitan ng public auction itong paparating na May 7, no. Again, itong sa auction na ito, ang may pinakamataas na presyo ay isang 2021 Rolls-Royce Cullinan, no? Ito ay may basic floor price na 27 million pesos mahigit. But as a cumulative figure for all the vehicles, ito ay abot ng mahigit 70 million ang inaasahan ng Bureau of Customs na makakalat after the May 7 auction.
4: Ito naman po, attorney, no? Siguro marami ang curious, no? Kasi nangyayari ito sa mga previews na public auctions. Ano po yung naging hamon, no? O masasabing hamon o challenge sa nakaraang public auction na kung saan iisang sasakyan lamang po, no? Yung kumbaga, yung naibenta po.
5: Well, ang pinaka top consideration talaga diyan ay presyo, no? Ito kasing ating mga pinasusubas ng mga sasakyan, hindi rin kasi basta-bastang pwedeng magbigay na lang ng presyo ang Bureau of Customs nang wala pong basihan, no? So, meron tayong mga sinusunod na guidelines mula po sa ating Commission on Audit na kung magkano ba ang mga depreciation na pwede nating i-factor upang mapababa ang presyo nito dahil hindi naman din ito brand new, hindi naman din ito kumbaga parang first owner kayong bibili, ito ay gamit na, ito ay second hand. So, diyan tayo nagkakaroon kadalasan ng parang hindi naman issue, no, pero challenge kasi kadalasan natataasan pa, no, yan ang perception ng ating mga bidders, natataasan pa sila doon sa kadalasang first auction pa natin. Dahil based sa first auction, limitado lang ang pwedeng ibawas ng Bureau of Customs sa presyo na pwede-pwede namin ipabid, no. Ang nagiging mindset ng mga bidders, kung ganyan lang kaliit ang diferensya ng pagbili niyan, sa halip na bumili na lang ng bago, eh bibili na lang sila ng bago kaysa magbid sa isang second hand na item. Pero sa ating experience, Steph, kadalasan sa second or third na auction, no, kapag na-adjust na natin yung depreciation factor, dito na nagkakaroon ng mas mataas na interest ang ating mga bidders dahil medyo mas reasonable na ang pricing ng ating mga sasakyan. Ganun pa man, as far as the Bureau of Customs is concerned, talagang sinusunod lang po talaga namin ang guidelines ng COA patungkol sa pagpepresyo ng depreciation at nang sa ganun, ma-maximize naman din natin ang halagang pwedeng makuha ng pamahalaan sa pamamagitan nitong mga non-traditional revenue generation activities.
4: Ito naman po, attorney, in regards pa rin dun sa previous question natin. Ano po ang susunod na hakbang po, no, ng Bureau of Customs? Kung sakaling hindi muling maibenta ang ilan po sa mga luxury vehicles na ito?
5: Meron tayong sinusunod na guidelines, no, issuance ito ng Bureau of Customs. Pwede tayong mag-conduct ng second auction. Yan po ay kadalasan natin ginagawa. Base sa aming mga naging experience, no, dito sa ating mga nangyaring auction ng nakaraan, talagang sinasalang pa namin sa third auction pa, no, dahil sa pananaw din ng ating commissioner, ang pag-auction pa din ang pinaka-transparent na prosesong pwedeng gawin ng Bureau of Customs. Kasi nga, ito ay naka-livestream, fully recorded, may publication ng notice, lahat ng yan ay may transparency standards. Ngayon, kapag hindi pa rin siya mabenta, no, on a third attempt, dito papasok yung ibang remedies available sa Bureau of Customs. Kung nababalitaan niyo yung nangyari doon sa Bugatti, hindi ba? Nakailang subok tayo na mag-auction dito, ngunit hindi ito nabibili, no? So dito papasok yung tinatawag nating direct sale or negotiated sale na tayo ay tumatanggap pa rin ng offer mula naman sa mga interested bidders. Ang kaibahan lang nito kumpara sa auction ang nagtatakda ng minimum floor price ay ang Bureau of Customs. Pagdating naman sa negotiated sale, ang nagtatakda, kumbaga, ang walang minimum floor price na itatakda, ang offer ng bidder ang nagiging konsiderasyon natin. Ganun pa man, matitiyak naman natin, no, dahil kapag sobrang baba naman ang binibigay sa direct offer, pwede pa rin itong tanggihan ng ating pamahalaan kasi ito ay disadvantageous. Yun lang ang kaibahan ng public auction at itong tinatawag nating negotiated sale.
4: Ito na lamang po siguro, Attorney Bendijo, bago ko po kayo pakawalan, ano po ang mensahe ng Bureau of Customs sa publiko hinggil sa kahalagahan ng pagsunod sa batas pagdating sa importasyon at paggamit po ng luxury vehicles? Go ahead po, Attorney.
5: Nako, maraming salamat sa pagkakataong ito, no? Sa ating mga kababayan na nagpapasok ng mga ganitong sasakyan, no? Hindi po humahadlang ang Bureau of Customs sa inyong karapatang magpasok at i-enjoy, no, ang mga ganitong sasakyan. Ang responsibilidad lamang po ng Bureau of Customs ay tiyakin na tama po ang inyong binabayarang customs duties and taxes. Bukod sa ito ay nag-generate ng revenue na ginagamit ng ating pamahalaan upang ponduhan ang kanyang mga proyekto, ito rin po ay nagsisilbing proteksyon sa ating mga local car industries, no? Dahil hindi naman po tatama na ang pagpapasok ng mga ganitong sasakyan ay basta-basta na lang na magagawa, no, nang walang regulasyon. Dahil ito naman ay ikapapahamak din ng ating mga local car industries. So, mula po sa Bureau of Customs, sa pangunguna po ni Commissioner Ariel Pumoseno, tayo po ay nagpapaalala sa ating publiko, sumunod po sa alituntunin, sumunod po sa batas, at magbayad po ng tamang customs duties and taxes. Kasi kung hindi po, andyan po ang Bureau of Customs upang kukunin po namin yung sasakyan yan, isisis po natin yan, at either isusubasta po natin or sisirain po natin dahil ito po ay kontrabando, ito po ay naipasok ng labag po sa batas. So sana po tayo ay sumunod sa alituntunin ng batas at magbayad po ng tamang duties and taxes.
4: With that, maraming salamat pong muli, Attorney Bendijo, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat po sa pagkakataon. Good afternoon po.
4: At atin muli nga nakasama sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon ang Deputy Chief of Staff mula sa Bureau of Customs Office of the Commissioner. Walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Malacañang patuloy na nakabantay sa mahakbang na ginagawa ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Nakatutok ang palasyo sa mga ginagawang pagtugon ng concerned government agencies, partikular sa paghahatid ng agarang tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Sa mga impormasyong ibinahagi ng Presidential Communications Office ay iniulat nitong nakahanda ang DSWD para mamahagi ng kailangan tulong ng mga apektadong residente gaya ng pagkain. As of 6 a.m. ng May 3, sabi ng PCO ay may nakaabang na 301,303 family food packs, 27,322 ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items na preparado na ng DSWD. Dagdag ng PCO na sa report na kanilang nakalap mula sa ahensya ay umaabot na din sa 39.6 milyong piso ang naipamahagi na sa ilalim ng Cash for Work at Emergency Cash Transfer Programs. Tuloy-tuloy din aniya ang clearing at cleanup efforts sa Kabalig, Albay at iba pang apektadong lugar upang maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Sa kaugnay na balita, pinayuhan ng FIVOX ang mga residente malapit sa Bulkang Mayon na manatiling kalmado at alerto sa pangambang tumagal pa ang sitwasyon sa naturang bulkan. Kasalukuyang may effusive activity ang bulkan at hindi iniaalis ang posibilidad na maulit ang lava flows sa dalisdis nito na nangyari nitong Sabado. Sa programang Ronda Pilipinas, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na kailangang maging handa ang mga lokal na pamahalaan sakaling iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan.
7: Manatili tayong kalmado but we have to stay alert. Bali pang magkaroon ng ashfall, rockfall, lava effusion and PDC. So huwag pumasok sa 6 km per minute danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restriction. Naging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
4: Si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Patungkol pa rin sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, nananatili pa rin ang 6-kilometer permanent danger zone sa palibot ng naturang bulkan matapos itong magkaroon ng lava dome collapse nitong Sabado. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Bicol Region Spokesperson Gremil Alexis Naz na wala pang abiso kung magkakaroon ng extended danger zones, ngunit nakasarado ang kasalukuyang 6-kilometer danger zone na mahigpit na binabantayan ng OCD kasama ang ating kapulisan at kasundaluhan. Matatandaan na kasalukuyang nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon, batay na rin sa pamantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX.
8: Sa ngayon sir, 6-kilometer permanent danger zone. Wala pa naman sir abiso kung magkakaroon ng locally ng extended danger zones. Pero itong 6-kilometer permanent danger zone, nakasarado po talaga yan sir. Kasama natin ang PNP at Armed Forces para ma-ensure na wala pong makakapasok.
4: Samantala, inilahad ni Naz na bago pa man ang nangyaring lava dome collapse nitong Sabado ay nasa mahigit 1,000 pamilya na ang bumubuo sa evacuees na pawang mga nakatira malapit sa 6-kilometer permanent danger zone. Ayon pa sa tagapagsalita ng OCD Bicol Region, dahil sa pyroclastic density currents o PDCs noong Sabado ay nadagdagan pa ng mahigit 200 pamilya sa evacuation centers.
8: Dito naman po sa mga evacuation centers po natin, specifically yung sa evacuees, patuloy din naman po sir yung pagbigay ng tulong ng ating SWD ever since January 2026 kahit na may mga additional. Nakausap naman po namin si DSWD, kayang-kaya po na mag-augment at magbigay ng tulong sa mga LGUs para po masustain yung operations po sa iba't ibang evacuation camps.
4: Si Office of Civil Defense o OCD Bicol Region Spokesperson Gremil Alexis Naz.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Sa kaugnay na balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaan na ng 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Ang kabungulat, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Habang patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon, walang tigil rin ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa DSW, aabot na sa 117 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Bilang tugon naman sa malalang ashfall ay agad na nagpadala na ng ready-to-eat food boxes at sleeping mats ang DSW sa libo-libong pamilyang albayano na napilitang lumikas. Inihanda na rin ang DSW ang mobile kitchen nito para makapagbigay ng mainit na pagkain, lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Batay naman sa pinakauling tala ng ahensya, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol Region ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan, kung saan nasa higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga ulat, patuloy ang pagbuhos ng tulong sa bayan ng Ginobatan makaraang mag-zero visibility bunsod ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa programang Boses, sinabi ni Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head Joy Maravillas na sanib puwersa ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno sa pagbibigay ng pangailangan ng mga apektadong residente. Nagpapatuloy naman ang clearing operations makaraang pumalo sa 4 inches ang kapal ng abo na tumabon sa Ginobatan.
10: Dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water. Malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Tulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginobatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. Nakita na niya po ng kailangan, saka yung OCD, regional. Nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is yung action na lang po kasi meron ng resources.
4: Si Ginobatan Albay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head, Joy Maravillas.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga ulat, namamahagi ng 5,000 family food packs ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa Ginobatan Albay na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza, magbibigay din sila ng fire at water trucks, gayon din ang water and sanitation machine o Watsan.
11: Dala po kami ngayon 5,000 food packs, and then makikipag-coordinate kami kay Mayor Gemma dito sa Ginobatan kung saan mga barangay ito ibababa. Kung ano pa mang tulong ang pwedeng i-reach out ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon, makikipag-ugnayan po kami sa SPDRRMO at sa MDRRMO ng mga apektadong bayan.
4: Si Sorsogon Provincial Information Officer Dong Mendoza.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Samantala, nakabantay ang Department of Health o DOH Bicol sa kalusugan ng mga residente kasunod ng pagbuga ng abo mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio, na monitor nila ang ilang kaso ng asma sa ilang residente at agad na binigyan ng paunang lunas. Magpapatuloy naman ang replenishment ng mga gamot at iba pang medical supplies habang nananatili sa Code White Alert status ang mga ospital sa Bicol.
12: Mas magiging madalas yung ating replenishment ng mga gamot. And ang surveillance po ng ating mga sakit na nararanasan ng ating mga kababayan na apektado ng ashfall, hindi naman po siya napapabayaan kasi meron po tayong mga health human resource na deployed ng DOH, nurses, midwives, may BTTB pa po na tumutulong po sa ating mga local health workers.
4: Si DOH Bicol Center for Health Development Officer in Charge, Dr. Rosa Maria Rempilio.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, nangako ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na tutulungan ang ating mga kababayang naapektuhan ng nangyaring lava dome collapse sa Bulkang Mayon nitong Sabado Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni PCIC Vice President Melba Manalo na kasalukuyang nag-iikot ang mga kawani mula sa korporasyon upang alamin kung sino-sinong agri-workers ang mag-a-avail ng assistance mula sa PCIC particular ang crop insurances. Ayon kay VP Manalo, tutulungan nila ang mga agri-workers sa pamagitan ng pag-indemnify ng pagbabayad o payout ng kanilang mga nasirang pananim, livestock at maging mga pangisdaan. Sinabi rin ng PCIC official na nasa 20,000 pesos ang maibabayad para sa nasirang pananim ng rice farmers.
13: Kung ito po ay rice sa mga rice natin, ito po ay hanggang 20,000 sa mga total damage at mga natapunan. Sa buhay po naman natin ng mga hanggang 100,000 kung ito ay nakasiguro sila. Depende po ito sa high value crops natin. Palagay ko yun po ang marami natin, high value crops, dahil hindi naman panahon ng taniman ng palay ngayon.
14: Mm-hmm.
13: Pero sa high value crops po natin, magkakaiba po ito ng halaga. Subalit kung ito'y total loss, kung magkano po yung kanilang nakasiguro, yun po ang babayarang buo ng PCIC.
4: Si PCIC Vice President Melba Manalo.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, pinatitiyak ni Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang agaran at kinakailang suporta para sa mga dating New People's Army o NPA combatants and non-combatants kasunod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Inatasan ito ang OPAPRU na makipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga lokal na pamahalaan upang alalayan ang naturang mga individual. Para matiyak ang mabilis at targeted na response, aktibong inaalam ng OPAPRU field teams kung sino-sinong dating rebelde at kanilang pamilya ang naapektuhan ng aktibidad ng bulkan. Batay sa datos, may 42 na dating mga rebelde na kinilala ng Joint Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Intelligence Committee at 15 dating Rebels People's Organizations na binubuo ng 403 na non-combatant members sa Albay. Tiniyak naman ni Sarmiento na maayos na nababantayan at naibibigay ang lahat ng emergency relief at socio-economic support sa mga ito.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, House Majority Leader nanawagan sa mga kapwa mambabatas na agad ipasa ang Kalinga Act sa Kamara. Ang detalye ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
15: Nanawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng Kalinga Act upang agad maibigay ang tulong sa may hirap, middle class at maliliit na negosyante na tinamaan ang tumataas na presyo ng langis at bilihin. Giit ni Marcos layo ng panukala na protektahan ang bawat Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang sa mga negosyanteng pilit bumabangon. Ang Kalinga Act o House Bill Number 8834 na isinulong kasama si Speaker Faustino Bojie D. III ay magtatatag ng pambansang sistema na proteksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Binigyan din ni Marcos na ang pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Target na maaprubahan ng committee report sa pagbabalik ng sesyon bilang hakbang patungo sa plenary deliberation. Nauna nang nagsagawa ng serye ng pagdinig ang Legislative Energy Action and Development o LEAD upang buuin ang pinagsamang bersyon ng panukala batay sa rekomendasyon ng iba't ibang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Samantala, Senador Erwin Tulfo nanawagan sa Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection kontra sa mga mapang-abusong negosyante. Ang Kabong Ulat, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion.
14: Hinikayat ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection sa mga negosyo para maiwasan ang mga lumalabag sa pinapatupad na price freeze. Napunan ni Tulfo na tila naging kampante kasi ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan, lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang diin ng senador na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado nito. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protektahan ng publiko, dinagdag ni Tulfo na ang price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Binigyang diin na mababatas na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring humarap sa mga kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kanilang paglabag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ni Dr. RJ Guangco, Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services, na hindi isang clinical diagnosis o sakit ang empty nest syndrome o ENS. Sa panayam ng programang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni Dr. Guangco na ang ENS ay isang psychological development condition na karaniwang nararanasan ng mga magulang kapag bumukod na ang mga anak. Ayon sa dalubhasa, madalas ma-misinterpret ang salitang syndrome bilang isang karamdaman. Sa psikolohiya, tumutukoy lamang ang syndrome sa grupo ng mga sintomas o senyales na sabay-sabay na nararamdaman ng isang tao. Dagdag pa ni Dr. Guangco, nakararanas ng matinding kalungkutan, pakiramdam na nawalan ng papel o role sa buhay at pagbabago sa kanilang identity ang mga magulang na may ENS. Maihahalintulad aniya ito sa mga transisyon tulad ng retirement at midlife transition.
16: So, ganito po, sa atin pong tagapakinig kahit saan pumunta po yung lupalop ng daigdig, normal pong magsabay yung pagiging yung pakiramdam ng pagdadalamhati or grief, and at the same time may pride. So parang namimiss ko siya pero proud ako sa kanya. So you see, so those kind of statements. So may difference po. Normal sadness, dumadaan at gumagaan. Yan po ang kanyang normal sadness. Ibig sabihin, lumilipas yung normal sadness. Pero kapag problematic na yung emptiness syndrome, patuloy na siya, persistent na siya, and then nakakaapekto na sa iyo sa araw-araw mong pamumuhay bilang magulang. Parang lagi mong parang nalulungkot ka na. If we will try to interview parents, I've tried interviewing some of them, and also reading literature, traditionally po, mas naapektuhan po talaga yung nanay. Dahil siya yung primary caregiver. That's the basic thing. Okay. Primary caregiver. Pero recent research nagsasabi po na may critical factor ang attachment sa anak. So hindi gender.
17: Okay.
16: So ano pong ibig sabihin nun? Kapag mas attached yung anak sa isang magulang, mas malalim yung emotional bond, mas malaki yung impact ng separation. So sa modern family, kung makikita po natin, or modern Filipino families to be more specific, pareho pong nanay at tatay ang deeply involved. Kaya pareho pong nakakaranas ng emotional transition. So, if I'm going to summarize it, ENS is less about gender. It's more on emotional or relational depth. Mm. So, kung gaano kalalim yung relasyon nyo doon sa anak po ninyo at gaano katindi yung inyong pagsasama bilang pamilya. So that's the thing.
4: Si Dr. RJ Guangco, Chief Psychologist ng Sinag Psychological Services.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Samantala, invasive alien species sa Metro Manila ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Charmaine Cristobal ng Radyo Magazine.
17: Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga napapaulat na Finlayson squirrel na namamataan ngayon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Justin De Ramos, Chief ng Coastal Resources and Forestry Management Section, sinabi nito ang pinsala na maaaring may dulot na invasive alien species sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa lugar. Anya, ang mga invasive species gaya ng Finlayson squirrel ay naninirahan sa mga puno na dapat ay pinamumugaran ng maraming species ng ibon. Dagdag pa niya, ang ilan sa may tuturing na invasive alien species gaya ng daga at kuhol ay nagdudulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Base anya sa Wildlife Act RA 9147, bawal ang pagpapakawala ng kahit anong species ng hayop kung walang pahintulot ng DNR, lalo na sa mga protected areas sa bansa. Paalala ng DNR, ipagbigay alam sa kanilang ahensya kapag may namataan na Finlayson squirrel o iba pang invasive alien species.
18: Finlayson squirrel in particular, maganda i-report nila either sa lokal na pamahalaan, pwede sa barangay, at i-report nyo rin sa DNR kasi tinitignan namin saan-saan nakikita itong mga Finlayson squirrel. So, sinasama naman namin ito sa mga biodiversity monitoring namin dito sa Metro Manila kung saan-saan nakikita. Pero hindi naman kami nakakapunta sa lahat ng lugar. Kaya kung maaari ang ating mga tagapakinig, kapag may nakita kayong squirrel dito sa Metro Manila, i-report nyo kahit sa Facebook page ng DENR National Capital Region. Kapag may nakita kayo dito sa Metro Manila, i-message nyo lang po kami para malagay din po namin sa record namin, sa mga datos namin, para makita po din natin saan yung mga dapat may mga priority na actionan tayo mga lugar.
17: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 100 kabataan sa Rehiyon 2 pasok sa Government Internship Program ng DOLE kasabay ng Labor Day Celebration. Ang kabang-ulat ihahatid sa atin ni April Ratcho mula sa Tugigaraw.
19: Nasurok sa ngagasot ng aplikante tinapili kan mairama di Government Internship Program ni GIP ti Department of Labor and Employment wino DOLE Region 2. Itinaangay a GIP Fair ijay SMC ti Tugigaraw kagiddan ti Labor Day Celebration. Dumanon itinasurok 8 gasot tinakipasat kan imunan a nagrehistro online. Iti daytoy a resulta ti awag da naragsakan ni DOLE Region 2 Director Jesus Elpidio Atal Jr. agsipod ta adu dagiti mangtarigagay a mairaman iti government service. Maysa daytoy kinunan a mayat a sinyales nga adu pay dagiti agtutubo ag nagtartalek a maysa ti gobyerno ti kon considerada kas source of employment. Nagyamanan met ti DOLE ti partisipasyon dagiti partner agencies da ken dagiti local government units iti panangipaay ti oportunidad kadagiti agtutubo nga intern kaaduan kadagiti baro a graduate a maikanti skills kan maadaan ti first hand experience iti panagserbisyo publiko. Manipod siya dati Tugigaraw dati ni April sa Lucon Ratcho para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratcho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, Benguet Police Provincial Office, Iniimbestigahan na ang paglaganap ng tanim na marijuana sa mga bayan na walang record nito. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
20: Ikonkonsidera ni Benguet Police Provincial Office Public Information Officer Police Major Edwin Serio ang makapalarma iti panakadiskubre iti marijuana kadigiti sumagmamano ang munisipyo iti probinsya ti Benguet asa na kadawyan na pasarakan iti illegal na droga. Inyebkas na naalarma da kalpasan nga nakaparo tagiti otoridad iti marijuana sadyay munisipalidad ti Atok, Tublay, Cabayan, Ken Sablan. No pay saan akas iti kinaado dagiti naparot nga marijuana na kadigiti naso ng munisipyo no idilig kadigiti mabigbigbig nga pakaimulmulaan iti may pare tamula impanamnaman na nga agtultuloy iti panagbantay da tapno saan nga agsubli dagiti maatap a cultivators. Kabayatan na inlawlawag na dagiti garden para paranelya kas iti pangbomba can host ti imuna nga impablock da iti social media ket nasarakan da iti mismo nga planting site ken rumbeng koma ang makumbiskar. No pay kasla gapo ti konsiderasyon iti agdamang dadaulo ti Benguet PPO imbati da dagiti kagawaan tapno aramaten dagiti umili iti panagmula da iti nating ngem saan nga para iti marijuana. Base iti kaudyan nga datos naka ipatukumpal iti Benguet PPO tinasurok talugasot kan 50 nga anti-illegal drug operations iti sidong ti Oplan Ultimate Grass Cutter 2026 at nakarestaran iti 8 nga individual ken nakakumpiskaran iti marijuana nga agbalor iti agdagop 6 nga gasot a milyon na pesos manipod Enero aging gana iti agdama. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga biktima ng bagyong Basyang sa Catanduanes na katakdang tumanggap ng tulong mula sa Office of the President. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
21: Nakatala ang makaresibi ang provincial government kang Catanduanes ng 10 million pesos na tabang gikan sa Office of the President para sa mga naapektaran kang Tropical Storm Basyang. Sigon ni Governor Patrick Asanza, piglalaoman na maabot ang cheque gikan sa Social Civic Project Fund ni President Ferdinand Marcos Jr. basado sa surat kan Malacanang. Gagamito ng pondo para sa cash assistance na hasta sa 10,000 pesos kada pamilya para sa pagkakan, bulong, non-food items as in construction materials para sa rehabilitasyon kan mga naraot na harong as in evacuation centers. Pig-share tuman kan provincial government ang marahay as in transparent na pananaw kan pondo nga ni maparikas ang pagbangon kan mga apektadong komunidad. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Cebu Governor umapela ng pagtutulungan upang maging maayos at matagumpay ang pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong Linggo. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
22: Miapilar sa Cebu Governor Pamela Barrecuatro ngadto sa mga Cebuanon nga magtinabangay aron malampuson nga mapahigayon sa Cebu ang ika-48 nga ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 ug 8. Matod ni Barrecuatro, ang iyang hangyo dili lamang isip gobernadora apan isip usab pangulo sa Cebu Coordinating Council sa ASEAN 2026 aron dili masayang ang matod niya usa ka golden opportunity aron ipakita sa tibuok ASEAN region ug sa tibuok kalibutan ang kaanhindot sa Cebu ug Pilipinas. Pipila ka mga pamaagi ang sugyot sa inahan sa lalawigan nga makatabang sa kalampusan sa ASEAN 2026 hosting sa Cebu. Naglangkob kini sa maayong pagtratar sa mga delegado, visiting media o kaubang bisita. Dakong tabang usab matud niya ang pagsiguro nga limpyo ang palibot o ginsaktong paglabay sa basura. Nunot usab sa hosting ang ipahamtang nga traffic o security measures hinungdan nga giawhag ni Barrecuatro ang tanan nga mukooperar o musunod sa lagda. Ang gamayng pagsakripisyo matud niya mo resulta sa malungtarong epekto sa atong turismo, ekonomiya o imahin sa Cebu o sa Pilipinas. Pilipinas aron makatabang sa paglambo sa nasod. Ipaygaya ng 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City sa pagpangulo ni President Ferdinand Marcos Jr. Gikan sa RP1 Cebu, Jess sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
4: Inyong napakinggan ang ulat ni Jess sa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. 161 scholars

0: tulong sa ating pong mga ka-warm heart dyan na may pinagdadaanan. Katulad po ng yung sabi niya, may mga programs nila, Saving Your Teens, Healing from Infidelity. Meron din silang 4-day retreat. Pero bago po kayo pwedeng makisali sa mga ganito, syempre may assessment muna, i-evaluate kayo kung ano yung mga pangangailangan ninyo, and then from there, i-match nila kayo sa mga programs na kung saan kayo po ay best na matutulungan, no? So napakagandang programa po, at kung gusto niyo po silang kung gusto niyo po makipag-ugnayan sa kanila, meron po silang Facebook page, yung Talyaro Healing Center. Okay, so bago tayo mag paalala, Steph, no? Meron kasi ako nakita dito.
1: Ah.
0: Gusto kong basahin ito kasi si Steph ay totoo-totoo to.
1: Ayun.
0: Ayan, so hello po kay Sir Aris ng CFO, yes. Diba? Yes. Si Sir Aris. Ang sabi niya, ang sipag ni Aunt Stephanie Vicente. Ay, totoo po yan. Totoo po yan, Sir Aris. Masipag po talaga yan. Yeah, so naninood siya at nag-comment sa ating FB Live. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Warm Heart. Sana po ay manatili po kayo nakatutok. Magbabalik po ang Warm Heart. Narito po muna ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
5: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
4: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
6: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
7: Attitude of gratitude.
8: Gratefulness.
9: Joy.
8: Appreciation.
9: Attitude of gratitude.
0: Muli po nagbabalik ang ating palatuntunang Warm Heart, at sa puntong ito, narito na po ang ating segmentong Attitude of Gratitude. Siyempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa online radio sa Evox PBS Receiver app. So, para sa ating Attitude of Gratitude, Steph?
1: Ayun, so medyo i-refresh muna natin, no, ang ating mga tagapakinig kung ano-ano nga ba yung mga bagay na maaari nating ipagpasalamat. Ayan. Syempre may walo tayong katanungan, no? Unang-una dyan yung what happened today that was good. Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why. Kasunod dyan, yung

0: What am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo, at yung ating panghuling katanungan ay what can I celebrate today? Ayan, so mukhang ako ata ang mauuna dito.
1: Yes, ikaw ang taya, Steph.
0: Oo, kasi meron talaga akong something na ano. Kasi kahapon, dahil nasa off kami, no. Mm-mm. Actually, matagal na itong pinaplano pero laging napopostpone. Mm-mm. Due to several reasons, no.
1: Yes.
0: Ayan, so finally, natuloy kami ng aking sister ko na mag-Binondo food crawl.
1: Ay, oo, masaya yan.
0: Oo. Siguro yung aking ipagpapasalamat, syempre, no, I'm grateful for the good food, no? Kasi
1: yes,
0: talagang masarap ang Chinese cuisine.
1: Ay, sige nga, mag-food review ka nga, Steph. Gusto ko marinig.
0: Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan kasi baka maano tayo, no? Pero, syempre, no, the usuals, no, yung bicho-bicho, yung siopao, yung hopia, no, ang dami, yung hopia nga lang, ang dami namin nabili. Iba-ibang klase pa. Ewan ko na lang kung paano namin uubusin yun. Yun, no?
1: Uh-uh.
0: And yung sikat din na yung sugarcane juice, natikman din namin. And then, yung tinapay, no, dun sa isang sikat na bakery na hanggang ngayon inuubos ko pa.
1: Yes.
0: No, kasi busog na busog talaga kami. And of course, yung egg tart din, no? Hindi ako magbabanggit ng mga specifics, no? Kasi tiyak makikita naman ng ating mga tagapakinig yan,
1: yes,
0: no? Sa ating doon sa kumbaga yung mga vloggers na nag-feature no, ng mga food crawl kasi ang dami nang gumawa noon ng food crawl kaya lalo kami ng ano pero di naman kami vlogger no. Gusto lang namin na i-enjoy yung experience.
1: Yes.
0: And kahit nakakapagod siya no.
1: Naglakad kayo, Steph?
0: May time na naglakad kami, pero hindi na talaga kinaya ng mga paa namin. Tapos ang dami pang dala, kaya nag-special trip na lang kami. Oo. And then, siguro ito yung isa kong makukwento talaga, no? Kasi may, at one point, pumunta kami sa Binondo Church. Ayan, pwede ko nang banggitin, no? Kasi church naman siya.
1: Oo, church naman.
0: Oo. Tapos meron doon yung mga wishing candles, di ba?
1: Ay, opo, opo.
0: Oo. So, tigisa kami ni sister sa studies.
1: Yes.
0: Oo, kasi tinatapos ko pa rin yung thesis ko. Tapos kumuha din ako ng health and yung health red yung candle.
1: Ay, oo, iba-iba pa lang kulay ng candle.
0: Yung studies ay pink.
1: Mm.
0: Tapos yung white yata peace, no. Pero hindi ako bumili noon, no, kasi hindi naman yun yung talagang
1: pinagpa-pray mo.
0: Pinagpa-pray ko.
1: Okay.
0: Tapos green is for prosperity. So red, green and pink yung sa akin lang, no, for me, no. Ang medyo nakakatawa lang kasi nung di ba syempre ititirik yung ano, no, yung mga kandila doon, no. Nung nagpray ako, pag dilat ko, nawala yung nitsa nung sa studies. Oo, nawala.
1: Ang bigyan ng ibig sabihin, ikaw naman.
0: Oh, medyo nagpanik ako doon. Oo, kaya
1: sinindihan muli. Laban tayo, Steph.
0: Oh, sinindihan ko, hinanap ko, nahulog doon sa ilalim yung ano, yung nitsa, tapos binalik ko. Oo, doon nangarag kami nung kapatid ko dahil kailangan ibalik 'yon kasi kailangan na may good sign tayo dito. So, 'yun naman yung ano, medyo nakakatawang ano, part nung trip namin. Pero kasi syempre, kaya talaga ako nagpunta ng church noon. And actually magpupunta din ako ng church again.
1: Mm-mm.
0: Oo, kasi syempre malapit na yung aking ano, birthday.
1: Ay, oo. Nang may birthday.
0: Oo. Maraming dapat ipagpasalamat,
1: yes,
0: for the year, no, syempre more opportunities, more blessings. Syempre may naihahain tayo sa hapagkainan.
1: Amen.
0: Oo. Nakakain more than 3 times a day pa nga.
1: Totoo yan.
0: Diba? Mm-hmm. So, kahit papaano ay kumbaga mayroon kaming sort of ginhawa kaming family, no? And syempre hindi lang naman para sa akin yung mga wish ko, no?
1: Mm-hmm.
0: O mga pinagdasal ko gamit yung wishing candles.
1: Yes.
0: Syempre, lalo na sa health and prosperity, syempre, pinagdasal ko yung family, friends, and colleagues na, of course, syempre, maambunan tayong lahat no, ng pagkakaroon ng good health and prosperity. Kasi napakahalaga yan para makatuloy-tuloy tayo, makamove forward tayo sa ating mga buhay-buhay. So, yun ang aking may babahagi mula sa aming trip kahapon sa Binondo.
1: Ayan, maraming salamat, Steph. Nako, sa kwento mo pa lang, parang ako ay nag-enjoy na rin. Sa Binondo Food Crawl, no? Talagang masaya ang mag-ano. At ang Binondo ay oldest Chinatown sa mundo, no? Dito sa Pilipinas pala yung oldest na Chinatown. Nakakatuwa. So, culture, good food, and good company, no? I'm happy for you, Steph. Ayan. At kaugnay niyan, sabi ni Steph, pinag-pray niya rin ang prosperity and good health. So, ang akin naman pong isha-share ay ang aking ipinagpapasalamat, good health din. Kasi, wala nang sabihan ng edad, pero sa mga trentahing katulad ko, meron na daw kami mga likod na may edad na 70, mga bewang na may edad na 80, tsaka yung tuhod na ang edad ay malapit ng mag-100, no? Para pag trentahin na daw, masakit na kung ano-ano sa katawan, at totoo yan. Recently, ang dami ko nararamdaman hindi ko gusto. Pero yun, ang pinagpapasalamat ko, thank God for good health, no? So, ayan. Maraming salamat sa ating mga simple joys in life at saka yung mga blessings and miracles natin. Okay, so huwag po kayong bibitaw. Antabayan po ating mga public service announcements. So pagbabalik po iyan ng Warm Heart, narito po muna ang ilang mga paalala.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
7: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Warm Heart.
9: Warm Heart.
8: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
10: Alamin ang ilang mga self-help tips.
8: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
9: Warm Heart.
1: Okay, nandito na tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunang Warm Heart. At syempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako si Steph Vicente.
1: Yes, at syempre, napapakinggan at napapanood pa rin tayo sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel, maging sa Evox PBS receiver app, sa mga nakikinig naman sa online radio. At sa pagkakataong ito, syempre, ibibigay ko na kay Steph ang mikropono para po sa ating mga public service announcement.
0: Ayun, so unang-una ay inihahandog ng Safe Space Community ang webinar for a cause na pinamagatang From Scroll to Soul, Practical Psychology for Managing Screen Time, Comparison Traps, and Digital Burnout na gaganapin po sa December 7, 2025 via Zoom, kung saan ang resource person po ay si Ma'am Ana Marie Jennifer N. Demetilio. Ayan, yan po ang from Safe Space Community. At sabi nga nila, no, ay merong special rate, no, para sa ano na ito. Kasi for a cause, no, so syempre may ano tayo dyan. May kahit papano ay meron tayong konting fees. Pero very mura lang, no, kasi ang registration fee para dun sa mga bagong mag-register ay 50 pesos lang. So, para sa more learnings and all, para doon sa mga gusto na makapakinig nito o makasubaybay nitong webinar for a cause na ito ay maaari lamang po, no, magbayad ng 50 pesos. At para doon sa mga nakabayad na, no, ng 100 pesos na registration fee from the previous na to, no, previous webinar, ay hindi na kailangan mag-register ulit dahil naka-reserve na ang kanilang mga slots para doon sa next sessions. At ang target nila dito ay another 200 participants at yung lahat ng payments nga, no, dahil nga for a cause itong webinar na ito ay mapupunta sa kanilang outreach program. Kumbaga, natuto ka na, nakatulong ka pa. Ayun, yun ang peg nito, no? So yan, yung From Scroll to Soul ay gaganapin po, no, December 7, 2025 via Zoom. Pangalawa naman po, from the Philippine Mental Health Association Batangas chapter, dahil kanilang isasagawa ang kanilang ikalawang biannual lecture na pinamagatang Digital Balance, Staying Wired for Positivity, Connection, and Growth, na sinasabi nga nila, no, na isang dynamic and inspiring half-day event na ang layunin ay makapag-empower, no, dun sa mga lalahok upang sila ay makalikha, no, ng healthier, more meaningful, and more mindful digital habits. No, at sa pamagitan ng mga conversations na pangungunahan ng mga eksperto, no, ekspertong speakers ay makapag-offer itong lecture na ito ng practical guidelines o guidance na makatutulong sa ating lahat na manavigate ang online world with clarity, confidence, and compassion. Gaganapin naman po yan sa December 5, 2025, 8 a.m. to 12 noon, ayan, sa La Force St. Francis de Sales Major Seminary Compound, Salipa City. Kasi nga, Batangas chapter ito, no? At ang speakers po nila dyan ay si Dr. Michelle S. Alignay, no, ng Raising Digitally, para dun sa topic na Raising Digitally Resilient Kids, at makakasama din dyan, no, si Dr. Ronaldo A. Motilla para naman sa topic na Enhancing Digital Wellbeing with Positive Psychology. Ang registration fee po para dun sa mga members po ng Philippine Mental Health Association ay 800 pesos at para dun sa mga non-members ay 1,000 pesos. Yung pangatlo naman natin, no, na PSA ay galing sa Positive Workplaces, no, na ang webinar po nila ay pinamagatang Work in Every World, Building Resilient Minds Across Industries. Dalawang araw po yan, no, November 26 at November 28. Doon sa November 26 ay makakasama si Ma'am Giselle Miolata para sa topic na The Mindful Hustle, Sustainable Mental Health Habits for Virtual Work. At sa November 28 ay makakasama naman na doon sa webinar si Sir JV Villazor para sa topic na Holding Space, Caring for the Carers. Ayan, so pwedeng mag-register gamit yung link na kanilang provide dun sa mismong posting nga, no, nitong PSA na ito. At pang-apat ay From Positive Psychology, dahil meron silang workshop, no, nagaganapin naman sa November 29, 2025 via Zoom. Ayan, so meron silang mga key updates, syempre, dahil kung hindi ako nagkakamali ay live ni kumbaga ay on-site, no, nila ginagawa to last time. Pero syempre, para dun sa mga malalayo, 'di ba? Paano ba sila makaka-participate? Edi via Zoom. So yan yung mga key updates nila, digital convenience, revised inclusions, magkakaroon sila ng e-certificate, a reduced investment, only 500 pesos lamang, including digital toolkit. Ayan. So, sino ba ang mga makakasama dyan? Sa November 29, 2025 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kasama dyan, no? Si Dr. Ronaldo A. Motilla din. Ayan. Ang topic niya ay contextualizing well-being models for the workplace. Doon naman sa second part ay makakasama naman dyan, no? Si Ma'am Gabriel Jade B. Liamzon. Para naman sa topic na purpose in action, engaging teams through aligned vision, mission, and values. Para makaka-register, syempre meron silang yung QR code, no, na pwedeng iscan na pinapakita sa ating mga screens. Meron silang email address para dun sa mga gustong mag-inquire. Siguro, no, yung positivepsychph.sig@gmail.com. Yun nga, tulad na nabanggit natin kanina, no, registration fee of 500 pesos at may kasama na dyan, no, na e-certificate. At para dun sa huli natin, no, panghuling PSA sa araw na ito, ay magagaling sa Dr. Armand Fabella Psychosocial Services. Ayan, open to all with certificates na po. Online isasagawa itong training series Mental Health First Aider. Ayan, ano-ano ba yung mga topics dyan, no? Kasama dyan yung sa mga pag-uusapan, yung psychological first aider training na gaganapin sa December 17, 2025 mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. No, araw ng Wednesday po yan, no, araw ng Miyerkules. Sunod-sunod to kasi parang 3 days to, lalaktawan lang yung December 19. So, para doon sa December 18, 7pm to 9pm pa rin, Mental Health First Aider Training. Ayan, December 18 po yan. At doon sa December 20, 2025, 7pm to 9pm pa rin, araw ng Sabado, ay Suicide First Aider Training. So, ano ba ang mga lalamanin nito, no? Kasama po pala dyan, ang resource person po dyan ay si Miss Arian Alvarez Fahutag. Ayan. Dun para po dun sa mga pa-training na yan. So, para dun sa psychological first aider training, sabi nga nila, become a certified psychological first aider and make a difference when it matters most. This hands-on training combines theory and practice to help participants recognize signs of distress, offer appropriate support, and connect individuals to the help they need. Para naman dun sa mental health first aider training, sabi nga nila, equip yourself with the skills to recognize, respond to, and support individuals facing mental health challenges. This seminar workshop provides practical tools and strategies to become an effective mental health first aider in your workplace, school, or community. At para doon naman sa webinar, no, for suicide first aider training, ganito yung kanilang description. Develop the confidence and compassion to support individuals experiencing suicidal thoughts or behaviors. This seminar workshop provides participants with essential knowledge and intervention skills to offer life-saving support and connect people to the help they need. Merong mga fees po yan, 200 pesos each training for undergrad and professionals, 500 pesos naman all three trainings for undergrad and professionals po yan. At tulad ng nabanggit natin kanina, may e-certificates at maaaring i-contact para doon sa mga may inquiries ay pumunta lamang doon sa Messenger, no, Messenger ng Dr. Armand Fabella Psychosocial Services. So, yun lamang ang ating mga PSAs for today.
4: Thank you, Steph, sa ating mga public service announcement. Naway sa ating mga ka-warm heart dyan na nakikinig at nanonood at interesado, ay makilahok po kayo, no? Kasi yung mga ganitong mga bagay ay napaka fruitful, no? Marami tayong natututunan. So, bago tayo magpaalam, no? Steph, ay syempre gusto muna nating magpasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon, sa ating producer na nagsilbing master control na rin po kay Sir Leo Magpayo at sa ating pong Warcast operator si Justin Osias. Maraming maraming salamat din syempre muli sa ating guest na si Ian Onanad, ang founder po ng Talyaro Healing Center, at syempre sa ating mga ka-warm heart na nakikinig at nanonood ngayon dito sa ating Radyo Pilipinas World Service sa official Facebook page at YouTube channel. Maraming maraming salamat din po sa ating management, no? And also, syempre, naway sa susunod naming episode ay makanatili rin po kayong nakaantabay, nakasubaybay. At muli, ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman si Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero day hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipinas.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na agad magbigay ng tulong sa mga individual na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon.
4: Headlines.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling dumala ang sitwasyon sa Bulkang Mayon.
4: Headlines.
3: Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag.
4: Headlines.
3: Panibagong oil price adjustment pinatutupad na ng mga kumpanya ng langis.
4: Headlines.
3: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, May 5, 2026. Muli sa mga sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ang agarang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lokal na opisyal ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Ito'y upang matiyaka na mabibigyan ng sapat na tulong ang mga residenteng apektado ng makapal na ashfall. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, personal niyang pinadala o siyang pinadala ng Pangulo sa nasabing mga lugar upang tiyakin na naipapadala ang lahat ng kinakailangang suporta para kina Governor Noel Rosal at Mayor Ann Gemma Onghoko, gayon din sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa ni Dizon, tuloy-tuloy ang sinasagawang clearing operations upang alisin ang mga abo at debris sa mga apektadong lugar. Anya, hindi titigil ang pamahalaan hanggat hindi ganap na nalilinis ang mga komunidad. Sa ngayon, nananatiling nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pamahalaan handa sa anumang posibilidad sakaling lumalang sitwasyon ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: Report.
8: Siniyak ng Office of Civil Defense na may mga nakalatag silang hakbang sa sandaling lumala ang aktibidad sa Bulkang Mayon. Ito'y matapos ang pagbuka ng makapal na abo sa bulkan itong weekend dulot ng pyroplastic density current. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, may nakaporma na silang resources at buo na rin ang mga ugnayan nila sa lokal na pamahalaan para sa mga gagawing sakaling lumala ang sitwasyon. Kabilang na rito ang pagpapalawak ng evacuation o paglilikas sa mga residente sa loob ng permanent danger zone at iba pang agarang tulong na kailangan. Pero batay sa rekomendasyon ng PBOX, walang pangangailangan sa ngayon na magtaas ang alerto na doon kumalma na muli ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Panganib ng Lahar, isang sa mga binabantayang sitwasyon ng pamahalaan sa Albay, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Balacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: Report.
9: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi humihinto ang gobyerno sa pagbabantay ng sitwasyon sa lalawigan ng Albay. Tug na ito ng nagpapatuloy na monitoring ng pamahalaan sa matinding pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon. Isa sa mga binabantayan, sabi ng Pangulo, ay ang panganib ng posibleng lahar na nabubuo kapag ang mga naipong abo at debris mula sa pagsabog ng bulkan ay nahalo sa tubig. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi na dapat madagdagan ng hirap ng ating mga kababayan ngayong nasa oras sila ng panganib. Paniniyak ng Pangulo, tuloy-tuloy ang tulong ng pamahalaan hanggang makabalik sa normal ang pang-araw-araw na buhay ng bawat pamilyang apektado, at nagawa naman na niyang mailigas din ang mga ito palayo sa danger area at binibigyan ng atensyong medikal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: We were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 6,000 kabahayan ang naapekto ng ashfall matapos ang pag-alboruto ng bulkan Mayon. Ang kay Albay, Governor Noel Rosal, dulot ito ng pag-uho ng lava dome ng bulkan na nagpakawala ng makapal na abo na tumama sa mga bayan ng Ginubantan at Kamalig. Sa Ginubantan, umabot pa sa 1 hanggang 2 pulgada ang kapal ng naipong abo sa ilang lugar. Sa kabila ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa mga otoridad, makakatulong ang maagap na paghahanda ng mga residente upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Gayunpaman, may mga ulat ng pagkamatay ng ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. Samantala, may 1,238 evacuees mula sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang pagpapanawak ng permanent danger zone sa 7 kilometro na maaaring makapekto sa tinatayang 10,000 pamilya. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EBOLCS, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Nanawagan naman si Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa Department of Health para sa karagdagang gamot laban sa epekto ng ashfall.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilantag ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo ang pangunahing mga pangangailangan ng mga apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Sa panayam ng Bangkong Pilipinas ngayon, sinabi ni Castillo na kailangan nilang face mask bilang proteksyon sa ashfall na binuga ng bulkan. Aniya partikular na kailangan ang mga N95 mask na pinamahagi na rin ng iba't ibang ahensya sa mga apektadong residente. Bukod sa face mask, kinabi ng OCD spokesperson na kailangan din ng mga residente ng tubig na inumin at panglinis, lalo na ngayong panahon ng tag-init.
10: Siyempre, tag-init pa rin tayo, so iniisip natin both for those who are at the evacuation center at saka mga nasa kabayan, ay dapat po ay lagi pa rin tayong umiinom ng tubig, no? Kaya yun yung dalawa po sa pangunahing tiningnan na pangailangan, yung mga mask po at saka yung mga supply ng tubig.
3: Dagdag pa ni Castillo, gumagawa ang OCD ng mga paraan para maibigay ang sapat na supply ng tubig sa pamamagitan ng water filtration system. Sapat pa niya sa ngayon ang supply ng mga hygiene kits at family food packs para sa mga apektadong mamamayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng food packs na ipapadala sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Naritong balitang atin sa atin ni Marian Bastasar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Habang pinaiiting ng Department of Social Welfare and Development ang pamahagi ng family food packs para sa mga apektado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon, tuloy-tuloy rin ang pag-repack at produksyon ng relief goods sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, walang tigil ang pag-repack ng relief goods sa LDRC, katuwang ang mga volunteer mula sa iba't ibang sektor kabilang mga estudyante at task for work beneficiaries. Layo ng operasyon na agad mapunan at mapalakas ang relief resources para sa mabilis na pagtugon sa pangailangan ng mga komunidad na apektado ng ashfall. Una na nakapaglaan ng DSWD ng 5,000 family food packs sa mga lokal na pamahalaan sa Albay, habang nagpapatuloy ang distribusyon sa mga bayan tulad ng Kamali, Ginubatan at Sarigao City. Mula sa DSWD, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Hindi lang pinansyal at pisikal na tulong binibigay ng pamahalaan sa mga kababayan nating nasa evacuation center bunsod ng aktibidad ng bulkang mayon, sinabi ni Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na nagbibigay rin ng kagawaran ng psychosocial assistance sa mga individual na bahagi ng vulnerable sector gaya ng mga bata, kababaihan at matatanda o senior citizen. Anya, nagbibigay sila ng incident stress debriefing dahil sa traumatic para sa mga nasa vulnerable sector ang karanasang dulot ng paulit-ulit na pag-alburuto ng bulkan. Dagdag pa ni Dumlao, mayroon ding mga ligtas na lugar sa mga evacuation center kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad para malibang at matuto ang mga kabataang evacuees.
12: Nakaka-apekto ito doon sa kanila pong mga normal na gawain. Kaya meron tayong mga camp managers na tumutulong sa pag-supervise ng ating pong mga vulnerable sectors. In fact, meron tayong mga women and child-friendly spaces sa mga evacuation centers para magkaroon tayo ng mga ibang mga learning activities para sa mga bata at hindi masyadong iniisip ano, yung pong sitwasyon sa kanilang lugar because this could also cause anxiety and stress to most of them.
3: Si Department of Social Welfare and Development spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard nagsagawa ng clearing operation sa Ginobatan, Albay. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Operations ng Philippine Coast Guard at PCG sa Ginobatan, Albay kasunod ng ashfall na dulot ng bulkang Mayon. Ayon sa PCG, agad na kumilos ang kailang mga tauhan upang linisin ang mga kalsada at pampublikong lugar sa apektadong komunidad. Pinayuhan din ng PCG ang publiko na mag-ingat upang mapangalagaan ang kalusugan at kanilang kaligtasan. Isinagawa ang operasyon sa pakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang pagbabalik ng kaayusan sa lugar. Bahagi ito ng mandato ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at pagbigay ng serbisyo publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita sa Bayan Dagat, Estados Unidos tutulong sa mga na-stranded na barko sa Strait of Hormuz para sa ligtas na paglalayag. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inihayag ni US President Donald Trump na handang umalalay ang Estados Unidos sa mga barkong na stranded sa Strait of Hormuz. Ayon kay President Trump, magpapadala ang US ng gabay at proteksyon upang matiyak ang ligtas na paglalayag ng mga sasakyang dagat sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Tinawag ni Trump ang hakbang na ito na Project Freedom at sinabing anumang sagabal sa hakbang na ito ay buong pwersa nilang haharapin. Sinabi rin ng US Central Command na kabilang sa Project Freedom ni Trump ang 15,000 tropa, guided missile destroyer at mahigit 100 aircraft. Samantala, sinabi naman ng militar ng Iran na aatakihin nito ang anumang dayuhang armadong pwersa na susubukang lumapit o pumasok sa Strait of Hormuz, lalo na anya ang agresibong hukbong Amerikano. Patuloy namang binabantayan ng international community ang sitwasyon, lalo na't maaari itong makaapekto sa seguridad at kalakalan sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinatutupad na ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang panibagong oil price adjustment. Tumaas ng 2 piso at 21 sentimong kada litro ng gasolina. Nadagdagan ng 2 piso at 66 na sentimos naman ang presyo ng diesel. Bumaba naman ang presyo ng kerosene sa nang 3 piso at 53 sentimo kada litro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, isa sa mga pangunahing daylan ng taas presyo ay ang paghina ng piso laban sa dolyar na umabot pa sa 61 piso at 75 sentimo. Daylan upang mas mahal ang pag-angkat ng langis ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng Department of Energy na nananatiling sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Ayon sa datos ng kagawaran, may inventaryong bansa ng langis na tatagal ng 53 araw. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DOE ang galaw ng pandaigdigang presyo ng langis at palitan ng salapi na direktang nakakapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ad hoc Committee on Legislative Energy Action and Development o Lead Council ng Kamara magkoconvene ngayong umaga bilang tugon sa oil price shocks. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Magpupulong ngayong umaga ang ad hoc committee ng Legislative Energy Action and Development Lead Council ng Kamara para plansyahin ang agarang tugon sa patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Target ng tinaguri ang House Mega Panel na binubuo ng 13 komite na maaprobahan ang Kalinga Program, isang National Emergency Response Framework para maibsan ang epekto ng fuel-driven inflation sa mga Pilipino. Bunsod ito ng serye ng marathon hearings ng Lead Council para buuin ang Kalinga Bill, panukalang batas na magbibigay ng agarang ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Inaasahang pagtitibayin sa pulong ang Consolidated Legislative Response laban sa fuel price crisis. Nauna lang sinabi ni Representative Miro Kimbo, House Ways and Means Chair at Lead Council Head, na nag-breakout na ang mga komite upang tipunin at i-collate ang rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Nauna lang sinabi ni House Ways and Means Chair at Lead Council Head Representative Miro Kimbo na nag-breakout ang mga komite upang tipunin at i-collate ang mga rekomendasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang batayan ng pinal na bersyon ng panukala bago ito ihain sa plenaryo. Ang Lead Council ay binuo sa direktiba ni House Speaker Faustino Boji D. at ni Majority Leader Sandro Marcos bilang tugon ng Kamara sa oil price shocks. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang magandang hakbang ang plano ng pamahalaan na government-to-government oil procurement. Itong pagbilihin ng langis direkta sa pagitan ng ating gobyerno at ng gobyerno ng bansang nagsusupply ng produktong petrolyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni Energy Undersecretary Jay Layug na magandang strategiya ito upang matiyak ang supply ng langis sa bansa. Matatanda na anya na noong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan, nahirapan ang mga oil company ng ating bansa na bumili ng supply ng langis, kaya nag-intervene ang pamahalaan at nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Gayon pa ng Energy Undersecretary na kinakailangan ngayon na lumikha ng isang batas upang bigyang kapangyarihan ng gobyerno na makibahagi sa distribution ng langis sa panahon ng emergency o matinding pangangailangan.
16: The government intervened, and because of the Declaration of National Energy Emergency, the DOE led the efforts to secure oil supply. And so it's a good strategy, but at the same time, perhaps we need to pass a new law, because right now, the government is not into distribution of oil products, no? And that's been left to the private oil company. So we need to pass a new law to make sure that the government can also distribute these products.
3: Si Energy Undersecretary Jay Layug.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Investigasyon tungkol sa pagdaas ng singil sa kuryente ikakasa ng Senate Committee on Energy. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Iimbestigahan na ng Senate Committee on Energy ang biglang pagtaas ng singil sa kuryente na ikinagulat ng ilang mga Pilipino. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Senadora Pia Cayetano, dumarami na ang reklamo ng mga consumer na nabigla sa paglobo ng kanilang electric bill nitong nakaraang buwan. Paliwanag ni Cayetano, binubuo ang electricity bill ng iba't ibang singil tulad ng generation, transmission, distribution, systems loss at iba pang charges gaya ng lifeline subsidy, senior citizen discount at feed-in tariff para sa renewable energy. Ayon naman sa mga distribution utilities, aprobado ng Energy Regulatory Commission o ERC ang singil na ito, habang sinasabi naman ng ERC na nakabase ito sa umiiral na batas at buwis. Pero binigyang diin ni Senator Pia na hindi sapat na legal lang ang mga singil. Dapat rin anya itong makabuti sa interes ng publiko. Dahil dito nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Energy sa sa susunod na linggo para suriin ang mga dahilan ng pagtaas ng sales sa kuryente at alamin kung kailangang amyendahan ang mga umiiral na batas at polisiya. Dayon ng investigasyon na mabigyang linaw ang isyu at masigurong ang kapakanan ng mga consumer at maglatag ng mga posibleng reforma sa sektor ng enerhiya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nasa 25 power plants sinasang daragdag sa power grid ng Pilipinas ayon sa Department of Energy. Narito ang report ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Umabot na sa 25 energy power projects ang nakahanda ng pumasok sa energy grid ng ating bansa. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Almario, sa naturang bilang, nasa 6 sa mga ito ang nasa energy grid at nagko-contribute na sa ating grid, habang 8 sa mga ito ang nasa commissioning stage at ang iba naman ay nasa compliance stage na sa Energy Regulatory Commission o ERC. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy ang pagpapadali sa mga nasabing mga energy power plant projects upang makadagdag dito sa energy grid ng Pilipinas at magkaroon ng mas malaking supply ng enerhiya ang ating bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 24 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si House Speaker Faustino Boji D. III sa publiko. Naitigil na ang pagpapakalat ng fake news. Inihayag na ito sa kanyang talumpati sa plenaryo ng Kamara. Gitnang House Speaker, hindi nakakatulong ang pagpapakalat ng maling balita at impormasyon sa pagresolba ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Sinabi pa ni D na walang ibang hangad ang mga miyembro ng Kamara kundi ang makapaglingkod at tuparin ang kanilang mandato ng may sapat na paglilingkod.
19: Kaya para sa mga nagtatanim ng pagdududa sa isip ng taong bayan, nakikiusap po kami na itigil nyo na ang pagpakakalat ng fake news dahil hindi ito nakakatulong sa pagresolba sa mga problema ng ating bayan.
3: Si House Speaker Faustino Boji D. III.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Questionable ang kumakalat sa social media na listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng suporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Sa isang panayam, binigyan din ni Ridon na kung totoong listahan, bakit may mga pangalan doon na bumoto papabol sa committee report ng Justice Committee. Binatikos din ng mambabatas ang kredibilidad ng listahan matapos na mapansin ang isa sa mga nakalistang pangalan. Anya, walang sino man sa mga miyembro ng Kamara na may pangalang Bier Rodriguez.
20: May nakita ko listahan kagabi hanggang kanina umaga. May mga pangalan po roon. Una kong tanong sa kanila, kung totoong may nag-withdraw, una, nabanggit mo na, 55 po yung boto ngayong araw na ito. Ilan sa mga personalidad ho na nandun sa listahan, bumoto po ngayon for the committee report. Panghuli, ang tanong ko sa kanila, sino si Bier Rodriguez? Wala akong congressman na Bier Rodriguez yung pangalan dito. Tatlo ho yung Rodriguez, wala akong Bier Rodriguez.
3: Si House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na handang Senado noong oras na maiakyat ng Kamara sa kanila. ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at articles of impeachment laban kay Duterte. Nakatakda na itong iakyat sa plenaryo ng Kamara. Binigang linaw din ni Senator Soto ng magiging proseso sakalit may iakyat sa kanilang articles of impeachment at ang ibig sabihin ng pagkilos ng forthwith. Ayon sa Senate President, aakto sila ng forthwith kapag umabot na sa Senado ang articles of impeachment pero hindi ibig sabihin ito na magsisimula na agad ang paglilitis. Anya, ang gagawin nila ay magko-convene lamang agad ang impeachment court pero magpapadala pang ng kopya ng articles of impeachment kay VP Sara. Pasasagutin ito, magpapadala ng mga summons at magsasagawa pa ng pre-trial.
5: We've been doing our best to be ready for whatever decisions or whatever consequences arise. So whether they vote early, they vote later, they reject it, or they approve it, the Senate will do its job. The impeachment itself is forthwith, but within reasonable time. What do they mean? They mean within reasonable time, yung trial. The trial proper. You cannot forthwith na the day it is transmitted, forthwith. I plan to convene the impeachment court. I convene only. Pero the trial proper will take some time because may mga preparations yan.
3: Si Senate President Vicente Soto III.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News nationwide.
3: Bumaba ng 34% ang bilang ng krimen sa buong bansa nitong Abril kumpara sa parehong panahon noong mga nakaraang taon. Batay sa datos ng Philippine National Police, mula sa 3,961 kaso noong 2024, bumaba ito sa 3,002 noong 2025, lalo pang lumiit sa 2,616 ngayong 2026. Kabilang sa tinatawag na focus crimes ang pagpatay, homicide, panggagahasa, pisikal na pananakit, carnapping at pagnanakaw. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Belencio Naltates Jr., nakikita na ang epekto ng programang Safer Cities na layuning palakasin ang presensya ng pulisya at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang naman sa mga pinatutupad ng curfew para sa mga menor de edad, pagbabawal sa pag-inom sa pampublikong lugar at paghigpit sa mga aktibidad sa gabi. Samantala, iniulat naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na umabot sa 1,124 na individual ang naaresto sa buong bansa nitong Abril. Nakumpiska rin ang mahigit sa 1,600,000 pisong halaga ng ebidensya mula sa iba't ibang illegal na aktibidad. Ayon kay CIDG Major General Robert Morico II, nagsasagawa ang kanilang hanay ng 643 operasyon at nagsampay ito ng mahigit sa 143 kaso. Gayet pa ni Morico, layunin ng kanilang operasyon ang pag-aresto sa mga gumagawa ng krimen. Dagdag pa ng opisyal na SD ng CIDG na matiyak na makakamit ang mga biktima ang hustisyang nararapat sa kanila.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News nationwide.
3: Pagpapatuloy ng mga programa para sa senior citizens, tiniyak naman ang Marcos Administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: Report.
23: Siniguro ng National Commission of Senior Citizen ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng cash gift para sa mga senior citizens na umaabot sa milestone ages o edad 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCSC Chairperson Merceditas Gutierrez na tumatanggap ng 10,000 piso ang mga aabot sa 80 hanggang 95 years old, habang 100,000 piso naman para sa mga centenarian o 100 taong gulang. Anya, ipinaabot ang programa sa buong bansa sa pamamagitan ng mga regional offices at katuwang na lokal na pamahalaan. Paliwanag na opisyal, layunin ng programa na kilalarin ang ambag ng mga senior citizens sa lipunan at sa pag-ublad ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
21: News nationwide.
3: Patuloy na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang buong bansa mapayapa framework na bahagi ng Peace and Development Agenda ng ahensya. Sa panayam ng programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay na sa nasabing programa, sinasailalim nila sa case management ang mga dating rebeldeng nagbalikloob na sa pamahalaan. Anya, ito'y upang patuloy silang masubaybayan at mapangalagaan sa kanilang pagbabagong buhay. Dagdag pa ni Tanhusay, nakahanda rin ng DSWD kung sasang-ayon ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na makisa sa normalization program.
4: At sa hanay po naman ng MILF ay naka-standby po kami ngayon, naka-ready. At anytime na mag-anunsyo ang liderato ng MILF na ipagpatuloy ang normalization program para sa kanila, ay nakahanda naman po kami.
3: Si DSWD Peace and Development Group Undersecretary Alan Tanhusay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng 7.88 kilometrong subsection 3 ng Cavite Laguna Expressway o Calax. Ang bagong bukas na seksyon ay mula Governor's Drive Interchange hanggang sa Aguinaldo Interchange. Ayon sa Pangulo, libre ang pagdaan sa nasabing bahagi ng Calax ng isang buwan. Layunin nitong maibsanan traffic at magbigay ng mas mabilis at komportabling biyahe para sa mga motorista na dumaraan sa Cavite at karating lugar. Sa panahong libre ng toll na sa bahaging ito, mananatili naman ang bayad sa iba pang bahagi ng Calax mula Mamplasan sa Binian, Laguna hanggang silang sa Cavite. Nagpasalamat ang Pangulo sa Metro Pacific Tollways Corporation at sa MPCALA Holdings Incorporated, katuwangan Department of Public Works and Highways, para sa matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malaking diskwento sa mga hotel, resort at the e-commerce platforms tampok sa sinasagawang summer online sale. Naritong balitang hatid ni Mary Rose Rosero.
7: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
7: Report.
8: Patok sa mga Pilipino ngayon ang isinasagawang summer online sale o SOS na isang malawakang promotional event sa Pilipinas kung saan nag

0: SMA.
1: We are facing another crisis, so we thought of having another sale, and we want to keep SOS. It's a cry for help, no? Mm-hmm. But this time, it's summer online sale. So there are about 69 hotels and resorts all over the Philippines. There's vouchers, discount vouchers, packages for room accommodations, membership, F&B.
0: Maaaring bisitahin ang opisyal na website ng HSMA para sa mga voucher na may mahabang validity na karaniwang hanggang isang taon. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: 7-Eleven rider Mervin Corpus nabigong ang kini ng overall leader's jersey sa pagtatapos ng pinakamahabang yugto ng MPTC Tour of Luzon. Ang detalye atin sa atin ni Sports Radio 918 correspondent Judith Caringal.
4: Nakawala kay Mervin Corpus, isa sa mga paborito sa karera ang pagnakaw ng liderato sa dayuhang si Nikita Solchenko sa 228 km stage number 6 mula Tuguegarao hanggang Pagudpod, pinakamahabang yugto ng Tour of Luzon. Nakasabit sa breakaway ang 7-Eleven rider at naging provisionary leader matapos na makalamang ng 9 na minuto sa yellow jersey group ni Solchenko. Subalit inabutan si Corpus at breakaway sa huling 20 kilometro kaya't nanatili siya sa 5th place mahigit 2 minuto sa hulihan ng overall leader. Samantala nakopo ng Koreano na si Min Kyung Ho ang stage honor kasunod si Ivan Anisimov ng LCW UAE at Ronald Oranza ng Standard Insurance. Bagong challenge, 23 kilometers individual time trial ang haharapin ng mga siklista sa araw na ito, stage number 7 ng 14th stage summer spectacle. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Judith Caringal, Pagudpod, Ilocos Norte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan muntak pa ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Counter-landing live fire exercise sa La Paz Sand Dunes, Salawag City. Matagumpay na sinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
3: Ronnie,
8: Matagumpay ang pagsasagawa sa balikatan exercise ng counter-landing live fire exercise sa lapas San Jose, Lawag City, Ilocos Norte. Kasali sa aktibidad ang pwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan na mayroong 800 na sundalo o higit pa ang kabuuan. Ayon kay Lieutenant General Aristotle Gonzalez, Commander ng Northern Luzon Command, ang naturang aktibidad

0: Papalakas ang interoperability hindi lang sa Armed Forces of the Philippines kundi ang mga kaalyadong bansa kagaya ng Estados Unidos at Japan. Sinabi ni Lieutenant General Gonzales na ang senaryo na nangyari sa exercise ay hindi lang para sa internal combat kundi para sa anumang dumating na pwersa mula sa karagatan. Paliwanag ni Gonzales na walang anumang bansa ang iniuugnay sa nangyaring exercise kundi para lang sa pinagsanib na pwersa ng Pilipinas, Japan at Estados Unidos. Ang balikatan ay taon-taon ay sinasagawa sa pagitan ng AFP at US military na nagre-representa sa mahigpit na alyansa, pagpapabuti ng kapabilidad at pagpapakita na handang ibigay ang kapayapaan at tagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Friendship Games at Static Display sinagawa sa Batanes bilang bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito report ni May Ann Bata.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: May Ann.
3: Bilang bahagi pa rin ng Balikatan Exercise 41-26, naging mainit at masaya ang isinagawang Friendship Basketball Game sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga lokal na mga manlalaro sa bayan ng Ivana. Pinangunahan ni Batanes Governor Ronald Aguto Jr. at Mayor Jerry Agana ang grupo ng mga lokal na manlalaro na nakikipagtagisan sa mga PH at US Marines. Bukod sa Friendship Games ay nagsagawa din ng static display ang mga kasundaluhan upang ipakita ang kagamitan at kakayahan ng militar. Samantala, namahagi din ng mga ito ng ilang assorted gift items para sa mga residente na nakipanood at nakisiya sa naturang aktibidad. Ang isinagawang aktibidad ay isang simpleng paraan upang palakasin ang tiwala, ugnayan at pakikipagtulungan sa mamamayan ng Batanes. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Serbisyo para sa OFWs, tampok naman sa pakikisa ng Owa Mountain Province sa 44th anniversary ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok, narito ang report ni Donalyn Balio.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Donna.
4: Tampok ang iba't ibang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa pakikiisa ng Overseas Workers Welfare Administration Mountain Province Field Office sa ika-44th na anibersaryo ng ahensya. Binigyan diin ng OWA ang patuloy na paghahatid ng mga programang naglalayong pangalagaan ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya alinsunod sa temang Road to 50 Years Serbisyong May Puso kasabay ng tuloy-tuloy na malasakit at suporta ng ahensya sa mga OFW sa gitna ng mga hamon at kaguluhan. Ibinahagi ng mga kawani ang mga benepisyo at serbisyong maaaring mapakinabangan ng OFWs kabilang ang Social Benefits, OFW Dependent Scholarship Program, Workers Welfare Assistance Program, Reintegration at tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahan ng OFWs. Hinimok ni Family Welfare Officer Jennifer Morrison ang mga OFW na magmiyembro at i-update ang kanilang OWA membership upang ganap na mapakinabangan ang mga programa ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LTO Region 1, pinangunahan ang paglulunsad ng Ease of Doing Business at Road Safety Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuar.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
5: Alinsunod sa pambansang layunin na mapatibay ang husay at pananagutan sa serbisyo, binigyan din ng LTO Region 1 ang mga inisyatiba nito para sa Ease of Doing Business. Bilang bahagi ng mandato ng Ease of Doing Business, ipinresenta ng ahensya ang mga pangunahing programa at inobasyon na naglalayong mas mapaganda ang paghati ng serbisyo batay na rin sa mga datos at feedback mula sa mga kliyente. Ang mga hakbang na ito na naayon sa Republic Act No. 11032 ay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng LTO Region 1 na gawing simple ang mga proseso, mapadali ang access at magbigay ng mas mabilis na serbisyo publiko. Nagbahagi rin ng pahapyaw na detalye para sa mga kalinyang aktibidad sa pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month. kasabay ng paggunita sa Road Safety Month, binigyan din sa programa ang kahalagahan ng responsabling pagmamaneho at mahigpit na pagsunod sa mga batas trapiko. Nanawagan ng mga opisyal sa kanilang mga tauhan katuwang sa industriya at sa mga motoristang itaguyod ang disiplina sa kalsada para sa kaligtasan ng lahat. Ang Regional Director Glorioso Daniel Martinez, ang Ease of Doing Business at Kaligtasan sa Kalsada ay hindi lamang basta mga proyekto kundi mga pangunahing tungkulin na dapat makita sa bawat transaksyon at desisyon ng mga kawani ng LTO Region 1. Ito ay bahagi ng mas matibay na pangako ng ahensya na protektahan ang buhay ng mga mamamayan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Full government support, puspusan ang pagpapatupad sa albay matapos ipagutos ni Pangulong Marcos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Gary.
6: Mabilis na ipinatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang full government support para sa mga komunidad na naapektuhan ng ashfall mula sa Vulkang Mayon sa lalawigan ng Albay matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Agad nagsagawa ng road clearing ang DPWH Bicol katuwang ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at walang maging aberya sa mga tulong na darating sa lalawigan. Ang Department of Social Welfare and Development naman dumayo na sa mga barangay upang mapabilis ang pamamahagi ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng ashfall. Habang ang Department of Health nag-deploy na ng emergency medical team sa 17 evacuation center para matutukan ang kalusugan ng mga evacuee. Namahagi naman ng libreng tubig ang mga tauhan ng Police Regional Office 5 sa pamamagitan ng kanilang water desalination operations. Mahigpit na binabantayan naman ng Albay Veterinary Office ang mga livestock pooling sites na direktang naapektuhan ng ashfall upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga hayop. Ayon sa DA, apektado ang anasa 62 magsasaka at tinatayang 16 na ektarya ng lupang sakahan ng napinsala. Bukod dito sa national government, agad ding nagpadala ng tulong ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa lalawigan ng Albay na apektado ng ashfall. Nagpadala rin ang Sorsogon ng DRMO Watson o Water and Sanitation Machine sa Albay para makapagbigay ito ng inuming tubig sa mga apektadong individual. Dito nagpasalamat ang mga lokal na pamahalaan katulad na lamang ng Ginubatan Albay na si Mayor Gemma Onghoco kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mabilis na pagtugon at pagpapaabot ng tulong at mga pangangailangan ng mga residente sa apektadong komunidad. At sa ngayon, Sir Alan, nag-anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan Albay na balik na sa klase ang mga paaralan at balik na din sa normal na pamumuhay ang mga residente habang tuloy-tuloy ang isinasagawang paglilinis ng kalsada. Yan muna ang malita mula po dito sa Legazpi City, Albay. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Thank you, Gary Carl Carillo, mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Trabaho at klase sa ilang bahagi ng Eastern Samar suspendido matapos po ang tumama doon ng malakas na lindol na may magnitude 6.0. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito si Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pen!
10: Magandang umaga, Sir Alan. Ninginig ng magnitude 6 na lindol ang lalawigan ng Eastern Samar bandang alas 2:09 ng hapon Mayo 4. Ayon po ito sa situational report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na italang sentro ng lindol malapit sa bayan ng San Julian. Agad na nagsagawa ng monitoring ang PDRRMO sa pakikipag-ugnayan sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices at iba pang ahensya upang alamin ang lawak ng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa inisyal na ulat, walang naitalang nasawi na sugatan o nawawala, gayon din ay walang evacuee sa oras ng pag-uulat. Gayon man, nakapagtala ng mga minor na bitak sa ilang infrastruktura sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga gusali ng pamahalaan, paaralan, simbahan, tulay at covered courts sa mga bayan ng Dolores, Hernani, Maslog, San Julian at Sulat. Patuloy naman ang assessment sa Borongan City. Sa sektor ng agrikultura at iba pang aspeto, wala pang naitalang pinsala habang isinasagawa pang pagsusuri. Samantala, ipinatupad ang executive order ni Governor R.V. Iverdoni na nagsususpende ng trabaho sa pampubliko at pribadong tanggapan, gayon din ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Nananatiling possible ang lahat ng kalsada tulay habang nananatiling maayos ang supply ng kuryente at komunikasyon. Patuloy ang ginagawang monitoring ng PDRRMO, kabilang ang pagbibigay ng abiso at babala sa mga lokal na pamahalaan. Naka-activate na rin ang Emergency Operation Center, naka-standby ang mga response team at rescue vehicles, at naka-preposition ang mga relief goods bilang paghahanda sa posibleng epekto ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Southern Leyte, pinaigding ang Sustainable Development sa Diog at Agroforestry sa tulong ng international expert. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jevic.
12: Isang mahalagang hakbang tungo sa sustainable development sa agrikultura at kalikasan ang isinagawa sa lalawigan ng Southern Leyte matapos magtipon ng iba't ibang stakeholder para sa scoping study kick-off meeting na nakatoon sa pagbabago ng industriya ng Niog at pagpapaunlad ng agroforestry. Pinangunahan ang aktibidad ni Jelom Kodhari, Associate Practice Lead ng TechnoServe mula India, kung saan ibinahagi niya ang mahalagang kaalaman at estratehiya upang mapalakas ang industriya ng Niog at maisulong ang mga programang agroforestry sa lalawigan. Sa naturang pulong, tinalakay ang iba't ibang hakbang upang mapataas ang produksyon ng mga magsasaka, mapahusay ang mga industriyang nakabatay sa Niog at maibalik ang biodiversity sa pamamagitan ng mga sistemang agroforestry. Binigyang diin din ng naturang aktibidad ang layunin ng Southern Leyte na makamit ang inklusibong paglago at pangmatagalang pangalaga sa kalikasan. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon sina board member Rolando Bacoy at Rolito Manalo na nakapwa nagpahayag ng kanilang suporta sa mga programang naglayong mapaunlad ang kabuhayan ng mga lokal na komunidad at matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa opisyal, inaasang magsisilbing pundasyon ang nasabing inisyatiba para sa mas matibay, makakalikasan at mas inklusibong ekonomiya sa Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Libreng school supplies, bags at PE uniforms. Papamahagi ng Bacolod City Government sa mahigit sa 100,000 mag-aaral bago ang pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Marian Grace Erenieta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marian.
13: Mamimigay ang pamahalaang lungsod ng Bacolod ng libreng school supplies, bag at PE uniform sa mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ay makakatanggap ng libreng school bags at school supplies, habang ang mga bag kasama ang PE uniform ay ipamamahagi naman para sa mga mag-aaral sa high school. Paliwanag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, patuloy pa rin ang suporta ng lungsod para maibsan ang pasanin ng mga magulang. Tinatayang higit sa 111,000 na mag-aaral ang inaasahang makikinabang sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 24/7 repatriation assistance ng OWA Region 11 para sa mga distressed OFWs nagpapatuloy. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Marcel.
14: Patuloy ang 24/7 repatriation assistance ng Overseas Workers Welfare Administration 11 para sa distressed OFWs, kung saan mula Mayo 1 hanggang 3 nitong taon ay umabot na sa 67 OFWs ang nabigyan ng agarang tulong sa Francisco Bangoy International Airport ng Davao City. Nagmula ang mga repatriate sa iba't ibang bansa at nabigyan ng airport assistance at transportation allowance upang makabalik sa kanika nilang probinsya sa Mindanao. Ayon sa OWA 11, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo upang matiyak ang ligtas na pag-uwi at agarang suporta sa mga OFW na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: PWD beneficiaries sa Zamboanga del Norte na kumpleto ang Cash for Work Program ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justine Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justine.
15: Matagumpay na nakumpleto ng 40 persons with disabilities sa PWD sa 10 araw na kalahisid Cash for Work Program ng Department of Social Welfare Development o DSWD 9 sa Bayan ng Gudod, Zamboanga del Norte. Layunin ng programa na mabigyan ng oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang kapakanan ng tulang sektor sa pamagitan ng papapahusay ng kanilang kasanayan at aktibong pagkikilhok sa komunidad. Bigyang diin sa nasabing aktibidad na hindi hadlang pisikal na limitasyon ng mga beneficyaryo para maging bahagi ng pag-unlad ng lipunan. Nakiisa si Gudod Municipal Mayor Richie Uy sa culmination activity na kasabay ng pagdiriwan ng araw ng paggawa, kung saan ipinahayag na alkalde ang kanyang buong suporta sa inisyatiba at binigyang diin ang kahalagahan ng kolaborasyon upang makamit ang tagumpay para sa tulang sektor. Ang DSWD Kalahisid Cash for Work Program ay nagsisilbing patunay ng paginagsamang pagsisikap ng pamahalang lokal at mga katuwang na ahensya upang itaguyod ang pagiging inklusibo at yaking walang sektor na pag-iiwanan sa pagkamit ng pamansang pag-unlad. Para sa Bang Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 23 Friends Rescued o FR nakatanggap ng tulong pinansyal at mga welding machines mula sa ICLIP. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kokoy.
16: Nakatanggap ang 23 Friend Rescue or FR ng tulong finansyal at gamit sa pag-wielding bilang suporta ng gobyerno sa mga dating rebilde nagbalik-loob sa pamahalaan sa pamagitan ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Ang programa ay ginawa sa Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center sa Valencia City, Bukidnon. Ang mga beneficiaryo ay nag-aral ng shielded metal arc welding o SMAW in situ sa TESDA sa loob ng 38 araw at ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 6,000 piso bilang allowance at isang welding machine upang sila ay makasimula sa kanilang magandang buhay at makapamuhay ng disinti at makatayo sa kanilang paa. Ayon kay Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Regional Director ng Police Regional Office 10, ang inisiyatibang ito ay nagpakita lamang na tapat ang gobyerno sa kanyang hangarin na tulungan ang mga sumukong rebilde sa pamagitan ng pagturo sa kanila ng mga kasanayan upang gumanda ang kanilang buhay at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Northern Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Bidina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, May 5, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
19: Ng ating walang gutom program.
18: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
20: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
18: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
21: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
18: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
21: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
18: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
22: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay May 5, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Traffic update, iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po Sir Alan at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula dito sa May Montedipedad hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Pagdating din po natin dito sa parte ng Connecticut hanggang dito na po sa May Shaw Boulevard ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Simula naman po dito sa May Boni hanggang makarating po ng Guadalupe ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko. Masusundan naman po yan ng bahagyang pagbabagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa May Captain M. Reyes hanggang makarating na po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa May FB Harrison hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal dito sa May Antonio Arnaiz Avenue hanggang makarating po ng Buendia Avenue. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Pituason. Asahan naman po ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa intersection ng Aurora. Ngunit pagkalagpas po nito ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, dahil po yung may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4, bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ito po mga kaibigan, ang galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayong araw na ito. Nagsimula kanina, tumaas ang gasolina at diesel, bumaba ang kerosene. Ito po ang galawan ha. Ang gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Gasolina po yan. Ang diesel tumaas din ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene naman, kerosene rollback, bumaba. 3 pesos 53 centavos per liter ang pagbaba sa presyo ng kerosene. Okay, Base naman sa latest na impormasyon mula po sa Department of Energy, sa pamamagitan po ni Secretary Sharon Garin, ang inventory o stock, ika nga, ng petroleum products sa bansa ay ito. Sa gasolina, merong supply for 52 days. Sa diesel, 54 days. Sa kerosene, 166 days. Sa LPG naman, 40 days. So, yan pong inventory updates mula kay Secretary Sharon Garin ng Department of Energy.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oras natin, 12 minutes, makalipas ang 7 AM. Sandali lang po mga kaibigan, ilan mo ng mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na abot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 15 minutes makalipas pong 7 AM. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Larawigan ng Cebu. Ayan, kung saan mayroon pong doon na ang primary venue, ika nga ng ASEAN Summit 2026. Ha? Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson ng Cebu Provincial Government, si Ms. Angelis De La Torre Orong. Madam, magandang umaga po.
13: Magandang umaga po, Sir Alan.
3: Yes, ma'am. Naku, hingi lang kami ng mga updates sa patuloy pong paghahanda pa rin ng ating provincial government para dito sa series ng mga pagpupulong na may kaugnayan po sa ASEAN 2026 Summit. Ma'am?
13: Yes. Yes po. Well, the leader summit is start tomorrow po. Pero ngayon may event na.
3: Yes.
13: Kasi it's already the opening of the International Media Center. So, yun po yung, we're very excited and very ready for it. Yung nga expected kasi, there are around, 2,000 siguro na international media. Nagsidating nga na since last week. And then, of course, we our national and local media. So, yun po yung we're ready, we're making sure that we're ready for that today. And ngayon po, may mga simulation exercises po sa Lapu-Lapu City scheduled. So, we're getting ready for that as well. We posted as well advisories kasi may expected na a bit of traffic, a bit of inconvenience po for our commuters, for our travelers. we posted, and we're asking for a bit of patience po to the public, especially in the area, sa Lapu-Lapu area po.
3: Mm-hmm.
13: So, yun ngayon, may tatlong simulation exercises po kasi 8 a.m., 3 p.m., and 6 p.m. po. But apart from that, for the next few days, we're very ready already. On the part of the Cebu Provincial Government, si Governor Pambarequato po kasi yung chairman ng Cebu Organizing Committee, and then we take cue and instructions from the National Organizing Committee, which is the main organizer. So everything is ready po as far as the agencies, the LGUs are concerned, based on the reports that were given to the NOC-COC po.
3: Okay. You mentioned, Ma'am Angeles, na ang Lapu-Lapu City, kumbaga, yung mga summit activities ay naka-focus dyan, no? Yung mga major meetings, magaganap mismo diyan sa Lapu-Lapu City sa province ng Cebu.
13: Mm-mm. Yes po. Si Lapu-Lapu City ang considered na a host city because everything will happen there. The hotels where the leaders and the other delegates are staying are all in Lapu-Lapu. Also, the event halls itself, even the IMC, the International Media Center, it's all in Lapu-Lapu, Mactan, New Town area. Tapos yung airport po natin nasa Lapu-Lapu din. So, they are considered talaga the host city. But the neighboring towns and cities of Lapu-Lapu, namely Mandaue City, Cebu City, and Cordova Town, are already din po nag-prepare din po talaga just in case. Of course, may mga delegates, hindi siguro yung leaders, but in case they want to go explore somewhere after the events. Also, yung din po yung role ng province of Cebu, yung provincial government, in case may mga delegates, may mga guests tayo na gusto pumunta sa mga towns and cities natin in the province of Cebu for tours, to explore. So yun po, we're ready for that.
3: Okay. Ma'am, kanina nabanggit nyo na ngayong araw na ito, merong tatlong simulation exercises. Particularly, anong aspeto po ang gagawa ng simulation exercises today, ma'am?
13: Mm-mm. So, yung simulation exercises po ngayon is po yung pong pag-transfer ng delegates from the airport to Mactan Town or the airport to their hotels.
3: Mm-hmm.
13: And the hotels to Mactan Town where the majority of the events are. So, kaya yung primary affected areas, yung roads na yun, yung Maribago to Mactan Town and Punta Inganyo Road to Mactan Town po. But hindi naman temporary na naman yung road lockdowns natin, intermittent stoppage lang po of vehicular movement.
3: Mm-hmm.
13: After po na mag-pass ng simulation natin, and we will immediately open up naman po the road.
3: Ayun. At base dito sa inyong binabanggit, ma'am, na ang mangyayari stop and go lang, ano, hindi magkakaroon ng total closure doon sa mga primary roads na dadaanan ng ating mga delegates, base na rin dito sa simulation exercise na inyo pong binabanggit, ma'am.
13: Mm-mm, yes po, temporary lang talaga siya. Walang mangyayari na whole day na closure, wala po. Just when they pass lang po the ceremonial routes. Pero still, we encourage po the motorists if they can use may mga designated diversion roads po kasi. So, para, you know, they would, lalo na if they're going to work, they're going to class, or what, magmamadali sila, may diversion roads naman po na available.
3: Mm-hmm. Okay. Well, of course, isang magandang opportunity na dito sa Pilipinas sa gawin itong summit na ito, particularly dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu. At syempre, ang isa sa mga tanong yan, dahil Cebu will be showcased, ika nga, sa mga international leaders natin na taga-ASEAN, ano po. Ano ang nakikita niyong epekto at matinding significance nito, ika nga, dyan sa inyo sa lalawigan ng Cebu, Ma'am Angeles?
13: Yes, Sir Alan. Very excited kami dito sa Cebu because this is a very historic event. Out of all the 82 provinces, we're given the chance to host the Leader Summit. And we see that this as a good opportunity for dalawa, our economy and tourism. Well-known naman din ang Cebu as a favorite destination site. But ngayon, at least more makikita ng ibang countries, lalo-lalo na, na madami media na nandito. So we'll use this opportunity to show them talaga that Cebu has a lot of tourist destinations, and we've improved a lot more just in the past year. And then also, this is a really good opportunity in the sense, in the economy talaga. Right now, syempre, may mga nangyayari, may mga, you know, may crisis tayo, but this is a good opportunity for MSMEs most especially. Even, like for example, ngayon nga sa ASEAN, may mga MSMEs that are given the opportunity to showcase their products. So, this is a good chance to show talaga that madami, not just tourist destinations, not just food, but local products po ng Cebu, madami po talaga. So, we were very excited. And even yung sa mga service providers po natin, yung sa hotels natin, ang daming guests. This is what, like mga 20,000 guests all in all, including yung sa national natin na guests. Booking sa ating mga hotels, sa mga pagkain, service providers. So, we're very grateful po talaga for this, for the economy as well of Cebu.
3: And given this developments, ma'am, nagtaas na ba ng alert level, ika nga, ang provincial government?
13: Yes, as far as preparation is concerned naman po, alert, highest preparation alert naman po tayo. Pero yung sa sectors po, divided po kasi yung COC sa different sectors, and they called different alerts last week or 2 weeks ago pa. So for example, sa DOH, nag-blue alert na sila based on their last meeting. Blue alert meaning lahat talaga, including the hospitals, private and public, are told talaga to prepare, and then ready na talaga. Security as well, nag-raise na din sila ng alert. So yes po, prepare na po tayo dyan.
3: Ayun. Okay. Well, itong binanggit mo rin kanina na Mactan Expo, ma'am, we understand na ito ang mag-host sa ilang mga pangunahing summit events, kasama dyan yung opening ceremonies. Please share with us additional details tungkol dito sa aspetong ito, ma'am.
13: Yes. So yung Mactan New Town po, all the events will be happening there, the IMC, the International Media IMC Media Center po natin nandun, and then yung Mactan Expo where the meetings and the holding areas are also located. So, in that area, yun nga, medyo strict po yung security natin dun. So, we're just asking lang for the public to refrain na lang kung wala silang talagang intention or wala silang importanteng pupuntuhan doon, to refrain na lang from going to that area in the next few days kasi baka maghirap sila and that there will be traffic. Also, so from doon, papunta po ng malapit lang naman po yung airport natin doon. So in those areas po, may areas po din naman na because yung area naman ng Mactan New Town, may mga hotels din po doon, may mga kainan din po doon, may area din naman po na open. But in near talaga the Mactan New Town area, yung Mactan Expo, closed off po tayo doon sa, to the public for the safety po of our delegates and our leaders.
3: Ayun. And of course, in anticipation of the big event, ano, na-imagine ko na may mga infrastructure work din na minamadali sa kasalukuyan na to make sure na maayos ang lahat, kasama dyan probably yung mga ano, mga kalye natin, ma'am.
13: Actually po, based on our last meeting with the 30th, April 30, 100% complete na po yung lahat ng ginagawa ng DPWH, kasi si DPWH po yung sa road rehabilitation, mga paglagay ng mga lightings, street lights, to make sure that everything is well lit. Okay na po, 100% na po yung report nila. Also, si Tieza naman, sila po yung sa interior natin. And then also the design para maganda tingnan. So, and then sa kanila pong end, complete na din po. So, we're really all good to go. Very ready na po.
3: Ayan. Okay. Nako, Ma'am Angelis, thank you so much po for the updates mula sa inyo sa provincial government ng Cebu tungkol dito sa ASEAN Summit 2026, ma'am.
13: Maraming salamat po, Sir Alan. To all the Cebuanos, let us show our delegates and our leaders the world-class hospitality that we're known for. Thank you po.
3: Thank you, ma'am. Good morning. Ms. Angelis De La Torre Orong, ang spokesperson ng Cebu Provincial Government.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Mga kaibigan, oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 27 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Ng araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 30 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit namin, kani-kanina lang tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine National Police. Ang ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Assistant Chief ng PNP Public Information Office, si Colonel Renel Sabaldica. Colonel, sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Good morning
3: po. Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami, of course, sa mga koordinasyon, mga paghahanda ng ating Philippine National Police para naman dito sa ASEAN Summit sa Cebu. Colonel, sir.
19: Yes po, Sir Alan, para sa kalaman ng lahat, andang handa na po yung ating kapulisan, lalong-lalo na sa pangunguna ng Police Regional Office 7. Ang malawak na deployment ng police natin sa mga venue, sa mga hotel, paliparan, critical roads upang matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at publiko para dito sa gagawin nating ASEAN Summit sa May 7 to 8.
3: Opo. Ibig sabihin po ba nito, Colonel Sir, maliban sa mga police units dyan sa na, naka-assign dyan sa lalawigan ng Cebu, magdaragdag ba tayo ng additional na mga tauhan mula sa mga neighboring provinces or regions, Sir?
19: Tama po, Sir Alan. Nasa 7,300 security forces yung i-deploy natin dito sa activity na to. At 2,850 dito ay manggagaling mismo sa Region 7. So meaning meron tayong augmentation coming from other provinces and region.
3: Okay. Given the situation, Colonel, Sir, ano po ang alert status, ika nga, ng PNP sa lalawigan ng Cebu sa kasalukuyan, Sir?
19: Simula po ng May 4, 12 a.m. hanggang May 11 po, naka-full alert na po yung ating kabulisan covering Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City, and the entire province of Cebu.
3: Ayun, okay. Ibig ba sabihin nito, meron ding so matas ng security preparations or security alert. Meron ho bang gun ban dyan sa mga areas na inyo pong nabanggit, Sir?
19: Tama po, suspendido yung permit to transport, yung ating mga PTC, permit for yung mga gun manufacturers and dealers. Ganban na po tayo at bawal na po ito sa panahon na ito.
3: Okay. Yes, sir. Dahil nabanggit nyo, mataas na alert status na ang PNP natin doon sa mga areas na inyong nabanggit. Kumusta ang coordination with the security personnel of the various establishments na kung saan gaganapin o kaya nakabilit ang mga bisita natin for ASEAN 2026? Yung mga force multipliers, ika nga, Colonel Sabaldica, sir.
19: Tuloy-tuloy po yung coordination natin at daily meron tayong briefing to ensure na nasa tamang deployment at nasa tamang pag-cover ng mga security dito sa mga lugar kung saan gaganapin, kung saan dadaan yung ating mga delegado, Sir Alan.
3: Ayun. So ibig sabihin, pati yung mga major road networks na dadaanan kasamang nakadeploy ang ating Philippine National Police to make sure that everything will be okay, sir.
19: Tama po kayo, pati yung mga head of state, ministries, ministers, and senior officials, meron tayong nakatalagang mga tao para bantayan itong mga delegado natin, Sir Alan.
3: Mm-hmm. Okay, on another matter, Colonel Sabaldica, please, makikibalita lang kami. Of course, ito pong matinding abo na ibinuga ng Mayon Volcano, maraming mga areas ang nakaranas ng ashfall. Kumusta po ang bahagi ng disaster response operations ng ating PNP diyan sa lalawigan ng Albay pagkatapos po ng activity na yan ng Bulkang Mayon, sir?
19: Opo, Sir Alan. Tuloy-tuloy yung monitoring and coordination natin sa mga provincial, municipal and city disaster risk management office natin. Binabantayan po natin ito. Ang pinaka-apektadong lugar dito ay lalong itong Kamalig, Ilubatan, na umabot na po sa 10,000 families ang ating evacuees na umabot sa kabuuan na 33,239 evacuees.
3: Opo. At siyempre, pagkaganyang may kalamidad, yung iba naman, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon, yung iba mga nagdanas.

0: Voces. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 42 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Meron pong nagaganap na pyroclastic density current o sa salitang Bicol Uson. Yan po sa dalisdis ng Mount Mayon Volcano. Mayon Volcano sa Bicol. Dagdag na mga detalye po maya-maya. Ingat po, ingat palagi ah. Yan po ay galing mismo sa FIVOLX, yung update na yan. Gaya po ng paalala ng Department of Health, mga kaibigan, ingat tayo. Pag halimbawang may mga ash fall, hanggat maaari magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Suggestion nila yung N95 mask. Pero kung wala nun, although wala namang ash fall na, pero maiging may bit-bit kayo, may dala kayong ganon kung kayo lalabas ng bahay. Kahit yung ordinaryong face mask daw, pwedeng doblehin. Lalo tigit dun sa mga vulnerable sectors, mga senior citizens, yung mga may karamdaman sa baga. Ingat-ingat palagi. Maya-maya tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Kasama po sa mga tumutulong sa disaster response diyan sa Albay. Kasunod ng pagbubugan ng matinding ash o abo ng bulkang Mayon ay ang Philippine Coast Guard. Hingi lang tayo ng update from the Philippine Coast Guard maya-maya sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson si Commodore Noemi Kayabyab. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sama-sama tayo until 8 a.m. mga kaibigan, ito po ang programang Boses. Ha? Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa 104.3 The Capital FM.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O ito, paalala rin ng DOH. Kung sakaling mataas ang temperatura sa inyong lugar o kung mataas ang heat index, meron doon kasing mga areas na mataas ang heat index o damang init, ha? Kinakailangan mag-ingat tayo palagi para makaiwas po sa heat stroke. Yan, heat stroke. At mga kahalintulad na kondisyon. Okay, anong gagawin natin? Una, iwas po tayong maglakad o pumunta sa direct na sikat ng araw pag mainit na. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Iwas tayo ng ganyang oras, ha. In fact, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho direkta under the direct sunlight. Halimbawa, nandiyan ang mga traffic enforcer. Di ba? Ang iba pa, yung mga construction, iba pa, yan, ha. Dapat merong sapat na heat break, yun. Relax muna, 5 minutes, silong, ha? Inom ng tubig. Para hindi tayo nagkaka-heat stroke. Ano pa? Yun, ha? Dapat ay properly hydrated ang katawan, uminom ng maraming tubig. Tubig po, ha? hindi soda. Hindi rin kape. At ang isa pa, magsuot tayo ng komportableng damit. Komportableng damit, cotton, preferably yung mga ganon, di ba? At saka ang kulay, dapat yung mga light colored. Para kasi pag dark colored, mas mabilis mag-absorb ng heat. Di ba? Para mas presko yung mga light colored na damit. 47 minutes makalipas po ang 7 a.m. at narito na mga kaibigan yung binabanggit ko sa inyo kanina lang ang ating pakikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ng kanilang spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
2: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
1: Yes, yes, ma'am. Hingi lang po kami ng update from your end sa Coast Guard. Alam namin naging abala rin ang inyong mga tauhan at abala pa rin hanggang ngayon sa pagtulong sa Bicol Region, lalo tigit yung mga naapektuhan po ng ashfall dahil sa Bulkang Mayon, ma'am.
2: Yes, Sir Alan. So, naka-activate na po lahat ng ating operating units yet kasama po yung ating mga deployable response group. And as we speak, Sir Alan, halos 195,363 individuals na po ang ating natulungan na madala po sa mga evacuation center. At nagpadala na rin po, Sir Alan, ng dalawang unit ng water purification or desalination unit ang Philippine Coast Guard sa area po ng Hinubatan at saka Kamali. So ito po ang desalination unit ay may kakayahan po makapagbigay ng mahigit 10,000 liters po ng malinis at ligtas na inuming tubig araw-araw po yan para po matulungan ang ating pong mga kababayan, particularly yung mga nasa evacuation center po. At nagsagawa rin po tayo ng ating clearing operation sa may area na rin po yan sa Hinubatan at Kamalik para tumugon po no, na sigurado po ang kaligtasan ng ating pong mga kababayan. At tayo rin po ay tumulong sa pag-unload ng mga DSWD family food pack kasama po ang lokal na pamahalaan ng Hinubata at saka ng Kamali.
1: Opo, napakahalaga nitong binanggit niyong pinadala niyong mga water purification and desalination unit. Kasi pagkaganyang uri ng mga kalamidad, minsan nagkakaroon ng problema sa supply ng malinis at inuming tubig. Commodore, ma'am.
2: Yes, tama po kayo. So yan din po ang naging immediate response rin po ng Philippine Coast Guard no, to address po yung talagang kailangan po ng ating po mga kababayan.
1: Okay, so ibig sabihin, pero kumusta na po? Naglalaylo na ng konti ang Coast Guard operations dito po sa bahagi ng disaster response sa Albay, ma'am?
2: Sir Alan, naka-activate pa rin po yung ating deployable response group kasama po yung ating mga land mobility. Ang naging position naman po natin ngayon is we are now for us to ensure po yung pag-maximize ng ating resources, lahat po ng ating galaw at instruction ay nagagaling po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office po to maximize lahat po ng assets na meron po ngayon ng Philippine Coast Guard.
1: Yes, okay. On another matter, Commodore Cayabyab, syempre, abalang-abalang mga kababayan natin at ang mga opisyalis din natin diyan sa Cebu bilang preparation dito sa ASEAN Summit 2026. And we understand ang mga assets ng ating Philippine Coast Guard ay kasama rin sa mga nagbabantay sa mga karagatan sa palibot po ng lalawigan ng Cebu. Commodore, ma'am.
2: Yes, Sir Alan, hindi lamang po ating mga tauhan ang nakadeploy dyan. Kasama po yung ating mga floating assets to ensure po yung pagkakandak ng maritime security patrol po natin.
1: Ayun. And of course, ang ilang mga tropa ay kasama rin sa mga tumutulong sa kaayusan on land dyan mismo sa mga site venues, ma'am.
2: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Again, ang ating pong support at kooperasyon para po masigurado ang successful conduct po nitong ASEAN Summit po.
1: Okay. Nako, Commodore Noemi Cayabyab, ma'am, salamat po ng marami dito sa mga updates na ito mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
2: Maraming salamat, Sir Alan. Magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.

0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Baga, Manila. Banggitin lang natin uli yung price adjustment sa petroleum products. Ha? Simula kanina yan. Gasolina tumaas ng 2 pesos 21 centavos per liter. Ang diesel tumaas ng 2 pesos 66 centavos per liter. Ang kerosene bumaba naman ng 3 pesos 53 centavos per liter. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Pero bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng May 5, Tuesday, happy, happy, happy birthday muna. Happy birthday sa aming broadcast traffic officer, si Maribeth Noda. Happy birthday, Beth, ha? Happy birthday. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Beth Noda, ang aming broadcast traffic officer sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. O, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Refarial. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat,
8: President. Okay, salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
6: Bangon, bayang mahal.
7: Bangon,
6: bangon, bayang mahal.
7: Pag-uusapan,
6: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
7: Tatalakayin,
6: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
7: At sasagutin,
6: mga isyu at suliraning pambayan
7: para agad